0: Sa isa kasi mana nga to Marco, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Excel food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500.
6: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
6: DGX 500.
7: Kasi tumasun sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa
7: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DGX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Foro de los Pueblos.
16: Roldan, Besana, Villarreal.
15: Palasan. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los
17: oras sa
15: Pueblos.
17: K5 News FM, 8 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8. May nga aga sa liwata kay Emmanuel Dejero nag-monitor. Thank you gid sa mga mensahe. Celso Lobaton, may nga aga. Dira sa good morning kuno. Shout out sa Bumanga sa Avanza ko. Sana matulog na pag inaantok ko. Tidi na bungoan ni Sir Celso, imong slakyan. Oh, hopefully may mga CCTV camera para maka kuan na maka ma-identify to kung sino man tong bumunggo to slakyan mo. Nung imlot Dorado sa Dorado family dire sa may panitan, maying aga salamat sa pag-monitor. Rose Aventurado, nagapamati ng Aventurado family sa may barangay Ilaya Ivisan, no, naga-monitor na diri sa K5 News FM. Madamo gid salamat. Ma'am Roda Donato Amago kag kay Leo Jan Bilyones, taga-lanog ng radyo da ni Leo Jan, no, sa may area sang barangay Yatingan sa Banwasang Pontevedra, nagapamati na da si Leo Jan. Salamat gid Leo Jan, ha, kag sa mga kapdanan mo da kag sa imo sining pamilya. Sa mga nagatutok man kay Madam Roslyn Bisana Dorman, gapamati naman dire sa may Banwa sang Ivisan. Salamat gid sa pag-monitor dire sa K5 News FM. Kag sa mga suki tada sa may kuno, sa may paseo natong ansang City Hall kag Metropolitan Cathedral, galano gid ila radyo gapamati sa K5 News FM dire sa Foro de los Pueblos program sa mga aga. No, sa mga kalan-an da kag mga gabaligya da kamani kag mga kalan-an mga pwesto da, no, sa thank you gid sa pagpamati dire sa aton siniga pag pangalagad. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, naga-monitor naman, salamat gid. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagatutok na. Kag sa may Rosita Integrated Transport Terminal, dira sa GEMS Kapihan. GEMS Kapihan sa may Rosita Integrated Transport Terminal, bawang ila da kape, baka namiton mo. Kisa simple lang ang kape, pero kung ang pagtimpla may dala nga pagpalangga, oh, naganami pagidang sabor sang kape mga ka-K5. Dira sa GEMS Kapihan sa may Rosita Integrated Transport Terminal. Oh, salamat gid sa pag-monitor sa mga kapi-kapi da, mga drivers, mga konduktor kag mga pasahero. Kag salamat gid sa pagsuporta. Leo Jan Bilyones, salamat gid Leo sa pagtutok sa Yatingan Pontevedra, no? Makapamasyar gid ko das pila kadlaw sa Yatingan kay ti dumay gid tulutan awon kita da nga lugar sa may Yatingan da. Salamat gid sa pagtutok sa aton sining nga mga suki nga mga ka-K5. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado, naga-monitor naman, madam, o gigisalamat, Ma'am Bernadette Umiten Calzado sa pagtutok. Sekta na i-report sa aton sining patrol, diri sa aton sining pagpangalagad, standby K5 Maila, ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos program, ang ginatdulong man sa inyong mga ka-K5 sang Power Trio nga suplemento. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio nga suplemento, nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check ta na ining update to sa duha ka mga separado nga drug buy bust operation ginkasa sa mga otoridad mga ka-K5 dira sa Banwasang Dumarao kag Banwasang Dao. Sino ining mga nagkaladakpan mga ka-K5? Istoryanta na, no, naka-standby na sa number 3 aton Siriga Patrol with K5, Myla Vasquez Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
18: Dakop sa otoridad ka kay Pabrol Dan, ang isa ka durugista sa ginpatigayon ng drug by bus operation sa Hulyo 25 sa Poblasyon Ilawo Dumarao, Capiz. Ginkilala ang nagakpan kay alias Paul, 34 anyos, kag-residente sa barangay Ungol, Ilaya, sa amuman nga Banwa. Nakuha sa pag-inakop sini ang isa ka-shashay sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton isa ka-gramo, kag mayara sang standard rent price nga 6,800 pesos kag isa ka-coin purse. Naibaluan nga anay man ini nga napreso ang among subject person sa itong 2020 sa kaangay man nga kaso, apang natigayon ini nga magkaguha matapos nga magka-avail sa plea bargaining agreement. Kay sa karon nakaunong na ini sa karsel sang Rojas City o kon sang Dumarao PNP kag nagapangatubang ni sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa aton sini nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Russell G. Hosmalaga, ang hepe sang Dumarao PNP, ginkumpirmar sini nga yara sa Barangay Drug Abuse Council o kon Badak Watch List ang amo nga persona kag sa una sini nila nga na transaksyon nangin madanlog ining si alias Paul, bangod nga madasig ini makamutik, no, kag maswerte nga sa tungkol yung 25 sang kaganon natigayon ini nga madakpan kag nangin madinadagon ang ila siniya nga operasyon. Sa piyak sini nga bahin dakop man sa bypass operation ang isa ka tricycle driver matapos ginaaligar nga nagbaligya ini sang illegal nga droga sa Tungulyo Biantisais sa barangay na Sunugan Banwa naman sang Dao. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias Junior, yara sa legal nga pangidaron kag residente sang amuman nga Banwa. Nakuha diri sa iya sini nga paghinakop ang apatanan kasosyay sa girapatihan Cebu kag mayara sang bypass money nga 500 pesos kag isa ka itong nga badya nga motorsiklo nga gingamit sa amuya nga transaksyon kag iban pa nga mga non-drug items. Sa karon ginkustudiya na ini ang amunga persona sa Dao Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
19: Foro de los Pueblos.
17: Nabatian ng report ni K5 Myla diri sa aton siniga pagpangalagad. Mga blatter, mga ka-K5 angon sining dua ka mga separado nga operasyon sa aton sining motoridad kontra illegal kag makalalit kag droga. Balgan isang kilala ko nga pari, I don't know kung mapamention sa kita kasi sining post sa social media, kung imol ka kuno nga drugista, dakpan ka. Which is somehow makapaminsar ka man nga dutuod, no? Kung ordinaryo ka lang gani nga nagabaligya siya bo, ordinaryo ka lang tao, dasig ka madakpan. Pero ini mga dalag ko, bangkilan, hangkilan, abilidaran ng mga drugista do ka iwat-iwat gididakpon. Halos hindi gidiyadigani matandog-tandog mga ka-K5. Ano ba lang abertod, ritual, kag kinaiya nga mayara ining dalag ko ng mga drug personalities nga hindi madakpan-dakpan. Nga nag-settle sa Gyapon sa ginagmay nga accomplishments ang aton mga otoridad. Do satisfied na yun sila sa pinutos-putos, sa pinisos-pisos mga ka-K5. Nga madakpan nila ti para lang may dakop sila. Hindi iya, nga ti kung talag sa lang ang operasyon, pero nang matayog, mambaling-baligyan na isang droga. Anon mo karon bisan adlaw-adlaw ka pa manakop, kung ang imo ginadakop, ining mga pinutos-putos lang, ining mga, kumbaga, mga pisos-pisos lang. Mas ma-appreciate mo pa kung talag sa matod mag-operate pero dalag ko. Kaysa naman, nga sagi mo lang iya, kapamuksi-pamuksi sa mga dahon-dahon da. Dugi na triman mo lang yang negosyo sa droga. Pero kung ang imong abirahon, ang ugat, or even ang puno, tida kong impact sa problema tas droga, mga ka-K5. Da kong impact. Do parehas na sa tanong panggid tanis tanong. Ang tanong bala itrim lang itrim per me. Puksi isang pila ka dahon. Or mga bisan sanga na gidlang. Ara gya po na matubo gya po na magadabong pa na maganami pang iyasin nga pagtubo. Pero kung ang isa katanom, pukanon mo or gabuton mo gid pati ang ugat, tilaban-laban, hindi na magtubo. Kung magtubo man, it will take a lot of time. Tiyo mo nang ginalantaw, dadi nga pala ang giran mga kakipay. Sa agita ka pinamulot, sang ultimo or ini mga makabig naton nga mga kwani, kagagmay nga mga drugista. Pero on the other hand, kita yan nagrespeto sa ginakandak operation sa aton sinimang otoridad. Kaysa mga mabudlay man niya magmonitor, actually kabudlay na. Magtrans kun hambalon tagidabi nga sundon sa mga pulista ang nakabutang nga procedure mga ka-K5 sa pagkadaksang operation against illegal drugs just like drug bypass operation, kabudlay. Budlay-budlay na. Gimbutang ina nga safeguard mga ka-K5 para hindi maabuso. That is why maiwat-iwat na sila mag-conduct sa operation. Damo na sa mga requisitos. Damo na sa mga procedures nga strictly dapat nila i-observe para ma tigayon nga ang integrity sa operation, mapabilin. Ang chain of custody mga ka-K5 kung may mga recoveries gidman. Mangin intact. Casually ginatake ang kaso sa korte sa chain of custody mga ka-K5. Pero ang kapoy ta, mas maging worth it mga ka-K5 kung dalagko man. Kay kung maubos mong dagko, sino pang madesider ng mga gagmay? Sino pang ma-influensahan ng mga gagmay? Kay nag-i-influence sa mga magagmay, pisos-pisos ng mga drugista, ining dalagko. Pero kung lang taon taman, mga ka-K5, to be fair, mga ka-K5, nga ang mga imol, magagmay nga drugista ang madasig madakpan. To be fair, sa aton sining nga discussion, inabangod sila mismo ni, ginainto ni sila sa mga dalagko. Ini mga dalagko, bala nga may protektor, dalagko, bala may protektor nga politiko, may protektor nga naka-uniforme, kabalo magbayad sang bulanan na, mabudlay na sila dakpon. So nila ginay mo, mangita sila sang among magpahulag sang ila sining nga produkto. Usually, ila ginabiktima ining mga waywaay na gid, mga wala trabaho, or adik-adik na gusto nga ti libre soyop mga ka-K5. Amo nang ila ginagamit. Amo nang aktual nga nagatransak. That is why amo ni silang usually na nako-confront sa ngaton nga mga law enforcers kay sila mismo nagapangamot sa operation. Kay paano mo to madakpan ang source kung why si aktual nga nagatransak mga ka-K5. Kay bag-o ka pa nakasaka gidman niya sa chain, diri ka ginamagis dalom, magluwas sa lang kung ang aton mga law enforcers makakuha sa maayo nga asset nga maka-direkta sa mga dalagko. Magamit nilang ila asset nga mong mag-transact kag makakasa sila sang operation mga ka-K5. Naintsindiantang effort kag kabudlay sa aton mga otoridad. Bata mo na ganingin ang balta, bisan adlaw-adlaw patani manakop, bisan tanan nga mga adik kag puser prisuhon ta, may mabulos na gyapon. Kay hindi ta mapukan-pukan ang puno, ang ugat, sang droga, mga ka-K5. Now, ang approach sa kampanya kontra droga, hindi lang supply reduction, pati demand reduction, mga ka-K5. Amo na ang importante nga dapat

abi ini mga naka-uniforme kag mga nakabarong nga nagabaton kapilak mga ka K5 kabaylo sa proteksyon nilang yatag sa mga drugista or inang mga nagapangimpleyo sa gobyerno ginagamit ang ila sini nga papel sa gobyerno para maka-impluwensya sa droga mga ka K5. Amo na mga dalagko kag bunggaitan nga mga protektor ang pamilya nga nagakonsente konsentidor. Pero di kung lang taon-ta kung within the family, may nagakontra na sa sulod sa panimalay, hindi na nga daan magmadinalag o ng impluensya sa droga. Otro pa kung aktibo ang barangay kag komunidad. Galing problema naman sa barangay, tinahadlok si kapitan kag si kagawad madulaan butante. Amo nang iban nga mga barangay, just like Barangay 9, oh, pinaka-perfect nga barangay nga man, kisaya mga barangay officials sila dumabais pa sa mga police kag agents kung may operation. Dumabais pa sila ya. Kisa gani yung banda, galikaw pa mag-witness na lang sa inventory. No? Nagapahalata bala mga kakay-five? May iban mga barangay officials nga kuno, akig sa droga. Gaupod-upod man sa mga operation, pero tigali, timbre gali ya. Amo gali ya nagalik sa information. Amo nakisa, kabudlay manakop. So ang away kontra droga, hindi lang ni obra sa mga otoridad ta. Kita mismo sa aton panimalay, sa aton komunidad, sa aton simbahan, sa aton nga lokalidad, tanan kita diri may fair share mga kakay-five para madaog taning away kontra droga. Basi nalipat kita during Duterte's regime, naging pasalig ngayon 3 to 6 months, matap na ang droga. Kaya nung natabo, natap na, naglala pagigani. Kada mo lang nagkalamatay, natap na ang droga, naglala pagidgani. Bago ng approach sa kampanya kontra droga, kung ang balga ni Simpedeya, supply and demand reduction ang ginhimo. While gapanakop kita, mayaraman sa mga effort niya pag-imuon nga kampanya nga may dangpanya to mga luyag magbago. May massive gapag edukar kag pag-impluwensya sa ila nga hindi sila magsulod sa sining abiso. Kag dira nagasulod ang pamilya, panimalay, komunidad, barangay, simbahan, munisipyo, kapitolyo. Kita tanan, mga ka-K5. Hindi tani maadaog ang away kontra droga nga ginkapital na ning slogan sa politika kung kita mismo iya wala nagakooperar mga ka-K5. Kag mapudpod lang ni sapato sa mga law enforcers ta, hindi ni maubos kung dira lang ta pirming approach sa mga pipitsugin, sa mga pisos-pisos. Dapat ang puno kag-ugat sang droga ang tiradahon mga kakay-five. Siyempre, dapat gag-cooperate sa liwat ang pamilya, komunidad, barangay, kag-lokal ng mga panguluhan mga kakay-five. 26 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 8 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Gradulong sa inyo sa Empower 3 yung suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang aton nga Power 3 yung suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga hindi lang delikado magastos pa magmasakit mga ka-K5. Imuon tagid gi prioridad ang pag-amlig sa aton sini nga ikaayong lawas. Kay subong ya magmasakit ka, kamahal subong magpa-check up. Oh, kay bisan sa health center ka magpa-check up. Libre matuod pero malain pa na ibuot mo bago ka matatapan. No? Or mauduhan ka na imhaponan ka bago ka pa matatapan. Amo man ang bulong, kamahal sa mga bulong subong, ang aton mga ospital sa gobyerno, halos wala man bulong. Mga RHUs, mga health centers, halos wala man bulong. Kiting ila pharmacies, ginatiga na sila mga parinte mo. Na, may ara gina, isa ka facility, bati antagid aktual, kag nakit, antagid aktual na, makon mo. Tigan ni sa mga ka-K5 ta ayaw gid pagulatan nga magmasakit ka, magloko ka sa banig sang balatian nga manulaton mo pa kun subong pa lang malikawan mo na mag-ehersisyo kada kaon kada masustansya nga pagkaon utan kag prutas, magtulog sa bastante nga oras, inumdamo nga tubig. Kag dugangan ina mga ka-K5 sa pag-invest sa aton ikang lawas while nagabakas kita, dapat gi-invest man kita sa aton ikang lawas. Dira naton man kaupod ang Power 3 yung suplemento DTX 500 Mighty C

0: T3 Bio mga ka-K5. Power Trio ng suplemento ng epektibo sa pagtapna sa tonsini nga mga ginabatsag mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton nga nagapalang luya, permihagrad ka ginakapoy, mas tigulang kapatulokon sang sa imo sining edad. Ini ang mga palatandaan sang oxidative stress sa tonsining lawas. Kung mataas ang level sang oxidative stress, ikaw makabatsag sang pagpalangapoy, pagpalangluya, permiman ginatuyo, kagwala gana magkaon. Nagapigaw man ang paminsaron do permi ka lang loading. Ini ang ginatawag nga brain fog bangod ang aton brain ang isa sa pinakapektado sang oxidative stress. Nagadamo ang uban, nagakurinot ang panit, nagapigaw ang panulukan. Madamo nga balatian ang associated sa oxidative stress. Gani agud balikawan, pabakurang antioxidant defense imo sining lawas. Magkaon sang utan kag prutas, kag dugangan ina sang DTX 500. Ang DTX 500 ga kapsula ang may 1.3 million antioxidant units nga magabantay sa mga selula sang lawas batok sa free radicals kag oxidative stress. Gani para always healthy, mag DTX 500 permi. May proteksyon ka na batok sa oxidative stress, may pangontra ka pa batok sa high blood, diabetes, pagpalangubag-ubag sa kalawasan, kag madamo pa nga mga balatian may mamalikawan kung naka DTX 500 capsule ka kada adlaw. Kagparisan inasang mighty C ang alkaline-based vitamin C, pampapagon sa aton sining immune system, kag ang klinika D3 Bio, isa ka natural, antiviral, kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Available gid niya sa mga butika malapit na sa inyong sining lugar, mabakal man ni online sa Shopee kag Lazada kag sa sentro sa balaligyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT. Good morning kay Patrick Matias Robles, nagamonitor ang Matias and Robles family sa Lantangan, Pontevedra. Don Felicissimo Barawidan Dadap, maing aga. Imelda Canones, nagamonitor na sa Westlake Dayaw. Ma'am Imelda, thank you gid sa pagpamati. Ma'am Imelda Canones sa Westlake Dayaw. Kag kay Ma'am Nika Christine Diseo, dira sa Tuburan, maayon ga pamati na. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, salamat gid sa pagtuto. Pagbalik ta mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, isa ka pulison nilampusan sang bangko sa mga nagailinaway mga ka-K5. Ano gid ba lang na tabo kag sa din ini? Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, if efektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
15: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa hali nga dala ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinaka malapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balay nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplement kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
25: 22 minutos sa nabilin ang test kita magdangad sa takna nga las 9. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos.
24: Puro de los Pueblos.
25: Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe diri sa itong sinigapag pangalagad diri sa Foro de los Pueblos Perga. Good morning sa kay Michael Torrente Abangco kag kay Mama niya daa. Sa may area sang Mike and Beth Barbershop, nagatutok na subong aga. Thank you gid sa pag-monitor sa mga taga Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Nagapamati na diri sa K5 News FM. Salamat gid sa inyong pagtutok da Sir Michael, kag hindi lang pagkalipatan. Palanuga, pagidang radyo mo da. Dionela Durana sa Sitio Carmel Banica, kay Tessie Adonis, nagamonitor na. Kag kay Jesusa Arabia, nagapamati naman. Kay Milet Asiho Hernandez Di Matias, kag kay Meljan Ray Dalaver. And likewise, nagapamati man sila Lane Medina, nagamonitor na mga suki na tunda sa Banika. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM, no, sa mga suki na ton nga mga ka K5. Kag sa James Kapihan dira sa may Teodoro, sa may James Kapihan sa Roa City Integrated Transport Terminal. O salamat gid sa pagpinamati nyo sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore based probiotics mayra sang 80 billion colony forming units sang good bacteria. Para sa healthy nga channel ting ilawas, mag Klinika Complete Spore Biotics adlaw-adlaw mga ka K5. Tandaan na, Klinika Complete Spore Biotics para ma-cleanse ang colon, makabulig sa aton nga mga healthy kita kag malayo sa mga balatian kag infection. Ibalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigalawas, Klinika Complete Spore Biotics ang sabat dira mga ka-K5. Sa dugang balita, ginapayag karon sa ka-police officer na lampusan sang bangko dira sa may banwa sang Panay. Ano gibala ang natabo? Kakamusta na ni mga responsable sa insidente mga ka-K5? May detalye si K5 Mayla Fuentes.
24: K5 News FM Live Report.
26: Karsel ang gintup-an sang duha ka mga individual kag K5 Roldan matapos ni nga kinapayag ginlampusan ang isa sa police personnel sang Panay Municipal Police Station sa Barangay Pawa, Panay Capiz. Ginkilala diri ang amo nga police kay Police Master Sergeant Lawrence Arcangeles, 40 anyos kag residente sang Barangay Tisa, Rojas City. Samtang ang ginatudlo diri nga mga suspect ang ginkilala kanday Jury Hinoves 32 anyos kag Tami Batan 48 anyos lunsay mga construction worker kag residente sang Barangay Pawa sa Resambit Kabanwa. Sa impormasyon nga nakuha sang Panay Municipal Police Station o kung sa ila siniging patigayon nga investigasyon, ginapayag nga pabalik na ining si Arcangeles o kung si Police Master Sergeant Arcangeles kaupod ang isa pa ka police personnel sakay ang ila sining patrol.
25: Sakay sa patrol,
26: nagikan ini sila sa may Barangay Buntod nga nagdulong ni sang sabpena. Pabalik sila, samtang ginasubay ni nila ang dalan, nakit-ani nila pag-abot sa may Pawa ang isa ka motorsiklo nga natumba sa higad sang dalan. Kag dito nagpundo ini sila agod nga i-check ang area kon basi bala may natabo nga vehicular accident. Kag dito nakita nila pag sulod ni nila sa organa ni sila masulod sa may tindahan nakit ani nga nagainaway dali ining duha ka mga suspect nga ining si Batan kag si Hinoves. Dito dayon nag-conduct ni sang investigasyon ining si Arcangeles dito ya sa area or sa sulod gid mismo. Samtang nagapatigayon ni sang investigasyon si Arcangeles, hinali na lang niya nga nagkuha sang kulungkuan ining si Batan kaginlampos. Si Batan ginlampusan ni Yaya si Arcangeles Kakipay Roldan.
25: Pero sa paglampos na pacify na nauntat na sila inaway or sige pa?
26: Nag-untat na tuya kay Kipay Roldan. Dito na nagkagintambagan na ni sila. Kag dito na mag-investigan kung tani, mamangkot kung ano gid ang ginhalinan hama nag-ilinaway gid ni sila. Kag bangod na sa kaulugbon, no, dito na yan nagkuha ni isang bangko or ining plastic na pulungkuan, ining si Batan, kaginlampos niya kay Arcangeles. Subong man si jury man niya, nagkuha man isang kutsilyo, kagin na nag-intra man yung mag-kumpronta. Magkutani, kaya napahayag dito sa kapulisan nga man nag-intra. Kailas niya nga inaway ining pulis. Apang natigayon ni nga maagaw ni Arcangeles sa bulig man sa iya sining upod nga pulisman kag nakuha ining kutsilyo kay Fabrodan. Kag natigayon ni sila nga maaresto kagindala ni Ging Custodia sa Panay Municipal Police Station kag kahapon man mismo ng adlaw kung sa tung Sabado man mismo ng adlaw ginapasakaan ni sang panumbong na direct assault ining duha ka mga persona nga sa karon padayon ni nga nakahulong sa karsel sang Panay Municipal Police Station. Ginalantaw nga motibo sa pag-ilinaway sining duha ka mga sospetsado amo ang wala pag-intindihan ay kagbangod man sa kahulog bonta kay 5 Roldan.
25: Pero ang balay to, kung din sila gainaway kay Sinoto, kiti kita ta sa footage. So sa guwa pala yan sa nindo tindahan, yan yung sirado mang ganito, na ganilang pusana, yun sila nga duwa?
26: Yes, kay 5 Roldan, do, ano lang ginto ya, hindi man to nila pa nag-iahan gin, or nagbaka lang ginto ya sila dito nga tindahan, kaya daw may open bala siya nga tindahan sulodlon. Kag dito na hasta sila nakasulod dito ya sa sulod nga part sang balay kay naka-open man to ang gate. Kag nakita pa gani dito nga nagpanghaboy ni sang botilya sang ilim nun. Ini sila nga duha dobdob nga ante sila nagsinumbaganay kay Kipabro. Kag amuto na dayon no may komosyon na nagtabo kag dito man nag-abot ining duha ka mga pulis agud kunta ni lang nga magtambag pag mag-secure sa area apang nalampusan niya sang plastic na bangko ining pulis nga si Police Master Sergeant Arcangeles kay K5 Roldan.
25: Diway gid ka panginlaman si Arcangeles sa nga lampusan niya sa galik ka bangko.
26: Yes, kay K5 Roldan, kinag-puro pamangkot, ini siya ya, no, kay nagapangusisa man siya sa tagbalay, no, wala di siya ya nakapasi man sila initial dito nga information, wala ni siya nakapangilaman, kinaka, ano ni, nagkuha man siya bala, or nag-investigate man ni siya, dira mismo isa tagiya sang among tindahan, taga amuto na dayon, ang ginkuha niya, ang bangko, ito nga nagaralapta, kaginlampos to sa isa ka pulis kag maswerte lang no nga ti pagkuha man sang hunos man sang kutsilyo sang upod sini nga si jury no na tigayon man dayon nga maagaw kag Kipabroldan kag didto na madayon ni sila nga duha na tigayon nga maresto kagin kustodiya na dayon sa Panay Municipal Police Station kag Kipabroldan.
25: So na file na ni sang complaint.
26: Yes, kay Kipa Roldan, napaila na ni sila sang complaint nga direct assault ining duha ka mga sospetsado nga sanday Tami Batan kay si Jory Hinoves kay Kipa Roldan. Ini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
24: Puro de los Pueblos.
25: Maraming salamat K5 Myla sa gindulong balita. Tinalampusan patokabangko si Adira na sa galisubong assign sa Panayo si Police Master Sergeant Lorenza Arcangeles, mga ka-K5. Mailang kay nagkapatrolyato sila, nagkalabay sila. Tiko la, basikag kung ano patong, kung din pa ito nalabot, yung inaway sining ni Jory Hinoves kag Tommy Batan, no? Si mga ka-K5. Basi din pa ito nalabot, yung ila sining inaway nga ni. Kaysa footage, mga ka-K5, aran sila sa guwasang, kwan mo, sining ano ni tindahan na ganilang pusanay na kabangko. Pero do hinubog ah. Hinubog galang pusanay mga ka-K5. Kaya ito ay mga kawasak ang bangko mo. At yung nag-pulis to yung nag-imbestigar nga nag-responde lang na timingan man nga nakalabay kagdakit anto nga may haplak ng motor. Amo pa to yung nabalingan sang inaway sining do may lang naka-kwan man naka-effect sang arrest mga ka-K5. Ining na duwa ni ka mga police officers nga sakay sa patrol kag pero ti isa di ang naging assault no sini mga ka-K5 ni Tommy Batan no si Police Master Sergeant Lawrence Arcangeles mga ka-K5 may nakaidira sila nag weekend sa prisuhan malas lang nila kay nakalabay ang patrol mga ka-K5 patrol sang Panay Municipal Police Station dira sa may barangay Pawa. Tingala, guro sila mo nga, doko da sige responde ka patrolman, natabuan lang mo. Amo ni mga ka-K5, isa sa mga faktor kung ang patrol ka-police, wala gatiner sa police station. Dapat na may ara sa isa ka-patrol nga naka-standby sa station, kag may isa nga roving mga ka-K5 sa mga strategic location. Amo na isa na sa mga yabi para madasig mag-responde, kag ma-deter ang pila ka mga insidente nga posible matabo mga ka-K5. Kung may presensya sa police nga daan, ang mga kriminal, ang mga barombado, tinagatadlong kag nagakatahap man, kung may mga police sila nga makitaan nga nagapatrolya mga ka-K5. Si Arada Subong ah, nahulasan naman sila sa ila kaulugbon dira sa prisuhan kag ginatubang na subong ining complaint gagin file sa ila sa bayan sa provincial prosecutor's office mga ka-K5. Di malas lang gid ang away sini ni Jury kag ni Tommy mo kay may nakalabay nga pulis mga ka-K5. 11 minutos na bilin ng test kita magdangat sa takna nga las 9. Kung may mga mensahe ka mo ipadala na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyong sining mga mensahe mga ka-K5. By the way, karon sa hapon, bantayan ang special coverage ng K5 News FM Rojas para sa ikalima ng State of the Nation address o konsona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5. Balantayan ni karon sapon sa iya sininga ikalima nga State of the Nation address mga ka-K5. Amo nang teaser ta partner. Abi iari bala mga ka-K5 no bantayan karon sapon ang aton ang coverage ng K5 News FM sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Once again, face the nation to
3: in spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyaw naman kayo.
2: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
25: Bantayan karon mga ka-K5 ang coverage ng K5 News FM Rojas para sa The President's Report ang ikalimang State of the Nation address sa Consona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5. Ang constitutional basis ni mga ka-K5 ang State of the Nation address sa Consona mandated ini under sa Article 7 Section 3 sang 1987 Philippine Constitution nga nagasiling the president shall address the Congress at the opening of its regular session. He may also appear before it at any other time. No, mga ka-K5. Nahulog ini sa ikaapat nga Lunes, mga ka-K5, sa kada bulan sang Hulyo, kagsubong, ikaapat nga Lunes, July 27, mga ka-K5. No? Iga-report sa presidente ang pila ka mga importante nga mga bagay, ang status ng economic, political, and social condition sa pungsod, ang accomplishments ni sang administrasyon sa nagligad gatuig, ang pag-outline sa legislative agenda kag policy priority sang administrasyon, ang panawagan sa Kongreso sa pag-in-act sa pila ka mga layi kag mga reforma, kag ang pag-inform sa pumuluyo sa direksyon kag plano sang gobyerno kundin ini magapadulong mga gagay 5. Amo ning balantayan karon sa hapon sa State of the Nation address sa Consona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga gagay 5. Aton pamatian kag aton analisaron ang mga inkaundan sang sona sang pangulo mga ka-K5. Ang dugang nga mga balita issues kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa aton sa diga pagpangalagad mga ka-K5. Bantay niyo sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5. Salamat gid sa mga nagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, nanginkaupod na nato ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, tagimo sa DTX 500 by TC D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee.

0: Para naman sa Foro de los Pueblos ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Di kasin.
1: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Rumi lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Kabagdanan sa madasig na pagdiulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500!
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
5: DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkautod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
15: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Greetings of peace sa tanan-tanan kag saliwat urasubong sa impormasyon sa ikaayong lawas alas 9:05. Kag isa-isaw naton ang mga bagay-bagay para kita mag-updated, no, sa sining aton nga programa. Ini nga programa magadulong sa inyo sa mga informasyon, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-practice adlaw-adlaw para manatili kitang healthy. No, bawal magkasakit, mahal subong magkasakit kag the moment nga may mga prone, may mga panahon nga magkasakit kita, ari ang mga suplemento nga aton ginahatag. So sa liwat, before ko i-greet si Sir Boy, ang aton nga partner subong, dapat mag-take ka mo adlaw-adlaw sang DTX 500 Opdanta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para happy. Sir Boy, kag of course kinanglanta mag D3 Bio kag Clinica Sport Biotics, mga kape nga dapat naton i-take adlaw-adlaw, para magiging active kita kag ang aton nga memory magiging active man. Sige, sa liwat mayong aga sa aton nga partner Sir Boy Sulweta. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa aton suki, no, mga taga Isil North, Isil South, Isil OFW, no, and of course ang aton mga KSS supporters kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kay of course naka DTX 500, the super antioxidant, ang food supplement nga gaputikta sa aton silila against oxidative stress nga gapatigulang sini, no. Anong cause ng oxidative stress? Bisyo, pulaw, ano pagid, stress. And of course ginatawag naton yung mga chemicals nga alin sa aton pagkaon, all of those contributes to the degradation o pagguba sang imo cellula, which is the foundation of your health. Ang sabat da DTX 500, no, para maiwasan ang oxidative stress, malawig ang ginatawag nga kabuhi o makwasang aton cellula, ang ginatawag nga prescribed lifespan. And of course ang paaman di may ginatawag nga charantia extract alin sa ginatawag nga malguso, no, amuni nga panubo si imo blood sugar. So diin ka pa, no, sa food supplement nga gapahubin sa imo, ginaputiktahan ka pa kontra diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo ginatawag nga mga soldiers of your body, your immune system, no, para makabato ini sa mga ginatawag ng mga invaders, mga viruses, bacteria, fungi and parasites, and ma-check man ang sang imo immune system ang mga anomalies, no, ang mga ginatawag ng mga anomalias doon sa lawas mo, kung may mga cancer forming cells da nga cause mga tumor, ma-check da yun sang immune cells mo kay bastante sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga alin sa Mighty C. Ang paaman nga matamat ka puti, maputi ganoon ang imo skin, ganami ang collagen production, ang glutathione production because of Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gusto mo kampyon ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extracts and minerals and nutrients needed by your eyes, ha, para ma-maintain niya ang iya 20/20 vision. So kung gusto mo, ha, layo kaya pa sa pag-atipara, pag contact lens, ha, buligan mo imo mata mo, mag eye care gold. No, mo ni specialista ya when it comes to your eye health. Parisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day, no, amuning nami gid kun sa i-maintain mo ang imo eye health. And of course kung tatangkaso ubo sipon kagilanat, ha, dala sang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy. Introduction pa lang, nag-aasuna ang mga informasyon nga ginatag ni Sir Boy. Ang pinaka bottom line, ini nga programa informasyon sa ikaayong lawas, ginadulong gid para nga at least makahatag kita guidance, No? Kabalo ka ang health is wealth.
2: Mm.
1: Kinanglanta importante gid unahon ta ang aton nga health. Kay ko nang aton nga health kung kaysa medyo baldado sir boy, ti indi kita mismo kabulig sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Kay ti kita mismo bululigan, ha? Kinanglanta i-equip naton ang aton nga lawas pinagi sa pag-take sining suplemento sa number 1 ining DTX 500. Na ining DTX 500 may mga phenolic acid ini nga nakuha mismo sa sugarcane extract sa tubo mismo, no? Nga nami ni siya kay nga may property ni siya nga makabulig sa pag-reduce sang inflammation. So kung may mga hubag-hubag ka, ha, pwede ini mabulig labi na gid sa mga oxidative stress sa aton nga lawas. Ha? Vitamin B complex, kung makita naton, may ari sini nga dutay nga present sang ining smaller amount of desugared sugar cane extract nagakontain man sang vitamin B, ha? Niacin, vitamin B3, kag phantothenic acid, vitamin B5, nga nagabulig ini play an essential role sa energy metabolism kag aton mga nerve function. So DTX 500 kinanglanon gid naton mga friends, no? Pero sa dugang nga mga bulig nga matag sa aton sining aton DTX 500, luwat ibalik ko ini ang mikropono sa kay Sir Boy para sa duga nga mga information nga mabulig sang DTX 500. Sir Boy!
2: Mm-hmm. So sa DTX 500, no, sabong surihanta ang other partner sang ginatawag nga DTX 500. We all know that DTX 500 is a super antioxidant. Ginatawag nga yung superior nga antioxidant ni kay tamaan kataas, no? or di kataas ang ginatawag nga ORAC value niya. 1.3 million in the ORAC scale. Ang ining ORAC scale lang mo ning kiluhan, kumbaga, sa ang ginatawag nga antioxidant. Kung di mo makita nga kung ano ka baskog ang antioxidant value sa isa ka pruta, so isa ka utan, no? Like sa, for example, pero may gina-example di ang blueberry.
1: Uh-huh.
2: Blueberry is one of the most powerful source of antioxidant. Popular gini sa States, popular gini sa tanan, sa JPP, may mga gambal nga linto siya, no?
1: Alin siya sa Alaska?
2: Ginakaon niya ito kuno, pero may blueberry, kag blackberry. That's correct. Blueberry and blackberry contains high flavonoids and polyphenols, no? Ang iyan score sa ginatawag nga ORAC scale is 300 to 400,000.
1: Wala gali siya. Wala sinabi. Kaya ato niya, 1.3 million.
2: Amuna da ang punto, oh. Engineer. Meaning to say, ha, kung ginadayaw sa ginatawag nga mga international health reviews ang ginatawag nga blueberry, ano na lang gali ang DSE, no? Kaya ang DSE, 1.3 million ang iyang ginatawag nga ORAC value. So anong buot bala si Lingon sini? Ano bala ang advantage sini kung mas taas ang imo antioxidant value sa ginatumbar mo o ginakaon mo nga prutas kag utan?
1: Okay.
2: Ha? Number one, it benefits, ga-benefit giniya sa ginatawag naton sang overall health, lalo na sa mga overall health sang ginatawag nga hindi man perfect ang lifestyle. Oy. What do you mean nga hindi man perfect ang lifestyle? Hindi man tamaan ka bisyuhan, pero may bisyo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi man tamaan pala pula, pero ga pulaw.
1: Oh, ha? Oh.
2: Hindi man tamaan nga tawag nga wala exercise, pero kisalang ga exercise. Meaning to say, normal nga pangabuhi sang tao. To let us be real, not all people are on the extreme. No?
1: Ara sa standard.
2: Ara sa standard.
1: Oh, oh.
2: Hindi itanan nga tao yung gap-gap-gap-gym gud per me.
1: Okay.
2: Ay, hindi itanan nga tao nga gajita per me.
1: Oh, oh.
2: Hindi man tanan nga tao wala bisyo.
1: Kung hindi lang tanan nga tao, isa lang ang uyab.
2: Ang gabi nga liko ba?
1: Ang gabi nga
2: liko. Anyway, no, da mo makita nga if you are this kind of person nga gina-describe to subong, then definitely you need a lot of antioxidant in your body.
1: Ang isa pa sir, boy, ning amino acids bala. Ti maga building
2: blocks. Alay naman, alay naman na isa sa protein niya.
1: Okay, ganito. Oh. Kung ang ining DTX 500 makabulig man para may building blocks sa imo mga muscular, sir boy.
2: Ang the building blocks of your body is your protein, no?
1: Correct.
2: The antioxidant basically it has its own way of what we call this nga enhance ang ginatawag mo nga amino protein, no? But going back, no, engineer, what does a super antioxidant does to your body? Kung sakto-sakto lang antioxidant mo, o lalo na wala ka antioxidant, kaya wala ka kakaon utan, wala ka magkakaon prutas, magluto ka maginutan kay prutas, lain man pagpiparar mo.
1: Correct.
2: Ha? Dako ni siya nga epekto para magtigulang dayon ang imo selula. That's why, ignaliwat-liwat din namon, if you see people who are abusive of their body, na kisa abusive ni sila, kaya naman sila choice. Like sangga pulaw kung gabi kay obra. Wait naman. Wait naman ta mahimo sina kiga pangabuhi ang tawo.
1: Kinanglangid nila.
2: Kinanglan nila. O ang mga tawo nga medyo abusive man, damper adlaw ga, may bisyo ga panigrilyo, stress per me, ha? Kung gapulaw, remember kung gapulaw ka, you cannot basically give your body the 100% repair ability of it. Na hindi mo na maatag siya. That's why you need to sleep around 7 to 8 hours. Sabi man ganun, libro, 9 hours gani. The more you sleep, the more time for your body to repair itself. But, if you could not sleep, then gina-deprive mo ang lawas mo nga ibulungon niyang iyalawas. Ano ba ang role sa antioxidant, ina? Ang antioxidant is a tool sa pinakapundasyon sang aton lawas. The foundation of our cells, of our body, is our cells. And our cells need antioxidant.
1: Correct.
2: First and foremost.
1: Dapat kay, healthy ang aton ng mga cells.
2: Cells, correct. Kay ang imo selula, siya managimo sa imo hilo.
1: Correct.
2: Siya man naghihimo sa ginatawag mo nga oxidative stress. Ini nga oxidative stress nga ini dinihalin, halin na sa imong metabolismo, halin ni sa pag-usal sa ginatawag nga mga gatong nga gisulod mo sa lawas mo. Ano mga gatong nga kalandan mo para mabuhi ka? Of course, ha, your glucose, ha, which is halin sa carbohydrates mo, and ang hangin. These are energy forming components that are used by your body to power itself.
1: Buti nga nun, sir, buhay niyong permi lang nag-gym, damo mo niyong mga, ako ano, nga, mga oxidants nga nagpalain.
2: Of course, no, it follows. The more you use your muscles, the more you use your the energy of your body, the more you need glucose and oxygen.
1: Correct.
2: The more glucose and oxygen that you use, the more latak of oxidative stress ang gagawa sa selula mo.
1: Okay.
2: So it follows. So kung ga-gym ka gali, kung amo na gusto mo i-touch sa topic, kung ga-gym ka, the more you need antioxidant.
1: Correct.
2: It don't get me wrong, ha? Ang pag-gym is very healthy. Everybody should do it. Dapat mag-gym gid, no? Kaya ang physical stress is needed by your body to not only to activate a lot of things but also to signal growth.
1: Not only growth
2: of your muscle, but a lot of growth hormones goes out when you basically exercise, no? So, but ang ano dam byloda, you create a lot of oxidative stress. So, going back to our topic, engineer, diin balaga sulod ang ginatawag nga DTX 500, ginapahagan-hagan niya ang pag-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Question, mapunggan bala pag-produce ang oxidative stress ang sang lawas tad? No. Hindi. As long as we are alive, as long as we use glucose and oxygen as a source of energy,
1: okay,
2: gaginhawa ka, ma-produce kagid ya oxidative stress.
1: Magtaong ka sa mga healthy foods, naga-produce mo na oxidative stress?
2: Ma-produce ka man yapon oxidative stress. Kaya sa roon, yapon ang selula mo.
1: Uh-huh. Isang healthy nga mga foods na ginatake mo?
2: Na as long as it turns into energy.
1: Okay.
2: Ha? Basta na bala, magpatugong ka gasolina, pwede, hindi mag-asong sa lakyan ko.
1: Ito yung gagausok yun na yan.
2: Asokid ya eh. Bibis ka ano nga, gatong na, mapadiesel.
1: Okay.
2: Mapagas, ha? Ang electric lang wala.
1: Uh-huh.
2: Ang electric lang wala. Meaning to say, once your body use this sources of fuel, definitely ma-produce kagidya sa ang ginatawag na free radicals. Amun yung free radicals nga ini, amun yung ginaproduce. Ang lain sa free radicals, kung magdamo, tamaan ka damo, then
1: ma-outnumbered ang mga cellula mo?
2: hindi lang sila. Hindi ma-outnumber ang ginatawag nga kadamuon nila gidya. Kay amoning nga cause ang ginatawag nga oxidative stress. Ang pagdamo sa ginatawag nga free radicals. Kung may na-outnumbered man gida, ang imo antioxidant. Meaning to say, hindi na kaya sang antioxidant mo to limit your free radical production at a manageable stage. No?
1: Okay.
2: So, that nang kakalain na. So, anong imo in DTX 500? Like I said, ginapunggan niya nga malabot kid sa oxidative stress level. Paano tungod sa sa pagkataas nga antioxidant value nga
1: okay.
2: Sini, no? Ang anong balang epekto sina? Ang epekto sina your ang imo cellula has a prescribed age. May ari ni sa edad.
1: Okay, so.
2: Like your RBCs, your red blood cells. It is usually around to 100 to 120 days. Malabot yung gidna.
1: Okay.
2: Kung puno buga na ka sa antioxidant, kag wala ka sa mga anomalya pag sa lawas mo, wala ka sa mga kinatawag mga sickle disease niya, ano?
1: Okay.
2: Wala ka sina, no? Wala ka mga anemia and everything, malabot yung gidna. So, amuna ang ubras ng antioxidant. It helps your body lengthens its life by maintaining the prescribed lifespan of each kind of cells in your body.
1: So hindi namin Sir Boy nga medyo earlier naga-change na para maging kwan like for example 120 days, 100 days pa lang nag-change na siya, nag-evolve na siya para magbago ang mga cellular na hindi na nami.
2: Then
1: dapat yay ang matured date gid amo
2: ya. Balo ka engineer. Ang tanan-tanan may chimpo nga iya.
1: Okay.
2: May ginatuga nga time. Like, kung ang RBC mo ma-change sa current around 100 to 100, 120 days, then it 100 days pa siyang isla niya ang lawas niya.
1: Okay.
2: Ha? Before siya mag-cell divide.
1: Oh, okay.
2: Or makailis sa lawas niya. Pero kung hindi siya kailis ang lawas, nag-gajutay na sila. Kung gajutay na ang cellula sa isa ka tissue, isa ka organ, then it does not function the way it should be.
1: So may negative effect galing.
2: May negative effect gid. Of course, amo nang kapatigulang si mugi kulang ka na cellula.
1: Oo.
2: Kulang na cell division mo.
1: Ang number

0: Ngat ni Sherilyn nga magbuhin, kung di...
1: Abuhin kita siya.
0: Nagubin siya, nagubin lang si Lula?
1: Oo. Hindi maging nag-hubin. Huwag gahubin ang sinula. Tagyak, papatay gina sila. Okay. They change.
0: Amo na gani. Oh, pero yes. Nag-change na sila sa bago. Bago niya nga cells siya. Oh, pula-pula na. Gapinkis ng imong aguya. Na. Kay Ivan Blas ang dialysis. Ti Island, ang ilang dugo.
1: Dugo na yung engineer. Oh, no? Lain man na yung cells. No? Lain man yung their blood is different from your cells. Your blood contains cells.
0: Okay.
1: Your blood cells. But... overall mo yung alawa sila in mana sila yan.
0: Okay.
1: So it's a different thing, no? So inayang is another thing. We will do that in another day. Pwede mo makita nga antang antioxidant is really helpful if kung gusto mo palawigon ang imo kabuhi, ha? So ma'am, ba sila nga ay pwede man lang nga hindi ko magkaon utan ka magkaon prutas kay ano ang lawas ko, okay man wala antioxidant, no. Ha? Sang last discussion ta to, ginabatian ko to nga nagambal to nga even your body will tell you that I need antioxidant because your body produces its own antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Ang hindi lang ma-produce ang aton body, ang ginatawag nga mga ang mga needed nga linya, example, di ka produce sa mga there are a lot of things, that's why we eat things.
0: Okay.
1: The cause ina yang kailan sang ginatawag nga body ta. So in short, no, kung gusto mo layo ka sa masakit, help your body to maintain its original lifespan. Mag-antioxidant every day. If you feel that you look old, you look older, basi kulang ka sa antioxidant. Basi kulang ka sa tulog. Basi kulang ka sa ginatawag nga relaxation. But most likely, kulang ka gid sa nutrients. That's why, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Because Mighty C is not only a vitamin, it is also a powerful antioxidant. Not as powerful as DTX 500, but they basically help each other. The more antioxidant, the better. No? So, mag DTX 500, para hamis na, ha? Hubin patalawon ang lawas.
0: Okay, salamat Sir Boy, sinang mga ginaplastar na to ng mga informasyon nga kinanglan ta imintinar ang aton nga lawas, kinanglan gid aton suplementuhan ang aton nga lawas pinaagi sa paggamit sang DTX 500 para hindi kita mabugatan ang aton mga selula, hindi mabugatan, may mga kabulig sila nga mag-retain sinang mga alam, sinang mga energy nga kinanglan sang aton nga lawas. So suplemento gid adlaw-adlaw ang pinaka-importante. Another nga suplemento, Sir Boy, nga gusto ta ihatag sa ila, ining mabulig, sining D3 bio sa aton nga lawas, Sir Boy. Mm-hmm. So, buting ganon, ti adlaw-adlaw may nag-produce nga mga free radical sa aton nga lawas, ano naman ang mabulig sining aton D3 bio para magiging healthy kita? Nang overall health ang ginambal mo, Sir Boy. Buting ganon, tanang nga party sa aton nga lawas pwede mabuligan kung mag-take kita adlaw-adlaw sining D3 bio.
1: Mm-hmm. Thank you, Engineer. No, sa talk ni Doc Subong Surihanta, kung paano bala makabulig ang D3 bio when it comes to your overall health. Uy, kay permitan lang yan ang batian. D3 bio is a food supplement that specialized in fighting microbes, fighting those viruses, bacteria, fungi and parasites the natural way, natural niya. Kumbaga, ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga buga na sa medium chain fatty acids is a natural enemy of harmful microorganisms nga gadalasang masakit. That's why, ha, ini nga D3 bio, kung gatilaw ka pala sa D3 bio, napiaral kung sa una, kung pan, kag ginatangkaso ubusip on kagilanat, kisa ka na lang ginabisitahan sang masakit.
0: Oh.
1: Kay nga, kay may bodyguard ka. May bodyguard ang lawas mo kontra sa mikrobyo. Coming from a natural source, which is really important. Natural, meaning to say, hindi niya foreign sa aton lawas. Meaning to say, if human beings...
0: Part sa sistema, araedaya?
1: If you, yes, correct. If human beings have used the coconut for nearly 2 million years, 2 million years na nag-adapt ang aton lawas sa ginatawag nga coconut oil.
0: Okay.
1: Meaning to say, kabalo na yung lawas ta that ay, kailan ko ni siya. Ay, namit ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Namit ni siya. Ang namit niya sa D3 bio, not only it is coming from the coconut, it is the best kind

0: of virgin coconut oil because it's cold press. Let us explain the process. Nga cold press ang tawag sini. Meaning to say,
1: wala kaagi init ah.
0: Wala kaagi init, which is really important. Why? Kung wala kaagi init nga pag-extract, kagintago pagid sa shade. Meaning to say, mas damo ka medium chain fatty acids makwa. Particularly lauric acid. Ini nga lauric acid sa cold press extra virgin coconut oil nearly 49% to 51% sina sa D3bio lauric acid. Sa ordinaryo nga BCO nubo-nubo na siya, mga 40-38 lang na siya. Ano bala ang importansya sini? The more lauric acid you produce, the more lauric acid you get because you are taking D3bio every day, the more monolaurin your body will produce. Monolaurin is the pinnacle when it comes to okay. When it comes to anong pinnacle, among pinakataas nga natural nga antimicrobial. No, I might be wrong, but according to my research, wala na makapirdi sa ginatawag ng monolaurin when it comes to its antimicrobial properties. Diri sa Pilipinas, iban nga nasyon, may harap man sila siguro superstar. No, nga natural nga antimicrobial po diri sa Pilipinas, it's cold press extra virgin coconut oil nga produce sa monolaurin nga ara sa D3bio. So what does your body gets from this? Your body, for example, ano ka na, medyo 60 years old ka na, or mm-hmm. 60 years old ka na, your immune system is still healthy but not that strong anymore.
1: Luya-luya na, sir boy.
0: Luya-luya na, meaning to say, because ga-exercise ka, nami ang diet mo, kusog ang mga soldado sang lawas mo.
1: Okay.
0: Ha? Makabato, gapon, sa ginatawag ng mga ordinaryong mikrobyo. But once your immune system is not that good anymore, kay diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting a lot of diseases, your body is already called as immunocompromised. Immunocompromised means, hindi na siya amuna kasagad magdipinsa okay. sa lawas mo. O kulang na siya. Ha? Kulang na siya. Meaning to say, kulang na ang imo mga soldado like your macrophages, your neutrophils mo, mga T-cells mo dado. Do tay na nga pag-produce. Remember, sang healthy ni sila tanan-tanan.
1: Uh-huh.
0: 1% lang ni sila sa total population sang imo selula.
1: Uh-huh.
0: Kung nagtigulang na ini o medyo nagpigaw na tungod sa imo mga bisyo, sa imo mapagpulaw, ay base less than 1% na lang ni.
1: Correct.
0: So, how could nearly mabudlayan gid siya? Hindi ko mambal, impossible. Mabudlayan lang siya. Mabudlayan ni siya, dipinsa sa lawas ko, kung magsulod ang mga aggressive kind of microorganism. Like ito, nabtanta to sa pandemya.
1: Bacteria, fungus,
0: different kinds
1: viruses.
0: Of viruses. Of, iban yung bacteria, kayang-kaya sa lawas. Lalo na kalagyan mo na masakit. Ay, uh-huh. may alak na tadaiya. Mambal na yung immune system mo. May dipinsa na tadaiya. Uh-huh. That's why you have your memory cells, no? Mga memory cells mo ni, gambal na, ay, ina siya, tuso na nagtangkaso, tapos ang 28 years old, dami adik ko di bulong.
1: Okay.
0: Amuna ka sophisticated sa imo immune system. So, ang bulong niya na ang mga soldado, da, mga ninja-ninja, na nilang mga selula, like your killer T cells, in your natural killer cells, nga amuna yung dapat, sa ron tapang magpatay. So, sumayara ka na sa ginatawag nga, depensa kung
1: sa buti nga reside na sa atong DNA, sir boy, nga ina nga mga bagay-bagay kilala na inang mga viruses ka mga bakterya, kilala na na iya, so may ara na automatic nga depensa para sa ila.
0: Amo nang immune system mo, no? That is the sophistication of your immune system. Your immune system is divided into two, ha? Your innate immune system and your adaptive immune system. Ang innate immune system mo iniya, amo niya ang mga frontliners. So, hindi mo nila pagsumulod, kaya abi mo, una lang sila ginapadala.
1: Uh-huh.
0: No. They are very capable of protecting your body as long that they are provided everything they need. Ito yan na nanonood ang dalana, alkaline vitamin C, C, alinsamite C, and everything. Those are your neutrophils and your macrophages. Right? And your adaptive immune system, it is your T cells family, no?
1: Mm-hmm.
0: So duwa na sila, no? Una may una nga maatake, tapos kung maperdi ni, kung mataki ni, abang mo siga, kuha niya sa information, ang dason nga batch nga ini, your adaptive immune system is well equipped.
1: Okay.
0: That's why, kanilan mo yung sindihon nga, paano dipinsahan ang imulawas. Di malaga salot ang D3 bio. Ang D3 bio, once converted by your body, ano paano mag-convert ang body ito sa ginatawag na D3 bio, once ka na matandog ni isang ginatawag na digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
0: Ha? Ining lauric acid galing sa D3 bio will be converted into monolaurin. This monolaurin is 200 times. Ha? 200. Imagine, ang lauric acid alone is superb na niya antimicrobial properties. Makapatay na ni mikrobyo.
1: Correct. Pero galing, Sir Boy, bisan pa nga ining mga ga-transform mo ni kung isang mga bakterya kay mga viruses mo. Pero kaya ya kung nag-transform na into monolaurin ining lauric acid.
0: Ang okay, correct na engineer, no? Once mag-transform na ni ang gatawag nga ining lauric acid into monolaurin nga sa D3 bio.
1: 200 times ng pwersa niya?
0: 200 times ang pwersa. Meaning to say, it will attack all, ginatawag natin nga foreign invader sa lawas mo. Might it be viruses, bacteria, fungi.
1: Bisa nag-transform pa sila?
0: Ang term na nag-evolve sila. Nag-evolve, no? Kung nag-evolve sila, example, ang trangkaso nga virus una, ang influenza, amon yung tsura niya, malain sa tsura niya, pero ang niya foundation,
1: among yapon.
0: Kung ang foundation niya, biska nagputang pala sa armor, nagputang pala sa spikes and everything, pero ang pundasyon niya, ang iya ginatawag na cell wall, is made of fats gapon, patsyon man na sa gapon sa monolaurin, okay. Naturally. No? Da mo makita ang epektibo sa monolaurin, kasi it attacks the cell, the lipid membrane of this viruses and bacteria. So, going back, no, sa ginambal ko gina, di mo makita nga ang D3 bio will basically protect your body even though you have a weakened immune system. Hindi siya magambal yung, uy, din ka na, immune system. No. Uh-huh. Atakihon yun niya dayon. Atakihon yung gina. Research and study shows, no, lalo na sa ginimo ni Dr. Dairit, no, sa ng ang forefront, no, ang ginatawag si Kennedy, no, the authority regarding the research of virgin coconut oil in the Philippines, lalo na sa COVID, it shows that monolaurin will defend the body in spite, yeah, you are already immunocompromised, o may masakit ka, tigulang ka na, bata ka pa, pigaw immune system mo, it will not duway ni gaduwa-duwa. Putiktahan niya ganyan ang lawas mo.
1: Buti nga no, Sir Boy, external force niya gabulig sa imo nga innate immune system.
0: Hindi lang innate, no, pati adaptive immune system mo. And also gives your immune system the energy it needs. Importante na, ha?
1: Uh-huh.
0: Your cell, your immune system, hindi nila robot. Uh-huh. They still need energy. Tikuno lalo na kung gamasakit ka na, yung kaso ka, huwag ka nagkakaon, ha? Why na glucose to give those
1: energy
0: to give those cells energy? Ang D3 bio, yeah, once taken yung sa prescribed niya, which is 3 to 4 capsules kung masakit ka, will give your body those kind of energy to its medium chain fatty acid. Correct. And faster, ha?
1: Lami, no?
0: So, and most importantly, that same medium chain fatty acids that gave energy to your immune cells to help fight those microbes will also the same will give you the same energy to repair your body. So diya kaga da amo nang punto da nga basta kun gatlangkaso ka gaubo kag sipon kay lanat and you want to fight it naturally through a food supplement, ha, mag D3 bio kay amo nang ang explanation. That's why nga dali ka magayo kung ikaw naka D3 bio, may bodyguard ng immune system, may panggat, may ala pa energy for repair and to maintain sang ubrasang aton immune system. So din ka pa, ha? Basta kunta mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 bio.
1: Saliwat, Sir Boy, salamat sinang mga informasyon. Gusto gid ini sang aton mga tagpalamati. Pero ang isa ka ang gulo, ang aton bala nga panit, Sir Boy, kinanglan taman proteksyonan. Ang makabulig siya, dapat maligo kadlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Kay namin ni Sir Boy, ang skin naton kinanglan moisturize. Ining VCO nga ara sa aton nga habon, Sir Boy, makabulig ini kay aram may ari man ni sa lauric acid may ari man ni sa caprek kag caprylic acid sir boy para manatiling moisturize ang imo nga skin. So din ka pa gamit na sang DTX beauty soap. Number one, sa ginambal gina ni sir boy ang aton nga bun may ari man ni sa natural nga VCO nga nagabulig kay nga antimicrobial kag antibacterial property ini ang aton nga habon. But sing ganon, may natural nga antibacterial kag antifungal agent. Isa pa ang anti-aging kag wrinkle prevention. Sir boy, mabuligan man ining aton nga panit kung mag-take kita adlaw-adlaw, magkuhan kita, magpangligo kita.
0: Sang Klinika Dio Fresh. Asang yatawag nga DTX Beauty Soap. No? Ang namin ko na, tapos mo paligo, palisan mo sang Klinika Dio Fresh, fresh ka for 48 hours. Kaya may VCO nga kaya taptaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. No, tapos mo na ligo, tapos mo pang deodorant, magkape ka na sa DTX coffee mix, ang kape nga bastante sa ginatawag nga antioxidant nga DSE that basically ginatawag refresh your cells in the morning. May ara man nga detox, hindi lang detox sa selula, may detox man sa imo colon, no, kay rich may chia seeds nga rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. Pero kung gusto mo ya, ha, double barrel nga antioxidant, kibisyuhan ka manong kape, ha, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee may ergotayunin, may DSE, super antioxidants that works together, no, in fighting oxidative stress in a cup of coffee. No, namin ni kay ang sweeteners ni Stevia, no. So, kung gusto mo lang maputiktahan ang lawas mo kung kabisyo, or you simply want to look young, ha? To look younger after a month siguro, kag gusto mo maanlini ang DTX, ang ginatawag nga kape nga ini, mag DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo i-campion imo mood engineer, mag prebio coffee kay may ginatawag ni nga spore forming probiotics, mga probiotics nga gapanami sa imo mood, gapuduce sa mga imo happy hormones, serotonin and dopamine and oxytocin. Ang nami sini, ha, why ni kapatay ang probiotics ang prebio coffee kay spore forming, ha? So kung bisan ming bubuan mo ni init ka tubig, mag-agi ni sa asidos ang tiyan mo, you still get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Mag prebio coffee.
1: Of course, kinanglaman naton sining aton nga Clinica Spore Biotic, sir boy, ha, para manatili mga good bacteria sa aton nga gut, happy sila, kag healthy sila, sir boy. Ang muning pinakakinanglanon. Kay kung kaysa kung may mga medyo damage na bi ang aton nga internal organs dira kay tungod sining mga bacteria, tiara galupot-lupot ka, may mga indigestion, ha, iduga hindi gabla matunawan, sir boy. Pero kinanglantag gani ining aton nga Klinika Spore Biotics, labi na gid sa may mga ginabatyag nga kuano UTI bla, umibig tapos iniwan.
0: Amo ni no namin nga balik ang normal flora na, no, sa mga babae ta nga medyo melon amoy na. Ang nami gid sa Klinika Spore Biotics kasi it's spore forming, no. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps your metabolism, the usage of your antioxidants and vitamins. Nga pa nami man sa B production, vitamin B production si imo-chan, nami si mo brain health. Kasi remember your gut is your second brain and your gut needs good bacteria. That's why you need Klinika Spore Biotics.
1: Sir boy, may introduce man ko sa ila ining aton nga extend food supplement for men, natural aphrodisiac ini, ha, maang sexually mas stimulate ang imong sexual needs, both men and women. Maka-improve man sa sirkulasyon, sir boy. Pero speaking sa sirkulasyon, kung inamig niya sa mga lalaki kag babae, sir boy, speaking sa sirkulasyon, may ara ka man gina-introduce, sir boy.
0: Oo, magpamasahe ka every other day, no? Kung ang kailan, kung namasahe ka ganami, imo blood flow. Kung gamasahe ka, importante gid ang kalidad sa balanyos. Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX liniment oil, sa kampyo ng hagod, kag init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, sa mga hinangin mo sa kasukasuan mo, ha, i-apply mo ni, i-applas mo ni ang ginatawag nga DTX Liniment Oil para ma-relax ka. Ang aromatherapy ang ginahatag sa baho sini, maka-relax man si mo kung may biyahihilo ka, galingin ulo mo, or you simply want to relax, ha, mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, no? So, wala na kami time ni engineer, no? Mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold, and mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy naman, wala niya untat sa pagpaminsar, Sir Boy, kung paano mabuligan ang aton mga tagpalamate. Ah, sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, kag sa aton mga technical staff diri, no? Sa kay Rens, kag kay Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. What? Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang mighty sea, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, ibig tibo, garantisado.
2: Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Ano, Dan?
6: Ah, tanan makaya. Tanan mahimo kon maggiho na ang kwarta. Amuna nga wala kuya ga problema sa kadalagaan ko sa pagkakagawad. Manang eleksyon formalidad na lang na iya.
5: Tuod ka, Daddy?
6: Oo, naisip ko na kon pilang mabuto sa akon.
5: Paano na, Daddy, man?
6: Pagi sa sorbet ni Bong Sansaw.
5: Basi Sansaw na yung sorbet, Dad?
6: Solo sa sorbet ni Bong Sansaw. Posible ako makakuha sang boto nga 3,457. Kaga ako gid ko nang number 1 nga kagawad.
5: Hala, sadya-sadya, no?

0: Kog, sheep nga tanod.
1: Yes, Magdalena. Sekretarya nga kurap.
0: Ah! Aba, naghamba lang hindi kurap?
1: It's a tie, eh.
0: Kongburon, ano ba lang ginapaminsar mo, ha?
1: Madam, kukon. Nagahuna-huna ako kon ano ang palaabuton sang barangay Hulta.
0: Ha? Alam sang binsar mo, ha?
1: Mayo tani kun may bag-o nga lamesa kag electric fan.
0: Ah! Hala. Abi ko do ano na? Kay do ka seryoso sang imo nga panulok?
1: Madam, abi mo may nagambal sa akon nga mangita kakuno sang pwede kalawaton.
0: Ti, anong sabat mo?
1: Ambal ko nga ang pwede mo lang makuha. Ballpen nga imo man mismo, eh.
0: Mayo na lang kay wala kagid ba tabinas ba no?
1: Oo, kay tikon mangawat ta, mangawat ko bay kag kun madakpan ta. Base ang magshot ko. Ang magshot ko pang una makita sa Facebook blaw.
0: Kag madalahe gid ya si kapitan eh no? Amo nang hambal mo nagligad nga daw na konsensya ka? Tapos subong, daw ikaw naman ang gagad sa akon nga mangawat?
1: Eh, daw nagkabala na ko, madama. Sakto ka, gali, madam, no? Nga, una lang na yung makonsensya ka, pero magdugay na gali, madula man lang, no?
0: Amo na, gani. Kainaagyan ko naman, ha?
1: Amo na nga, samtang kabalan pa ko, tuduhan ko na pangawat, ha?
0: Hala! Agay, ah.
1: Kaya, basi bila mag-abot ang time nga matubuan na kuya konsensya sang konsensya, ganyan bila nga tuntuod. Hindi, na kuya ka pangawat.
0: Ay, ang konsensya ay agi lang na iya.
1: Nga man, Madam Magdalena, o?
0: Wala ganin na konsensya dang magagapangawat sang minaleta? Kita pa yato niya nga sobre-sobre lang?
1: Bah, sadya-sadya, ino?

0: Do, kami nga naman isang akon balayan. Kaya ako naman di isa. Klain sa kami nga o do namat yan. Ang mayo pa, mamati na ako sa radio. Bahala na sutab ang galawag basta malingaw ko. Are. Are na si DJ Nilo. Siya na ganiya?
1: Hello, hello, hello! I'm back again!
0: Bilangga ba nga intro ya?
1: Good morning, ladies and gentlemen! Most especially, people at the back! Let's get ready to rumble!
0: Animal! Do, paawayo niyo pa kami niyao? Parayan ba, DJ Nilo?
1: Sagyapon, ako niya. This is me, DJ Nilo, sa programang Ang Tinig ng Mga Sutab, Tab, Tab, Tab, Tab.
0: Wow! Gaiko-iko ka na, ha?
1: Sa gihapon, yari naman kita sa isa ka oras nga programa. 10 minutos nga wakal, 50 minutos nga commercial.
0: Para na siya. Ginpagwaya naman ang iyapang bugas-bugas nga intro. Sadya-sadya, no? Wow!

0: How are you, Yusuf Castre?
1: I'm fine, thank you.
0: Good. Kamusta ang mga media naton ng mga bayaran?
1: Nabayaran, ha?
0: Agoy! Amo na yan.
1: Kailapit na nga da ng imong asona, Mr. President.
0: Ba?
1: Maayo na. Nga nabayaran ta na sila nga daan para magtikom ng bibig nila.
0: Sakto gid na. Kay kabalo ka. Hindi ko pa sa ulado ang speech ko eh.
1: Isa na kabulan nga memorize, hindi mo pa tiyapon sa ulo?
0: Hindi pa. Eh wala, kung na ginapasulod sa ulo ko yan.
1: Ay, na ginapasulod mo sa ulo mo yan? How?
0: Ang paggamit sang kok, kukwa, kagpanipon sa mga malita.
1: Ba, Mr. President?
0: Oh.
1: Basi magbulol ka naman mag-speech, ha?
0: Ah, pwede naman na guru i-pre-record, ha?
1: Hala!
0: May kilala kong recording engineer. Patigayon mo sa ako na. Basahon ko samtang gina-record niya.
1: Kagsadiin ta na mapa-record nga recording studio, Mr. President man?
0: Sa kampiyon nga recording studio.
1: Ay, sadiin na, Mr. President?
0: Sa K5 News FM drama recording studio.
1: Ah! Ay, dara gali. Kag sino nga aton himuon nga recording engineer?
0: Ah, ang chief technician sang sad radio, ah.
1: Ah, hala. Mayo na siya mag-edit, how?
0: Ah, kung pag-edit lang hambalan, bisan siya na lang gani mabasa, sundo niya lang ang tingog ko.
1: Hala.
0: Amo na lang himuon ko. Tapos, malipsync na lang ko, ah. Kung magsuma ko, ah.
1: Ay, hindi na tani pwede, pero ti... Ikaw man yung masunod kay ikaw man yung presidente eh.
0: Nana mo na ya. Wala sila may mahimo. Kay ako ang hawak ng bit.
1: Sadya-sadya, inong.

0: Chicks Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
4: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: Miga ka bang kay kagsoon ko pa?
1: Hmm?
0: Ano ba lang ang dumos ka buhay?
1: Simple lang, Miga.
0: Hmm?
1: Gusto ko lang mangin milyonaryo, ah.
0: Wow! Animal, simple lang pero grabe ba?
1: Hmm?
0: Tinuoy mo mo para mangin milyonaryo.
1: Mangita ko na isang-isa ka milyon, ah.
0: Wow! Ako, ya, Meg.
1: Hmm?
0: Handom ko yung mangin sikat ng artista.
1: Hmm? Kabalo ko na mag-acting, ha?
0: Oo, ah. Kung may utang ko sa Tiangge, ag-acting ko nga wala agad ko kakilala sa manog panukot.
1: Maayo agad mag-acting, ah.
0: Ikaw bala, Meg?
1: Hmm?
0: Kung mangin milyonaryo ka, anong una mo baklan?
1: Mabakal ko siyang makina nga gahimo, kwarta. Para adlaw-adlaw, maayimo na lang ko kwarta para mamintin kung akong pagka-milyonaryo. Ikaw, Meg, ano nga pelikula ang gusto mo, Meg?
0: Ang pelikula nga gusto ko?
1: Mm.
0: Ang pelikula nga ako kontrabida. Killer ko.
1: Killer sa ano?
0: Killer sa milyonaryo.
1: Ha? Sino sa...

0: Burog. May sobra ko nung solar panels nga wala nagamit.
1: Ti, madam, din ta na ibutang.
0: Ano ang una mo nga napinsaran, how?
1: Sa balay ko ta ni ibutang, ha?
0: Hala! Hoy! Amugid na ang hindi pwede.
1: Hindi pwede nga itakot ko sa balayaw.
0: Hindi eh.
1: Di sa diin ta dapat ibutang.
0: Dapat sa balay.
1: Balay mo?
0: Oo.
1: Bye-bye!
0: Hindi pwede, pero sa amon balaya, pwede.
1: Nga? Nga sa imo balaya, pwede ako. Sa ako niya, hindi.
0: Ay, human. Kung sa imo balaya ibutang, di masalaan ka gid nga ginpalapaw mo?
1: Ay. O tinga akong sa imo balaya.
0: Eh, tito, hindi pa yung mahalata eh.
1: Kaya nga, hindi mahalata.
0: Kiti, pwede ko na yung rason nga. Kaya ko na yung baklon. Kiti, may sweldo ko may... Ay, may sweldo ko, ya?
1: Di ako ha, wala ko yung swildo ha.
0: May ara man, pero... Hinmuno na ya kayo.
1: Kagaan naman.
0: Kiti, dali ka man katulog sa barangay hall, sumugod sang... Ginbayaan ka ni Maria Capra. Papangsanagan mo to sinyo, kay wala ka naman to ga-star.
1: Hala, sadya-sadya, ino.
0: Wow!

0: Para yun ang daring pagpamati kay DJ Nilo.
1: May ara naman kita bago nga mga balita.
0: Sige, hindi na pagpadugay eh. Balita na lang.
1: O galing, nabudlayan ko siguran. Kay basi, hindi ko matapos. May malipot lang adahan ng oras ko eh.
0: Animal, naghambal ka pa tapos hindi mo malangali pagtaposan ng imobalita.
1: Malapit na lang ang barangay kag SK election. Bao, ang mga tao sang una nga wala nagapamugno, subong nagapamugno kay mapapili gali kagawa.
0: Dausto ka, dausto ka kid.
1: Ang iban naglibot-libot na sa mga purok nga sang una. Panago lang sa ila sini nga balay ang obra bisan kagawad na nga daan. Pero may ara ako sang i-endorso sa inyo. Kay mahal ni ang talent fee nga bayad niya sa akon.
0: Animal, buhay-buhay gidyang lakat ni DJ Nilo.
1: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may ara da nag-aarangkada Earl John Liva. Ato na ha.
0: Haba! Animal, dako kinigurong bayad siya ni Earl John Liva sa Barangay Puso, La Castellana.
1: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-endorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya ah.
0: Hala! Sadya-sadya, no? Wah!

0: pinapakita na ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: The Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

Sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala-sala.
1: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Ako lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod ina kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Tagtilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Nung ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kailan sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
10: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
16: Extend
7: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
16: Extend
7: Supplement for Men.
1: Muling binuhay mo.
14: Extend, isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
6: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
15: wasted.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
21: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue, nagsisimula ito sa letrang K.
2: Kabayo.
1: Mali yan. Nagtatapos ito sa letrang W.
2: Ay, alam ko na. Kabayo.
1: Mali pa rin. May dalawang sungay ito.
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na.
1: Ano?
2: Demonyo na kabayo.
0: K, five, galinga one time.
2: Kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: sugar.
1: Nagtesting akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
3: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
4: Sakto!
3: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
4: Mm-hmm.
3: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
4: Simintoon sila mo.
3: Hindi na sila kagawa.
4: Hindi
3: kakaon.
4: Dumduman mo sa...
3: Paano sila magdamo?
4: Dumduman mo sa Marawi, Doc?
3: Oh.
4: Pwede higit CG lang Marawi? Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to? Luluya, paano ka pakadagan?
3: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
4: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kini sa antibiotics. Kapin pa corn ablang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
3: wala ubos ha?
4: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw-adlaw law ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sa doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin, continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
2: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butga.
6: Ako! Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang unang, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya ya klase ya nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
4: Uy, ko kapi parasin eh.
3: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
4: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan. Imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhaan. Hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
0: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
12: Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, saka sales rep.
17: Una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Gagabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
25: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
14: Bakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio campione radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:08 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong adlaw, Pilipinas. Mayong aga, siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalag na ang palatuntunan 11 Mbps. Sa aton nga mga kasimanwa sa bugos nga probinsya sang Capiz, isagid ka may dayad nga adlaw sa inyo tanan-tanan. Welcome na, welcome, welcome, welcome sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw sa nga Lunes, pizza 27 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa akinang dan, ini ang inyo alaga na inyo anchor man sa sinin pala tuntunan ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz, kamusta ka mo? Sa aton nga mga ka K5, diri sa second district sang probinsya sang Capiz, kamusta, kamusta, kamusta ka mo? Sa 47 ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas, sa bugos nga Western Visayas, sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, kag sumuan sa nagatutok sa aton sining Facebook page, makita kag mabatian kita live sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sumuman sa aton sining mga ka K5 sa aton sining makauturan, atong sini sa pagid ka Facebook page K5 NFM Rojas Digital. Like and share. Follow nyo na mga ka K5 na nagapamati karon sa atong sini nga pagpangalagad 11 Mbps mga balita at public service. Kag sumuman, mabatian kita sa radyo. Sa lilisuan sa inyo sa inyong mga radyo, 100.9 MHz. Ang kampiyon nga stasyon!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Dari lang mabatian ang kampiyon nga mga balita, kampiyon nga mga topiko, kag kampiyon nga reports ang aton sa inyong mga K5 reporter!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

Kamusta ka mo mga kautura naton mga ka-K5? Lunes, nakadaha ng iban, nakaluto na tinigang. Sa gusto magpa-shoutout, sige na, umpisahin nyo na. Gusto dra magpadala sang ila sining mga talamyawon. Kung gusto ka mo maipak-K5, ipadala nyo lang diri sa aton sining official Facebook page.

Rina, so good na kita. So good na kita hatag sa mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa gusto magpa-shoutout da, ha? Sige na, umpisahin nyo na. Kaya maghahatag kita dugay-dugay sa mga balita kag mga topiko diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K-5. Sininga balita ang ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Magkape kita adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton sa mga ka-K5. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kampiyon nga kape para sa aton sa mga kauturan. Nagapamag-an sa lawas ang tao. Nagapa-relax. Kuhain mo sininga stress. Ang mga tudo kaon mo da nga nagasulod sa aton sininga chan, limpyuhan ginis ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. So, gina-encourage yung ginang aton sininga ka-K5, magluwas sa nakatilaw na adlaw-adlaw wanta ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang healthy nga kape nga kunsa din, mga ka-K5, makakape ka na, ma-detox ka pa.

Osuna karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero karon pa to sa hapon. State of the Nation Address sang Presidente sang Pungsod Pilipinas. Ikalimaya na nga suna. Pero antes na nakadtuan, mahatag kita danay sa mga headlines, ng mga topic ko, mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ano ang mga balantayan ng mga balita sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps? Headlines! Sa headlines na pulo kabalay, nasunog sa Barangay Utso, siyudad sang Rojas. Ginlamon sang kalayo, pulo kabalay. Grabe tong kalayo sa nagligad ng adlaw. Ibalon ta karon kon ano ang pinakaulihing investigasyon sang Bureau of Fire Protection sang Rojas City. Ano ang ginhalinan sini nga sunog mga ka-K5? Man ang Barangay 8 lapit landa sa Teodoro Arsenas Trade Center ho. Lapit lang gid sa merkado. Merkado publiko. Kada gani kay nagapan ning sunog. Diin subong nahamtang ining mga nasunugan sang balay. May mga bulig na nga nabaton ining mga apektado sang nasunugan nga balay. Ang sunog subong yaway na may ginapasin o mo. Mga ka-K5, maski na hindi summer o hindi tangadlaw,

dugang ang mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Congressman Jojo Ang Uswag Ilonggo representative ginpasakaan sang 14 counts graft charges sang ombudsman sa Sandigan Bayan.

0: mga sakit-sakit ni subong ang napangatuba nga kaso ni kuano ni Uswag Ilonggo representative ining party list nga Uswag Ilonggo representative nga si Jojo Ang 14 counts graft charges mga ka K5 hindi ni tiliawan nga kaso ini angot ini sa conflict of interest nga gindalahigan ni Uswag Ilonggo representative Jojo Ang na link ang iya sini nga pangalan mga ka K5 sa kontraktor sa ginapahayag nga ini siya ang na-involve sa pagpangontrata sa mga proyekto sang gobyerno ti hindi ginaya pwede amo gina ang tandaan sang aton nga mga public official amo gini tandaan sang aton nga mga public official was nga sumulod na gani ang personal interest kay may mga public official naton mga elected official nga nagapungko nga nagaintra pa kung kisa sa bidding ginaintrahan pagid ang gobyerno kundi kampyon eh
1: kampyon kampyon kampyon kampyon
0: kung hindi gani sila may gamito na sila nga iban nga tawo kung hindi gumangko nila amuna dayon ang ilang pa intrahonda sa bidding o hindi gani amunang pahawido nila sa proyekto mga kabataan nila tubantayin nyo karon ang development diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 dugang nga mga headline Kandingan KTB Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Madugay na ginarekomendar nga ipasara antes pa man matabo ang paglutang patay kay Police Captain Ampuyos. Nari naman kita sa topic ko di sa Kandingan na video kay Bar ho. Ining kontrobersyal nga video kay Bar. Dugay na gali ni ginarekomendar nga ipasara. Gintagaan gyapon permit sang local government units sang Pontevedra. Nagsulat nga gali sining tagiya sang duta. Nakuntani, pasara na na nga video kay Bardera. Kaya mo inang ginhalinan sa ilinaway perme ang mga pumuluyo. Ang mga tao nga makasweldo gani halin tapas tubo, mairininom da dayon. Kailawayo na sa mag-asawa. Ako bakal mo na to tani bugas. Kailinom mo pa da eh.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Pero kung ginpasara na isang una, wala na iagintagaan permit ang video kay Bar, wala na iagintagaan permit, why na niya tabo dang insidente? Hindi lang niya ang insidente na ulamidan sa mga pulis da, kundi ginestoryahan pagida ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo sa Barangay Binuntukan. Tingagintagaan pa na permit sa LGO Pontevedra.

0: pusan ka gintabog ang Philippine Navy personnel sa iyong shoal. Nag-react na karon ang munisipalidad sa kalayaan dito sa Palawan, mga ka-K5. Gin-describe sa municipal government sa kalayaan na pareho isa ka barbaric act kag isa ka imperialista. Sili nga na tingalas na base ko nalipat ang mga China Coast Guard. Base abi nila, imperialista man sila Japon nga ila ang bilog nga Asia. Tandaan nyo tong nilang pusan sa China's Coast Guard ang Navy personnel to sa ano to, ning Bugsay. So nagkalasamad ang ulo sa Navy. Kaluluan man itong membro sa Navy, mga ka-K5. So nag-react na karon ang munisipalidad sa Kalayaan, Kalayaan, Palawan. Ay siya sila nga amo na diya, iyan isang Pilipinas. Nalambot baka mo di. Kaya hindi nyo pagpairal di ang inyo pagkabarbaro. Kabalo ka mo kung anong barbaro. Ining barbaric act, barbaric attitude.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Ha, amuna, barbaric attitude. Ganta na update rin sa aton sa ninyo pagpangalagad. Ari pagi dugang iya sa lota na lang ni dugang nga balita lokal. Pulis sa banwasang Panay ginlampusan sang bangko kaginhana nga bunon sang kutsilyo samtang nagaresponde o ko nagatambag sa inaway. Ay nanu na niman. Huwag nagid ka mong respeto sa aton sa mga kapulisan. Huwag nagid nadlock subong tawo sa mga pulis, tano? Matambag malantong pulis sa inaway. Kay trabaho, ginman ayas ang pulis. Maresponde, kag matambag sa inaway. Kita nyo to nga naon pa sa iyang alampusan sang lampusan pa sa isang plastic chair to. Kagbunon. On the part naman sa atong mga kapulisan, nga gina-perform lang nila ila sininga duty kagang ilang responsibilidad bilang authority or person in authority. No, maghangay-hangay, gig ka mo kay ba mga tao subong why nagidrespeto sa atong mga kapulisan. Sa planganin kasi mana, tabo to sa KTB bar sa Binuntuka, no? Ang damay pulis naman nga ginhana nga lampusan sa nga bangko kag hana nga kunon nga bunon. Samtang nagaresponde ko nagatambag sa inaway. Balita nasyonal. Angot ini mga ka-K5 sa State of the Nation Address. Mga hinimuan, mga plano, kag mga prioridad sang administrasyon, pati na ang mga nagapanguna nga mga isyo, balantayan sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. Kay mga ka-K5, kung kamo ang akon pamangkuton, ari-ari ah, makuan tabi, matisting tabi sa gamay langgin nga survey. Kay man sa nagligad nga Biyernes, nagpulso publiko kita. Ginhimulso.

0: kuhanta ang aton sini nga mga kauturan. Ginpamangkot ta sila kung ano ang ila ginaexpektar sa subong nga zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ay, by the way, karon standby ka mo diri sa K5 News FM, ha? Kayang hubon sang mga news reporter and anchor sang K5 News FM Rojas ang mag-cover sang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maghahatag kita sang Blue by Blue account kung ano ang nagakahinabo dito sa Batasan Complex, mga ka-K5, lugar nga kung sa diin dito magapatigayon sang State of the Nation Address si President Bongbong Marcos Jr. Ibaloon ta kung ano ang sentimento sa mga pumuloyo. Kung may mga rally, bala, may mga hublag protesta man nga isugata sa zona ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya ko sa pagkabalo ko dito sa Quezon City, malapit sa lugar nga kung sa din magapatigayon sa zona, may mga rally nga pagahimuon. Diri sa aton sa siyudad sa Ruas, Balantayan, kung mayara ginman sa mga hublag protesta nga pagapatigayonon diri sa aton sininga lugar, mga ka-K5. Bantayin nyo man kung ano ang reaksyon sa aton sininga mga ka-K5, kung ano ang pulso sa aton sininga mga ka-K5. Pulso sa publiko, pulso sa mga pumuloyo. Ano ang kampiyon nga igabida sa aton sininga presidente? Kalimtan danay impeachment trial. Arita di danay sa sunaw. Direta danay kung ano ang ibida sa aton sininga presidente. Anong ginexpektar nyo? Mga common tao, mga Pinoy, mga ka-K5. Anong ginexpektar nyo sa State of the Nation Address ni President BBM o ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Presyos ang gasolina, taas, magano buayhan, matapos ang suna, presyos ang bugas, mga nagapangunang nga balaklon. So ini karon Balantayan sa State of the Nation Address. Kang magtutok lang diri sa K5 News FM, mga ka-K5. Ini tanan ang aton mga ginpang headline nga mga balita, kag sumang standby sa reports ang aton sininga mga K5 reporters. Aton panumbalikan diri sa aton sininga pagpangalagad, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, tikog buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawan sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Miss is ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang extend.
17: Supplement for men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
23: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

Pabalik rin sa ito sa nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 40 minutos na kaligad sa tak nga alas 11. Kapanyaga na ang mga K5 naton. Nakaluto na kita dira. Sa mga nagpa-shout out. Padali lang gid mga K5. Antistay hatag ang dugang mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang ininga mga balita, ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5 sa aton sininga mga kauturan. Alam na nagahuyang-huyang ng lawas ta. Ako, pila na kaadlaw ko nga gamit. Pila na kaadlaw ako nga nagainom kag sa aton si Maka K5 sang Mighty C. Kung nakabatsyag ka mo daw, may Joseph Unon ka mo Maka K5. Sakit ulo nyo, galuya lawas nyo. Nagahina ang inyo sininga immune system. I-Mighty C na mga ka-K5. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Alkaline base ng Mighty C mga ka-K5, makabulig gid sa lawas sang tawo. Tag sa aton sininga mga ka-K5. Kung gusto niyo malikawan ang komplikasyon nga yara sa inyong lawas, ang komplikasyon dala sang permilang nagasaka nga blood pressure, ang inyo sining blood sugar nagataas man, maggamit na, mag-inom, magtumar sang superior nga antioxidant ang DTX 500. Makakuha ini, makapahaganhagan kag makabulig sa komplikasyon nga yara sa lawas ang tawo. Kisa mga ka K5, aton man nga akoon kag sa hindi man ta kung kisa pala inom tubig. Wala ka man nagakaon sang prutas. Mahina man tapakanon sang gulay o kon mga utan. Kung gusto nyo gid protektado ang inyo sininga lawas kag malikawan ang komplikasyon, adlaw-adlaw magamit kita, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Makabulig gini sa mga tawo nga kun sa diin nagasaka, nagataas ang blood sugar level. Kung tumaas gani ang aton sininga blood sugar, matik man dayon ang aton sininga blood pressure nagasaka. Komplikasyon magaluntad o kon magatuhaw sa lawas ang tawo. Gani mga ka K5, hindi na naton paghulaton nga matabo pa ini sa aton sininga lawas. Maggamit na adlaw-adlaw, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Kag kung gusto nyo pagid protektado ang inyo sininga lawas mga ka K5, para malikawan naton, makuha, makakas ang kagaw sa lawas ang tawo. Ang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas, mas kinahanglanon pagid naton ang suplemento nga may antiviral specialist. Ang ginarekomendar naton ang pag-inom, pagtumar, paggamit sang Klinika D3 Bio. Mga ka K5, ang Klinika D3 Bio ang makahatag protection sa lawas ng tawo.

ano pa ang ginahulat nyo mga ka-K5 para malikawan naton ang kagaw nga nagatapik sa lawas ng tao sa aton sininga lawas maggamit na sang klinika D3 Bio. Sa aton sininga mga ka-K5 gani ining tatlo tanan ka mga suplemento. The Power Trial Supplement ang aton gamiton adlaw-adlaw. Waay kontra-tsimpo. Healthy sa aton siningalawas mga kakipay. Ining produkto ni Doc Ramil Oy ang sarang ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Kagsuman, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City. Sa tubang lang sang PLDT mga kakipay. So gani hindi nyo na paghulata pa na maglala pa ang sitwasyon sang inyo siningalawas mga kakipay. Sa mga nagpa-shout out daw ba kadamo subong sang gusto gid magpa-shout out. Antis pa naton kadtuan ng aton mga balita ihingagaw ta ni Danayo. Ah. From Vienna Villaruel, mayong udto Sir Alan, mayong udto Ma'am Vienna. Nakatutok nga subong sa ato sini nga pagpangalagad. From Rodolfo Evangelio Jr., mayong udto K5 Alan. Mayong udto Sir. Mayong udto K5 Alan from Matias Robles family sa Lantangan Pontevedra Capiz. From Patrick Robles. So man nakatutok man mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Kamusta Ma'am Roda? Kamusta ang aton nga pagbisita diri last time sa K5 News FM station? Ginakalipay tagid nga na-met na to ng aton sining mga followers. Ang followers ang K5 News FM Rojas. We're glad kag we salute you mga followers. Loud and clear na diri sa Alba Village, Dinginan, Roa City from Roda Donato Amago. Thank you so much Ma'am Roda. Kamusta ang mga taga Alba Village, Dinginan? Idol, long time no see from Arnel D. Sir Arnel D, nagapamati subong. Wow! Kamusta Sir Arnel? Long time no hear. Madamo gin nga salamat Sir Arnel no, sa pagapamati. Pero sa sure da, magatag kita sa mga balita kag mga topiko diri sa ato sa nga pagpangalagad. Mayong udto ka K5 Sir Alan, present na kami sa pagpamati sa mga balita mo. Thank you so much gid from Bernadette Umitin Calzado. Mayong udto Ma'am Bernadette, kamusta ka muda? Damo gid nga salamat sa inyong pagpamati. From Liza Barrientos, mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. Kamusta da mga taga Tambak, Kulasi? Lisa Barrientos, nagalantaw kag nagapamati man. Mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. From Doy Arthur. Doy Arthur, kamusta na Doy? Kamusta mga ka K5 tada sa West Villa Flores, sa Maayon? From Juben Bakaling. Mayong udto idol K5 Alan. Thank you good Juben Bakaling, kamusta na? Good morning sir from Daniela Orale Abrinica. Ay kamusta Dan? Ang aton ining kuano mga OJT. Nagtakop na ang ilas ining OJT.
from Daniela Orali Avrenica. Mayong pagpamati da. From Rose Aventurado, mayong udto ka K5. Kagsuman sa aton si mga K5, kita sa gyapon ang makita kag mabatian man sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kanami ito sang gin-cover sa nagligad sang Radyo Tagbuanay Pilar. Itong Litson Festival balada sa Kwan, Litson Festival sa Balasan. Ay, perte itong mga ang panit sang Litson. Kanamit sang Litson. Ang ila sining gin-showcase itong festival. Ang Litson Festival. Dito sa Balasan. So basta magkaon kita Litson, magkaon kita gani sang pareho sining mga Litson eh. Ilang dayon pagkalipat yang mag-inom ta sang Mighty Sea. Hindi nyo lang ya pagkalipatan ang DTX 500. Hindi nyo lang ya pagkalipatan inom ang D3 Bio. Kaya makabulig na iahatag protection sa lawas ta. From Ivan Ciudad, good noon ka K5 Alan, I'm listening. Thank you so much, Sid Ivan. Hello ka K5 Alan, listening. This is Anvil's choice, Loktogan as always. From Jan Anvil Siloso. Madamugin nga salamat. Hello Sir Alan from Rina Leo Ayan Rohan. From Mayong Otto from Bibo Patricio. Kagsuman, nagalantaw man sa aton, kanagapamati, from MJ Joy Quebrantar Abalo. Watching live sa aton sining pagpangalagad. Nakatutok man Louis J. Dimo. Nagapamati na.

0: Ari pagidugang di mapashout out to ah sa aton sininga pagpangalagad. So may adlaw nga pagpamati sa family de la Torre Dolfo sa sitio Kapulan, Barangay Indiagan maayon kag sa family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong de la Torre Serrado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kag kay Pakas Gaga Junas kag sa Sukgang family kag kay Rachel and Maricel. Kag nagapamati man, mayo nga pagpamati da sa mga Alpha Omega Beta Umbits Fraternity and Sorority 1976. Sa Lamberti Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Salde Lamberti kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Kag nagapamati man sa Binlero Store sa nagabaligya sang karne kag baboy. At kay Auntie Danay de la Torre Binlero, kag kay Bitet Binlero sa Barangay Tuburan maayon kapi. Alright mga ka K5, diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang dugang nga ipa-shoutout nyo. Balikan ta na ang ginpanglinyada naton nga mga balita, topiko kag public service. Diri sa aton sining programa 11 Mbps, magabalik mga ka K5, standby. Pagkaligad sang importante nga mga commercial.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Imulong ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga ah.
2: Pala inom DTX.
3: DTX.
2: Taan. As katama ang iyang antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili. Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawas, gadul ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pintasin, tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
1: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsulan?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nag-ita akon nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Lasing kulubot.
2: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi maligaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra.
2: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka noon, anong bawal. Amo na ang permi di. Ari bigid malain sa sinyalis sang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo. Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress. Grabe mo lang, wala labot ang stress ha. Amo nang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang science sang oxidative stress sa kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection. Okay. Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells.
6: Una. High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: mag-inom. 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
9: Sobrang epektibo talaga.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 na tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
1: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
8: F1.
10: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer nanawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz natupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone nang natutulog na may-ari na tangay. Alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito, Solivena, Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy-bus operation sa Anini, Antique, source na isang subject na una nang naaresto sa operasyon. At dalawang grade 10 students sa akla nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
8: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K-9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro 8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
10: Samantala, mga Ilonggo seafarer nanawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
14: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea dahil dito, nagpaabot ito ng takot para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa Local Government Unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia, Negros Oriental, bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
15: Bumaba ng 14.1% ang kabuuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 335 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at Your Service kahapon. Batay sa ulat, bumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Gayunpaman ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpahayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roa City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roa, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roa City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan na mga residente sa lugar, ngunit 2 bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmulan ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multi-purpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangaya. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Grace Belostrino.
18: Sa pulsa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nanalawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Kabahan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin kay K5 Dan Chavez.
20: Nahaharap sa tig-dalawang bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Solivena, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Solivena Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima at habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
22: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi. Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa riyon. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon.
23: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy bus operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Joe Jan Morillo.
24: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan ng illegal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy bus operation noong Hunyo Biyante 6 ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño Anini Antique noong Hunyo Biyante 3. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy bus operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayatin ng mga otoridad na sumuko, ngunit nagpapatok siya ng barila. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpapatok ang nasabing persona habang napilitan ng SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay. Nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang 357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang ilegal na droga at iba pang mga bagay na nasa pangangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
3: Nagpositibo si pinagbabawal na droga ang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulyang mga otoridade, ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng Barangay Hawili Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa investigasyon. Ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minorte edad ang kanilang gamit gaya ng ID, kaya agad silang nakilala ng mga pulise. Narecover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwalaang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU Tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng bayan ng Numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minor de edad para tignan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremism ang insidenteng pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan nang araruin ang sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa masugatan ang nasa malubhang kondisyon habang 3 ang kritikala. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigatora, dati na umano itong minomonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahiling, ka-K5 Elgin Castaño at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pabalik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga ka-K5, diri kita karon sa paghatag na sa kabuhi sa mga ginpang headline naton ng mga balita sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Kag ang oras sa aton sining pagpangalagad, 16 minutos na kaligid sa takna nga alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, diri kita danay sa aton nga paghatag sang pulso sa mga pumuluyo para sa pagapatigayunon nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. damo ang nagalaom nga mga kautora naton, mga pumuluyo, kun ano ang ibida naman sang aton sining nga presidente mga ka-K5. Well, sa nagligad ginhimursuhan ta ang mga pumuluyo diri sa sudad sa Rawas. Kun anong ginexpektar nila para sa sona ni presidente Bongbong Marcos Jr. Importante ini katama mga ka-K5 para sa aton tanan. Para ibaluon ta kun ano ang na-accomplish na. Ano na ang nalabot sang aton sini nga pungsod? Di inakutob ang Pilipinas subong nasolbar bala ang isyo sa graft and corruption o kon nasolbar bala ang problema sining anomalya sa flood control project nga actually mga K5 ang presidente mismo ang nag-expose sini nga mga anomalya. Irregardless man kung kalyado ya ka sa politiko o sa politika o kung hindi. Pero may mga nagabatikos man sa aton sini nga presidente. Nga mismo kuno gani si Presidente Bongbong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbaton man sang kwarta halin sa flood control project. Pero ina mga aligasyon, ina mga spekulasyon nga ginabato sa mga kontra sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5. Subong gid lamang nga aga na monitor naton kung ano ang mga reaksyon sang mga senador. Pero ini normal ini kay man may mga senador nga nagakontra sa presidente naton. Yanda lang gid may aras ang pagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano. Inibalaan ta niya nga ini nga senador na bilong ini sa minority kag nagaoponer ini kag kontra ini sa aton sini nga presidente. Nga hindi nadanay siya kuno mag-attend sa sona sang aton sini nga presidente, but instead mamonitor lang siya sa pila ka mga igapalayag sang aton sini nga presidente mga ka-K5. Kagsubong man iya diri gin buyan kay gipamangkot ni siya sang mga katapo sang media sang press ang iya sini nga pananawan kung ano ang ginexpektar nga matabo sa State of the Nation address ang ato sini nga presidente. Pero may ginbuyan to nga daw may ara sang plano nga undeclared, ha? Undeclared martial law mga ka-K5. Amuning klarohon ta karon kung anong buot sining undeclared martial law para sa aton sini nga mga pumuluyo, ha? Undeclared martial law, san o ini nagwa nga mga spekulasyon o kung saan o ininagwa nga mga balita. Ang undeclared martial law mga ka-K5, but silingon, nga may ara na sang martial law nga nagakahinabo sa aton sininga pungsod, pero wala lang gin palayag. Kay man mga ka-K5, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi naman nilipod sa aton nga sa tung nagligad pa pila na kadekada ang nakalipas o kung nakaligad, kamanayasin nga amay ang Ferdinand Marcos Sr. nga nagtaliwa naman bilang presidente ni sang pungsod Pilipinas, amo ining nag-declare martial law sa Pilipinas sa to pa, no? Dikit siguro kita bata pa sa tung atyempo way back 1972. Pila na kadekada ang nakaligad. Pero may mga ginapahayag subong nga may ara na kuno undeclared martial law subong sa pungsod Pilipinas. Anong but silingon sang undeclared martial law? May mga nagakahinabo ng martial law pero wala lang ginadeklarar, wala lang ginapalayag, wala lang ginapahibalo sa mga pumuluyo, wala lang ginapahibalo sang aton sininga gobyerno, no? Amo iningbot siningon sang undeclared martial law nga gina-associate mga ka-K5 sa aton subong nga presidente sa kay President Bongbong Marcos Jr. Nonetheless, mga ka-K5, diri kita iya sa sentimento sang mga pumuluyo. Normal na to yung away nila sa babaw sa Senado kag ining mga nagabatikos sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero ang ato niya tagaan pagtamod, ano ang sentimento? Ano ang pananawan sa mga pumuluyo? Ha? Ano ang ila sining ekspektasyon? Nakaepekto bala o nakaapekto sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang common tao, sang Juan de la Cruz, sang aton nga mga K5, nabatsyagan bala nila nga nagprogreso ginman ang Pilipinas, nabatsyagan ginman bala naton bilang ordinaryo nga pumuluyo, nga bastante ang bugas, bastante ang pagkaon, nabatsyagan bala naton nga nagangat ang pagpangabuhi sang isa ka ordinaryo nga Pilipino sa administrasyon karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga ka-K5 arrestan baya, kay may isa di kaming na-interview sa Nagligad lang adlaw. Damanami ni ang iyay ang testimonya. Ah, manami niya ang testimonya. By the way, may mga ginpang kuha sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos like ining mga garbuso nga mga red carpet, ining paindisanay nga mga nga pabunggahanay nga mga barong, mga gowns, no? Hindi niya dapat pagtagaan aton sang pagtamod, mga ka-K5. Ang aton niya tagaan pagtamod, ang pagpangabuhi sang mga pumuluyo, sang ordinaryo nga mga pumuluyong Pilipinhon. Amo na yang aton tagaan pagtamod. Ari, pakita ta, ipabati ta ang isa sa mga reaksyon sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Rojas, ilabi na gid sa transport nga sektor. Nabatsyagan bala nila nga nagangat ang ila pangabuhi

0: Y llega más a Tespan que ahí a la zona de Trinidad. Y el día vamos a control.
1: Betas ang gasolina, kumpletihan.
0: Dan, well, betas. Eh, dapat tayo sa pagkita ang pretty, ang pagkita niya. Ano itong pwede? Taas niya pagkit. Oo, masay. Parang may babay man na mga driver, ang mga pretor. Ay, siya lang mabuhay, pretor driver, patay. Ay, kundi. Bagdaman ang biyahe. Bagdaman pa pamilya ka mga driver.
2: Sa diri naman sir pag-abot na bisa silingya ligad yang asuna mahiya naman kayo sa mga kurap ng opisyal sa imo paglantaw natuman ya balay sininga promisa nga mapanabat ni tanan
0: wala may matuman lalo sa istorya lang ang ipangako pero ang kay mo ando wala man
3: kisikisuan sa may na kisuhan no
0: wala man
2: may araman pero do
0: may araman pero do gamay lang o hindi bang tanan. Huwag na pili, ayaw ba lang?
3: Wait, ino panawagan nabi, sir, sa gobyerno. Tama, parte sa, kung kayo na, suna ng pisbunti sa Lunes naman,
2: kay BBBM, mensahe mo
0: siya. Panawagan ko lang yung BBBM, kung pwede, ang korodo, inubuhi lang. Pag-amplit eh, kung pwede, ang tas-tasa lang, mga buhi ang mapamigay, di ba pag-utomon? Kaya ano man po sa, kulo sa gobyerno, kung gutom ang pumuluyo. Ay, maribil din tao, masaka sa bukit, ano magawa sa uli isang tao? Gutom na mo. Dapat, kung pwede, ano na, balik doon ang, ano, transport pa sa kanya gamay.
2: Thank you, Gitay.
0: Wala man nagtupa ito, sir. So, istorya naman ito pa, alas pumuluyo man sa Bundalao, mga bot ang kilo na 20 pesos, wala man nagtupa. Alos ka previsyon ka tawo subong bugas ng yapon. Mayatani ko lang ito pa, maka iban-iban sa ginasiling lang kakulangon sa ginasiling pamigado sa pangabuhay sa tawo.
3: Hindi niyo mabatsagan, sir, ang bugas ng 20 pesos?
0: Hindi mabatsagan. Naman. Kaya ginataga nila ang malapit pa sa lawad, ang mga maliyo, wala man.
4: So muna yung mga kaka-K5, no? Ang isa sa mga nakuhaan naton sang pulso nga utod naton nga bilong sa transport sector mga ka-K5. Ting iya di pananawan una-una gina alungaya sa aton nga gobyerno nga kon mahimo. Paano naton mapaabot sa gobyerno ang ila sini nga sentimento nga nagasinaka ang presyo sang gatong? Kaya muning sorpresa bala nga ginasiling sa gobyerno naton muni ang ka-excitement sang State of the Nation address kay siling kaginasang aton sino nga interview ginpahayag ang ati masaka naman ang gasolina ano pagidabi amon ginexpektar sina ano pagidabi ang amon nga gina paabot kay sumaka ang gasolina. Tayo yun, halos tanan magasaka na mga ka-K5. Halos tanan ang plete, wala man suno siya nagasaka. Oh. Kaya muna karoon nga gusto niya ipaabot man sa aton sini nga presidente. Gasolina, issues ang gasolina. Ang issues ang gasolina mga ka-K5, natinga, lagi ko sini mo. Do hindi ko sini kayong tsindi. Ang balasihan naton, once nga tumaas ang gasolina sa world market, ang presyo sa gasolina sa world market, sunod man ta dayon. O, ano nag-epekto sini? Pareho sina, may mga gira. May gira dito sa lugar nga kung saan ginakwaan naton sa gasolina o kung ginaagyan sa gasolina. Automatic na ang presyo sa gasolina magasaka. Pero tido, pila naman kasimana, pila naman kabulan nga wala naman gani to sang ginirahay nga nagakinabo na ginaginamit talalang kag giniraason talalang ang gira-gira para lang magsaka ang gasolina. Amo na lang na perme ang aton rason para sa mga pumuloy naton. Tiara ang gobyerno ta, ara ang Department of Energy nga supposedly amo ina ang mag-regulate. Amo ina mga ka-K5 ang magalantaw kung ano ang posibilidad na mapanubuan ang presyo sang gasolina. So nga man, hindi naton

0: nga man hindi naton mga ka-K5, matagan inis ang solusyon. Diin na ang ahensya sang gobyerno, diin na ang departamento sang gobyerno nga posible magabulig para sa aton nga pumuluyo. Kirasunan lang ta dayon nagtaka ang presyo sa world market. Kay bangod may gira dito, may gira sa pihak. Saka ang gasolina. Oh, ikadua. Ang ginasiling nila nga 20 pesos ang kada kilo sang bugas siling sang gobyerno. Pabatsyagon ko ang pumuluyo nga may ara kita baligya nga bugas nga 20 pesos lang ang kada kilo. Ha? Kada kilo ha? Sang bugas.
1: Wow!
0: Mga kasimanwa ko, mga pumuluyo, mga ka-K5, batsyagan nyo bala ini o kun wala? Hindi lang niya pwede nga. Isa lang kabes nga ipabatsyag naton sa pumuluyong Pilipinhon nga wari nagnubo ang presyo sang bugaso. 20 pesos sa rang ninyo ini regular nyo ni mabakal adlaw-adlaw kung kulang kwarta nyo 20 pesos damo ga pinamangkot kung nakita ini o kung nabatsyagan tisiling sa mga pumuluyong Pilipinon wala na namon mabatsyagan ha? Wala gina namon mabatsyagan niya subong oh. So paano ini justify karon sa aton nga gobyerno, paano naton explicar sa mga pumuluyo, bay inadayang mga senador kung nagakinagubot sa lato si Babaw, ang aton concern, ang ordinaryo nga mga pumuluyo, aton concern, ang mga common nga mga Pinoy, ang aton mga kuturan, mga ka-K5 naton, nga adlaw-adlaw, nagasuprer sang problema, sang bugas, magataas nga mga nagapanguna nga balaklon, gasolina kag kurudo nga ginabakal sang aton nga transport sector mga ka-K5. Amo na iyang aton sini nga concern. Oh. Pagabot naman sa anomalya o kon graft and corruption. Oh. Sinuna bala nga mga matag-as nga opisyal sang gobyerno ang napasakaan sang kaso bangod sining flood control scandal or flood control anomaly mga ka-K5. Kanang kadaman pililion malang ang anay Speaker of the House si Congressman Romualdez na sangkot man sa anomalya sa flood control, naglakat sa gwa. Karon way takabalo ko na no, ang development sinisang or ang anong status. Kay permi na lang ang balita nato nga nabatian, ginaluto na. Malapit na lang na mapasakaan siya sang kaso angot sa flood control anomaly. Tapos nasubong nabatok na tugurong ginaluto, nabatok na itong ginaluto nila, lapit na lang kaabot sa finishing line, wala manggapon na pasakaan sang kaso mga ka-K5. O, ti ano pagidang ibida sang aton sini nga Presidente Abe? Dapat lang tawon naton kung ano kagsino ang ari sa idalom. Why man na kaso, okay man nga nagakampanya kita sa flood control sa anomalya na kampanyahan naton kontra korupsyon sa aton sini nga pungsod. Pero tani tanan nga involved sini nga anomalya ang makasuhan mga ka-K5. So lang tawon ta karon kon ano pagid ang iya sini nga ibida sa aton sini nga cover. Ano ang mga ginexpektar nyo? Anong mga mas kabig naton, mas shock kita. Na mas shock man kita. Anong shocking story dire sa State of the Nation address ang presidente. Ano abi ang makabig ta masiling tanga bago ini. Ha? Bago ini sa aton pamatian. Bago ini sa aton nga panulukan. Tilang taon ta karon na? Bantayin nyo karon kung ano ang igahatag sang aton sini nga presidente sa iya'y kalima nga State of the Nation Address, mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagaan, mga ka-K5. Dugang nga mga topiko, mga impormasyon nga igahatag naton sa aton sini nga programa. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga ninom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na lang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangon ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagaan ko ni pagtamod ho. Atong isa sa mga gin headline tabla kag ina mga ka K5. Ining update sa lugar dira sa Kandingan KTB Bar sa Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Madugay na nga ginarekomendar gali inis ang tag-iya sang duta nga kuntani ipasara na lang ina dira. Sa pila naton kapag pangalagad i-disclose ko dire ang sulat sang tag-iya mismo sang duta. Ang tag-iya sang duta dira sa may Kandingan KTB Bar, mga Kibrantar ang apelido. Ginparentahan nila ang lugar kay sa ilang pagpanumdom ang lugar pagahimuon kuntani nga negosyuhan sang gravel and sand. Pagrenta sang nagarenta sa ila, nakibot sila nga gin paubrahan una-una gin man sang haloblakan, baligyaan sang mga bato, balas. Pero sa ulihi mga ka-K5, pinatindugan restaurant. Ang restaurant ginbaligyaan ka ginadisplehan sang mga luto ng mga kanding, mga itik kag mga native nga manok. Di wala nam lantugin sa paksang tag-iya sang duta. Kahit silingya daw maayo man, although nga silingya violation ini sa amon nga agreement. Kay amo niya nga agreement nga patindugan niya iya kag baligyaan niya sang mga hollow blocks do gravel and sand bala ang negosyo. Tikibot sila iya nagtindog na sa ulihi restaurant. Okay malang na restaurant kung ang ginabaligya native nga manok, itik, mga kanding eh. Nga ara sa higad sang kwan, ara sa higad sang ano ni, higad sang karsada. Sa ulihi mga ka-K5, nakibot siya na ang nagrinta kuno sa ilang sang duta na nagpatindog restaurant, ginparintahan man. Amuni karon ang nagrinta, ginhimo na isa ka KTV bar. Amuna makita nyo na da nga ang nagarinta na subong o sa nagligad, ginhimo na niya yang isa ka KTV bar. Tining tag-iya sang duta, nagsulat sa local government unit. Nagsulat sila nga ginapahayag nga kuntani ina ang KTV bar hindi na lang paghatagan sang permit. Permit to operate. Bangod kay inaamo ang ginhalinan, gintunaan sang ilinaway permis ang mga mag-asawa. Alaway yun sang mag-asawa. Kay permilan da gahapit ang mga bana, nagainom-inom, nagakanta-kanta, pagpuli ubos ang kwarta. Kanta-kanta kada, pagpuli, ubos ang kwarta. Idi, kampyon eh.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: So, suno diri sa nagpadalas ang sulat sa local government unit sa tag-iya sang duta, kung ginpamatian lang sila sa ilang asuasyon kag-rekomendasyon nga hindi na inapaghatagan permit, bangod kay may mga nagakahinabo na, bangod kay may nagani reklamo na nga mga pumuluyo. nga ang mga bana permi lang da nagahapit, tama man, no? Halimbawa karon kung tapasiro ka malangsang tubo, although nga wayta na iya ginapakanubo, ha? Wala ta ginapakanubo ang trabaho nga manugtapas ka tubo. Kung ang imo trabaho manugtapas ka tubo, nagapanghawan ka sa kampo, nagapanghawan ka dira sa mga hilamon sa palayan, kag below malang sa minimum wage ang imo ginabaton, pagbaton mo sweldo, ihapit mo da sa kandingan KTV bar, ikanta-kanta kag iinom mo, why ka na i-remit kay misis? Why ka na ihatag nga kwarta sa imo sininga asawa? So alawa yon ina mga ka-K5. Imbis karon nga ibakal mo pa bugas, ibakal mo pa daple or sudan para sa imo pamilya, tinubos mo na to. Why man ta sina yaki iya man na kwarta? Inyo man na iya kwarta, why man ta sina? Normal ina nga nagahapi-hapi. Pero damo nasang pangabuyanan o kon na mag-asawa nga guba pangabuhi eh. Bangod kay may hapit ka pada mag-inom-inom. Mayo kon inom-inom lang. Ay kon may table-table pagid. Kon may table-table kapagid kang nagakulokanta kada. Kung ang imo pabi, timsong sinigakulokanta ka. Nagapulupungko kada sa imo lamisang imo sininga kanta at imo sininga table o kon paborito mga kanta, lonely table just for one. Ay wow! Tapos karon ang imo ya asawa, imo bata gaulat sa inyo balay kay way kay inogrimit, way kay inoghatag kwarta. Kung ginsunod lang ini nga rekomendasyon o suwestyon, huwag tani sang may natabo na da. Mangkitanon, gidaragi na sa highway. Kagaragi na da kung gabi, naka-display ang kanding nga may bang. Tanong man, sabat, sinisang local government unit sang Pontevedra. Ah, income na yan. Income na sang banwa. Pero tiyan, hunta kay may nadisgrasya. May natabo nga hindi maayo. Amo ni mga ka-K5 nga tani, kung ginsunod lang ini, kagasuman sa aton nga mga kauturan, sa aton nga local government unit, alin sa barangay hasta sa local government unit. Kaya kuya gapati ko kung ang kapitan lang siyang binuntukan, kung si kapitan na tumasa lang akon sinistoryahon, hindi sa sini magsugot nga nag-operate ni dang kandingan video kyan bar. Ako gapati, gig ko siniya kay manti si kapitan tumasa, trilyo sa ini. Hindi ako magpati nga sugtan yan nga ma-operate ina dira ang video kihan. Galing kay Mantibasi dito sila nagkuha permit sa LGU Pontevedra. Nagawa sila to permit. Ayan, nagaan man permit to operate eh. Di ba kap? Kung ikaw lang pamangkoton, di kagidya magsugot sini. Te kung ginsunod lang ini nga suwestyon kag rekomendasyon kung tani mga ka-K5, kung ginsapak lang ang ila sini nga sulat, why na ni natabo? Sunod ah, i-disclose taning sulat para may aragid sang balasihan kita mga ka-K5. O, dali lang gid, shout out sa nabilin nga ginutlo sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Nagapamati Louis J. Dimo, nagapamati, thank you so much gid. Thank you Sir Alan from Roda Donato Amago, thank you Ma'am Roda. from Dolores Abilardi, mayong udto Sir Alan. Mayong udto Ma'am Dolores. Lindon Hano, nagapamati gid sa atong sininga programa. Thank you so much. Magandang tanghali mga ka-K5 to Boyet Roti from the city of Montilupa, from Boyet Roti. Good afternoon, Sir Alan Catalan from Leo John Billiones. I thank you, Sir Leo. Nag-meet kami ni Sir Leo last time diri sa K5 News FM. Upod sila ni Ma'am Roda. Thank you, Gid, ha? Kag pigig ko nga nag-meet kita diri sa K5 News FM Rojas. Mayong odto, Sir K5. Alan, K5 watching from Batangas City, from Jisrael Colasino. Damugin nga salamat, Jisrael. Sa imo sininga pagtutok, diri sa ato sininga pagpangalagad. Good noon ka K5 Alan, watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw. Thank you and happy Monday. God bless from Tony Hikilio. Thank you, good Tony. Am I right, MG Joy? Abalo, Akibrantar Abalo. Tama man ang pointo. Na nagapamati, Subong. Okay, madamong ig nga salamat sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5. Nga nagtutok diri sa aton sining pagpangalagad. Bantayin nyo karon mga ka-K5, ha? Ang mga paghatag naton sa inyo sa coverage sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. Ang mga account dito sa Batasang Complex. Bantayin nyo man karon ang reaksyon sa aton sining mga pumuluyo. Ano ang aton ginexpektar sa State of the Nation Address sang presidente sang pungsod Pilipinas? Well, ina tanan kag iban pagid ang inyo mabatian live and direct diri lang sa K5 News FM Philippines. Nagapamati kami diri sa Mike Beth Barbershop. Sige, may lang pagpamati. Mayong udto, Sir Alan. Ano ko ba balo magbasa sa imo sining Chinese type or Japanese type? Wanta oras, wanta tiyempo sa aton sininga pagpangalagad. Kini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang topic ko is about ketones.
6: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanaris ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
7: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
8: Ginakwa ang basura sa imo brain, through the glympathic system. Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
6: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
8: Amo ginang, advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala ang D3 Bio. First and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
6: and bacteria.
8: And even fungi.
6: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load, nga way kakabalo, kaya way nimo mapacheck up, kung ano itong mga ngalan, nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom di tribayo, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyon ni nga mga virus
9: ng bacteria. Ganun bo ang viral load.
6: Because of the MCT.
8: Kanami, some point
6: monolaurin, monocaprilin,
8: and monocaprin, no?
3: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
8: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
6: because of thermogenic effect.
8: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay ba si virus ni bacteria ni, why wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
6: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
8: Why niya resistance?
6: Oh. Oh. Di, siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya.
8: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
9: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
6: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
8: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
6: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
8: Oh. Correct.
6: Amunala.
8: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gaboost lang sa immune system.
9: D3 Bio na.
6: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
3: D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: O si Karen. Kadamong isang akong hair fall. Nag-indi man namin. Akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akong buhok. Kang nag-inis ang akong kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
15: Ang best friend sa mga kababaihan!
16: Sporbiotics!
15: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
16: Sporbiotics!
15: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
17: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis mo!
18: DTX 500!
17: DTX 500!
19: Catalina Habagat,
20: anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
17: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
23: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extra supplement for men.
27: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
28: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
31: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Tumasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ERC. Show.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
21: nga may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
23: DTX 500.
24: Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
23: Mag-DTX 500 na.
24: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
23: DTX 500.
25: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
26: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500. Mighty C.
24: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Galing kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
23: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
30: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
31: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
32: Hola, hola, hola, mi amor. Magandang hapon ho ng Monday. You're listening sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 and News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko. Kagalingawan. Championing the lives of the Filipino. Si Miss A ho, sa K5 Emmy Orleans Birondo, ang inyo sininga. Kabonding na naman, dali sa atun sininga palatuntunan, 1 o'clock to 3 p.m. Ang programa ngayon ay ginadulong sa ato. Ang isang kaalawan, sang DTX 500, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika to Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. DTX 500, nahimo sa kombinasyon sang dahon sang ampalaya kag the sugared sugar cane extract. Taas, mga ka-K5, sa antioxidant, no? Ang benepisyo na mahatag sa aton siningalawas, damo-damo, nagapanubo sa aton sininga blood sugar levels, kag nagasupport sa insulin function para makabulig sa pagtapna sang mga komplikasyon sang diabetes. So naman ba sa aton niya ang luyag magka-diabetes siya, no? Hindi ko yung gusto magka-diabetes, no? That is why I take DTX 500 every day, no? Ang DTX 500 naga-detoxify sa aton sininga liver, ukon, at ay naga-protecta sa aton sininga kidney, pankreas, kag sa aton sininga corazon. Naga-improve sang sirkulasyon sa aton sininga dugo. Nagapahaganhagan sa mga pagpalanghubag, ukon, inflammation. Kag kung hindi ka matulugan, naga-promote inisang better sleep. DTX 500, mga ka-K5, 14 pesos per capsule. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Maayong hapon sa mga nakatutokman sa aton sininga sister station dira sa Pilar. Nagatutok kamo sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. present na ang aton sininga madayad manayanaya kag mga mahamis-hamis. The K-5 Solid Supporters, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona. Kinatamayan mo naton sa maayong hapon at Slayer John Billiones, Ma'am Jenny Inkong Rosales. Sa mga nagatikatika diri sa aton sininga live, paki-follow ho kami ha sa mga wala pa katultol sa aton sininga mga social media accounts, no? Ang mga nagatutok sa radyo para makatika-tika man kamo, no? Sa aton sininga live sa tagsa naton pagpungko sa aton sininga palatuntunan. Follow us on Facebook, K5 News FM Rojas. Kag ang aton sininga bag-o nga page, K5 space NFM space Rojas space Digital. Again, pakihit ng like and follow button. Maraming maraming salamat. Ma'am Eldora Avelido, nagatutok naman sa ato. July 27, taga. Grabe no. Nagtapos ka na naman niya, Julio. And today, no? Mabatian man natin, no? Ang mga na-accomplisar. Kag, of course, mga future plans sang aton siniya nga presidente. Ang Pangulo sang Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Karon ha, live. May live coverage ang K5 News FM Rojas, no? Kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal and ang bugos nga puwersa sang aton sininga news team, no? Magatutok, magabantay, no? Kag of course mag-update sa inyo mga ka K5, no? May kang tanan sa State of the Nation address ni PBBM this 2026. So bantayan ha. 100.9 sa inyo mga radio kag sa aton sininga mga Facebook pages. Sir Ivan Shadon, maayong hapon. And syempre ginatamayaw mo naton, ano, ang mga nagapamati sa radyo while nagapanyaga o ang ibang gambal. Hindi Miss A makakapot cellphone, nagatilang talaba, nagpanghugas pinggan. May nga po ng daas sa mga bisibisihan sa inyo sininga mga anak. No worries, no? Importante gatik-atika pag may time. Importante ang pagpalangga sa K5. Ara lang gihapon, no? Ma'am Edgeline Amangka, maayong hapon, kamustang lagay tada? Kay Mama Flora niya, no? Sa kay Nanay Saning Tatay Istong, dira sa Barangay Para. Maayong hapon man, no? Kay Ma'am Rena Wakas, hello ma'am. Sir Armand, kay Ayan, kay Rohan. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok man sa aton siya nga programa. Kay Quiz Mike Torrente Abangco, nga in love sa taga-Haminda. Maayong hapon. Uy, gabong, gabalagang aton siniya nga drama subong. Isa ka istorya about sa isa ka babae. Nga itago naton sa pangalan nga Kony. Si Kony nakigbulag sa bana. And then, siyempre, nag-aisahanon siya nga nagabuhi sa iya mga anak. Ang nagtimbang sa iya, among iya pa kaisa. Pero ang kasin, naging kasintahan niya. May relate da, bawayaw man. Huwag mong mahalin ang pinsan mukas. Muna akaroon ang aton sininga. Kasaysayan kay gapalayag sa mga pinanida.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakats mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
0: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
1: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kailan tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
0: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
16: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuma

0: Na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
11: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
14: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
16: Sa DGX 500.
14: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
14: Oy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsak.
13: DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
9: Babaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
22: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
0: DGX 500.
23: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang ako nga problema sa nga kugin tubuhan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: Hey Dolan, 1:37 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Siyan puntun weather sa lilisuan sa inyo sa inyong mga radyo. Ang programang inig na dulong sa ato sa kaalawan sa YTC, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Ang vitamin C nga gentle lamang sa aton sininga chan ukon sa aton sininga stomach, mga ka K5 kay sodium ascorbate ini, so hindi pareho sa na tumar yuda nga brand nga himo sa pure ascorbic acid. Ang Mighty CEA mga ka K5 no is sodium ascorbate no. Nag-bulig increase sang resistensya sang aton sining alawas batok sa mga sakit kapareho sang ubos, sipon, kag trangkaso, kag mga common infections. Tungod alkaline form, ini nga klase sang vitamin C. So nahambal ato kagina, gentle sa aton sining stomach because this is less acidic, no? Nag-aacto bilang antioxidant man, no? Para maproteksyon na nangaton sila ng mga cellula from harmful free radicals. Kag nag-prevent o no? Nag-treat, no? Sa mga low vitamin C levels and scurvy. Take 1 to 2 capsules sa kada adlaw mga ka-K5. Isa tubtob, duha ka-capsules o kung kapsula. Mabakal na siya sa mga butika, no? Dari sa Roja City, kag sa mga kabanuahan. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center. Shout out liwat sa aton sining mga tagpalamatini, no? Nga nagatutok sa aton sining programa, Ma'am Bernadette Umitan Calizado, Zuwizki Villarreal, at K5, good afternoon po sa pamilya ko. Hello ma'am, ayong hapon and happy listening dari sa aton sining kampiyon nga estasyon. Again to Ma'am Elnora Avelino, Sir Ivan Shadon, the quiz Mike Torrente Abanco, at Sleo John Biliones, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Rhonda Donato Amanco, Ma'am Rhea Ombas Kalina Balbona, kay Boy Balot, kay Ma'am Early Bernas Durana dira sa Pilon, nagatutok kada sila permis sa atin. Madamo, gid nga salamat. Ma'am Jana Anvil Silongo, shout out. Ma'am Christy Villion, dira sa Tuburan, maayo. Okey-dokey, mga ka-K5, mamati kita sa aton sininga kampiyon nga drama. Ang drama nga aton gintiguluhan, na kasin ko, naging kasintahan ko. Istorya ni Connie, si Connie nga nakigbulag sa bana. Apang sang ulihi, na in love sa iya kaugalingon nga paka-isa.

0: Wala ka sang huya, Milan! Manuugay mo na gali akong inatunto, ha?
1: Man, wala ka sang pulos na klase, babae. Mag-abot ko rin sa balay. Wala sang tinigang. Wala sudan. Wala tubig. Ay, ano mo na yaman?
0: Wala mo makita, ha, Milan? Nagkabantay ko sang gamay, tanga bata.
1: Ay, sus, kasimple lang din siya nga bagay, pero hindi mo mahimo.
0: Kung sa imo ko na abi ibalik, ha? Ha? Simple man lang galing nga bagay, islan mo kami sang anak mo? Ha?
1: Ano ba kayo mayo tiya si Melchora, ya? May negosyo to siya? Oh, katawahay ko to, ya?
0: Kabalan ka, gitno? Ha? Ay,
1: Tony! Gitampa mo ko, ha? Isa pa kita! Isa pa kin!
0: Magaling ka din sa balay, Milan! Basta kong mapatay, taba ikaw!
1: Bahaw! Mamaho ka pa, no? Hindi mo na kuya kinanglan pang apahugon. Kaya mo magina yung plano ko. Mahalin na ako, Dre!
0: Sapat ka!

0: Mabaw ang animal mo nga banabana nga ina ko ni. Kung hindi lang ni paralyze ang isa ko katiel, sinipa ko na siya, bro.
1: Tay, iwana na lang ang isang anak ko.
0: Pabayi siya, anak. Pabaying wala huya ng milan nga to. Oh, hindi ka magkabalaga. May pensyon ko nga 3,000 kada bulan. Makabulig-bulig na sang panggatas-gatas ni Toto, ah. Abi, tama na nga hibiin, ah.

0: Isda! Labas pa! Oy, isda kuni. Ka mo da!
1: Kuni!
0: Isda!
1: Kuni! Kuni!
2: Kuni! Kuni! Kuni! Kuni!
0: Ara, ara na!
2: Hindi na kaya.
0: Oh, kabay pa nga mabakal sila sa isda ko ba? Para nga may pambakal ko karon sang bugas sa balay. Eh, bakanto ko sa ila. Ari, oh, isda ka mo?
1: Ha? Kone, tagpila na ang tilapia mo, ha?
0: Ha? Ay, kakuan, wala ko sang tilapia nga isda. Ay, lawayan lang niyo. Preska pa.
2: Bawin, namin na. Pero ang botsilingo namon bala kone, ang tilapia mo bala, kabalo ko priskap na, bila naaw.
1: Gani man kone, ito katambok isang tilapia mo eh.
0: Bastos!
1: Ay, bastos man!
2: Na ano nga?
1: Di nang bastos na!
2: Bastos daw!
1: Na ano?
2: Na, ano?
1: Ano na?
2: Ba? Uy!
1: Ba?
3: Oh! Eh, daw hindi mayong mudo niyo haw?
0: Bak? Kasa Ramon?
1: Migramon!
2: Migramon!
1: Mayong adlaw lang ta!
2: Ang adlaw na Migramon ah!
3: Maguba ang adlaw niyo karon sa akon? Ginabastos niyo ang pakaisa ko?
1: Pasensya, Mig!
2: Naano, pasensya,
1: Mig! Joke lang to, Ramon!
2: Ito ah! Naano nga! Naglaog lang ako!
3: Kas, dali ka! Hindi pagsapaka ang mga tao ngayon niya!

0: Connie, arigali o. Isa kalata nga gatas kag dayapir ni Toto.
1: Ramon? Ay, pila ni? Ay, bayaran ko lang karon ha. Mahalibod pa ko sang isda eh.
0: Ah, hindi na. Dira lang na. Kabalo ko, sambot kagin subong eh. Kag isa pa. Hindi pagsaligi ang pensyon ni Joy Maxi ah. Sakto lang nagani sa mga bulong niya.
1: Ay, salamat kid Ramon ha.
0: Ah, Connie, hindi na. Abi, tama na yun ha. Hindi na mag-ibi. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko kamu pagbabayan.

0: Boss ba?
1: Bio, kapakaisa, no? Tao, hi pa sa pulis!
2: Yes, pala, dahil ito na si Ramon na! Ay, mayo
3: eh! Ang mga sa ay!
1: Sana! All na lang kita,
3: bahala kamo da iya! Bahala kamo da!

0: Alam mo, nasakitan ako sa mga ginapanghambal sa mga tao eh.
1: Ah.
0: Pwede. Palayuin na kami ni Tuto.
1: Hindi pwede. Napalangga ko na si Tuto eh. Pati ikaw. Palangga ko naman.
0: Pero Ramon, magpakaisa kita.
1: Okay, ano? Sa unang panahon gani, ginapangasawa man ilang-ilang ang mga bata kagutod. Kone, palangga mo bala ako?
0: Ramon!

0: tawag bala ya Ramon. Si Ramon gidya bala, no? Si Cas. Nga nangin kasintahan sa ulihi. When you say palangga ko ang pakaisa ko, that's normal, no? Kaya ng pagpalanggaan na ilang iba nga i-support each other. Siyempre daw mga magulutod na kamuno. Pero wala ya kamuya sa romantic relationship. Pagpalanggaan na ilang iba nga inang garespetuhanay. Inang naga-support sa isa kag-isa. Pinapakigbato ang isa kag-isa. No? Pero inang madugsinganay kag maanggaanay kamo bilang magkahagugma nga
1: masugira
0: no? Wrong na yaga Ramon bala ang bali Ramon tisang una kuno nagaluyagay man ang mga magpalakaisa tisang una patuya nga panahon ya mon. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa atin sa kaaluan sa DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mga ka-K5, ari mga palangga, no? Kung nahalata niyo dira, may mga beauty product na sa una at gamit, dasig lang gino, dasig kita magpugis. Pero mahalata mo after pila ka simana, no? Kisa ganin, pila ka mga inadlaw. So, nagapalang itom na kita, no? Kaya na-damage ang aton sa nga skin barrier. Kaya mani mo sa mga isog ng kemikal, ang pagpagwapa yung nadaan niya liangga, hindi iyasang magic. Ika gusto mo paggamit mo sa isa ka-produkto, no? Domi-magic ka da yun, dogi ni AI ka da yun, no? Mahamis-hamis ka da yun, no? Kung wala na iyasang amo sinayaga. Unless siguro magparitoke ka, no? Pero kung mga sabon ka, nag-aagi ginadapat sa proseso ng amat-amat bala ng pag-ayos ang aton sili nga panit. Hindi ta pag-irisgo ang aton nga panit, lalo na ang aton sili nga guya mga ka-K5. Kay, no? Amuni ang printe, no? Amuni ang aton sili nga ginapresenta sa tawo ang aton nga guya. Gamit ka mo sang herbal soap, no? Ang DTX Beauty Soap, mga ka-K5, gihimo sa mga natural na ingredientes. No? Mga produktong herbal, no? Or mga ingrediente na gihimo, mga ka-K5, sa mga ingredientes like ano to, hambal ko? Sabon nga himo sa mga ingredientes. Hambal ko, mga ingredientes nga himo sa mga ingredientes. Ano mo yara sa DTX Beauty Soap, no? Amuni ho ang mga ingredientes, mga ka-K5. No? May ara sang moringa, no? May moringa extract, may papaya extract, may virgin coconut oil, may madre de cacao leaf extract, may guava extract, ampalaya extra. Ano mga benefits sa aton sinigapanit sang nasambit ng mga natural ingredients nagabato sa mga pimples and body odor, nagasoothe sa mga fungal infections, nagaamat-amat fade sa mga dark spots, nagapasmooth o nagapahamis ang aton sinigakutis, nagaprevent sang early signs of skin aging, nagapaputi sang aton sininga mga sang aton sininga panit, no? Gamit ang natural ingredients. DTX Beauty Soap, mga ka-K5, bakal kamuha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 153 kag matamyaw taanay, no? Saliwat, before kita mag pause for a commercial break. Maing hapon, ma'am, kasi tanan, pa-out naman, ma'am, sa asawa, o pa-shoutout naman, ma'am, sa asawa ko nga si Arnie Estores, dara sa Barangay Barra, no? Sa si Chupangpang, nagatutok sa ato, ma'am Hazel Paderes, hello! Kung sa iya sininga, bana nga si Arnie Estores. Derek Makimot, maayong hapon, Miss A. Greet ko lang to all firefighters, Sangkakag family, and the crime crew, dance crew. Greetings from Derek Makimot. Maayong hapon, mga lods. Thank you ha sa pagtutok ka K5 Derek. Ma Marisol Kiachon Kadigal, kagay Sir June Kadigal, dara sa pastuhan ag silab panitan. Ray Nantikam, good afternoon. Saya sining a wife si Bebe, saya anak B-Boy, kag sa ila Eloy, Helen Cam, sa Barangay Dayaw. Ma'am Senalin Fenequito Tabique. Sa Kali 13 Pilar, shoutout kay Boy Balot, taga pamati permi. Ma'am Early Bernas Dorana. Ina-shoutout man dira sa third ID sa Kampa, Macario Peralta Jr. Sa Hamidan, si Eileen Eneserio Villasis. Greetings coming from Mike Torrente Abangco. Ang akon! Ang amon di hugod-hugod. No? And amon man ginakahidlawan ka K5. Quiz Bench Benjamin, kamustang lagay ta da? Order ka mo. Kanamiturn nga show, Mike. Kagputubungbong. Message lang siya. Bench Benjamin sa Facebook. RNB Putubungbong. Message na ka mo sa iya. Na, kay i-deliver. Ipa-deliver niya da yun. Ura-urada. Shoutout lang da kay Mama Dear. Hello kay Atsleyo. Bawkas Ramon. Sinang una pa inangarason niya. Wala kita na inapulos. Nga pati imo pa kaisa palang gaon mo. Karun ko siyon. Takwa. No! Ko siyon. Kagini Atsleyo. Jan Bilyones. Lapit da sa kuwan mo. Gidyo. Hi, Miss A. Good afternoon from Mam Remia Dapiton. Hello, ma'am. Ambot sila di Miss A. Pabayi sila di da sa ila. Ginahimo. Ay, wala matakot. Ma'am, ga-intra sa ila. Siya yan nagpadala sang sulat. Gani, ginpadramahan. Kita di ayaw mag-intra, ma'am. Hindi kita di ayaw mag-intra, ma'am. Bala sila to. Magpalanggaanay sila. Kaling kay nagpadala eh, sa sulat si Connie. Para mangayo, gusto ko ng Ma'am Elnora sang advice sa imo. Ma'am Cindy Diaz, good afternoon kay mama niya Emma S.P. Nolo. Thank you so much, good ham, mga ka-K-5. It's 56 minutes past the hour of 1. And magapanumbali kita pagkatapos ng aton sila mga important reminders ka K5 wag bibitaw. Kinig tutok lang. Kini sa aton sila kampiyon ng estasyon. Ang radyo nga may tagipusuan. Championing the lives of the Filipino. This is K5 and News FM 100.9.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalaho na to ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kay hindi gidya.
3: Mabuyan.
2: Cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kumbalo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
3: Wala problema.
2: Ito si Lingkob lah. Pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Tag-40,000 lang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
2: Like, imagine lah.
3: Amo na ka na ng DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-5 kakapsula sang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.
2: Oh. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
3: Ah, tinamo. Diabetes.
2: Damo-damo, no?
3: Diabetes.
2: Cancer.
3: diabetes,
2: high blood, problem,
3: tanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto.
3: Kakas unto.
2: Question, sir boy, pila imo budget sa Tamis, kumpara mo sa budget sa DTX 500. In short, sir boy, kung digin mo malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka.
3: Kung alam ka.
2: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Oh. Kaya yung Pinoy, sir boy, kung galain ang matyag, ang mga pagkuhan.
3: Oh. Suplemento. DTX
6: 500! Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata. DTX
3: 500! Kung ala ng masakit, da na ang intervention, hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
4: Yes. Ang iban sir boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kaon ng kanon.
3: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon kalamay.
5: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
5: Mabalik-balik lang Japon doon. Oh, kung ara Japon ang
2: timus dia amugid man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever.
3: Correct.
2: Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
5: Ang aso.
2: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo, lung problems.
3: Correct.
2: Amo na, sir boy. Even mata apektado.
3: Apektado?
2: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
3: Wala ka pa yung maintenance.
2: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
3: Ito
2: kanami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical. DTX
8: 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan. Wala na akong nagapalpitate.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit
14: ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko.
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
19: Mabakan mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
0: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
0: Sakay ka kidiya.
22: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
14: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: My tennis one is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: My tennis two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: My tennis three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
4: Ang Visio,
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Visio.
6: Ang Visio,
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500.
3: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho.
4: Kag-stress adlaw-adlaw.
3: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abiyan.
4: Mag-GTX 500 ka.
3: Kaysa GTX 500.
4: Ang stress, malikawan.
3: Pagkamurigon, malimtan.
4: GTX 500.
3: GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
6: Babaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Kung nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
13: So na,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
12: Kag,
13: nag-hamis ka nag-butik gid akong nga panit.
12: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DDX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DDX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay ga. Gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na. nagit sang init ang relasyon nga ini
1: sa malamig nga gabi
18: sa diin ka, Pipino!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 nga may Visio.
29: Ang Visio
30: nga may D3.
26: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio with Visio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
29: D3 Bio. Ang D3
30: nga may Visio.
29: Ang Visio
30: nga may D3.
29: D3 Bio.
32: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
33: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
34: Hey, Dolan 212 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot para utuwasan sa kahanginan.
20: Gan?
34: Iba utuwas na hapon sa aton sining kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita. Serbisyo publiko. Kagalingawan. Kasin ko, naging kasintahan ko. Istorya sa isa ka babae nga nakigbulag sa bana. Kag sa ulihi, no? Daw, nagigugmaanay sila sang iya pakaisa.
35: Istorya, hey!
34: Hindi na ako mag-istorya. Mamati na lang ta, no? Sa aton sila nga kampiyon nga drama. Si Ma'am Leia Bitita Martinez, good afternoon. Kay Happy Barber Shop Joseph Salapar, kag iya mga barbero. Mga gwapo dira sa kay Happy Barber Shop Sir Joseph Salapar. No, thank you again sa pagtutok. Ma'am Leia Bitita Martinez, maraming salamat. Ma'am Rena Wakas, Ayan Rohan, Sir Armand, good afternoon. Ambal ni Ma'am Elnora Avelino. Kung ako, Abi, ako na lang ang makahibalo sang akon problema. Balaan mo na, ina, ang what is right and what is wrong. Hindi ko yung magpangayo, advice. Kaya hindi ka na bata, nga gamay na. Pinakigan pa ka mo ni Ma'am Elnora. Hindi na kung kamo mangayo, advice. Ay kay gusto Manila, ma'am, nga magpakigbahin diri sa palatuntunan ni Miss A. Kay gusto man guro nila mabatian pinaagi sa drama ang ila sininga istorya. So, di na lang bala sila, Ma'am Elnora. Di na bala sila pag inakigi, ma'am. Mamati na sa kasugpon sa nga itong sininga drama. The Connie Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kuni, anak. Halin sang nag-eskwila ka. Tanan nga suporta ginbubo ko sa imo. Tubtob nga nag-live-in ka kay Milan. Wala gid ako nagapabalapag. Tugod pa lang ka, tagid ka katapa.
1: Tay?
0: Tanan nga desisyon mo ginasuportahan ko. Pero ano ini? Nga nakipagrelasyon ka sa pakaisa mo.
1: Tay, palangga ko si Ramon.
0: Pero magpala kaisa ka mo sa dugo. Pakaisag ka mo. Anong buhato ninyo? Taguon ini? Amo bala?
1: Tay, bahala na kong salain niya.
0: Oh.
1: Pero palangga ko si Ramon, tay. Palangga ko siya.

0: Connie, muntatan mo ng paglibod sang isda, ha?
1: Ha?
0: Ako na lang bahala sang tanan, ha? Makaigo naman ang kinitaan ko sa construction.
1: Ay, pero Ramon, iyawat pang kinitaan ko.
0: Ako na lang. Kaysa pa, pasi makapatay pa ako sang tawag kung mabatian ko nga kinalibak nila kita.
2: Kone! Kone, guwanda! Guwanda, Kone!
1: Ramon.
2: Kone!
1: Daw kilala ko ng tingog na ina.
0: Dali ka. Buon ta siya.
2: Kone!

0: uya ko ni, no? Nagamuya-uya ka gidya.
1: Rosa?
0: Wala mo malangit pa minsan nga pakaisa mo lang ginaupod mo.
2: Oh.
0: Ay, nano?
2: Ah, Rosa. Magpuli ka na. Pabayi kami, ah. Nagpalanggaan na man kami ni Connie.
0: Inano kayo nung man? Nagbuang ka na bala, ha? Dumaan ka mo si Ninong!
2: Ah.
0: Sala ang kinabuhat niya sa mata sang tao kang sa mata sang Diyos! Nung sala niya,
2: Ninong! Rosa, maghalin ka na. Paliog!
0: Ay.
2: Halina! Na!
0: Iningtandain niyo, ha? Connie, ha? Nung Ramon, gabaan ka mo sa kinabuhat niyo!
2: Ah.
0: Tandain niyo na! Dabaan, kid ka mo!

0: Ramon, hindi na kita ako makagwanta sa pag-uumpunta.
1: Subong pa ba lang, Connie? Dugay-dugay, may anak na kita?
0: Kabalo ko nga sa lain eh, pero anon ko, palang katawad ka.
1: Amuhin ang importante sa tanan. Connie, importante nga nagapananggaanay kita nga doon. Amuhin ang kinahanglan naton.

0: Indi, ngaamo sinako ni. Ngaamo ng anak tao.
1: Ramon.
0: Pasi gusto ang ginambal sang manghud ko. Pasi gusto siya, Connie.

0: Mama, hindi na ako mag-eskwela.
1: Ha? Ay, ngaan man, Toto?
0: Kay Hambal, sa classmate ko malamaw ang manghod ko, Abnoy. Kagang tatay ko kono, pakaisa mo.
1: Pa, Toto?
2: Toto? Anak? Sinong naghambal sinasay mo? Dali ka. Kaduan ta. Para makita nilang ginapangita nila.
1: Ay, Ramon, Ramon. Ay, babae na lang sila. Mga bata lang inaiya.
2: Bisan pa. Nagkakasakitan ako sa mga ginapanghambal nila eh. Wala sila sang right na manghusga sa aton.

0: 瓜子，谁弄的米寿糕？我。
1: 哎，哎，这是哥，是是拉莫的，那个马尾蛇。这是哥。
0: 啊，我俩还没那个，阿爸伊拉莫吃牛。
1: Ano sila lamot sa inyo? Ay, Ramon! Ramon! Ramon, Mon! Tama na na, ay! Tama na! Tama na! Tama na, tama na! Ha? Tama na na!
0: Babae ko ga. Nagapautuas lang ako sa mga kasilingan, tay. Kamu na! Ano sila lamot sa inyo? Nagpangaboy lang kami sa Mataram! Kami bata ko! Pinalibak niyo!
1: Ramon, usta na! Usta na!

Nabatian ka K5 ang kabugusan naton nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Coney story. Kasin ko, naging kasintahan ko. Si Coney, no, nga bulag sa bana. And sa tung time, no, nga nagabaka-baka siya para mairaos ang mga pagkinahanglan sang iya sining kabataan, ang kasintir. Ang iya sining pakas ang nagtuwang sa iya. Una, hatag-hatag anay sang gata. Padala anay sang buli. At sa ulihing, na-inlove sila sa isa kag-isa. Si bala naman aton, no? Diriya sa aton, mga ka-K-5, hindi siya acceptable, no? Na ang magpala ka-isa, mag-asawahay, no? Pagka malauman mo ginaya nga magapangatubang kamo sa complex social stigmas. Kag atong nambal kaginas ang iya sila nga pakaisang gabaan. Di pagit guro sang gaba. Pero syempre may mga pagtuon, no? Mga ka-K5 nga kung mag-asawahay, no? Ang magpala ka-isa, magkadugo, may ara

0: happy ka mga naidirano sang manami ka maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka K5 produkto ni Dr. Miluy kag Sangklita, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kape mga ka K5 nga himo no sa mga ingredientes kapareho sang duga, sang amargoso o kon ang palaya extract. The sugar cane extract the powder and may ara pagid iya sang chia seeds. You know? Yaman abi mamantener kada sang imo iya mga ka K5 nga ginabakalda nga kape nga wala man lang sang benepisyo nga madulot sa aton sininga lawas. Switch ka na diri sa aton sininga healthy coffee. Nag-boost sa metabolic activity sa aton sininga lawas. Kag may ara sang fiber, no? Mataas nga fiber sa nagika na sa ingredients nga chia seeds. Kag ina, nag-support sa aton sininga digestion. Ang DTX Coffee Mix is packed with antioxidants kaya bulig mga ka K5 protekta sa aton siringa mga selula nagikan sa free radicals. Kaga syempre nag-promote sa healthier skin. Pinaagi siya siringa nourishing blend at detoxifying properties. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal na sa mga butika. Shout out ha! Si kay ano kay Sir Norman Adonay dira sa H2O Vio sa Costa Verde Avenue sa atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 subdivision Barangay Cagay Rojas City. Kung luyag niyo magpa-deliver no tawag lamang sa numero 0939-799-8376. H2O Vial water that energizes you. Dira kami nagakuha tubig kay sigurado kami nga safe. Ang amon sini ginainom adlaw-adlaw nga tubig. Thank you so much H2O Vial. Ka K5 magbabalik ko tayo para sa katapusan nato ang bahin sa aton sini nga programa Room 1009 ang inyo sini nga hulot. Palautwasan.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. At
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil.

0: Oil.
1: DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
11: X10 DTX 500. Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
19: Spore Biotics.
18: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
19: Spore Biotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
14: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
14: DTX 500. DTX 500.
9: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita?
0: Dati nagbakal ko dahil sa DTX.
2: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
2: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
0: Kanang pinamit na gitsa akong nga mat.
12: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabaka.
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: Hey darling, 2:38 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A ka K5 Amy Orleans Birondo para sa last room sa ngaton siringa palatuntunan. This is room 1009 ang inyong siringa hulon. Palautuasan sa kahanginan mga ka K5 ang programa nga ginadulong sa aton sang kaalawan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, no? Mahimo sa mga natural herbs nga maca and calabawasa. Nagahatag sa inyo sang gana, nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Sa mga parikoy, tada, nga wala naging pwersa, no? Ang mga... Kwanta da, mga bana, dira ako kung nobyo na hindi maka-perform sang, ano ni, sang kanamiturn nga performance.
29: Kanamiturn!
28: Alit makalto sa klinika, the alternative of medicina. And wellness center, sang extend food supplement for men. Pag para makahamba si darling mo.
29: Kanamiturn, hit balaga.
28: Kanamiturn, hit balaga. Ang maca root nga daan nag-boost na sang sex drive, nag-improve sang energy. Kag sa mga kababainhan, nagpaganahagan sa mga sintomas sang menopause. And don't you know, nag-bulig man no, ang Extend Food Supplement for Men para sa better sperm quality kag higher libido. Extend Food Supplement for Men, isang kapsula ka lang. Ka K5 istoryahan tanan niyo ang istorya ni Kony Bala no nga pakaisahay sila tina in love sila sa isa kag isaya ga
30: istorya
28: kay nga si Kony nga daan halin sa isa ka magamo no? nga marriage and sang ulihi nga nakigbulag na gitya sa iya sini nga bana kasi nagbaka-baka, baligya isda para makasustener sa kinahanglanon sa iya sini nga mga bata. Sa tumation, no, luwas sa iya sini nga father ang nagabulig or nagatuwang sa iya isang iya nga pakaisa nga si Ramon. Dito sila, no? Dito sila nag-start na magluyagay. And si Ramon ang sa una nagakati-kati kay Kony Yaga. Siyempre, mahumok man na ang balat siya ni Kony. Tinangin komportable na siya sa iya sining kas. Tinangin kasintahan gid sila iya.
30: Istorya, hey!
28: Hambal ni Mamel Nora, ara na, nagmaoy na si Ramon. Hambal pa ba eh? Nagmaoy si Ramon. Kay tungod, hindi na niya kaya ang mga pagpangliba, kapag chismi sa ila, sa ilang lugar. Hasta ang pag, ano ni? Pag suya. dinadala higpang yung pagpang-bully sa iya sining sa ila nga anak ni Connie nga nagka-depekto sang ginbunag ini. Liwato naton mga ka-K5 no? Nga sandig sa pagtuon no ang romantic relationship sa tunga sang magkadugo, particularly sang magpakaisa, involve na sa mga complex legal, social, and genetic factors. Sa layi mga ka-K5 diri sa Pilipinas, gina-prohibit o kung gina-dumilian, ginaya ang marriage between first cousins. Ara na siya, no? Sa aton sininga family code. Hindi pwede kay related sila sa isa kag-isa. Related within the prohibited degree of consanguinity. Kasi ang muna ang klase sang marriage sa kung magpakasal man si Ramon kag iya sini nga pakaisa would not be legally valid. Amuna ang sandig sa aton sini nga layi. Diri naman ta sa family and emotional impact. Syempre di bala. Ba, hindi na mabatian nyo man kagina no, hindi mabaton isang pamilya. Father ni Connie, utod ni Ramon, nagapamato sa ila sininga relasyon. So, ang amunang aklase sang relasyon, nagatuga sang konflikto within the extended family. Nag-create sang long-term nga tensyon during mga pagtililipon sang pamilya. Nagabutang sa iban nga kapamilya sa mabudlay nga mga posisyon if the relationship ends. Kag no, nagalid sa tinatawag nga social stigma. Kay tungod diri sa ato niya, no? Nahambal ko na kagina, hindi gid siya katanggap-tanggap sa aton sininga komunidad. Kag sa Filipino family, no? Ang wala iya sang wala kita yung nagapabor sa amusin nga klase sa paghigog maanay. Ay, galing kay kung pamangkotor mo si Connie, di palangga agad niya si Ramon. Batian mo man si Ramon, palangga niya man si Connie. So, wala na may mahimo ang ila sa rin nga mga kapamilya. Bisan pa, no, gina-advisan sila. Kag, gina, no, gina, saysayan sila sa mga risgo. Di nagwagi itong hambal kagina, no? Diba si maka may epekto sa uli? Nagka nagtupa gid sa ilang bata mga ka-K5. So the risk of major birth defects o kung serious genetic disorders is higher than for unrelated couples. Tungod ang magpalakaisa are more likely to carry the same recessive gene variant na ila sini na inherit na gikan sa ila sini nga shared grandparents. So sandig sa pagtuon, no? In the general population, ang risgo sang bata having a major birth defect is about 2-3%. Sa mga kabataan sang mag-first cousin, ang risgo nagataas sa 4-6%. Pero may mga ara man yang no, ina bata wala man yang depekto. Amo nang inambalaton may risgo. Silingon, may posibilidad. Kasi, bugayan man sila sang healthy nga baby, at least mas okay. Pero sa kay Connie, kag sa iya sininga, pakaisa nga si Ramon, di nagka-apekto gid. Masakit para kay Ramon nga ginatawag nga abno ang iya nga bata. Pero, syempre, kung nagpaidalom na sila sa counseling before sila iya, nagsulod sa amo sa itong klaseng relasyon, at least na ready nila. no, ang ila sila nga kaugalingon sang mga posible nga impact sa ulihi, particularly sa ila sila nga mga kabataan. Kanhunta na, kanagluyagay sila ya langga. Ano ba yung advice nyo ga? O, ang balima Melora, hindi na ka mo magpa-advice. Advice ka ganyan. Tama na, Miss A, kay magkadugo sila. Tapos ang inyo kukuno sila ng mga bata abno ba sa mga katigulangan. Ang balima Melora Avelino. Magadamo pa na sila, Miss A, kung magbakal sila. Kung magbakal kuno sang extent. Ay, mga pala kayo, sa hindi nyo yung hindi ka magtumaro sa extend, ha? Kung magbinemba nga, na, ikaw mo dira.
1: Ito!
28: Igan ka mo ni Ma'am Elnora. Bawal pala magbinemba nga, na, yung mapakaisa, gam. Kabad, ha? Pag-uyab ka mo to, yas ang iban. Ano, man yung dira ka mo yas sa inyong sariling lahi.
1: Istorya,
28: kamay pa, no? Nga may natunaan, magkamubisan gamay. Ang gali sa aton sila nga, palatuntunan. Sa istorya ni Connie, nga ginpalayag naton, pinaagis sa aton sila nga drama. Mga pinanid sa gugma or the pages of love. Ka K5, I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Sila sa gayapon sa aton sila nga kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM Philippines sa Rojas City, 100.9 on your radio. My name is Miss Ega, K5 Amy Orleans Berondo. Sa ngalan, sang bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton sila nga partner sa technical side ka K5 Michael John Titoga. Sa ngalan sa aton sila nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Spore Biotics! Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics! Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics! Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sa antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500,
4: sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol, balay ng tambo ko.
1: DGX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced.
0: and syrup.
21: Bumakat sa mga butika.
22: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
25: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
24: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
25: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
26: The President's Report.
25: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
26: The President's Report.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: The President's Report.
26: President's Report.
25: SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM.
26: SONA 2026.

0: Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapaleg na ang The President's Reports, SONA 2026 Special Coverage, sang 100.9 K5 News FM Rojas. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyong silitag sa ka mga FM Radio, FM Dial. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Mabatian sa K5 News FM Philippines Mobile Application. Kag makitaan live, pinagi sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital sa itong official Facebook page, mga ka-K5. Subong hapon, mga ka-K5. Ang mata sa bilog at pungsod ang nakatutok naman, mga ka-K5, sa batasang pambansa as President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. delivers his 5th State of the Nation address, mga ka-K5 o konsona. Iniisa ka tuigan na pagdulong sa yasininga pamulong-pulong sang punong hikutibo ang yasininga pag-report sang government accomplishments apang labaw sa tanan. Isaman ini ka oportunidad sa presidente, mga ka-K5, na ipresentar ang mga top priorities sang yasining administrasyon. Mag-respond sa pressing national issues, kag-lay down ang mga plano sa nabilin sining mga tinuig, mga ka-K5, sa yasininga termino. Apang ang dako nga pamangkot sang publiko. Does the SONA reflect the realities and expectations of ordinary Filipinos, mga ka-K5? Sa idalom sang Article 7, Section 23 sang 1987 Philippine Constitution, nakasaadri that the President shall address Congress at the opening of its regular session, mga ka-K5. Hindi lamang inipaglatag sang Presidente sa iyang mga plano para sa mabot ng mga tinuig, kundi ginamanduan man ini sang konstitusyon nga mag-report sa mga Filipino sa mga nahimuan kag plano sang administrasyon. Ang pamangkot, mga ka-K5. Balikan ta ang mga government accomplishments. Ano ba lang ang mga promisa ni Pangulong Marcos sa ika-apat nga SONA ang natagan sang katumanan? Ano nga mga mayor nga mga infrastructure, economic and social programs ang nakumpleto? Nangin epektibo ba lang pag-address ang gobyerno sa mataas ka presyo sa mga balaklon, bugas, pagkaon, gatong kag basic commodities? Ano nga mga bag-o nga mga measures ang aton sininga pag-lauman sa employment kag economy, mga ka-K5? May enough bala nga quality jobs sa mga Filipinos nga nahimo? Ano nga mga plano ang aton ginalauman para mapasanyo ang livelihood and support sa mga negosyo? Pag-abot naman sa isyo sang korupsyon kung sa din sa nagligad gatuig, nagtatak ang linya ni Marcos, mga ka-K5, nga mahiya naman kayo. Mayara na gidman balas ang dako nga natabo matapos gagin buyagyag sang presidente ang ginapayag karon, korupsyon kag mga ghost flood control projects, mga ka-K5. Kag-iya siningagin pasalig na pagatutukan ng isyo sang korupsyon. Bastante bala ang nahimo sang presidente sa nakaligad gay sa katuig, mga ka-K5, para matap na ang korupsyon kag malagas ang mga nangin korup sa gobyerno, mga ka-K5. Pag-abot naman sa health and education, nangin bastante bala, mga ka-K5, ang gintukod ng mga pasilidad kapresong ospital, mga healthcare centers kag mga hulot klasihan, mga ka-K5. Sa peace and order, nagsanyo gidman bala ang dalagan sang peace and order sa pungsod o kun ilabi pa nga nangin mas delikado kag mas tangin peligroso subong nga panahon, mga ka-K5. Sa infrastruktura, ano na ang natabo sa Build Better More program? Inibala nangin madinalagon o kun liwat naman kita pagatuganan. Kagbase naman sa survey, mga ka-K5, nagapakita nga dapat mag-focus ang gobyerno sa pagtutok ng mga affordable ang pagkaon, madamo sang trabaho, strong action against corruption, inibala natagan sang katumanan, o kun liwat naman kita pagatuganan, mga ka-K5. Ang question naman sang publiko subong, kagmabatian tana sa dili madugay sa aton sining mga K5 patrol reporters, satisfied bala ang publiko sa performance ni Pangulong Marcos, mga ka-K5? Ano nga mga isyo ang inyuluyag mabatian ngay prioridad sang presidente kag maminsunar sa SONA, ikalima nga SONA subong adlaw? Ano nga mga promesa ang inyo ginexpect na ma-fulfill antes man magtakop ang yasininga termino, mga ka-K5? Ini aton pag-istoryahan subong hapon diri sa aton siniga pagpangalagad. kay by 4 o'clock this afternoon, mga ka-K5. Manatala na nga mag-deliver sa yasining nga zona si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikalima na State of the Nation address, mga ka-K5. Ara na naka-standby ang atong mga patrol reporters sa pagtuto karon sang opinion kagpahayag sang publiko. Likewise, pila ka mga nakalinyada nga mga oblag protesta, hindi lamang diri sa Roa City kag sa probinsya sang Capiz, kundi dito sa Manila, terebleman ng mga rallies ang inapatigayon subong adlaw, kadungan man sa napagsugod sang zona ni Pangulong Marcos, mga ka-K5. Pila man karon ka mga trivias, istoryahan ta, sinong may pinakadamo nga ginpatigayon nga zona, sinong makaisa lang mag-zona, sino may pinakalawig sa zona, pinakalipot kag may pinakamadamo ng mga tinaga nga ginambal sa zona, may bahibaluan ta na karon mga ka-K5. Kumayara ka mo karon sa mga minsay, mga ka-K5, galigi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, saluwat K5 News FM Rojas, agud babasa tangin nyo sininga mga minsahe mga ka-K5. The President's Report. 7 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 3 sa hapon, ang The President's Reports, Sona 2026 Special Coverage, ang ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento mga ka-K5 nga epektibo sa pag-amlig sa tunikeng lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Tandaan, kaupod ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check tani report na direkta sa palibot sa aton siniga syudad, no? Ginalibot karon ang aton siniga syudad para kwaon ang sentimiento sang publiko mga ka-K5. Anong gina-expect nila nga mabatian sa zona sang presidente? Pasado bala si Pangulong Marcos sa yasininga nangin liderato sa nakaligad gabagat tinuig? Nakasanbay mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad ang aton sininga mga patrol reporters sa pagdulong karon sang mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad. Ara na sa line 3, nakasanbay aton sininga koreksyon sa patrol with ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Hello ka K5 Roldan, ang reaksyon sang publiko angot ni sa ginalauman nila nga pagatalakayon sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. subong hapon. Sa aton diri nga paglibot kag pagkuha man sang pulso sang publiko, isa diri sa ginapahayag, no? Sa aton diri nga pagpakig-angot kay Sir Arnold, isa ka vendor kag presidente ni sang banwa sang panitan nga kun tani masolusyonan kag mahatagan gid sang tutok o kun tutukan isang pangulo ang issue sa flood control project nga sunod diri sa iya kaangay nga nalipatan na lang ini, no? Kag natambakan sang iban nga mga issue nga nagakahinabo karon, ilab na ang kinagamo sa politika kag ipabrodan sunod diri sa iya nga kun tani, no, indi ni pagtabunan sang iban niya nga mga issue o kun away man nga kaangay na nga pagpersonal ining publiko ya ang nagaantos ilabi na ining sa flood control. Nagluwas diri ginpayag man ni Sir Arnold nga indi ini bastante sa iya or wala pa ini nagkita niya base man sa iya nga opinion nga nahimo na sang insakto gid ni Pangulong Marcos sang iya sini nga administrasyon sa Bogod nga nagpungko ini o kami nakita na ni siya nga nahimuan gidabi kay sunod diri siya ka ngay nga naglala lang ang sitwasyon kag mas damo na nagtululuhaw nga mga issue, no, pag abot man niya sa politika. Kag ang pahayag sadto nga ginhala ni Pangulong Marcos sa iya siniman mga kaopdanan sa gobyerno nga mahiya naman kayo sunod diri kay Sir Arnold nga kaangay ano lang gito daw pang sukol lang to balak or pang tambak lang to agod nga matabunan sang or matabunan, no, ang mga nagkahanabo pag makuha liwat ang siripat siya sang publiko nga sunod diri sa iya wala man na solusyonan kag wala man nadakpan gid ang tanan nga yara sa likod sang sining flood control Project K5 Roldan. So nagalaom ini siya nga hindi lang sa flood control, hindi lang ang corruption, kundi ang tanan, ilabi na ang pagtaas man niya sa presyo sa mga balaklon karon sa pungsod nga halos tanan apektado na. Yari ang kabahin sa ang pahayag ni Sir Arnold sa aton nga mapakigangutan.
3: Ang gusto ko lang tanong kabatian sa suna subong sa aton presidente nga masolbar ya ang kaso sa flood control bala at matagaan sa justisya ang mga nagkalatabo nagligal bala nga way gid niya matagaan sa kumbaga eksakto bala nga pagtalupangod. Katulad ng sa nasiling ko na mga flood control, way pasubong sa kalinawan ang tawo kung ano ang nagkalatabo. Kagang corruption sa aton nasyon masyado gid ka data subong.
4: Sa iya pagpugo, Sir Bilang President, masiling ko ano na, kontento ka na sa yasining administrasyon or may mga nahimuan, Sir?
3: Kung sa ako lang, hindi ko kontento. Subong kay daw damo, gid sa ang nagululuwa nga hindi mayo sa iya subong pagpamalakad sa aton pungsod.
4: Sa subong sa iya ka, so na, Sir, ano ang may luyag kadabi or magluwas sa pagtakna or pagatag sa solusyon sa mga flood control, ano pagyan ang dapat na tutukan ni Marcos sa subong?
3: Para sa ako, ng, lalo na subong sa aton nga panahon, ang tulad sa aton mga kalanunon bala, mga humay takagwan, wala na kasilinan to ang presyo sa aton humay kagang aton nga abuno. Kung ka matagaas, ang aton mga huma kaluluoy, tani matagaaman niya atin din ang aton na agrikultura.
4: Sang nagligad, Sir, na hambal ni Marcos, ang words nga mahiya naman kayo sa yaman mga upod ng opesyal, pamatsagan mo bastante na ang iyasin ni mga nahimo para solusyonan ang nagakatabo ng korupsyon, Sir?
3: Para sa akin, hindi.
4: Yaman, Sir.
3: Ito para sa akin, though, ano lang to, though, pabula lang sa tao nga tagaan niya aksyon, panandalian man lang to, wala man sa may aksyon niya na ano, ang tanan, wala man sa may napamatudan.
4: Kung may luyag ka, Sir, nga ipalabot or mensahe kay Marcos, anong gusto mo sa nga ihambal, Sir?
3: Sa atong tani, mahal nga Pangulo, tani, di mo man tutukan ang kapigadoon sa tao, so nga subong ako, masyado kita subong kapigado. Lalo na ang mga trabaho sa tao, nga mga ara sa idalong tani, panuminsaron mo man.
4: Ikaw, Sir, bilang, ano, bilang nagbaligya ka, ano ang imo sa nga reaksyon subong sa nagkatabo sa atong nga kumso?
3: Masyado gi ma'am kapigado, kay sa muna magbaligya kami, dali ma lang kay kapante, nga daw ang tao bala may kwarta. Subong ang tao nagigipit isin karoon to kante, nga daw wala agad bala sa yung source nga makuhaan sa kwarta, do kapigado gid.
4: Kamusta imo kita, Sir? Ang i-compare ni mo subong pag sa mga nagigad, di ba katulad?
3: Dako, diferensya, ma'am. Lalo na subong para sa akong gabindos ko, ang ginapamakal kong materialis, matagas. Amon niya presyo nga dati, amon man Japon, ay managliwat, hindi ka man kaliwat, kay siyempre nagamnan na sa tao. Kung mag-adjust ka man, gamay lang gid. Hindi gid sapat, para nga aton bala nga, masili nga, okay na para sa sanguna, layo-layo kayo.
4: Dani mo kapital amo mang Japon or nagtaas?
3: Nagtaas ang kapital, ang income gamay.
4: Presyo amo mang Japon.
3: Ang presyo dako, ang kapital nagdako, ang dapat may kapital ang imutubo gamay lang.
2: Nabatian ka kay Pabroda ng payag ni Sir Arnold, isa ka vendor sa iya sini or ginalauman niya sini nung pagatalakayon sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa piyak nga bahin kay K5 Roldan, kaangay man ni na ang isang sa luyag mabatian kag pagkatutukan sa Pangulo ang flood control project. Ini ang ginpayag ni Ma'am Rose May sa aton man ni nga mapakigangutan kag magluwas dira no sa flood control nga kun tani masolusyonan ining programa nga sunod diri kay Ma'am Rose May nga ginpromesa sa Pangulo sa sumugod sini sa iya nga pagpungko nga sunod diri sa iya no base man ni sa iya nga pagkabati kay K5 Roldan nga hatagan gid o kun tutukan gid ni Pangulong Marcos ang mga pigado pinaagi man sa pagpahamtang o paghimo sa mga programa nga makabulig ilabi na ining bugas bala kay K5 Roldan nga makabaligya sa mas barato nga presyo. Apa ang kabaylo sini sunod diri kay Ma'am Rosmay nga kaangay indi patas ang pagpatuman sini kay K5 Roldan base man sa ilang nga personal nga experience siya.
0: Kedo si Kwan lang, do ilisipon lang yung nakabaton kay K5 Mayla?
2: Yes, kay K5 Roldan. Amo pa na, no? Pag sunod diri siya, daw may ano, kangay nga palapit-lapit ni sa luwag niya kay K5 Roldan, apesar nga ginhambal sang pangulo nga tanan maka avail gid no kutob nga may mga magamay bala ang ginakita sini nila no kag pamatsyagan man ni Mamros may nga qualified man ni siya kay sunod siya nagaobra malang ni kag nagabaligya sa karenderya kag sunod siya sakto lang gid ni sa ilaya nga dalas tuon ang iya sini nga kita sa pang-adlaw-adlaw kag amo na no nga puntani kun patas ang pagpatuman halin sa ibabaw tubtob gid sa idalom no mapatigayon gid kag mapatuman man sang patas kag indi ya sang may pinilian kay Kipad Roldana. Kari ang kabahin sa payag ni Ma'am Rose May may kaangkanan man sa iya ginalauman nga pagatalakayon sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang amon lang niya gusto nga matabo nga ang unaon niya ang flood control. Mm-hmm. Kay muning nga katabo diri sa amon tanan subong daw baha pirmi kun mag-ulan kami.
4: Mm-hmm.
5: Ay muna lang amon ginakuan kag ang mga presyo dabi sa gasolina kag bugas muna gid nga amon nabud na yan kay pati kami tanan na apektuhan man diri sa Roa City.
4: Mm-hmm. Sa kag saya sini pagpungko bilang president, ma'am, masiling mo kontento kana saya sini mga naimuan?
5: Daw, hindi kami akuntento, ma'am, kaya ang iyang mga ginto at diri sa amon daw, wala man niya natupad.
4: Parehas ang
5: bugas, naging pang ano yan di sa amon. Mm-hmm. Kasi nasa ang kunano diyang problema sa Roa City.
4: Mm-hmm.
5: Wala man niya nahimo.
4: Mm-hmm. Kag ang about naman, ma'am, sa corruption, pamatsyaga sa paglanda mo, sa sining nga pagpungko na bastante nagiman iyan ay muhan, agad masolusyonan ang mga nagkatabo nga corruption sa aton?
5: Nagrabe, pagidya, ma'am.
4: Mm-hmm. Nga man, sa inyo sinipananawan.
5: Ay, kaya daw ang tigado, nag-imol pagid.
4: Mm-hmm.
5: Tungod sa nagkakalatabo, subong diri sa panggobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Kaya kami gani, lahat kami maka-abil diri kung nagaawan kung ano ang gaabot sa diri sa barangay namon, diri kami ka-abil.
4: Mm-hmm. Kung may gusto ikaw nga i-message or ipalabot nga mensahe, ano ang gusto niyo ipalabot sa Pangulo, ma'am?
5: Ay, dali, tutukan niya man kami eh, ang mga tao diri sa Roa City, agad mabuligan niya man kami bisan paano.
4: Mm-hmm. Pag-ipag-roldan si Ma'am Rose May, isa ka managbaligya sa karenderya sa nga ito hindi nga mapakigangutan. Kaga amuna halos tanan ang panawagan sa nila programa nga makabulig sa mga pigado pag-ordinaryo nga mga Pilipino ang luyag nila mabatian kag isa sa mga pagatutukan o mga insentro sa patigayunon nga zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaangot man si Kipag Roldan, aton man nga napakigangutan ang isa sa mga graduating student o kung bago lang din siya graduate nga estudyante. Nga sunod rin sa iya, wala man ni siya sang magina-expect pa kung ano gid ang pagatalakayon sang Pangulo apang isa lang diri ang iyang luyag nga ipalabot nga kuntani masabat tanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reklamo nga ginahaboy sang publiko batok sa iya ilabi na ang mga problema nga ginapangatubang karon sang pungsod Pilipinas. Yari ang kabahin sa payag ni Ma'am Inday, isa sa mga estudyante. Para sa GC.
0: Sige, proceed kay 5 mile ha.
2: So amuna no ang kalabanan diri past sa aton dining observation kag puro pamangkot diri sa publiko kag Kipag Roldan. Ang iba no halos tanan na nagasiling nga wala man ni sila sang mahimo kon ano man niya ang igatuad kag liwat nga ipromesa sang pangulo apang isa lang gid diri ang kalabanan nga ginahinyo sang publiko nga kuntani pagkatutukan ining padayon nga pagtinaas sa mga nagapanguna nga balaklon subong man ining presyo sang gato nga halos tanan apektado kag Kipag Roldan kag halos kada semana ukon magbalot ganing isa ka semana dubli man ang ginataas kay isa ina karon sa mga kinahanglanon gidya sang publiko malaga sa transport man sector sa iban man no nga mga nagapadulong man niya sa ila sining tagsa ka mga trabaho kag kun matandaan no nga sa tong ikaapat ni nga zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakasentro ni ang iya sining mensahe sa mga economics kag sa inclusive kag hugot nga kompanya batok ni sa korupsyon. Kag subong naman niya, no, nagalaom ang publiko nga hindi manimadula ining paghatag sang solusyon ni Pangulong Marcos kontra korupsyon, ilabi na ining sa flood control projects. Kag kay Fabro Danke, halos tanan na kung pamagkuton ta ang publiko, hindi ni siya madula kay Fabro Dan ining flood control projects nga sa kadamu-damu kag halos binilyon nga kwarta ang gingastos, kag wala man lang ni sang may makikita, no, wala ni sa nakit-an sang publiko, ilabi na diri sa Capiz nga mayara man sa mga proyekto, no, nga ginpatuman apang wala pa sang resulta nga maayo, kag kaangay nga nagabili na ka mangani sa Gyapon nga isa man ina sa mga problema kag kay Fab Roldan.
0: Okay.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Pantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. The President's Report. President's
0: Report. Maraming salamat K5, Myla Vasquez Fuentes, sa gindulong balita, mga ka-K5. Pila sa mga ginalauman sang publiko, no, sa sining State of the Nation Address of Consona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga ka-K5. Halin sa palibot sang syudad kadto ta dianayo sa may Plaza and Civic Center, came information kita, pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo, according sa information ta, magahiwat or nagiwat na sang hublag protesta, mga ka-K5. As expected, no, mga ka-K5, nagahiwat sila sang rally para karoon ipalabuot sa gobyerno ang ilang man sining mga sentimiento, mga ka-K5, babatian. Kung ano ang ilang sining mga luyang ipalabot ng mga mensahe, kaya siyempre hindi na bago ang ginapanawagan sinin nila kung sino man nagapungko sa poder mag-resign. Pero tisubong, amuni ang medyo mainit-init, mga ka-K5, considering bangod man sa political turmoil, no, sa kuano sa part sang presidente kag mga taga-suporta sang vice presidente, mga ka-K5. Kag by the way, kaina gin kwanto the other week may nabato ng investigation ang Office of the Vice President para sa SONA, pero di nagina confirm ini hindi magkadto si Vice President Sara Duterte Carpio sa SONA sang presidente, bisan pa may naka-reserve ng parking kag bilang vice presidente. Expected siya, no, nga mag-attend sa VIP, mga ka-K5. O galing, since I believe dumakaisa or magkadua lang mag-attend si VP Sara sa SONA ni Pangulong Marcos, mga ka-K5. Matapos nga dalayo na nga nabugras ang ila sini, matamis kag malulot kapag damdanay matapos ang eleksyon, mga ka-K5, or kampanya nga do kulang do sobra sila sa aldab nga labti, mga ka-K5, ka sweets ang kampanya, purti sa nagdaog na nagamat-amat na labo, mga ka-K5. Check ta na itong Siniga Patrol sa Lembre 3 na ka-standby man. Atong Siniga Patrol with observation sa palibot sang syudad. Kagano may na-rally gidman nga gipatigayon o kung wala? May detalye sa Lembre 3 si ka-K5 Alan Catalan.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ka-K5, Roldan, nayari kita dali karon sa bayan sa Dinguerwas Civic Center na kung sa rin sa pinakauli ng report na ito nga nabaton, daw dali mag-start ang ginapahayag na mag-rally. Pero sa sining matin yun, so far, wala pa sang mga katapo o kung mga tao o kung mga organization nga magpatigayan sang rally diri kag kagina. May nakita kita diri nga membro sang PNP pero nag-check sang area, wala kang K5 Roldan sa may civic center, sangwa sang civic center, pero naglakat man kag away man kita may nakita diri nga mga grupo, no. Una diri ginpadulungan naton ang Roa City Bandstand nga konsiden do dra gina usually nagahiwat sang rally o kung hublag protesta ang pila naton ka mga kauturan na yara sa cause-oriented groups. Pero kagina, pag-abot nato dito, wala man sang pila ka mga grupo nga nag-kanto dito o kung magpatigay dabi sa isa ka hublag protesta. Iniangot sa pagpatigay sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr., no? Kagina, aling kita sa may bandstand, naglibot kita diri sa may City Hall area, kay gin-check taman sa may unhan bala sang kuan sang land bank kasi ko pasoy dito bala nag-start. So far the way pa man.
0: Way gid tawo kay Five Balan.
6: Wala gid ang ari diya sa sulod sang Civic Center, nagsulod kita diri pagulang gid sa may sulod sang Digueros Civic Center, nagapatigayon diya sang passport on wheels, no? Ang activity diya passport on wheels. Sang city government mga ka-K5, no? Amo na di activity sa sulod sang Digueros Civic Center. Sa kuwa, why man sang pila ka mga indikasyon, no? Magpatigayon sa rally, kay kung usually kung may ari ini, may mga grupo na ini, may mga bit-bits ng placards, right, mga streamers, o kung mga tarpulit, kag mga salakyan. So far, ang nagka-control diri, ang auxiliary lamang o kung mga membro sang TMU, no? Nga naga-control

0: Rick Center along sa May Hall of Justice. Wala pa man sa mga tao diri o kon na grupo, no? Na nagapakita ng indikasyon nga magpatigay sa rally mga ka-K5.
1: Oh, pero kaina ka K5 alam paglabay mo sa may plaza, may mga police officers gid man or mga patrol cars sabi nga naka-deploy.
0: May ari diri kagina sang nakita kita do patrol no sang police pro balikan tabi diri sa may kay hapos mga nita mo balikan tani sa may bike sang Aurora City bus stand naga tabo kita nagalakad kita kag diri kita magi sa may bahin sang Paseo de Catedral no nga konsiderin diri naton makita ang pila ka mga pumuloy man o kung mga tao nga naga pahuway-huway at same time naga monitor man sa State of the Nation address ang aton sa ning
1: feedback kada kay Damo daga pamati sa K5.
0: Oh, may naga
1: aradaay mo mga fans.
0: naga pulupungko diri kag naga monitor ano na ang dagtan sa Pilipinas pagabot sa iga report sa aton sining nga presidente no that so far ang aton sining mga pamulo nagakaon-kaon naga ulo istorya kag siyempre naga pamati gid kon may ara sang mga hitabo man o kon mga dali ka pwede ang gate kay Fabril Dan so may ari isang grupo nga naga ulo punsok diri sa tubang sang mga nagahulat pero masulod sa City Hall no dali lang gate no boss mayong hapon may rally sa Bansan Way the way man no gawain, no? Ato nigo sa City Hall. Ano? Mayong hapon. May makita kita din nga may daw medyo marali sa City Hall.
2: Negative.
0: Live kita karon no? Sa K5 News FM, anong? Ah, tayo dito ka. Nag-standby, no? Sige, dito lang ang mga nagapulo pang api diri ka K5 Roldan no sa may bahin sang Paseo de Catedral. May nakita ka din nga grupo nga daw gahana marali.
3: Halika gina. Why? May halika gina sa grupo nga
0: nagahana. Okay. Kasi monitor ka sa suna ni Presidente Abongbong Marcos Jr.
4: Pumamati, buhay ka ugatin.
0: Okay ka pamati. Okay. K5 Roldan, no? Ari kita dito sa tubang din mismo sa nga may bandstand sa may City Hall so far. Duhay pa man sa grupo.
1: Basi kinapoy na sila rally, K5. Alang kang di lang sila mag-rally.
0: Wala kita kabalo, no? Or basi, kay basi idungan ginila, wala alas 4. Hindi pa tayo naton maabot. Or ba si Madungang isla alas 4 sa pag-abot Manila dire sa bahinsang bandstand, no? Agod man nga idungang sa State of the Nation address ng aton sining presidente ni Bongbong Marcos Jr. Anang, mayong hapon sinyo sa K5 News FM Rojas. Naga may rally this one, why? Wala. Ha?
5: Wala kami kabalo.
0: Oh, wala kami kabalo. Anong ginagawa nyo natin this one?
5: Ga-standby.
0: O, duda, mugi ka mong ga-standby. Okay? No? Anong ginahulat kita?
5: May ginahulat kami.
0: Sino ang nahulat nyo?
5: Ang kamuntan na ka-upod.
0: O, upod nyo sa din?
5: Sa taga-baybay, ma.
0: O, maano ka mo di manang?
5: Maano ka na ni Toto.
0: O, Toto, lalay Toto. Toto, sa K5 niya sa FM Rojas. Kano ka muli nga gasanbay ka muli? Anong inyong tatay tinutuyo?
5: Wala mo kami kabalo, sir. Ulat mo lang kami di silaw sa mga upod.
3: Sino ang inyong upod?
5: Dayan, T. Bibing.
0: Buot sinigon, may rally din nga patagayon nun.
5: Ambot, hindi ko nakabalos.

0: Bibing nga taga din,
1: Bye-bye. Oh, dire ka mo makita na ay sa bansang kuan, sang banstaan. Mga pila ka mo ka grupo ang ginsang
2: report. Ay, kung
1: ano? So, mga taga bye-bye ka mo tanaan? Mga taga bye-bye.
2: May kanang ikugon man ka. Klase ka po.
1: Ito, pila pa malang ka mo kabilog? O, ano?
2: Wala, yung wala pa.
1: Anong oras ang kuan? Ano oras ang inyo schedule nga magkita na dire?
2: Ano kay alas 3 man ang lahambay?
1: Alas 3 na hapon. Tapos dire lang kamo mas standby sa may plaza. Tapos mahulat sa mga upod. Okay. So sa ang inyo pa kay dire posible may ara sa rally mo na. Okay. Ano gyud ang instruction sa inyo? Toto.
2: Kabalo?
1: Oh, kay kabalo.
2: Tumala kami di?
1: Oo. So nanay gayom-yom. Nanay katodi. Malaan ko na marali, gini si
3: nana. Ayun, hindi na malaan
1: ko. Naintindihan niyo ang inyo, bigkat to, Dre?
3: Ay, wala mo, amon later. Amon mo lang nga, ano sa amon nga, hambal ko may rali. Dari nga sa kwanang kantuan.
1: Nanay, sino ganing ngalan mo? Eh, ngalan lang.
3: Nini, ang nini.
1: Si alias nini, oo. Oh. Ano na edad, tanay?
3: 65.
1: Ano ginaginambal sa inyo, sang inyo, mga leader?
3: Pangili ko na sa plaza.
1: Oo, tapos?
3: Mahulat lang kami dari.
1: Mahulat lang ako. Mm-hmm. Pila ka mo sa inyo pamilya ang ginpanghambalan?
3: Ang putob sa ang membro, sine, amo lang ang ginahambalan.
1: Ano ang inyong asosasyon or kung organisasyon nyo, ano?
3: Ano ganito?
1: Anong ngalan?
3: Ano ganito? Ano ganito?
1: Anong nga lang sa inyong grupo?
2: Kaupo na lang kami sa Gabriela.
1: Sino ganito na ta? Alias Bingbing. Oh. Okay. Ano gid ang instruction sa inyo, Manang Wing?
2: Kapag duma lang kami di sir, eh maano kami sa rally.
1: Oh.
2: Mga 3 o'clock.
1: 3 o'clock. Grupo sang?
2: Gabriela.
1: Oh. Ang inyong nag-attend instructions niyo, kilala mo man.
2: Oo, okay.
1: Ano niyang group leader niyo?
2: Oo.
1: Okay, taga bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Okay, pila ka barangay ang gin-instruction natin?
2: Sa amon, sir. Kami man lang ang gin-ano sa bye-bye, oh.
1: Hmm.
2: Kaya lain-lain man nga rugal, may lipa, kulasi, itakugon, kugon, dumulog.
1: Hmm.
2: Pero sa amon, sa bye-bye, kami lang yan ang gin-ano yan.
1: Kamu lang gin-hambalan.
2: Oo.
1: Mga pila ka mo kabilog, Nay? Okay.
2: Sa
1: mo kami sir, galing kami palang diarity. Ah, okay. Ano oras gid ang instruction sa inyo?
2: 3.
1: Alas 3. Mm-hmm. Alas 3 na, no? Pasado na gan alas 3 pa inyong mapod.
2: Ay, pasal kay ko, ano si talaga pang lakaton?
1: Aga pang lakaton.
2: Oo, hindi kami sir, kano kay mainit, kami
1: mainit. So din sila halin.
2: Ang kami sir, kakwa kung din nila, ano, libot. Kalma nila, libot. Kapulo din sa, ano,
1: ah, mutsingon naga-marcha? Gamarcha na inyo mga upod? Sige. Ang inyo upod, gamarcha na, pero kamo, ari lang di.
2: Okay, kasarap sa upod. Init.
1: Okay, sige. Kadalungan ka mo ba ng wing kung ano ang inyong tinutuyo kung nga man ari ka mo diri subong?
2: Oo, sir, kay gapangayo kami kay Kuan, kay Pong Marcos, kung ano yung mahimo sa amon.
1: Okay.
2: Para makapangayo kami sa amon ayuta.
1: Okay. Subong nga tinion na K5 roll daan, no? Kansato sa inyong mga kautoran. May, kung pwede natin ma-check, no? Kaya according direct kay Ma'am Weng, daw gamarcha kuno pang ibang nang opod. Tapos mag-happy tanay sila direct sa may bahing sana.
4: Dira na sila ma-converge sa kwan, sa plaza, sa bandstand? So,
1: Ma'am Weng, inang grupo sa mga lalaki, inang dira sa may dalom, sang tulay, upod yun na, nara na grupo.
4: Okay.
1: Okay.
2: Oo. Ngayon, sir, gamarcha.
1: Oo, lamang gamarcha. Okay. Kay Subong Suna, State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Anong abi ang mahambal mo? Anong ginexpektar mo man nga mabatian siya Suna kag kung may mapaabot ka man sa gobyerno naton?
2: Gusto namin mapaabot kay Bongbong Marcos. na para makahaon lang kami sa amon pagkinhawa.
1: Okay.
2: Para mapapadya man ang amon ginahidyo.
4: Okay.
1: Kapareho sa ano, abi manang rin.
2: Ano lang, abot sa amon.
4: Sige.
2: Ayuda.
1: Kung ikaw ang tagpuan sa kahigayunan, ang istorya mo, abi, ang presidente ta, anong mensahe mo nga mapabot?
2: Kay Bongbong Marcos, damo na kami na ano nga parte kay Bongbong Marcos na natilawan. Kaya nga pa salamat din kamong Pangulo ay nakatilaw kami sa kanan.
4: Sige.
1: Pero ari kamo diri Subong para magpatigayan sang rally.
4: Sige.
1: Sige. Madamang gayong salamat sa inyong grupo, Manang, ha? Thank you, Git. Okay, five roll da, no? Ang nag-instruction sa ila, ti grupo, sang Juan, sang Gabriela.
4: Okay.
1: Nga mag-kadto diri sa may bandstand.
4: Sige.
1: Kag-base, dugay-dugay, no? Mag-kililita na sila diri sa may tubang din man sa
4: okay, sige. Bandstand. Thank you, Git, K5 Alan.
1: Sige. For the meantime, dugang diri siguro ng mga situation na report ng aton ikahatag. Sige, apon diri sa K5 News FM. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
5: The President's Report. President's Report.
4: Bago lang gid mga ka-K5, no, naghugpa ng helikopter nga ginasakyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batasang Pambansa full screen partner. Ari pakita ta, pa nag-abot na ang Pangulo mga ka-K5. Pasulod sa to partner sa kahon. Again, sugata na inisang pila ka mga opisyal kagaari na mga honor guards. Pasulod na ang presidente mga ka-K5 sa Batasang Pambansa. Kaga natala na sining makasugilanon ang pila ka mga opisyal sang kamara, ilabi na si House Speaker Boje D. mga ka-K5. Pasulod na ang presidente sa Batasang Pambansa Complex. Ginasugata inisang mga senador. Pila ka mga senador nga nagtambong mga ka-K5, no? Ara subong nagasugata sa iya sa entrada sang Batasang Pambansa. Ginsugata man ni siya bata nga si Congressman Sandro Marcos. Kagpila ka mga kongresista mga ka-K5. Sa gyapon, nagatuto ka mo, nagapamanti ka mo kag nagalantaw sa tonsining special coverage, The President's Report, SONA 2026 Special Coverage sang K5 News FM Rojas. Kaupod na ton sa Gyapon, ang Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center Tagimo sa mga produkto kapresan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap Klinika de Fresh Kag, Extend Food Supplement for Men. Kagsubong man, yaraman ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee Kag, Pre-Bio Coffee mga K5. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center ni Doc Ramil Uy. Sa Gyapon, ginasugata ang presidente mga ka-K5, ginalamano ang presidente sa mga kuano, pila ka mga miyembro sang kamara. Before sina ipakita talang na ang feed partner, kung tanay report ni K5 Rodney Kanugod man may pila man ka magkauturan kita nga nag siguro brief and concise lang detalye K5 Rodney. Angot karon sa sentimiento man sa publiko. Subong ang presidente mga ka-K5 mga senador kag kongresista magahinala sa makadali, no? Mga ka-K5. I-check tanay si K5 Rodney diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa bisan na kuan lang brief report antes kita maghatbag pamati man karon. Sa minsay sa presidente mga ka-K5 samtang nagapakiginunanon pa si Pangulong Marcos sa leader sang mga leader sang Senado kag Kamara mga ka-K5. Check tanay si K5 Rodney sa dugang nga mga balita sa brief and concise report diri sa aton siniga pagpangalagad.
5: K5 News FM live report.
6: K5 Rodney, direkta kita diri sa may palibot man sang siyudad sang Rojas para sa paghuwa sa mga pahayag. Sampila nato diri ka mga kauturan, may kaangtanan sa ginapanglauman nila nga pagatalakayon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya siniman ikalimang State of the Nation Address subong hapon folio vianti shete. Kasi ka buldan sa ato na rin kapagapan ni Bot-Bot, may pila na rin ka mga nagpahayag sa ilas ni man nga sentimento, ang iba negatibo, ang iba na positibo naman. Apang may pila rin kasubong nagidlamang sa transport sector, pila rin ka mga bus driver subong sa may Pueblo Terminal, ang nagpabutsyag nga punta ni pagatutukan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ilas ni man nga mga panawagan may kaang tanan sa fuel subsidy kag oil deregulation law o kung ini ang pag himo sang tikang agud nga hindi sila maladaan may kaang tanan sa padayon na pagsaka man sang presyo sang gatong kakaisay buldan nga bangod nga sunod sa ila madamo sang akon dako ang epekto sa ila man nga pang-adlaw nga pangabuhi ilabi na kay kaangay nga nagasinaka lang ang presyo sang gatong pero wala nagadugang ang pamasahe man sang sini nga mga commuters. Basta isa pa ini sa ilang panawagan man ka K5 Roldan. Kagang iba naman nagpahayag nga posible pagatalakayon man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa sa subong nga binalantaw nga mapabugal din sang presidente. Sa din nga sang tinalikdan nga mga siniman na ginkilala sang World Bank ang Pilipinas bilang upper middle income level na no, lapungsod which is sila kaangay nga kabutigan bangod ka kay Fibroldan na manami pamatian nga nagsubong sini ang level sa Pilipinas may kaangtanan sa economic growth apang ang realidad madamo sang mga pigado kag nagaantos sa pang-adlaw nila sini nga pangabuhi rason nga kaangay ang ini nga pagkilala sang World Bank sa pungsod Pilipinas isa ka sahi sang kabutigan ka kay Fibroldan sa din nga sila paano nga nangin na upper middle income level ang Pilipinas kung ang mga pumuluyo nagaantos wala sang trabaho. Padayon nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. No, sa amo ini ang Luyag, Manila, diri sa subong kakita buldan nga sa piyak na ipabugal ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at agon niya ang kasubong siniman nga sitwasyon na agon niya hindi tunok sa ilang magpadang ang mga Pinoy nga matuod din man nga improbado na ang Pilipinas pero nga kaangay nagapigado, nagapangabudlay ang mga pumuyo diri sa siniman nga pungso. So, yari ang pahayag sang isang sa mga convinced kaugagan kontrapropuesta nga nagalaom nga isa sa mangin plakayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address amo ang pagkilala sa World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income level in terms of economic growth.
7: Kay wala man ko na wala man ko may nakita nga hinimuan niya for the past nga sa term niya pina siya kay term pina na kay
8: years
7: gani
8: four years
7: for the past 4 years do wala man may nagbag-o kag sayaging hambal sang nagligad niya
9: posible da ang kabutigan naman nga nag-uswag ng Pilipinas asumpong sang nangina balita ang nagligad niya nagtaas ang middle nang in middle income na ang Pilipinas kuno no compare mo sa iba niya mga puso pero ang dako nga pamangkot ati paano mo mahambalin ha kaya hindi mo mabatsagan sa atong basic math no halimbawa naton dari sa Western Visayas may 6.4% nga drop rate mo yung pagtaka no ang income sa Western Visayas pero nga ito magagmay kag nanong nga negosyante nagawangal nagkaputo sila nagkapamildi sila kaga nga ito mga basic people man like ang atong workers kaga ang urban poor kaga ang iba pa na semi-workers na ito hindi man wala man nagpadayaw na mataas ang ilang sweldo kung may malubo man that's why nag-demand kita sa dugang saka sa sweldo kasi 5 ron no? So mo sinigod ang income nga ini ginahon lamang kang halos wala gani 1% yung mga dalag ko nga negosyo nga nag-invest diri sa aton nga mo man ang naging benefactor sa sining privatization sa mga basic utilities na ito like ang tubig, like ang power, like ang market. No? So sinigod ang ining bilyar, ang rason no masila ang nagahugakon no kung nagalamon sa nanginakita kung nga sang growth rate no nga ginambal diri sa Western Visayas samtang ang 99% masobra nga mo ang workers naton, kag-SMEs naton, wala nakabenepisyo sa Siningang government. Mo Siningon, may problema sa government policies, kag bangun sini sa tudlang, no? Wala kita nag-expect nga may pagbago, no? Kaya kung may pagbago, tani, from 2025.
4: K5, Rodney?
8: Yes, Kaysa Roldan, pati natin ang kabayan sa nangin pahayag man ni Elmer Foro, ang convener sa Kaoblagan kontra Protista, may kaangtanan sa ila sinigin na uman man nga pag-talakayon. Samtang, yari ang kabahin man sa nangin pahayag Kaysa Roldan sa atong singin mga kulturan ng mga bus drivers, may kaangtanan na mag-ini sa ilang mga panawagan.
10: Ang sa presyo sang katong. Oh, pero kundi
11: sa sira mga kay president tani pa no buon nila mga bus mga kuroto sir kay Kamal Rayo kay sinti yung bayal sa salakyan tigado gid kaya ang kita sang lakyan subong tigado kay tungkol sa kamalalon sang kuroto ang na sir kay oh ay gid sa stay silang tambay kami wag gid sa iro
10: okay.
8: Kabansang sa naging pahayag masang mga drivers, may kaangkaan nila sining panawagan nga agad sa ang presyo kanay sa ang produktong petroleum nga pungson. Samtang sa iban na kakitabildan, isa na lang na director ang pasag no, na sunod siya kung tani ang pagkatalakayo ng Monday si Redford yung Bumakot Jr. Kanya ang isyo sa flood control. Nga ka-subsist kuman ang maikinan pagda sa tigdon na sa
4: kalanggit paki-check partner kaya doon ginakuga si KK5 Rodney siya audio no ipaki-establish liwat sang linya nga klaro no para hindi mabudlayan ang mga nagapamati naton ng mga KK5. By the way, ginapakita subong ang pila ka mga opisyal sa gobyerno nga present mga KK5 na si Platanta no apisar sanday Senator Pia Alan Peter Quetano, Senator Amy Marcos, nagsiling ini magkadto sa bilang miyembro sa minority group. Kita te si Senadora Camille Villar ara mga KK5. No? Balantayan tapang iban pagid ng mga senador kag kongresista nga nagtambong ang pamangkot. Si Congressman, ang pakaisa niya, si Speaker Martin Romualdez ara. Kag si Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo nga ginisuan na to sa warrant of arrest mga KK5. Ara bala sila? Balikanti si K5 Rodney sa nabilin ng mga impormasyon. K5 Rodney, go ahead.
8: Yes, no. Kakita Roldan, pasensya gid sa atong mga connection. Isa diri na partner ang nagpahayag man K5 Roldan. Kasunod sa iya, punta ni pagtutukan man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya sa ikalimang State of the Nation address. Balikan ang may issue sa flood control anomalies ka K5 Roldan. Kung sa diin, sunod sa iya, kaya nga yung tugtog sa subong, wala pa ini masulbar. Kag mga magagmay palanggid ng mga personalidad na na-involved sa siniman nga isyo ang nagkaladakpan kag na preso. Pero ang mga dalagkuan, wala pa. Kag sa ibang pagigibahin, iyaman dirigin siling kakitabildan nga kuntani, pati pa ang sa food security man sa pungsod Pilipinas, particular in sa poverty o kung gutom, nga nagkakabatsagan sa atong siniman ng mga kauturan, matutukan man ini sa Presidente K5 Roldan, kagmahatagan sa nagkakaigo nga igtalupangod para sa kaayuhan man sa siniman mga individual nga nag-experience sa ang malain nga sitwasyon. Yari ang kabahin sa nangin sayag, K5 Roldan sa isaman kaporter, nga gintilala takay alias Patriarka.
12: Sa akong puntod na ang kay CDM na nga ang iyan ang tunang paan niya ng adlaw ang tungkol sa isa number one flood control mag-corruption tanan nga klase mga mag-corrupt iya bagun tanan-tanan kaga mga tanang problema sa Pilipinas na dapat iya tutupan na dapat na tanan ang tanang mga pigado dito tanan sa Pilipinas dapat ibuligan nila ang kalansangan labay-labay mga tao.
4: Okay. K5 Rodney, thank you again.
8: Yes, kay Fevral Dan nabatian ang kabahin sa mga pahayagman ni Patriarca, may kang tanan sa sining palabuton ng State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa The President's Report, so the 2026 special coverage sa K5 News FM Philippines, ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
5: The President's Report. President's Report. The President's Report. President's Report. SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026.
4: Nagapamati kamo sa gyapon mga ka-K5 sa The President's Report. SONA 2026 special coverage sa K5 News FM Philippines. Sa dili madugay, magasugod na ang formal nga pagsugod sang State of the Nation Address mga ka-K5 ni Pangulong Marcos. Pila sa mga senador nga nakita naton kagway gid lamang madugay mga ka-K5, apisar nga si Senadora Camille Villar ang ara sa Minority Bloc, kita ta nga nagbeso-beso sila iya ni Senator or ni Congressman Sandro Marcos. Mga ka-K5, bata sa presidente. And in fact, why kaya may nabatian nga negative alin sa bibig ni Senadora Camille Villar against the Marcoses, mga ka-K5. Subong ari naman, nagsulod na si First Lady Liza Araneta Marcos, mga ka-K5. No, nag-aabot na ini? Or nagsulod na ini sa kaupod niya si former President Gloria Macapagal Arroyo, mga ka-K5. Kagam pila ka mga top officials. Ari ni sila sa sulod sang plenaryo sang kamara, mga ka-K5. Kag any moment from now, magamartsa na pasulod sa plenaryo sang kamara ang presidente, mga ka-K5. Para sa formal nga pagsugod sining ikalimang State of the Nation Address. So no, sa mga taga Malacañang, mangin earth shaking ang SONA ni Marcos. Ang pamangkot, ano ini earth shaking, ano nga mga mabugat nga mga tinaga, ano kabugat nga mga mensahe ang buyan sang presidente, kay base karon false promises naman ini or mga wala unod nga mga mensahe na magatag lang sang makabig na tondritido paglaom sa mga kautoranta, mga ka-K5. Kag by the way, ha, sa record, ang presidente nga may pinakamadamo nga SONA nga natigayon amo si tatay mismo sang presidente, ta si former president, the late president Ferdinand Edralin Marcos. May pinakadamo ning State of the Nation Address nga giniwat, mga ka-K5, ba mako mo, ikaw ba naman naghugakom sa pungsod sang duha ka dekada. May pinakamalipot naman nga gin-deliver nga SONA si former president ano Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo, mga ka-K5. Siya ni may pinakalipot nga SONA do mga 25 minutes lang to. Diri paginsalida ang bangkang papel story, mga ka-K5, kagalipot lang ang SONA sa presidente. Pinakamalipot sa kasaysayan, mga ka-K5, bawod man nga kasagsagan ato sa tosang isyo, no, sa iskandalo nga ginagkadalaygan sang ni ane presidente Arroyo, bangod man sa Hello Garcia scandal, mga ka-K5. Naglawig lang ni sang 25 minutes and 55 seconds. May pinakalawig naman nga SONA, mga ka-K5, nga gin-deliver si former president Rodrigo Roa Duterte. Lawig-lawig, sobrado ka oras, bangod man sa apila ka mga tinaga, mga ka-K5, nga mga ginpang insert, mga impromptu nga mga speech, mga ka-K5. Balikat chat, sulod ta sa Senado or sa Kamara sa sining SONA 2026, mga ka-K5.
13: Huwag tayong titiklo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax

Ang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon.

Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura.
One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste-to-energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon
Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa.
We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa,
sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito
ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP
upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya.
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry.
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-SILICA initiative, the PAC-SILICA Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

kabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.

Na batian mga ka-K5 ang gindulong nga pamulong-pulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Sr. sa iya sinikalimang State of the Nation address mga ka-K5. Makita subong na mga ka-K5 sa aton sining live video feed nagikan sa Batasang Pambansa Complex ang paglamano sa mga senador kag kongresista mga ka-K5 sa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang iya sining lapit sa isa ka oras kag tunga mga ka-K5 lapit-lapit no lapit 1 hour and a half nga pamulong-pulong mga ka-K5 kung sa din sa iya sining sona nakabato ng pangulo mga ka-K5 sang pamalakpak meron man sang standing ovation mga ka-K5. Yari ang pilagid lamang sa mga masiling na tundre ginpalakpakan nga pahayag sang pangulo mga ka-K5. Una, ang pag-abot sa buwis mga ka-K5. Ang tax exemption sa income tax ginaduso sang punong ehekutibo mga ka-K5 nga i-amend ini kay currently ang aton tax exemption ara sa 250,000 ang annual income mga ka-K5. Ginaduso, igaduso sini sa Senado kag Kongreso nga pasakaon ini sa 350,000 pesos ang tax exemption mga ka-K5. And dugangan pagid sa mga exemption sa iban pa to nga mga incomes sa aton sini magkauturan mga ka-K5. May ara man sang igan patuman nga tax amnesty sa iban pa nga mga buwis nga wala makolekta sang gobyerno mga ka-K5. Isa pagidiri sa ginpayag sa presidente nga we demand nga dapat ibasura na ang pagsukot sang systems laws nga may tax mga ka-K5.

0: sa mga konsumidor, mga kaka-K5. Likewise, ang ginapaplano man sa presidente na mang-insufficient ang kita sa energy supply diri sa Pilipinas, kagang pagpanindugan sa manlulupig, hindi pa CCL, mga kaka-K5. O, amoning isa sa mga ginpanindugan sa presidente, no? Ang mga Pilipino iya, dignified, hindi racist, kag apisar sa mga pagpangdaog-daog, padayon nga magapanindugan para sa pungsod Pilipinas, mga kaka-K5. Pilagi lamang iniya sa mga ginamitlang sang presidente, mga kaka-K5, sa yasining sona o kung gin-deliver niya na State of the Nation address, kagang imbukada, mga kaka-K5, kung nabatian ninyo, isa sa mabugat niya nga imbukada, amo ang pag-ako niya nga masakit man para sa iya apang kinahanglan. Bangod hindi siya presidente sang iya pamilya, hindi siya presidente sang iya abyan, kundi presidente siya sang mga Filipino kag sang pungsod Pilipinas. Kag suno sa presidente, ginahikotar na ang pagpasaka sang panumbungon batok sa iya kaugalingon nga pakaisa nga si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kaka-K5. Pakaisa niya, no, Anay House Speaker, nga ginatudlo, dako ang papel, dako ang nangin papel sa mga anomalia, ilabi na sa isyo sa flood control, mga kaka-K5. Ginsiling man sa presidente nga matapos, isa katuig ang nakaligad matapos nga ginapayag sini sa SONA ang pagtutok sa isyo sa flood control project kag korupsyon, may mga opisyal na nga napapriso ang iban, mga lawmakers pa, mga mamalidha, kag mga matag-as ng opisyal and even contractors, mga kaka-K5. Gimpasalig man sini nga magapadayon ini, no? Magapadayon ini, mga kaka-K5, ang paghikotar sini. Agod mapasabat ang mga natungdan nga may kilabtanan sa isyo sa flood control, kagiban pa nga korupsyon sa gobyerno, mga kaka-K5.
1: President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM, SONA 2026.
0: Gani sa mga kaka-K5 naton nga nagapamati subong, o may gambal, hambal ni may nagapamangkot, wala man hambal kung madayon ang barangay election. Actually, madayon gid ang election nga man. Nakaset na niya sa November 2 mo. Ang ginbantayan tani ko nag-announce siya nga ipa-postpone yung election, mga kaka-K5, pero wala. So, ang madayon ang election sa November 2, mga kaka-K5, kaya nasubong July, August, September, October, November, 4 months na lang. So, madayon gid ang BSKE. Okay, wala niya iniyagin pa certify as urgent or whatsoever nga ipaiway ang eleksyon, mga kaka-K5. So madayon ang palabuton nga barangay sangguni ang kabataan elections, mga kaka-K5. Ikaw kaka-K5 gyud nagapamati subong, anong matag mo nga grado sa gina-deliver nga sona sa presidente? Anong masiling mo sa isining statement? Mga kaka-K5, ipadala ninyo mga komento kag mensahe diri sa K5 News FM Rojas. Standby ka mo sa mga masunod nga programa sang K5 News FM, mga kaka-K5, and of course ang dugang sini naton nga mga analysis kag paghimay sa gin-deliver nga sona sang presidente. Bantayin nyo sa iba naton nga mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Ara subong makita nyo nga padayon nga nagapagwa, no, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kaka-K5. No, asaya sini nga pagwa ang paglamano sa iya sang pilaman ka mga opisyal, no, kag empleyado sang House of Representatives. Makita ta subong nga nagkuha na ini, nagagwa na ini sa plenaryo kag nagasaka sa ibabaw, mga kaka-K5, para makitaan or matamyaw sini personal, no, makatapo sang media kag pila ka mga empleyado nga nagaka-cover sang SONA, mga kaka-K5. Kaupod man sa gyapon ni, and of course, ng mga empleyado to sang RTVM. No, kaupod sa gyapon ni Marcos, kadagasunod sa iya, si House Speaker Boje D. kag si Senate President Sherwin Gatchalian, mga kaka-K5. Arin na sila subong sa lobby sang kamera, mga kaka-K5, kag magagawa na any moment from now. Sa aton sini nga mga ka K5, i-follow nyo aton official Facebook page K5 News FM Rojas para ma-updated kamo sa mga balita kag impormasyon. More updates and more informations mga ka K5. Madamong salamat sa inyong pagtutok sa aton sini nga pagpangalayag diri sa The President's Report SONA 2026 special coverage mga ka K5. Ini buylog agi dulong sa inyo sang kaluan sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Kag subong man sa pagpanguna sa aton Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Sa ngalan sa aton Station Manager ka K5 Emmy Orleans sa Berondo na nag-supervise sa aton sininga coverage mga ka K5. Sa ngalan man sang Bugos Gapuersa sang 100.9 K5 News FM Rojas sa aton sinima patrol reporters ka K5 Rodney Dabandalanon, ka K5 Myla Vasquez sa Fuentes, ka K5 Alan Catalan, kag sa News Center ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron, ka K5 Darren Salomeo Henson. Sa technical department aton sininga kaupod ka K5 Michael Jan Ditoga. More updates tutukan ninyo sa K5 News FM Rojas. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
3: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
4: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
3: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the people's polls, the President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Physium.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
9: chemicals mabutik.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
11: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
12: DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
12: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
21: Ako, ang linya ko,
22: isang kapsula ka lang.
21: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
22: Extend.
21: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
21: Extend Supplement for Men.
23: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
12: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
6: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: D3 Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3
0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas,
1: mangabuti ka.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
5: Kina tong score gani?
9: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap.
29: Pamakang sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
32: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
33: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
32: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
32: Di pre, musta po lang kagabi pre?
33: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
34: Di kasi.
3: DTX 500.
35: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
36: Hi, Dennis Juan is good.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
36: Hi, Dennis Juan is good.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
36: Hi, Dennis Juan is good.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
37: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
38: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
39: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
38: Kay may barato balaya nga butika.
39: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
38: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
40: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
38: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
39: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
40: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes,
4: mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kano.
7: Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sisakadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduana lang.
9: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
5: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Oras sa K5 News FM. Rojas, alas 5:50 in Huwebes sa gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: K5 Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron. Maria Rochelle Abroad.
11: K5 at sa mga headlines.
1: Headlines.
11: Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
11: Pagsolbar sang issue sa flood control, korupsyon kag pagsaka sang presyo, luyag na masolusyonan sang publiko. Publiko wala nagapati nga bastante na ang nahimuan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga biktima sang sunog magapabilin anay sa multipurpose hall. RMPH kon RMPH ginadusog nga maging Capiz Medical Center. Sa dugang mga balitang lokal, automotive technician dakop sa drug buy bust operation, masobra 34,000 pesos nga balor sang shabu na kumpeskara. Kag subject person sa drug buy bust operation sa Barangay Kulasi, napasakaan na sang panumbungon.
1: Mga
12: Balitang Lokal.
11: Mga balita naman ka K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai sa kon Western Visayas. Mga balitang regional.
12: Balitang regional.
11: LTO 6 ginapanaugan sang show cause order ang empleyado sang city government nga wala nag-helmet samtang nagamaneho sang motorsiklo. Kagrupo sa mga mamumugon, ginaduso ang 250 pesos nga minimum wage increase. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
12: Balitang nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
11: PNP wala sang na-monitor nga pamahog sa seguridad sa Zona 2026. Improvised explosive device na recover malapit sa Senado. Minority senators wala magtambong sa Zona ni PBBM. Kaga Vice President Sara Duterte gimpanindugan nga hindi magbiya sa puwesto. Balita ka K-Fan sa luwas ang pungsod, Balitang International.
12: Balita International.
11: Tatlo patay sa pagpanglutang sa Sital.
12: Balita International.
11: Balita naman ka K-5 sa patag sang hinapa.
12: Balita Sports.
11: Ramos hindi ba pat-on kung makahampang sa Asian Games.
12: Balita Sports.
11: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
11: SB19 pinakabago nga tourism ambassador sang Pilipinas.
12: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
12: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa ligapag pangalagan subong adlaw sang Lunes, Hulyo 27 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K-5 Radyo, Tagbuanay sa Banwa sang Pinar. Kagsama sa nga Facebook pages sa K-5 News FM Rojas, kag K-5 NFM Rojas Digital. Ka-K-5 niya ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K-5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 5 sa gabi. Ka-K-5 niya oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka-K-5, may aras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Isa ka soft gel capsule available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Kag K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagalaom si Arnold, isa ka manugbaligya sang kakanin nga masolbar sang gobyerno mga issue sa flood control. Kagiban pa nga mga problema nga sunod sa iya wala pa sa nagakaigo nga solusyon. Ginpahayag man niya nga hindi bastante ang impormasyon nga nabaton sang publiko na hanungod sa mga nagakatabo sa pungsod. Kag nagalaom ni ka K-5 sang mas klaro kag masanag nga samat gikan sa presidente. Sunod kay Arnold, nagapadayon ang korupsyon kag hindi inikontento sa pamaagi sang pagpamalakan sa administrasyon. Bagod madamo sa gihapon na mga issue nga iyanakitaan nga wala pa masulbara. Isa man sa iya ginaduso nga tutukan ang among nga wala nagasanto nga pagsaka sa presyo sa mga pinagapanguna nga kinahanglanon. Ilabi na may mga kaangtanan sa sektor sang agrikultura. Nagpahayag ni ka K-5 sang kabalaka para sa kaimtangan sa mga mangunguma nga sunod sa iya nagakinahanglan sang mas dako nga suporta. Dugang pa niya sa iya pananaw, hindi pa bastante ang mga nahimo sa administrasyon o kung administrasyon batok sa korupsyon kaya nagalaw miniga mangin mes akong mas epektibo ang mga tikang sa gobyerno sa pagsulbar sa mga isyo. Sa katapusan, ginpabutsyag ni Arnold ang iyang handog na mas tutukan sa gobyerno ang kapigaduhon kag mas pamatian ang kahintangan sa ordinaryo ng mga Pilipino. Wala nagapati ang iban nga publiko nga bastante na ang nahimuan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. agud masulbar ang mga isyu pag nagapanguna nga problema sang pungsod. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Rosmay Manugbaligya sa Karandaryan, iyang ipahaya nga magluwas sa wala paghatag solusyon sa flood control projects. Wala man niya na batsyaga ng mga gimpromisa sang Pangulo. Kadungan sa iya gindulo nga mensahe sumungod sa nagpungko ini bilang nga Pangulo. Sunod din kuntani ang mga ginpaguha nga balita nga madamo na sa nabuligan nga pigado si Marcos. Makaabot man sa ila kag kuntani mahibaloan sini nga hindi tanan nga pigado kon ordinaryo nga tawo nakabaton sang iya programa nga ginapabugala. Magluwas diri luyag man sini ka K-5 hatagan kuntani pagtamod ni Marcos ang iniinsyakto kag padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong kag bugas nga tuma nagapapasan sa publiko. Sa piyag nga bahin ka K-5, magapabilin anay sa multipurpose hall sa barangay 8 ang mga pamilya nga apektuhan sang natabo nga sunog. Las 8 sang aga, Sabado, Hulyo, Villante 5, sa sitio Luuban, barangay 8, Rojas City. Sa interview sang K-5 and News FM Rojas kay punong barangay Castor Halls, Bialin. Iyagin pahayag nga ginahulat pa nila ang maging plano sang city government. May kangtanan sa permanente nga pag-aistaran sa mga biktima. Sunod kay Bialin ang duta aging tugutan. Tukod ginatindugan sa mga balay nga nasunog ang ginapanagiyahan sa mga residente nga nag-aistar diri. Bangod sila nakadependa sa gihapon sa tag-iya sang duta. Kung pabalikon pa mga pamilya nga apektado kag pahanugutan nga magkapatindugliwat sang ila nga mga puloy-anan. Pahayag niya ka K5 pananglita nga hindi pagpabaliko na mag-residente. Magapagayo ini siya sa bulig sa city government tagod nga matagan sang maayo kag permanente nga puloy-an ang mga nasunugan. Samtang nagpasalamat naman ang barangay sa pauna nga bulig nga ginhatag sang city government sa mga biktima, ginahulat na lamang ang mga masunod nga abiso sang pamunuan. Sa city government, may kangtanan sa dugang nga ayuda kag iban pa nga mga tikang para sa mga pamilya nga naapektuhan sang sunog. Nalakip sa napulo kadugang hagna nga ginaduson ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa 20th Congress sa pag-upgrade sa estado sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa idalom sang Senate Bill number 2324 nigo ginaduson ni K5 nga gikan sa level 2 nga General Hospital mapasanyog sa level 3 ang estado sang RMPH nga nahamtang sa Barangay Lanot, Rojas City kag pagatawgon nga Capiz Medical Center. Pananglitan maaprobahan na sambit nga hagna nga may kapareho man nga bersyon sa House of Representatives. Mapaidalom na sa pagdumala sa Department of Health ang sambit nga pasilidad. Ginalauman nga makabulig iniya good mas dako pa ang numero sa mga pasyente nga maakomodar sa ospital. Madugangan ang numero sa mga doktor, nurses, kag nurses, medical staff, kag madugangan ang mga kagamitan. Samtang sa nauna nga pahayag, kumpiyansa si Capiz Governor Freddy Del Castro nga mapahumana kag mas mapaayo pa ang kalidad sang serbisyo nga madulong sang RMPH sa tiyon nga inibangin Capiz Medical Center kag mapaidanom sa pagdumala sang Department of Health. Para sa aton nga mga police reports sa K5, dakop sang otoridad ang isa ka automotive technician sa gimpatigayon nga drug bypass operation last Jes 17 kainas ang aga Hulyo 27 sa Barangay Kudjan, Ibisan. Ginkilalang akusado kay alias Benji 37 anyos kag residente sa Barangay Ilaya, Ibisan sa nasambit nga banwa. Nakuha sa paghinakop sini ang tatlo ka sachet sa ginapatiyan shabu nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag may standard drug price nga 34,000 pesos, 500 pesos nga bypass money kag iban pa nga mga non-drug items. Nahibuluan nga ginakabigman si Benji nga street level individual kag provincial priority target list. Natigyon ang operasyon pinaagi sa gintingob nga puwersa sang Capiz PDU, Ibisan, Mambusaw kag Sigma Municipal Police Station. Sa karon nakahunog na ini sa karsel sang Ibisan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang kagatapusan nga balitang lokal, napasakaan na sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang subject person sa ginkasang drug bypass operation sa tung Hulyo 22 sa Barangay Kulase, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang mga persona kay Mark Sani Gabayaron, 20 anyos kag residente sang Sitio Loyo sa nasambit nga barangay. Nakuha sa posisyon siya ang isa ka unit sang revolver nga armas dotang na may 5 ka mga bala, isa ka wallet nga may unod sang isa ka sachet sa ginapatihan shabu kag 2,500 pesos nga kwarta. Nahibuluan nga ginakabig nga problema kag ginaangot sa pila ka serye sang kinawatay sa ilang nga barangay ang among nga individual. Sa karon nagapabilin ini sa karsel sang Rojas Component City Police Station si Gabayeron. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ubo si Ponilana Trangkaso. I-Mighty C ka K5, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Ginpapanaugan sang show cause order ang land sa kunsang Land Transportation Office. Region 6 ang regular employees sang Iloilo City Government nga nakuhaan sang laragway nga nagamanew sang motorsiklo nga wala sang helmet sang damlaglag. Kinahanglanon sila nga magsumitan sang written explanation. Sa sunod sang 5 kaadlaw, humalinsang nabaton ang notice. Base sa initial assessment sang talatapan, ang insidente ang mahimo makasunod sa paglapas sa Republic Act No. 10004 ug Motorcycle Helmet Act of 2009. Sinasambit nga kasuguan ka K5, required ang driver kag pasahero sa motorsiklo nga magsuksok sang standard helmet bisan anuman ang kalayoon. Sunod kay LTO 6 Regional Director Attorney Jodoso Guidospan II, nga wala sang labaw sa kasuguan sa diin dapat nga maging ehemplo ang mga nagatrabaho sa gobyerno. Sa pihak kabahin ka K5, nag-file ang Iloilo Pepsi Cola Workers Independent Union sa panibago nga petisyon sa Regional Tripartite the Wages and Productivity Board sa Western Visayas ang 250 pesos nga wage increase para sa bugos nga rehiyon. Sa pahayag sang IPCWIU, kakabahin sang grupo nga United Labor, dapat nga mapasaka ang sweldo bagod hindi masarangan sa minimum wage nga 550 pesos ang nagataas nga presyo sang balaklon kag serbisyo. Nagapanawagan subong ang grupo sa mga mamumugon kag iban pa nga mga grupo nga makig-isa sa ila pagsuportahan ang panawagan nga pataasan ng sweldo. Nahibiluan nga ining na ang ika-apat nga petisyon para sa 250 pesos nga wage increase humalin sa bulan sang Abril. Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6, 16:00 sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluwaan. Sang DTX 500, Klinika DTX 500 ka K5, mayara sa ngang palia leaves, kag di sugar, sugarcane extract, sa ka herbal food supplement. Ikaw mayara sa hypertension diabetes, i DTX 500, di superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
2: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Wala sang na-monitor ang Philippine National Police nga pamahog sa ikalima nga State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Naka-alerto ang mga ini kagugot nga seguridad ang ginapatuman. Ginatagman sang PNP ka K5 nga wala sang ginamatuman nga nationwide gun ban. Nagdangat naman sa masobra 20,000 ka mga police ang gindeploy agud pag magdumala sa dalagan sang trapiko kag protesta sa Commonwealth Avenue malapit sa batasang pambansa. May mga policeman nga nagadeploy malapit sa Malacañang samtang sarado naman ang dalanon sa Liwasang Bonifacio kag Ayala Bridge. Ginkumpirmar sang NCRPO ang explosive material nga na-recover malapit sa Senado takna alas 8 sang aga sa mga Lunes, Hulyo 27. Ginapahayag nga nakita nini sang isa ka empleyado sang towing service company sa Center Island sang Jokno Boulevard sa Pasay City. Giliyo naman nga nag-responde ang Pasay City Police Station Explosive Ordnance Disposal Team agod usisaon kag i-neutralize ang nakitaan nga bomba. Padayon naman sa karon ng investigasyon kung sa diin ini naghanap. Sa dugang nga mga balitang nasyonal, wala magtambong ang kalabanan sa mga miyembro sang Senate Minority Bloc sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mas luyag niya nga maglantaw na lamang sa telebisyon. Kagin pahayag nga isa ni kasimple nga pamaagi sa iya protesta batok sa administrasyon. Ginpahayag man ni Senador Amy Marcos nga hindi siya magtambong sa sona sang iya utod bangod malain ang iya buot sa administrasyon bangod sa pagkabilanggo sang pila ka mga senador nga kaupod o hapon kaupod nila sa Manorya. Magluwas kay Cayetano, ginsiling ni Marcos nga hindi man magtambong sa zona sa day Senador Loren de Garda kag Senador Robin Padilla. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpanindugan ni Vice President Sara Duterte nga hindi ini magbiya sa pwesto. Sino kay Duterte makabig at pagtraidon sa 32.2 million na mga Filipino na nagboto sa iya sa tiyon magbiya ini sa pwesto. Kung luyag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madula ini sa gobyerno, sarang mahimo ni Marcos ang tananagod makakasin ni sa pwesto apang hindi ini magbiya o kung mag-resign. Nahibaloan ka K5 na nag-atubang sa karon ang Vice Presidente sa impeachment trial bangod sa ginaligar, hindi husto nga paggamit sang confidential kag intelligence funds. Hindi mapaathag ang manggad kag betrayal of public trust. Hugot naman ini ginapanginwala sa opisyal kag politically motivated lamang ang impeachment case sa batok sa iya.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas ka K5 na size Viente sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit, kag healthy ka K5 DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita International. International.
0: Tatlo na ang kumpirmado nga napatay kag apat ang napilasan sa natabong nga pagpanglutang sa CITEL Center sa Washington sa sa CITEL Police. Kalakip sa napilasan ng isa kaduha katuig nga bata nga lalaki nga yara na sa karon sa stable nga kondisyon. Sandig sa inisyal nga impormasyon, duha ka persona ang gidaligar. Nagbayluhan na isang lutang sa lugar kag nagdala sa mga tawo sa palibot. Sa karon kay K5, isa na ang nadakpan kag padayon pa nga ginalagas ang isa ka nakapalagyo. Nahibaloan nga isa ka food festival ang ginahiwat sa lugar sang matabo ang pagpaglutang.
2: Balita International.
3: International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
2: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Posible nga hindi makahampang ang basketballista nga si Dwight Ramos para sa Gilas Pilipinas na magasalida sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan sa mga bulan sang Setyembre. Sunod kay Ramos, schedule ang mayor nga rason kung nga hindi papiho na makahampang ini sa Kobon. Bangundungan ang Asian Games kag ang Japan B-League. Nahibiloan niya natala na magasugod ang Japan B-League sa katapusan gabay sang Setyembre kag magatapak man kadungan sang Asian Games. Magabalik ini sa Livanga, Hokkaido matapos magperba sang bago ka kontrata. Kabayan si Ramos kay K5 sa pool nga ginpasa sang Philippine Olympic Committee sa Asian Games Organizing Committee.
2: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Opisyal na nga ginpahamtang ang P-POP group nga SB19 bilang pinakabagong ambassador sa Department of Tourism. Sa Instagram, ginpakigbahin sa Department of Tourism ang mainit kapagbatong sa grupo kag ginaragway ang SB19 bilang lima ka Pilipino nga artista nga padayon nga ginapakilala sa bugos nga kalibutan ang talento, abilidad kag kultura sa mga Pilipino. Sunod sa DOT, gikan sa isa ka simple nga pag-umpisa at tugtog sa pag-perform sa international stage. Padayon nga ginapakita sang SB19 kag sang ila fandom nga atin kung ano kalayo ang mahimo nga maabot sang Filipino Pride. Samtang nagpasalamat naman ang Department of Tourism sa SB19 kag sa atin sa padayon nga pagpakilala sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.

0: Amay ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa mga adlaw sang Lunes, Hulyo 27, 2020 sa isa ko ang inyong intag balita ka K5 Maria Rochal Shaira di Anon Ebron. Live nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.12, 83.7 K5 Radio tagbuanay sa Banwas ang Pilar kag sa amon sa mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers and mga radio listeners nga nagupod ka ka K5 chat sa mga gabi sa D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side ka K5 Michael John Ditoga at ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gaan.
10: Kabasa na naman.
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman, balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala naging sang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging ya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Michelle Manuel ang barangay sa Bayon Kapi. Ay manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
20: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.

0: sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Sa tanan ng tagpamatay isang K5 News FM Philippines, mga K5, kag sa tanan ng mga kapamilya sa aton nga paratuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Kamay pa nga sa gihapon, kamutanan yara at man sa maayong kahimtang sa panglawas, kag sa pagtuo, labaw sa tanan. Kaya mga pinaka-importante, kaya mo gid ni ang ginkinanglan naton sa sining ng mga tinion. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios nga tagiya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Dalayon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan, kay amo gid ni ang pinaka importante nga kita firme nga nakaangot sa Dios. Kay kung hindi, dako nga katalagman, labi na sa aton nga matinyong subong nga perte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalampan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magkatuon sa pulong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga paanggid, sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, inihiling po namin ang inyong patnubay at gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkaluman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon pong ito,

0: FM. Ether Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ether Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: Ether Bio. Ang Ether nga may Physio. Ang Physio nga may Ether. Ether Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ether Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod. Sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo, gigkaayo ang may TC.
0: May TC.
8: Mabaka sa mga butika.
0: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
0: May TC. Epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
13: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Extend food supplement for men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
15: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
14: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nag gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Ibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko, Dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta, pa na di ka bilog?
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang, ah!
0: Hey, five galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag-alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-aria. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Garagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-aria.
9: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong nga ulo.
9: Masami nagapangihi.
10: Masami

0: TC
1: sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo, pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mamaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasabay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon estasyon sa Rojas City 100.9 K5
1: News FM.
16: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
16: D3 Bio.

0: sa Santo ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be? Ay, ari tay ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani kadto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Why na kamo guupon nga duwa ni nanay?
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati.

0: ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magboto.
1: Hey, hi, kalingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
7: Correct.
6: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity. No? So, ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBCs keep part isa sang aton lymphatic system ano ang WBCs ta amo ni mga macrophage ta mga immune system ta tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mahimo sa medium chain triglycerides, mahimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
7: pero
6: part.
7: Pero kung may tonsillitis Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
6: I-oil pulling.
7: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
6: Correct.
7: No? Kag wala na sa plain nga D3.
6: Why na sa plain na D3?
7: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
6: Canker sores.
7: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
6: Pwede.
7: Through oil pulling.
6: That is the power of D3
7: ang
6: Bio.
7: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, Sir
6: Correct.
7: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
6: Tonsillitis.
7: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
4: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infection to sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, no imuon niya hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulod ta ma-absorb
7: ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nang kagaw ma-disintegrate Sir Boy.
6: Wasaag
7: sila.
6: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
7: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
6: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
7: Ang mga natural, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
6: Ara na yun.
7: Kay grabe na.
6: Grabe na.
7: Aton niya, sa churi sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang perminti mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
6: D3 Bio na yun.
7: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparation ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
6: pag-ira. Lain na yung istorya.
7: May nakita ko, Sir Boy. Kung plakaong kagit tamis, after kaong tamis, ma-oil pulling ka.
6: Oil pulling ka.
7: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
6: Correct.
7: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
6: Oil pulling, no?
7: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
6: Correct, ma'am.
7: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, Sir Boy.
6: Correct, no?
4: D3

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Kuwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, ibigtimo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Pag hindi ang partner ko, testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nung iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
18: D3 Bio!

0: 5 Galingawanta.
1: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, hi, Galingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM.
6: E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang mong D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio,

0: Class 4 Biotics.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds
1: ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
1: DTX 500!
3: Katalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
4: Sa isa ka adlaw?
3: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
4: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: ka man ahuya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey! Hi! Kali! Ngawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM.
3: E3 Bio.
4: Ose Rosita, kapang

0: Kaya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang Little Bayo nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bayo!
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bayo! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa akin?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
9: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali ng vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Xtend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Xtend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Xtend Food Superman for Men.
5: Xtend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gani carots.
22: Hindi lang karos, mga kulturan.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
19: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
23: Mas no.
19: Ano tayong interval?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan ta karon what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
24: Kabay pa na inom na ni engineer ang iyang extend. Iyang ditribayo, iyang kaditx 500, kag nakapamasad niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
20: Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, amo ang pagtubo sang myoma.
24: Mm.
20: Ang akon nga Iloy, natubuan sini sang last 2004, si Mami. Ini ang ginkakas through surgery, ama kun mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
24: Kag si Mighty C.
20: Mm-hmm. Mm.
24: Now, actually, kung pala inom ka antioxidant,
20: mm-hmm,
24: palakaon ka prutas, mm-hmm, palakaon ka gulay,
20: mm-hmm,
24: layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP.
20: Mm-hmm.
24: Layo chances sa imo nga makuani matabo. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C,
20: mm-hmm,
24: malayo ang abnormality sa imo hormones.
20: Mm-hmm.
24: Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol.
20: Mm. Mm.
24: Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sa uterus sa babae.
20: Mm.
24: Good thing lang, kay 95% sini,
20: hindi siya cancerous.
24: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
20: Imagine,
24: gadako. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon. Gadako dyan.
20: Gadako na yan.
24: May dumduman ko blaw nga. Gabusong ko no, pero pagpa-check up, hindi man, gali.
20: Amin na si Mami, amin na mga tambok. Kagalit mayuma.
24: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
20: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
24: ginaipit niya.
20: Ginaipit
24: niya. So, amo na ang mga posibilidad.
20: Mm. Ang mayuma, ang ginatawag man nga fibroids.
24: Mm.
20: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Ini siya ang himo sa muscle cell kag fibrous tissue, no? Muscle tissue and fibrous tissue. That's why fibroids ang tawag. Maayo na lang kay hindi cancerous, bangod according sa office sang Women's Health, 20 to 80% dok sa mga babae makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
24: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm-hmm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
20: Lawas. Oo. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX. Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imong prostate gland.
24: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
20: Husto,
24: imagine, 3 to 10 times.
20: Kamangihi.
24: Ngihi sa isa ka gabi. Imbis i-enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir JP. Nga aga inom gid ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Eh di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate. Gusto ko lang straight tulog ko, Sir Boy. Amo na amo nang rason nga gainom gi ko DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
0: Amo na, Sir JP, kung overuse ka or underuse mo ka prostate ka man.
1: So hindi live in moderation lang, ha.
24: May rason. May rason. Kay exercise kag over exercise.
20: Oo. Engineer, kasi over ka na.
24: Ang problema abi, Sir JP, ini mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayuma ga-prolap sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatawa sa babay. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
20: Mister. So, pagpa-check up, ano na, no? Mayuma nagali.
0: Kananan, pa-check up, gid. Kag mag-DTX 500 and Mighty C and Pure C.
20: Oo, sambali, Doc, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
24: Kung dako na.
20: Kung dako na. No, by that time, dako na mayuma.
24: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
20: Absence of blood.
24: Absence of blood. Tapos,
20: aminorrhea.
24: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes.
0: Tapos inang frequent nga may mga droplets, blaguro.
20: So, fatigue, anemia, fatigue kag pangluya, isa ina sa mga simptomas.
24: Wala man ka dapat ka bala cancer, GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main tisya, adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulase ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imong lawas, halin sa imong mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells.
20: Kag protektado ina sang kwan, Mighty C or Pure C kag DTX 500.
2: DTX 500.
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
20: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
20: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana, kapin.
20: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
20: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
20: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
20: Diyan pila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang taong, kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
24: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. From sa ginakaon gid, Sir Boy.
20: Correct.
24: Tamis.
20: Uh-huh.
24: Mahilig soft drinks.
20: Added sugar.
24: Mga added sugar, cake, mga pastries. Mga mantikaon.
20: Abaw!
24: Oh, grabe. Kontra-kontra gina niya.
20: Mga
24: hindi na manami. No? Uh-huh. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma, hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C engineer.
20: So, correct kid Dr. Ramil, no? Ang pathogenesis sang uterine fibroids is multifactorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni Mighty C kung kag-oy pero si, kung hindi mango sa immune system, constant inflammation abi will result to tumors eh. No?
24: Amo na ganing, mas maigid inom na lang ka, biskan may mayuma ka na, inom na gid ka DTX 500.
20: Mas nagid nga mainom ka.
24: Ang ang purpose na is para hindi na makadto sa cancer. Hindi mag-canceros ang mayuma. Tigay siyempre ang DTX 500 kag 90C mayra anti-inflammatory properties, anti-carcinogenic,
20: anti-mutagenic.
24: Anti-mutagenic. So din ka pa adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong DTX 500 kag mighty sick.
0: Inang may nagahabok ni Dok daw goiter or something.
24: Makabulig.
6: TTX 500. Ako si Laylay de la Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
20: Ano ang imo ginabatsyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
20: Subong bila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180,
20: wala
6: sir.
20: Ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
7: DTX 500. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jessa, si Nani, nag-antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala aron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
7: Pure C vitamin C. Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, gumaling yung ubo ko.
7: Pure C vitamin C.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pero may kasakay sa mga public transport, ga-jeep, ga-tricycad, ga-tricycle, ga-bus, responsible nyo na, it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene. No? Dapat mag Santon Plus Herbal Soap. Anay, ligo, antis, mag-agwa sa balay. No? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with VCO, protektado kasi ni tanang niya mikrobyo, bakteriya, pati fungal infection, kayang-kaya. So, mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektado sang bayan. Ang Clinica Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imuilok. Layo ka sa ginatawag discrimination. Hindi nga pagsakay mo sa jeep na tanan, no?
24: Clinica Dio Fresh.
20: Clinica Dio Fresh ang kanalan. 48 hours of freshness. So konsultiro ka, sultira ka, kanalan mo ni, no, para fresh na fresh.
24: Pero dapat sundon yun last engineer. Before magamit Clinica Dio Fresh, maligo anay. Maligo. Gagamit ang
0: Santon Plus Herbal Soap.
20: Wow!
24: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nami, nadamo na engineer, no? Mas kadamo ko maligo, dugay na matunaw.
0: Huwag ka nami isang bukal eh.
20: Ay!
24: Huwag ka nami isang kuan tupad kung naka Clinica Dio Fresh.
0: Gahamot. Nami. Huwag ka ginapangita ka.
20: Sa imo pang masahe.
24: Ang namihan ko, engineer ka ng mga pigid siya, bla. Mga pisa sang DTX Coffee Mix, DTX Premium, mga butangan niya sang Litri Bio. Pagkatapos, gulpi, sikretuhon niya inom ang extend.
0: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwa na po. Epektibo na.
20: Ay!
24: General, may bagkoso po nga sikrito hambal sa mga ano, mga user. So, permero ko nung round ko, no? No need nga mag-ano ka?
20: Mag-extend.
24: After. Kaya para makasikan kag third ka.
20: Extend, so, importante ni sa mga lalaki. Importante mo ni sa aton blood circulation. Kung nami ang blood ng circulation, layo kasi ginatawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL deposit.
24: Ang rason nga nga ma-exercise ka, sir boy, because para nami yung blood circulation.
0: Correct.
24: Same lang. Kung naka-extend ka, daw naka-exercise ka.
20: Correct.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB, maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iban nga biskan ga therapy nila gakadto na sa mga DOT centers ta gina gabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system isa na pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin nga mga monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist, pero ang D3 Bio is also antibacterial specialist.
24: So kaya niya ang kaya sang tibihon. Boom. May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga palakaon ha, sang butong kaglubi layo sa TB.
10: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong no or lana no.
24: Ini subong niya, aranas D3 Bio.
10: Ay, nasa D3 Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Pag palainom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
10: Correct.
24: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. That, biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication ay.
10: 6 months na, sir.
24: 6 months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
10: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang in DOST, sa Department of Health, that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila, nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga.
24: Pagaluya imo immune system, dira katak yun, sir boy.
10: Correct.
24: May kuan gani statistics nga 1/4 na sang world's population may TB.
13: Grabe, no?
24: Grabe.
10: Grabe, no?
24: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system. Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka. Kung D3 Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
10: But,
24: tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay.
10: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3 Bio, no? Updan yung D3 Bio ang iya medication. Hindi pa kung taton ang 6-month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3 Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali manaog kay may D3 Bio. Ang
24: mas dali ka mag-ayo.
10: Mas dali ka mag-ayo. Nga, kaya ang D3 Bio, yung niya ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium bacteriobacteriosis, hindi ya ka-resist sa ginatawag na monolaurin. Ang gapataygid kay TB sa D3 Bio, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3 Bio, nga si monocaprin kag monolaurin, tap na onyagid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga amigo, may mga miga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3 Bio. Ha? Bakli na D3 Bio para dali mag-ayo. Budo ka tayong tananaw.
13: Bakli D3 Bio para dali mag-ayo.
10: Anyway, ang D3 Bio amuna, no, way labot sina nga ging cure ang imo TB, ginbuligan, ay putiktado ka pa sa kataro kag trangkaso. So, ginansya kagid sa isa ka kapsula nga mag-itumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid. Ginbulong mo na ang imo TB, mayop ang imo trangkaso kag ubo kag hilanat, diin ka pa, way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria. Because this is also
24: kung
10: a natural
24: sa
10: cure.
24: pihak ka nga kalibutan, Sir Boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli o UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klase nga balatian.
12: Pwede niya isa lang.
0: Iniya, all in one.
12: All in one. And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses nga kayang-kaya ni Ditribayo.
24: Correct.
12: So, this is...
24: Ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinahangla na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
12: Correct.
24: Ditribayo, over the counter.
12: Over the counter.
0: Awa ng bintaha. Bintaha.
12: So sa mga I know na ining masakit ginakahuya no ng dogabing stigma mga ambal uy si engineer may
0: makalalato
12: may TB do o makalalato no this is also ano magwa ni siya ang vapors ang imo breath amo na ga transport
24: ginatago na pag may TB ka
12: kung TB ginakahuya ka, no
24: siyempre huya si Doc may TB nakalain pa
12: matiyan nakalain pa matiyan but that's okay no need nga makahuya ka mo no kay may Ditribayo no so go to your that center ginapupos ginanamon niya kung ano ginapus ang gobyerno ginasuportan ka naman ha kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB magaan ka mo sa bulong nga libre kag bakal ka mo sa Ditribayo para magsuplementahan na
24: kung wala gid kay nagbakal Ditribayo pangayo lang dadahon ka payas ang ano sa imo tupad balay ang duga sang
0: dahon
24: ka payas dako makabulig sa may mga TB Sir Boy. Amo lang na agwantahan kapait.
0: Maulo upload kag kapait.
24: Kay way man kay nugbakal. Kunta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So kung nagano ka nagainom ka sa imong medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema Sir Boy.
0: Kita niyo lang. Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
24: Buwa, tagduha ko tsara. Butangan mo, bikalamansi. Nami na, duha ko tsara, 3 times a day. Pure ha, kung wala kayo nagbakal Ditribayo.
0: Correct.
24: Kung may, no? May nagbakal ka Ditribayo, ma-Ditribayo ka lang, kaagwa, lalang magwanta ka sa pait. Maulat, mami, kung sinong mano, sinong ma-process na nga laboratory, paano himuon, kuhan? Na extracted nga juice ang duga sang kuan para sa TB. Para sa TB lang.
12: Kita nyo na no,
24: that's para sa TB ang namian ko sa Ditribayo kay hindi lang para sa TB mo. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga caused by viral infection. Kayang-kaya sa Ditribayo.
12: Kung lipaton ka, Dok, kaya man.
24: Kaya man.
12: Kung for example hindi ka matunawan, kaya man. Ha? Ano pa gid? Ang Ditribayo basically ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao. Dali siya maluya. Ang iya metabolism, tam-an ka nubo. Tungod, of course, overwork ang immune system. That's why, tabangan ni Ditribayo na ang immune system with pagaan ka pa energy, no? Ipataas pang immune metabolism.
24: So, pero may ginahambal, Sir Boy, pag tibihon ko no ka, grabe mo sexual life.
12: Ha?
24: Ano na mo?
12: Grabe sexual life mo. Gabi,
20: Junior, latmiko. Latmiko, muglan sikrito mo. TB galing. Galing ang TB ni Engineer, yan ditubo niya.
12: Kung may TB ka, kung hapon hot ka, kung may landat ka sa hapon mo.
24: So meaning pa, ang circulation, grabe.
0: Grabe.
24: Basin amo ng
20: rasyon. Amo ng namin niya.
0: So papili ako kami, Sir GP. Wala ka sex life o may TB ka?
24: Wala sang piliyon to, Sir.
20: Kabudlay mo niya.
0: TB ka lang para may sex life.
20: Amo na lang niyo, ah. May TV ko para may sex life ko pero ma-Ditribayo ko.
0: Pwede.
24: Tapos sa pag-inom mo Ditribayo, gainit pagid lawas mo. Gainit pagid.
12: Tagbo yung metabolism mo, no? So sa gabantay, kasamang TV patient, mag-Ditribayo. Pasyente nga may TB, ititribayo mo.
24: Protektahan ang
12: pamilya gid mismo. Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni Ditribayo na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni Ditribayo. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, ititribayo mo na. Kung gabantay ka sa may tao ng TB, iditribayo mo. Kag plus,
24: no? Biskan, wala ka TB.
12: Mag-ditribayo ka.
24: Alala, sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala.
20: Oo. Isa na.
24: Prevention is better than cure, Sir Boy.
12: Of course, no?
24: Mabakal na lang ko ditribayo. Iway ko kabaloyas, tanan ko mga ginatubang, may TB.
20: Mas damo, lang patay sa TB kumpara sa kuwan COVID.
12: Anong daan nyo na, Sir JP? Kung guubo ka,
10: abimot lang kaso na.
0: Mm-hmm.
10: Uy, kabalo, TV na. Mm-hmm. Tiway ka na kaso, kayang-kaya na hindi tribayo, tanan-tanan na. No? So, with just one capsule, wake ni ka na kanalan magpanumdom kung anong cause ang ubo mo. Trangkaso man o TB na, kayang-kaya ni D3Bio.
23: D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, mix ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3Bio, ang D3. Yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. POC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyok nga may POC vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Latap na ang akong nga ubo.
23: POC vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Marina Siginti na si Balom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, malin yung ubo ko.
23: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Okay. So, kanto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3Bio.
10: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ila nga pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan. Galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
24: Ang penicillin, umumalan antibiotic na sikat sang una.
10: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may hipabi ka, budlay gidya kakson.
24: Hasta mapatay ka lang.
10: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
24: Hipasi. Hipasi. Grabe na mo.
10: So, kaya ni D3Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner sa imo, di mo kakas-kakas. Kaya ni D3Bio. So, pag inom mo D3Bio, less worry ka na sa hipabi, less worry ka pa sa TB.
24: Or even HIV.
10: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3Bio. Hindi mahimo na ni plain D3.
0: Kuya ma, D3Bio ko. Rason? Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3Bio.
24: Kag mainom ang ka D3Bio.
10: Pag-inom ka man D3Bio.
24: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Though, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot. Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria.
3: Mm-hmm.
24: Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himusla sa mga gut-derived nga B.
3: Vitamin
24: Bs. Mm. Importante na.
3: Gut-derived hormones, serotonin.
24: Gut-derived hormones, serotonin.
3: Dopamine.
24: Mm. Dulong niya to sa kwan?
3: Sa imo brain.
24: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin.
3: Mm.
24: Nami tulog mo. Ang mga ka-importante, ang mga ka-bintaha kung gainom ka sa ano.

0: is your PRC, DTX 500 kag dito bayo. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung food supplement.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
3: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.

0: baby.
1: Extend.
2: Superman for men.
3: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
9: Kinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
10: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba ay nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agami mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 sa ating nga Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton Globe number 0927-7448940. July 27, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Gali na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jerile.
0: Kamusta, Lo?
1: Well, so far. So far, still very far. But still so good. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa aton tanan. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ang importante ng tagaan-tagis ang mataas nga pag-atipan ng atong ligayong lawas. Ibutang tagi siya mas mataas nga prioridad ng atong sistema ang atong ligayong lawas hilway sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman bisan ano kabudlay, basta wala ka lang masakit kag balatian, may chance sagi kita nga maka ligayon nga makalampuwa sa kunano mga pagtilaw kag kabudlay sa atong pangabuhi. Pero kung natakihon ka na siyang hilana, trangkaso si Pong kagrabi ng mga masakit, mga ka-K5. Mapundo kagid mo. Mabtiner kagid sa side sa ospital o konsimo balay. Kag-according sa liwat sa aton nga research, mga ka-K5, rason gid nga kinanglan kita nga makangkot sa maayong sistema, maayong lawas, kaya hindi kita magmasakit kag balatian tungod ang masakit kag balatian isa ka madako nga porsyento nga kabagdanan kung nga nagakapatayng tawo. So as much as possible, hindi kita mag pabaya sa ato ni kayong lawas. Atong gid pasulabihon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilim noon. Likawi anay ang mga matamis nga mga ilimnon da, mga mamantikaon, masin, may mga preservatives. Kaya mo ini ang nagahatagid sang pagabok sang aton lawas. Nagaig itiyan siya makakaon ka sang prutas kag sang utin. Utan. Ang pag-exercise, isa gyapon ka namin nga opsyon naton mga ka-K5 nga makondisyon ang aton lawas. Ini ang natawag naton the natural detoxification process of our body. Ang pagpabalhas. Kaysa kada ilig siyang balhas naton, nagkaupod ang mga toxins o kung mga higko nga nagapundo sa aton sistema. Toxins o kung higko o simply hilo nga nagatinir sa aton lawas nga mo ini naghahatag siyang paguba kag paghalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. Sumayo gid sa gihapon ang alternatibo nga makapabalhas kita. Kaya mo ini ang aton gid nga chansang mabuhinan o kung mapagwa man lamang ang aton nga mga toxins nga deposito sa aton lawas. Kag siya pagid ang mga kagaw kag mikrobyo, bakterya sa aton palibot nagatuga man sa kalitan sa aton kayong lawas. Ang aton nga himuon, inisyatibo mga kakifem nga pagkahimuon, is simply lang, manglimpyo lang kita. Kay kung limpyo, ang aton ogsaran, ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, hindi magatinir ang kagaw kung mikrobyo nga isyagi sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagamalasakit ang aton miyembro sa pamilya. Kag subong man mga kakipem likawan nga ma-stress kita. Nga ang stress mga kakipem nag-trigger sa kunano nga sakit kag balatian sa wala lang naton ni Maloano. Nagataas ang imong nga blood pressure tungod sa stress. Nagatubo ang mga kanser. Tungod sa stress, damo na heart attack. Damo man na stroke. Kag iban pa nga mga resulta sang stress mga kakipay. So gani kon may mga bagay kag mga butang sa aton palibot nga nagapahatag sa aton stress, likawan naton o kung kontrolahon naton mga kakipay, ha? Kag hindi gin makalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Ibuinas kita kay tungod may ara kita sa nga suplemento sa aton panahon nga natural nga magahatag gid sa nga pag-atipad sa aton sistema nga maglimpyo mga kakipay nga makakasya mga toxin deposits naton. Kasi liwat amo ini ginatudlo gid nga isa ka mayor nga rason kung nga nagabalatian kita. Tungod sang pagguba sang aton sistema tugas ang mga toxins nga ra sa aton lawas. Ang DTX 500 himo ini sa natural utan. Ang palaya extract, amargoso. Gamo ini mapisan magtol-tol mga kakipayb sa mga guba naton nga silula. Mga selula nga lipong o kung luya gina-repair sa aton nga DTX 500 nga matagaan sang bag-uyang nga pwersa. Gina-repair yung mga damage nga mga selula kag tissues naton mga kakipayb. Ginatagaan niya sang nutrisyon nga magbako diwan ka magpansyonar sang iya nga sa ang iya nga pag-atipan sang aton kayong lawas. Subong ba ng DTX 500 mga kakipayb, ginabantayan niya nga ito ng blood sugar. Kay man ang diabetes, hindi ya basta-basta mo. Madamo sa mga sakit kang balatian nga pandaro niya sa lawas mo kung may diabetes ka. Isa na dira is erectile dysfunction. Sa mga lalaki, mga kakipayb, bisan ano pa gusto sa pinsan mo na wala na nag-aupod ang lawas mo, Vlad. Biskan pa mag-ubad as tubangan mo ang pinakagwapaway. Tungod ang sirkulasyon sa dugo mo, tungod mataas ang blood sugar mo, wala na nag-aupod ang kanyon mo eh. Tungod sa grabing blood sugar mo, mapiktuhan ang mga ugat mo. Ang mga pilas, ini maglayo na yun. Pwede ka makagangrina, Jirili. Tungod ang imo dugo, lapuyot siya, kag namo siyang blood sugar, ang mga antibodies naton. Hindi na maka-circular maayo ka makakanto sa mga bagay o kung sa mga lugar sa aton lawas na para mag-repair. Nasure kita nyo ni mga diabetes, kalamanan, dirili, ang tiil, blano, nag-aitom. May kilala ko dyan, no, kahoy na mo. Mamudlay ko mapilas na kaya hindi siya mag-ayo. magangrina lang siya kay may infeksyon. Di karon mahabalon sa isang doktor, napili ka siya lagari kung lungon. nga lagari, bidok. Nati, kung lagari pilion mo, lagarion tantil mo, donta. Kay para hindi maglapta naging ang infeksyon sa lawas mo. Buhi ka, pero ototil mo. Nga kabudlay mo na, dokman. Kung lungon, bidok. Ya kung longon, hindi na din natin magpa, hindi na kinanglan mag-utod sa tail mo. Pabayaan to na lang ni magsaka ang mga kagaw, kag infeksyon sa ibang mga parte sa lawas mo. Hindi lang longon, no, ka, hindi pa ko gustong patay. Lagari lang ako, no, ka. Lagari yan, dok, lihog, dok. Mga ka-K5, grabing ang diabetes, eh. Tungod siyang iaton yung blood sugar nga mataas, gumun niyang lawas tay. No? Kagpatyo niya ka dili, kidney mo gumun niya. Ang atay mo, ang heart mo, dohalos ang mga major organs ni mo mapituhan tungod siyang diabetes. Now, simply malangin mo, o gapanubuon ta malang blood sugar ta, adyasun ta nga aton diet kag aton lifestyle. Kag ang bulig siyang DTX 500, importante. Kay man may aral siya nga epekto nga parihas gid sa insulin nga naga-convert sang aton nga mga blood sugar nga magahimo siyang energy. Kag subong may ginabantayan niya kung taas ang level sang aton blood sugar, ginapanubuya. Kag ginabantayan nga ibanda hindi maglapaw sa level. So, amarguso eh, no? Kag tapos may labot sina, may arap ang super antioxidant nga halin sa tubo. Nga nagadipin sa dugang mga kakifal sa aton lawas, nga hindi kita mahalitan sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang tuyo sa free radicals is gumpon ng aton silula. Ang silula ang pinakagamay nga bahid sa puno sa kabuhi sa tao. Karon kung guba silula mo, guba ang tisyo, guba atay mo, guba baga mo, mapatay ang tao, di ba? So, ang ginahimo sa antioxidant naman, ginasagang niya ang antioxidant o kanining mga free radicals. Kaginatagaan niya sa dugang na kabako ng aton selula na makabato sa antioxidant o kon sa mga free radicals rather, no? So, kinanglan ta mga ka-K5 gate sa subong aton panahon nga hilwa kita sa sakit kag balatian. Ibutang ta sa mas mataas nga prioridad kag atensyon ang aton ni kayong lawas. Atong gipilion nga suplemento, inumon adlaw-adlaw, DTX 500. Mga ka-K5, ang aton manhimoon subong para hilwa kita sa trangkasyo, sipon, ubo, hilan at allergy. Asma o kunhapo kang iban pa. Sa aton tiyempo subong nga nagaulan, nagainit. Dugay-dugay, mahandong naman, mabalbal naman ang ulan. Kambyo-kambyo klima. Kag sige kita expose sa iban man nga mga tawo, ang laton-laton sa bakterya, kinanglan may proteksyon kita. Mataason ta ang aton resistensya kag depensa. Kinanglan ta vitamin C. Kag kun vitamin C ang pinaka-the-best mga ka-K5 inumon, nga vitamin C ang mugid ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kada kapsula sa mighty C, depwes na kaon ka siya napulo ka orange mga ka-K5. Kag madasig siya i-absorb sa lawas. Dasig siya matunaw. Pwede mo siya mainom, bisan may kakinanan, wala ihapdo sa tiyan. Ang importante nga ma-absorb sa dayon sa lawas kay para nga abtik makaposisyon, nga makapataas sa atong resistensya kay depensa, batok sa mga kagaw o komikrobyo nga naghahalit sa atong ikayong lawas. Kag sa mga kabataan, painuman man sila sa Mighty Sea Syrup for Kids, ha? Kanadlaw nga kantong kamataan na to sa eskwilahan, ginatos ka mga kapariho yung man nga mga estudyante ang ginasugatay, ang ginakaupo niya. Hindi ginmalikawan, may arang gidayin nag-ubo, nag-ahilanat, nag-trangkaso, o kung may mga kagaw. Kung ang bata mo, pinapainom mo sa Mighty C0 for Kids, may aras sa proteksyon nga hindi siya malatnan. So Mighty C0 for Kids, kag Mighty C, ang alkaline ng vitamin C for adults, ha? Nainom ng D3 ba yun? Pasalamat kita kay may bulong na sa kagaw. May bulong na sa mga bakterya. Pero ining virus, mga ka-K5, huwag yapon bulong. Kung grabe ang pwede ihalit sa mga bakterya sa atunig kayong lawas, mas grabe pag iyang virus mo. Kaya man ang virus siya, himuon niya yung lawas na ito niyang bihikulong. Masakay siya sa aton sistema. Kag ipangkumbinyohon niya diriling nga maglain ang aton lawas, no? Panggubon niyang silula, kagkadasig lang siyang iyayang paghalit. Kagdasig man makangkon ka siyang infeksyon. Kagdasig ka lang mapatay kung may virus, mga kakipay. So kinaglanta, halong kita, limpyo, likaw kita sa damo tawo. Kung kinanglan mo mag-face mask, face mask again. Pero kinanglan ang away aras sa sulod eh. Ang aton immune system, amugin ang nagasagang. Ang aton sistema, may soldado kita na immune system. Pero hindi makasarang sa pwersa sang mga virus sa aton na subong na panahon. So himuon naton, is inom kita D3 bio. Tungod ang D3 bio, tested and proven na mismo no, kita during sa pandemic nga nagabulig yung dipinsa sa aton na selula. Kung inkasyo giman makabatyag ka sa mga simptomas, maumpawan ka lang nga dali, girili. So inang ining D3 bio, may ara siyang panakot nga extra virgin coconut oil. Kag ara dira nagatiner ang espesyal nga elemento nga natawag naton nga monolaurin. Gamo ini ang nagahapin, nagaputos ang aton selula. Kay kaso gid man makasunod ang virus, hindi iya mahalitan ang aton selula. Kay naputos siya sa monolaurin from extra virgin coconut oil. Nga mo ining main ingredient, panakot, sang aton nga D3 bio. Kag may vitamin D3 nga nagahatag dugang ang persya kagabakon sa aton immune system nga para dugang magkastigo sa virus, mga kakipaib. So everyday, inom kita D3 bio, DTX 500, kag Mighty C, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, saranggin mamakal sa halos tanan yung mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Sarang man mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Subong man, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Na kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, Saturn Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Alas 10, size na mga ka-K5, let's go to work! Well, last night, supposedly, balik kita programa na ito na Sunday evening. But unfortunately, tungod sa aton yung aktibidades sa amon nga team building nga ginhiwat sa hinubaan, medyo nag-advise ang aton nga station manager niya, lo, pahuway lang ka muna ni Jirili, mandi lang ka mong programa. Kaya it's been a long travel time, mga ka-K5, from hinubaan to Bacolod, kag halis ang Friday, Saturday, kag Sunday, may mga activities kami dito nga ginubra. Padayon dito sa hinubaan. So, last night siya naghulat kang nag-abang sa programa, tiway kita. Di sumong arena ba kita? Tawag na kamo sa ito natline, na bimira kamo na siyang inyo observasyon. Na sumong adlaw is a very historical day. July 27, 2026. Ang State of the Nation address ang aton yang President Marcos Jr. Ang sunod do amo ini ang iyang report mga ka-K5. Ano na ang direksyon o kung ano na ang sitwasyon sa aton pungsod Pilipinas? Di na nakalabot ang aton nasyon pagkanto sa Dennis Bulan. Hindi mo palupad sa kuno racket. Kaginabalita sa aton sang aton presidente ang mga plano nga kusadin makatabang, makabulig, kag makapasaka sang aton nga kapigaduhon bla. Nga makabatsyang makita siyang ligwa sa kapigaduhon. Di damo nagsalaka ang kilay, damo manalipay, damo man nga daw sige hambal ang presidente, sige man siya siyang dibati. Kasakay sa silakyan kada buhi ni Marcos, diling ilalalis siya mo. Doon namin matagaan microphone kang hala. Damo man kumporme. Damo man na dismaya, no? Di ko may ara ka mo na opinion kag obserbasyon ninyo. O kon inyo yung personal yung nga opinion mga kagay five. Parte sa Sona, no? State of the Nation address nga ginahiwat sa mga adlaw sa aton na presidente. Pwede ka mong kapahayag niya sa inyong damdamin? Isipan at damdamin? At tawag ka mo sa aton telepono 0928-611-2263. Kag 0927-7-44-8940. So, amoy na, ang unaging imukada, dinigrabi mo, no, no, sa nagligad pa niya si Mana, I think mga 2 weeks before sang suna, mga kakifive, may nag-tip sa aton, no, from Manila, nga daw si Martin Rubaldes kasuhan. Tiaragid, no, kasuhan. Gagi, para naman pa wan ang nako nga portion sang Pilipino, parte sa kinawatay sang flood control budget. Pero gabalik niya po sa pinsa sa tao. Sino nagpirma sang budget sang gobyerno? Mga insertions kang mga unplanned unprogram ng mga proyekto? Si Bongbong Marcos, Presidente Marcos, mag-iapon nagpirma. Karoon si Maldis na si Bong, naging pirmahan ko, to dumayo man ang tuyo. Galing pag-implementa, si Maldis, galing doon lain tuyo yan. Yawag ko to labot, siya kinagpirma, blanco mo. Di karoon, ang ginexpekta sa tao, nga grabing isyo, kang nakugan ang impact sa pagsansan sa iya trust rating, mga kakifive. Nagdubo yung ang iya survey ratings mga kakifive tungod sa padayon ng epekto sa flood control ng anomalya. Even though may ara na siyang impeachment abe, daw ay nagaminyar ang iyang negative o kondubo ng grado mga kakifive. So mo inang tip sa aton 2 weeks before for today's zona, nga si Romaldes daw i-announce yung ginang kasuhan niya. Pero ang tabo sini mga kakifive, hindi pagalikaso, no? Ang ombudsman nag-complain mga kakifive, hindi pagalikaso, nagreklamo pa lang. Lai nagreklamo kag mapal ka na kaso mo. Nagreklamo po lang siya about kay Romaldez. I don't know kung ano ni mga teknikalidad sa aton nga laye. Pero lain ang reklamo kag mapail ka kaso. Di mahusisa pa ni, no? Mahusisa pa ni. Di mabato man si Romaldez kag madipensa man siya. And I guess it will take a long time, no? Nako pa ni nga chimpo nga parayang kung ano ang... maging resulta sini, kasuhan yun siya o hindi, kasubong ang ombudsman pa lang yan, nag-complain pa lang siya mo. Hindi ang mapail kaso, ombudsman man. Tinda mo sa kapihan, jeling nagambal niya ba o tinano na estima nila, no, ito-into naman. Silang mariklamo, sila man makaso, madetermine kung ikasuhan nila o hindi. Tindong mo ginagagina ang ginpilukan ni President Marcos sa iyang imukada. Ginpilukahan niya na yun, nga parte mo na nga si Romaldez. Ginamugin ang magapanabat ni siya mga problema, parte sa flood control anomaly. Kay somehow, ti may taho man nga nalipay niya, salamat. But then, how credible? Still, ang pamangkot sa tao, kapati, pabala sila sa hamalano ni President Marcos. May nagapati, may ara man na wala ka kapati na. Kay this time, if kung puno kita sa mga pangduha-duha, mga kakifive, nahadlo kitang ma-failure mo. So kinanglan diri, bisan juta lang hambal mo kung nag-action ka blan. Because may ara saying sa English nga, action speak louder than words mo. Kinanglan himo kagidaya nga mamatsagan sa tao nga may alibyo. Ang nabatsagan sa tao, hapdi sumong yapon. Doon napilas gid kang nasakitan gid sila sa nagakalatabo subong kinawatay sa gobyerno kag ang pagplastar sa pagdala sang aton nga mga paggamit sang aton nga mga laye base sa aton konstitusyon padamo ang mga hindi komporme. So kinanglan siguro dili ang misyan na yuta ng sugilanon mo, miskin na may kaganin naghambal, importante matyagat sa tao, understood na naman. Because actions speak louder than words eh. Di karoon ining mga pahayag sa aton presidente sa Yesona, ining mga programa nga mag-usbong ining mga proyekto sa Amerika lang. Ang proyekto sa Amerika nga pag-advance sa mga technology, mga kakifive, no? Technology, no? Ang technology is necessity mo. Kinaglano na sumong sa aton nga pagpangabuhi kag sa masunod pa nga mga henerasyon abi sa mga tinuig nga maabot. Ang uso na sumong is automation. Nga daw hindi na kinanglan tawagin lang masyado. Sa una, may mga soft drinks company na kinanglan gin may ara siyang operator dirili. May nagapanghugas, may nagalimpyo, may nagatanan, may nagatimpla. Subong robot na dirili mo. Tungod sa moderno nga technology, parehas ang computer. Sa unang tao, pulo ang nag-obra siya ng opisina. Subong isa na lang ang nag-operate sa computer. Kag tungod sa merging of companies, no, nag-teamwork o kung nag-impo ng mga kumpanya, nagagamay ang posibilidad nga makaangkon sa trabaho mga tao. Di plus ining sa aton chimpo subong may artificial intelligence na. May AI na. Now, ining mga AI, mga KK5, mga cellphones naton, ining mga television, ining aton nga mga salakyan, mga armas na mo gang nagamit sa mga ining tawag naton nga rare earth minerals. Ining mga rare earth animal. Rare earth minerals ang 90% nagakapot sina subong China. Nga ara sa China ining rare earth minerals na suwe kadasig sa pagdevelop nila sa ilang mga technology nga may mga AI. Subong may robot silang ido, Jerile. Apod ko nagatagol, ha? Di ka nakilalay ang ido-ido niya. Gadalagan mo. Gadalagan, tapos may kamera. Robot mo. Tapos party na siya isang isa ka military, Jerile. Ining robot na inyo, ginapakita sa China, nagadalagan. Nagasaka sa mga banglin, nagatumbo man, Jerile. Hindi man siya matumba. Kung matumba, siya gabangon man. Do ido naging jabla. Amag ko nga kahon dog food, ha? Why, guro, kiti robot mo. Di karoon kinaglan sina siya mga rare earth minerals para sa pagtakod sa ilang mga microchips, da. Ginpakita man sa China, mga kakifive, no? Pito ka robot, nagasaot niya mo. Kagdungan-dungan, kagparihas, ganyan stepping, nagamakday padungan. Ang ilang nga saot, Backstreet Boys. Backstreet Boys nga mga kanta, kung ano mga sonata, masaot sila, dungan sila nga pito mo. Hindi mga tao, gani yan daw, hindi pa ma-perfect niya ang movement, sabi? Ang choreography, ang timing. Ining pito ka robot ni Riling ang ginpasaot nila kag nagabakday pa be nagatambleng kadasing magiliho nga daw ka mga pasik bla tungod siyang ilang nga mga rare earth minerals nga ra sa China nga gin-apply nila sa pag-develop nila sa mga robot. Di karon ang Amerika naga paninguha nga makaangkon masini nga klase sang minerales nga wala niya sila mo. Di karon may mga nasyon nga gintransaksyon sang Amerika nga banggitan sa Amerika ang inyo nasyon nga maka-explore sila sining rare earth minerals. Kag isa na dira ang nagkumpormi mga ka-K5 ang aton nga ang nasyon. Ika-trace kita nga naging membro sining tawag nato ni Pax Silica nga pag-explore sang aton nga mga minerales. Di ininamo sang mga epekto ini dirili sa aton nga doon lang manggan. Kay kaliho na to nila sa dalom to pang kaliho na nila mo. Mina ni siyang amina, Jirili. Hindi maguba itong water table mo to sa dalom. Kung ano pang mga epekto ay patakabalo. Basta ang tagaan kasang madjit sa Amerika, maklo na nila. Kagagawa to. Maklon siyang pila ka milyon ka dolaris na mga kakayfive inang mga rare earth minerals nga diri sa aton. Kaghati, abo niyo ang balyo sa aton presidente. Additionally, a product of the 23 member member strong of US-led Pax Silica Initiative, no? The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Ah, bota. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. No? Mo silingon mo pa-1 ini ko na aton ekonomiya. ining pagsilikan nga project siya nga Amerika. Ha? 23 na kami lokaling membro ka isa na dira ang Pilipinas. So 23 ka mga nasyon, isa na dira ang ato nasyon Pilipinas, no? Function Pilipinas. Ang pagtagaan sang budget sa Amerika nga explore sa Amerika. Pangkalihon kun di intong pagsilikana kun mga rare earth minerals ni. Kay gamiton na siya mga missile, gamiton na siya mga outer space nga mga project. Gamiton na siya pagdevelop sang solar energy sang aton nga mga salakyan, relo, cellphone, kag iban pa mga kakifag. That's why nga nagalaot ang Amerika, kay tungod si Ilato, wala sila sa amon nga klase nga minerales. Diri sa Pilipinas, damo di. So magkakompetensya sila sa China, kay doon na behind ng Amerika when it comes to robotics engineering, mga kakifag. Ang robot sa China, yasubong niya, may tsura na yung atawo, dirilim. Kag pwede mo na siya mabakal, kag suguon siya balay mo mga bakal to changi sa changi bla. Makapanindahan na to yung mga robot. Kag kabalo siya mag-yuhong, kabalo siya mag-isip kwarta, do tao na ginya. Hindi matutugani robot yung gusto mo, sexing robot. Huwag kasawa. Laba buhok ka robot. Robot gusto mo kulong buhok, blande. Gusto mo mga robot nga daw king-king buhok. Araman. Do baklon mo siya mo na siya wahon mo yan eh. O, huwag yung galalis. Diyan eh, may control mo. Iba din nagpaminsan niya masigi pag ni masinggan ba isla ko na gini robot sawa ko. Nakadabot ko ginayaw-yaw ako. Ini ang robot may pag-abot niya si Moya Balaya ako. No tao naging siya nga sexy na may panit niya rili o. Nagayuhom vermig ang nagatwinkle-twinkle ang mata. Kag nagahambal, triyan naging kapoyan. No tao ginya. Ubahan na ka pag-abot mo, ubahan na ka na yun mo. Ubahan na ka sapatos, bla. Ang iba naman niya, tisipin yung mga misis na mauling malate kami, puli mo na, oh. Di ka naman nag-len. Sinapod mo. Simutan ka nga, simutan, bla, nga daw. Daw mga canine sila. Kung anong baho mo, bla. Pero kung anong robot mo, kung anong asawa, ya, pag-abot mo, kuno, hello. Di honey, nagkapanyapon ka na? Dali, di kasi binanda ka. Amo na kuno yung mga robot mo. Sa kapihan na din niya, kung mag-amo ng robot si Tena, mamakal ko doak bilog. Niya mapal ko divorce. Mga asawa na lang ko robot. Yung una base ang robot siya masugo mo. Diyan sa balaya, suguon ko ang misis ko, ako pa yung balikan niya nga suguon mo. Kagtapos, yuta lang asala, dahil yung kasunggod. Kagumkis ah, galalis pa sakon. Kaya kung may sala ko, bawa doon isa kasimana, man nga armalat yung babae sa ako, doon di mong pawan. Ganda ma-design ikaw pa China, makagugurong robot nga sa Hawaii.

Di ang iba gina-expectar man girili kung ang standing sa aton presidente. About sa aton former President Rodrigo Duterte, malamang muli ganya mapapuli o na no? Kay mati ang former President girili Duterte nagbuligid. Nga mapalubong ang tataya sa libingan ng mga bayani nga kung tanawon mo, dako to ang ginsulay sa former president nga risgo abe. O gintindugan niya gid, suno sa iya lang niya nga pagpating nga kinanglan ilubong sa libingan ng mga bayani tungod aras sa laye, no? De even though madamo siya nag-oppose nga ilubong ang mga amay sa aton Presidente Marcos Senior sa libingan ng bayani, ng mga bayani. Pero natigayon, pila ka administrasyon man ang naglipas nga wala natigayon, pero sa pungpungko ni Duterte, gitagaan to prioridad dili nga para magtawhay, para magtahi, tapos na lang ay tapos na ang kabanata na ilubong na lang na, no? Kiti somehow nag-serve man siya as a soldado kang nagbato man sa hapon, presidente man siya. So may mga amoy sinablang ang mga rason lang. Kagun ano pa? Protein na lubong, no? Tisyo mo ngaya, ang malos ni Bongbo Marcos, ginbabayaan niya si Duterte nga madala sa dahig. Titani, naghambal mo lang siya nga, ay may kamalaslan kung sa ako na mayo. Bas, abi i-reviewhan na bing layi naton kung ano na bi ang nabutang na bing pwede naton mabuligan mapabalik ang former president. Kaging palubongin ang tatay ko. Even though na mo ito nga nag-oppose ng mga Pilipino, even ang mga supporters ng Duterte, iba nag-oppose mo, nag-apabato. Kag may ara ganyan dako yung apursyon sa mga grupo di sa Pilipinas nga nagpamatong ilubong ang former President Marcos Senior sa libingan ng mga bayani. But then, nagginti ngayon gapon, dirili, tungod para sa katawayan sa nasyon, nga ilubong na lang na kiti patay naman ha. Ikaroon, si Duterte, ito po yung sa Dahego, ginpapiso sa ibang nasyon. No, amo ng iba nga gina-expecta nila nga makambal si President Marcos sa iyang asona sa buong. Nga akon nga ginsogo siya mundi nga investigaron nga mapapuli ni si Duterte para diri na lang sa imo si saon sa aton layan. Tungon nagapangsyonal pa man ang aton layan. Kaya kung wala nagapangsyonal ang aton layan, taniway na ko di. Di na wala hindi nirili. Huwag gini. Huwag ko patapos ha. Inuglayan matyag ko. Kaya daw ka nami man siya magambal. But then, may ara magkumbata sa kapihan to nga. Niya ginapalakpakan sa mga tao na hindi iya ang ginahambal yan ni Bongbong Marcos gidya, kundi ang ginabasa yan. Kung sino ang nagsulat sa ginbasa yan, mo na ginapalakpakan niya. Yan di man na siya nagsulat. May ara na siya na siya, hindi nga may sulat tala kay sa uluhon ko.

Sari-saring ang mga reaksyon at ano ining anhang ipikto sining Sona ato nagit panilagan. Kaga masihan giyapon nato niya sa aksyon, no, nga mamatsagan naton nga mga Pilipino nga masulbar ang mga mayor nga mga isyo subong. Kay man kong sa padayon dili, pag gusto may paraan. Pero pag ayaw, eh, maraming dahilan. Naghatag sa mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mandaog-daogon, ilabi na sa isyo sang West Philippine Sea sa iyay kalima nga State of the Nation Address. Let me remind our friends and our dictators, Filipinos are a noble, kind, gracious, and a great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sundo ko no sa presidente. Ginpahayag ni Marcos nga padayon nila nga pagasundon ang 2016 arbitral award nga mo ang pag-serve nga sulundan para sa interpretasyon kag pagpatuman sa United Nations Conventions on the Land of the Sea on the Law of the Sea. Parte ni sinagaway na teritoryo sa Palawan sa West Philippine Sea. Tindugan Japon niya siyang Pilipinas nga aton ina teritoryo kag wala ya siyang rason ang China nga mag-okupar dira. Di mabatian na siyang Amerika. Nyay na, ya! Di ang Amerika gusto yung mabagwa ng China na mo. No? Nga ti... ma ano ka, ma speech ka sa sona mo. Nagkanto ni si Rubio.

Bort lang kamalo, magbitbit malita, pwede na? Pwede ah. Hindi pwede na, pre. Hindi karon magaga K5, no? Hindi mo nagurog nga, hindi sige, ang bala na sa suna mo daw nga may exploration kita. Paksili ka. Nga magahimo ta sa mga robot nga daw advanced mga pareha sa China kag iba. Sobra pa sa robot. Nga ginahimo sa China. Yan ba stang West Philippines, si Dayla, huwag mo ganyan, imo na. Hindi ka makipag-ariglo sa China, ha? Hindi nabatian, guro, siyang Amerika ni Jirli. Nanabatian ni siyang Amerika, nga ginlawagin ni President Marcos about sining kinagua sa West Philippines, eh. Nga pagatindugan gyapon niya sa Pilipinas kung ano ang ginawad sa aton, nga aton ay ginawad sa unclos mo. Di para naman sa mga Chinese, bo, hara naman nagpainto naman sa kano. According na isa aton na batal sa kapihan. Ang Amerika naman niya, mayo, mayo, mayo, ginlawag mo, di para kamati itong China. China naman niya daw ay sila plano, gin makipag-reglar sa aton diyaw. Kita niya nga, libay siyang una, yaw ay pag-anig kabot ng Katsila sa Pilipinas, mga ninuno pa nato ng mga insek. Amo ni naghahatag sa ekonomiya. May mga ninuno pa tagang insek, ganing nag-intra pag-anig sa revolusyon. Batok sa mga Katsila. Kag ang mga insik sa una, amogid ang naghatag nakong bahin sa ekonomiya sa Pilipinas sa panahon sa Katsila. Kay man ang mga Katsila, yaw ay nag-impon sa mga Pilipino, ganyan mo. Pero mga Chinese, kag Pilipino, nag-impon na na, Jirili. Kahit yung mga Katsila, may ara sila yung intramuros, yaw mo. May ara sila yung may aras sila limitasyon niya bala. Ting mga Chinese nag-star upo niya sa mga Pilipino. Tupad bala, si Pilipino. Punta na ni mo yan. Okay, nag-iadyang relasyon sa Chinese kag Pilipinas. Kung China and Philippines. Bisan before pa nag-abot yung mga Katsila sa ito, no? Ting sumong, padayon niya po niya ti aray ang China. Gusto man magbulig sa ito. Pero pag-indipitar na itong kami nga damo sa mga propaganda, ang Chinese, ang tura nila, do demonyo. Damo naghambal yung mga Chinese, mga bad people. Ang Amerika yan, do mga anghel, mga maayo. Do mo na blang propaganda, blao. Kaya nga ito naman niya, di hindi ka mogin magsalig sa Chinese. Kay mga evil na sila. Kaya sa Amerika, kung mga kayo doon mga anghel, titanyong puti isla, tsura nila doon mga anghel is langit. No? Tungon nga na imprinta na sa pinsa sa kalamanan, Jerile. Kung anong tsura sa anghel mo nga daw, ang buhik, ang buhok, yan daw, blande, mga puti nga mga tao, doon mga anghel, ganyan bla. Alam mo lang, Amerikano, bla doon anghel. Muna mga kaki-five, no? Ganda may amo sinaya ng mga propaganda nga walang takabalo nga may mga epekto na galisaton that we are having an impression nga yung Chinese lain, ang Amerika di la, mayo, di bla? Muti, muna bla? Kung ano yung tagsa-tagsa ka mga nasyon that you think as a leader kung anong magkabinipisyo sa aton nga base sa aton yung alayi kag pag-usisa abi kwaon tagay para ma-upgrade ang aton pangabuyan kung ang China nag-offer sang mayong nga mga bagay aton man una-unaon nga para sa tao ni nilanggay para lang niya sa ila. Di ang China nag-offer nga explore taning West Philippine seat kita tanan di nga kay kamo Pilipinas daw ay kamo sa mga pangbuho na sa dalumdagat. Wala kamo sa mga exploration ng mga gamit ng mga teknolohiya.
para makuha na ng OA.

El sa West Philippine Sea, kami miyara kami. Ting-offer na mo si Inyo da Pilipina, 60-40. Balik ko nung makuha ni Natonde, 60% makanto si Inyo. Sa amo naman niya, 40% amon gamit. Hulat na lang kamo 60% niyo. Ting mapirmahanay, usisaon tang mga bagay-bagay, bintaha kang disbintaha sa inyo kang samon, okay? Pero basta ko nung makuha na 60-40, amo na itong tanning proposal sa China, really? Di mamisirable kung makuha mo ng oil kay mga minerals na sa West Philippines, eh. Naku pa na sa mga oil nga kombinar dito sa bilong Middle East. Di ba? Galing kita yung magbuha sinada ang maneuver sa makontrola sinang dako yung bahing makuha ng oil is not America, hindi makapulos, kundi China. Kay gusto siyang Amerika, yan nga sila, ganyang source mo. That's why nga, for the longest time, kumalo na niya Amerika, dugay pa, dugay na. Ganda sa West Philippines, may mga minerals dira. Kung ginuna nila kali dito sa Middle East. Why? Kasi Middle East, yara lang niya sa dalumsang balas mo. Ang West Philippines, dagat niya, nako niya nga gasto. Dibla? Kati dahadalom to mo. Pag hindi siya lumo, matuntubig, plus dito, pagin mabuho, kapagin pagabos, dalom to. Whereas sa Middle East, ti balas lang, dutay mo lang akali, matubo na yun, dasi kwarta, gamay lang ilan ilagastahon. That's why nga even though mas dako yung pundo ng mga oil deposits dira sa West Philippines, kumpara sa Middle East, ginuna ganyang Middle East. Kaya kung ginuna sa Amerika ang West Philippines, guro magrano na kita si Bo. Di karoon nag-offer ang China. Nga sa aton ni Riabe, nga dutan-dugay naman tabi ko, hayo wala pagkabot ang mga kachila, nag-transaksyon ng mga ninuno, ta? Kita mo lang ni mga tupad balay ni sa Rio, nabi. Kaya mo ni prestada, ho, para nga ti, para mampawal mo kamo, kamakabinipisyo mo kami, bisan pa paano, ti isya, tanikin doon ng manggan, mani para mani sa tanang katawahan, ha? Mali amon gamit. Di mga gusto ka muna, may mga engineer ka muna, may travis exploration. Butan namin sa tao naman, inyo pa tao talaga na, 60-40, mangyapon ang tao nga maobra na. 60% Pilipino, 40% ang in-check, ha, muna may. Di pati sa to makuha na yung mga oil na sa West Philippines, 60-40, mangyapon na. Galing siya nga ba sa Amerika? Nga timiguhay ta, ha? Maluib ka sa akon? Nga siya ng Udwarto, kami ang nag-ano, kami ang nag-luwas inyo. Mga kakifive, no? Ano, amon na blang sugilanon. Siyang pagpahinubaan namon, at this topic ta for a while, dali lang yan. Sa pagpahinubaan namon, nagkanto kami sa Ubong Cave, no? Nga according sa history, siyang atunto ng mga kilala dito nga nag-manage ni isa ka resorts nga alapit sa Ubong Cave. Nga dira ko noon nagpanago si William Moore, ang piloto sa World War II. Nanago sa Kuibad na sinubaan sa Ubong. Nga gindulong siya upod sa mga upod naman ng mga piloto. Nga gindulong siya sa submarino, kunodra. Kag nag-Easter gid ni si Aning Milamor Air Base ni Blasibong kaya sa pangalan niya na mo. So bali siya is ace pilot siya. Nag-away siya sa Japan dito sa World War II. Nakapatay siya sa lima kapiloto. No, lima o kon sobra sa lima ka mga eroplano ang napatumba ko na para naguba yami ko na pa crash ya na perdi yami sa dogfight.
That's why ace pilot siya, no? The first Filipino nga ace pilot, abe. Nga kung sa diin ang kwalifikasyon, kung may napatay ka nga lima sumbra, ace pilot ka. Kung puno, double ace pilot ka. Depende si mon nga kung pila kiroplano ang naperde mo mo. Si gidulong ni kono si William Horn, may kagwapo nga tao. Naka, may bata ni siya kono gani sa inubaan. Kono kinugay sa ista sa inubaan. Di dragi na siya nanago sa Ubong Cave. So pagkantoto nato mga kakiva sa sinag-resort nga lapit mismo sa Ubong Cave, kada mo sa mga local tourist to. Nga nagaw si siya. Kag dito kono nanago na siya kinapangita sa Japon si ano ni, si William Horn. Di siya kalino siya negros nanago. Tapos nag-instala sa kuno sa iya komunikasyon sa kay communicate ano ni sa kay Douglas MacArthur nga kun anong iyang obserbasyon sa iyo sa mga Hapon kay ato si Douglas MacArthur sa Australia. Nung duman yun, nag-amba si MacArthur paglakad niya, I shall return. Di nagkanto si MacArthur, nagkanto sa Australia. Kay may base ito sa Amerika, sa Australia mo. Di tungod sa report naman ni William Moore, kung ano mga plano sa mga Hapon dire, amo to nagbalik dire si MacArthur. So kadako sang bahin nga kontribusyon sa ninga ni William Moore. Kagang aton gindi nga ni Gross eh, no, sinubaan na sa Ubong Cave. Damo nagakanto na may mga foreigner pagani, ikaw sisa mo, kaya na history mo. Ubong Cave.

0: dali lang kay may caller, tabi ba si may importante ni siya kami sa akin. Dali lang yun. Hello, good evening. Hello? Ate, okay. Tindi siya, hindi siya na. Okay. Ah. Di, sige ah. Di, kung may ara ka mo na isang dugang, di yung mga komentaryo nyo kong opinion, parte sa zona o kung iban mga balita kag isyo, tawag ka mo di siya itong telepono ha. 0928-611-2263 kag 0927-748-940. Chikeron, daliwan kung may interest siya. Hello, good evening. Yes, sir, yung gabi. Sino ni?
1: Dahil si Bert nila yung nablas ni Bibis kong dalaw nila.
0: Oo, taga din ganini si Bert.
1: Taga yung nagkarana nila.
0: Oo, ati sige ba yung gabi na? Ano tani malagad na Bert?
1: Lala, ati okay naman lala. Kainom ako, may tabayo na kag miti sino.
0: Ati nakainom ka na doon, gabi tila ka na.
1: Ano na?
0: Ah, sining ko na inom mo ng nitribayo doon nagpitla ka. Agli ka, oh. Di sige ah. Di, ano malagad na siya mo? Manamyaw ka, ano?
1: Di siya, no.
0: Daw hindi ka...
1: Mas pusa mo, ulan din, oh.
0: At hindi magsulay, basi tagasuhon ka. Okay. Ah, sige, sige. Dahil hindi ka guro, hindi ko na matiyon si mo. Habi tuloy-tuloy bing imo, pag-concentrate sa imo. Ha?
1: Dali na lang ako.
0: Ah, ito sige, okay. Kani takasindi sa imo. Ah. Ah, pasayon ah, pasayon. Ah. Kanto ka mo mula sa page na to, no? K5 News FM, Macolon, 101.5, no? Ara ng mga coverage, kagtanan ng mga gusto nyo may baluan, party sa zona. Ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi.
0: Ah, palapit lang siya at lipuno kay parang matiyon kang hindi klaro. Sino ni?
2: Banay ni Kilolo ka.
0: No, ipainayo lang yung mode monitor. Kagpaliyog lang kung palapit sa telepono mo, no, eh, para klaro ka di. Oo.
2: Para na, Kilolo?
0: Ah, hindi mo tami kalapit, kagagawa na niyong ba mo sa telepono. Isol-isol gamay. Isol-isol gamay, kagagawa niyong... No, kagagawa niyong islo mo sa telepono, hindi isol-isol gamay, na niyong tama kalapit man.
2: Ara na.
0: Gagawa na di, kitao na di yung buho sa ilong mo, tatlo gali. Noy, may yung gabi na, nainom mo na, Noy?
2: Nainom ko na, ang may sisay sa ganditri ba yun?
0: Ati, good. Ano ka na mo na si inyo? Ano na, raka mo sa suna, sabong?
2: Why, are, mapuli kami alin si Niki, bago lang dapat, mapuli kami sabong.
0: Ah, okay. Ti, kamusta man no, inyo masahe na sabong sa NGC, da? Naka-customer ka man?
2: Ah, okay man.
0: Mga pila kabilog ang nakarati mo?
2: Dua lang ang nakabilog kayo. May nagsasalaban.
0: Di, mga dua kabilog, mga citizintos, bingi mo puli. Ngayon, take home pay mo?
2: Oo,
0: Grabe naman na iba. Tinano pa ng 750, mano, nako ka pa ya, ganar gani siyang nag-opisina.
2: Ay, nakaram na na kasi ya, pangabuhay man tamo.
0: Paninguha man ah. Tiyang galing tiyang mo ng partida eh. Hindi ka kita, sila kita, po'y kaya damo kita. Sige, Noy. Ano malagad na siya mo ba, Noy?
2: Ah, mag-dress ako dito nag-consubo sa mga kapitanan ko
0: dyan. Ah, baby, tamiyawan na sila, baby. Sino na sila da?
2: Una-una, ginag-dress ko dyan mga
0: Kay Peter,
2: kay Nangayla. Ah. Kay sa tayo, sa tulang, aling ito ka. Kay, sa upot naman na pinakabwa pa sa tarang.
3: Ay, salamat!
2: Kataman na try, pero kay Robinson nga, may gabi din yan. Medyo may gabi naman si Gilo, kaya sabay na ara ka sa mayong kaitangan.
0: Okay, sige.
2: Gilo, no, may gabi.
0: Okay, sige. Mapuli na ka mo?
2: Mapuli na kami sa mga silingan.
0: Oo, oh, ate, anong sakyan nyo?
2: Tricycle.
0: Tiyan, drive nyo kakita, hindi.
2: Makakita.
0: Aw, ah. Pila ka mo kabilog, pasayro?
2: Anong gabi niya?
0: Anong pasayro? Isang driver, pito tara ng karga, tricycle?
2: Oo.
0: Ang anom na ni kakita?
2: Ang isa lang ni, ang isa lang ni Kajik.
0: Pero ang driver, ang driver yung nakita, ang driver yung nakita, yung driver?
2: Oo.
0: Ate, okay. Sige, safe ah. Patakot ka mo, seatbelt okay. Nyo, butang sa liyog nyo.
2: Okay.
0: Thank you, Kino. Salamat ah. Okay. Ito sigurado talang magkakakipayap nung nga mayong ilang pagbiyahe. Kay man ka mudlay na, no? Tik, blind sila mo. Tik, blind massage na si GC. Grupo na sila na nag-plastar na iya. Aking nag-masahe na sa gusto may luyag mga pamasahe. Pungko ka lang da, kamasiyon lang kamot mo, likod mo, baga mo, ulo mo, ha? Kagang imo yung atiil. Okay, tiyan mo na, no? Ila yung livelihood sa mga blind na itong mga utol. Mapuli sila. Anom sila kamilong nga tirin-tirin. May ara sila yung isang driver nga upod, sugat nila tricycle. Kimamangkot na lang kay masip nila toon nila. Masing ka drive lang sa mundo, hindi makita. Dali lang may cooler kita. Totoo, Rafi, ikaw ni?
3: Oo, may gabi.
0: But, okay. To, Rafi, din kasi mo, gara ka sa Manila, gabiyahe.
3: Oo, oh, aray ko lang gabiyahe ko, kagawa ko lang lo.
0: Ah, okay, okay. Ami, nano, nainom mo na?
3: Halo. Ate
0: God, mga kagay-five ginastorya ito si Mong si Rafi, isa ka grab driver na sa Manila, oh. Pero taga Negros gin siya, no? Inuman sa aton ng mga suplemento, gag nag-order gin siya sa online. Totoo, Raf, anong imo panilag na sa zona sa Mong? Ano, may mga rally na? Ano?
3: Ah, kagina lo, wala ko ito na gagkulo kayo si Maldagin kong dito ka, so pwede ate kagina dito.
0: Sa ding area, grabing traffic, abe, tugas ang rally, sa din na yun?
3: Dito sa may Commonwealth, lo, sa may dito may batasan, wala sa ginaralihan, ay sa ginakunan dito, ginasunahan nito la.
0: Okay, so and may mga rally sa gwa sa batasan complex?
3: Oo, oh, may ara lo, may ara. Oo. Oh. Pero nakita ko malakaginas ako. Kasi wala gito ito nagkanto. Basta mga sunan, no. Wala ko gabiyahe kung mga ako na lang. Kasi traffic masyado.
0: Guba, biyahe mo na. Guba, biyahe mo.
3: Oo, oh, okay lang mga signal na, no. Kinatangkat na nila, no. Wala signal.
0: Ah, okay. Di kaya malukan. Basi mula kung may mga bomba. Pagi sa mga signal sa telepono, ma-detonate ang mga bomba ka magnilupok. Wala, no?
3: Oo, oh, no.
0: Ate, okay, ah. Te, ano malagad na si mo, Toto Rafi?
3: Ah, wala lang. Mag-greet lang ko sa pag-aisa ko lang ang nagabiyahe. Magdasubong pangadto, San Carlos, si Budong, si Mike.
0: Gabiyahe siya? Anong biyahe, ha?
3: Ako ng cargo. Na pero minun siya pumalti man si mo.
0: Cargo sa aeroplano? Kung barko?
3: Hindi ka. Karga sa mga truck mo lang ako. Get truck.
0: Ah, okay, okay. Nagabiyahe siya mo from Bacolod going to?
3: San Carlos,
0: sino nga lang siya amigo ta?
3: Si Budong ah, ayaw si Budong ah.
0: Budong! Musta ka na dong! Mayong may dong! Oo, oh, nila na dong ah. Okay dong ah, thank you kita ka.
3: Sino? Gawin natin si Mong Kamon lo, gawin natin sa Manila. Ginagabilahan lagi.
0: Kino?
3: Hindi man gito na. Dalo mong baha. Mga taga, kung siguro, taga
0: buko-buko ah. Kiti habagat eh, habagat. Po siya nagmigan nga si, ano ning bagyo na to, doon nagbinaha na siya niya Manila, why?
3: Ah, daw, wala ganyan masyado. May araw, ganyan baha, pero may mga dedicated area lang nga baha eh.
0: Ate, okay, sige. Ate, okay lang na, Subong, ti. Pasabol man ang mga lugar na kay bisang inulan na, Subong. According to you, may mga tubig-tubig na may baha-baha. Puro pasabol. Pwede mag-yan-yapon.
3: Oh, pasabol.
0: Okay. Pasabol, papabol, dobol. Thank you, Gitsi mo, Totoo Rap. Halo sa pagbiyahe.
3: Sige lang, kamusta lang sa mga listener mo din ba? Ang amigo to na.
0: Okay, thank you. Halo ha. Good evening man sa aton nga mga listeners sa monitor niyo sa may Barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Kag mayong gabi sa madamog inyo, salamat J. Lolo. Sige, para sa inyo na yung adugang pagkaroon niya ng mga mga pagpahayag sa inyo opinion kag komentaryo parte sa mga balita kag isyo, libre ang aton nga linya para sa inyo nga pagtawag ha. 09277-448940 para sa Globe kag 09-28-611-2263. Oras naton alas 10:56 na. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix ha. Ang kampiyon nga kape, anytime, anywhere, basta may chance nga mag-inom kape, DTX na yun, ha? Iba enjoy ka sa sabor, kanami sa sabor, dyan yun. Kag, well, kung mag-inom ni mo, nilipyuhan niya nga ton nga silila, kag naming ariya, kag magpangihita. Dugay kag uto mo, kag full of energy ka, daw wala kang ginaluya, malaya. Kuning nagapag-shake ka mga kakipay, ha? Kag protektado ka pa ka may aras ang super antioxidant. Batok ini sa mga pang-free radicals nga gusto man magaguba sa aton lawas. So the next time mga pigita, aton gini-pilion sa pag-inom ng kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Mga kakipay, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Muterna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman.
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Tete, musta po lang ang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa lupya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitas. At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 14 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayin ko muna ka, pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin, dolo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, ang habon nga dapat ginaton gamiton. Tungon nagapanami sa panita mo. Nagapagwapa kang nagapagwapo ah. Nagapahubin pa. Nami siya sa panit. Ligay ginariglari ang aton nga guyam lang. Mga blackheads, kag whiteheads, ginadulan niya. Yeah. Ang mga punggol, ginaayo ya. Kag may inagyan ka siya punggol, kung grass ang imuguya, ginahipid ya jirili. Kag ginadula yung mga oil sa aton nga guyam lang, mga oil na nagamantika ang guyata. Mga alap-up, kag mga pikas-pikas, dula na jirili, kag wrinkles, hindi nahil mo nun. Kaprisko sa lawas mo, tanay nga baho sa lawas, kakas pagid. Kagkabukal siyang habo, no? Kagkapos na sa bunawan, ginadula yagin ang mga yamok, ang mga oil sa aton skin. Kagina... ginapahubi niya taloko ng mga panita, no? Kagkailami nagin ang mga kagaw, ginadula yay. So para gin sa milong nga pamilya, ang ning DTX Beauty Shop, ha? Sa nagahando magputi, amo ini ang aton gamiton. Dasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Ang mga ilog nga nagaitom da. Tuhod, chiko, kag iban paging nga bahid siyang lawas ninyo da nga nagagarhong. Kagusto nyo magtinaw, magputi, abi testing eh. Testing eh. DTX Beauty Shop, ha? Sarangkin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy kag Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy available man. Kag kung gusto nyo sa online, araw sa Shopee, Lazada, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ba? Sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi nga bahay manood lang man sa ato lang sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa Shark Liver Oil. Now, ining shark liver oil generally, no? Halin siyempre siya mag-ish, satay siyang mag-ish. Now, kandahan mo galing siyang klase siyang mag-ish eh. Pero ang pinaka, the best source of shark liver oil, ara sa isa ka klase siyang mag-ish, nga nag-tiner sa dalom sa dagat lang. Nag-butwa lang na sa jelly, no? Sa chimpong kinanglan niya magpaibabaw. Kagamo na pag-harvest siya. Ang ngalan niya na is Deep Blue Sharks, no? May mataas siya nga fatty acids kag omega-3, kagdamo siya mga vitamina kag minerales nga nagahatagid alibyo sa nga aton nga sistema nga mampawan ang mga masakit kag balatian. Ang nagahanak nga kanser, matapna yung jirili mo. Ini mga psoriasis, mampawad sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sumong man mga leukemia, no? Cancer of the blood. Kaining mga dengue, pinapapodos yung lawas taas ang damong blood platelets parang hindi gin maabotang sa disgrasya ang pasyente nga may dengue. So, Dr. Pinoy Squalene Capsule, natural siya, aprobado siyang BFAD. Wala siya siyang overdose, kag wala siyang side effects. Inalimpyuhan niyang aton dugo, ang aton kidney, ang aton atay. So, mong mag-inasupplyan niya oxygen, dugang ang aton ugat, kag ang aton nga utak, para nita maging malipaton. Kag ginalimpyohan niyang aton ugat diriling nga barado, ginakakay siya mga bara para makaagi ligwagid ang dugo naton. Layo ka sa heart attack, stroke, kag sa high blood pressure kung nagainom ka adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga babae nga may dysmenorrhea, mayoma, ining tawag natin irregular menstruation, kag mga problema sa menopause, Dr. Pinoy Squalene Capsule makabulig sa aton tanana. Kag para sa inyo mga bata na nga dugang sila mag-alam, paino man Dr. Pinoy Squalene Capsule? Sa nag-antos ang ilatritis o gout arthritis, nagabanog, nagangot-ngot, inumis ang duwa kakapsula sa Dr. Pinoy, paluapi pagkabos, kupuso niyang ngot-ngot, o kondulaon niyang ngot-ngot, kupuso niyang banog. Kagtunawon niya sa dalayon ang mga uric acid. Kag i-repair yung pang mga tais nga tulaan dira sa bahin sa George natin kung sa diin, may ara ikaw sa gout arthritis. Kanto lang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo lang ang mabutika kay Pharmacia sa Kabankalan, Subungmat sa Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota. Kantuin nyo lang ang mga butika ng suki ninyo, ha? Aralan ng Dr. Pinoy sa Murcia, Ibimagalona, Victorias, kag sa halos tanan nga mga kabanuhan ng kagkasyudaran, dari sa Negros Island Region, kag sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag sa liwat sa may mga problema, kag gusto gid mag pahayag sa ilang opinyon o kon komentaryo, no? Parti sa mga balita kag isyu sumong. Tawag ka mo sa ating hotline, contact ka mo sa 0928-611-2263 para sa smart number. Kag sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kamonitor kami dilo sa Mahimamahilan. From Amansha, Intana.
3: Day Mansing! Mansing na Mansing. Day Mansing, may gabi na si mo, day Mansia.
2: Jay Lolo, solid supporter mo ko, taga-gabi. K5 gig kuya, paano ni, pag-greet lang sa mga family. Family Rojas kag Tabugok family. There is there is Aso Ayokutan, Barangay 9. Halin sa Halin kay Sam sa nga Burgos Street. Kapamati kami diri sumong sa imo, Jay Lolo. Solid supporter liog ng tamyaw sa mga family, no? Kay Kenneth, ako Ninet. Ninet and Terry, Jay Lolo. Okay, we have a caller lang sa ating linya, no? May caller talo.
3: Hello! Hello, good evening.
4: Good evening, Jay Lolo, Jeremy.
3: Mayong gabi man, sino ni? Sino pali yung?
4: Si Romero sa Paglaong Village, Machilingan.
3: Totoo, Rom, mayong gabi na si mo ah. Nainom mo na, Rom?
4: Yes, Lo, nainom ko na, Lo. Ang detox always good.
3: Okay.
4: Ang MITC. Tribayo.
3: Very good, very good. Painayan lang gamay, radyo mo na, basi mag-feedback ah. Adjust lang gamay ah.
4: Hello?
3: Adjust lang gamay siyang radyo mo na kayo para hindi ka mag-feedback. Yes, what can I do? Ano malagad na si Moto to Rome?
4: Na wala man lang na ano ko lang na congratulations sa inyong team building ah. Talagad po sa nakita ko ang mga posts.
3: Okay, oo. Nag-lagaw kami sa inuman. Sa ubong. Sa ubong.
4: Dito mo na asawa ko kung taga ba na siya.
3: At taga-inubaan siya, misis mo?
4: Taga-inubaan mo na siya.
3: Ate, why ka na ito kanto, Sibong?
4: Why pa ko na kanto, lo? Why pa ko kanto, makanto, kiko na sa ilan ang lugar.
3: Isa sa mga lugar ito nga ginakantuan namon ito, isa ka private resort, no? Kagtapos, dito kami nagtulog, gindala ko ni K5 Eric Tenerife, sa isa ka hotel nga Damambal na ito, doon siyang five-star hotel na siya. Sa inubaan, no? Sa Brazzaville Beach Resort. Brazzaville Beach Resort. Brazzaville Beach Resort. Dito ko yung nagtulog, no? Amakon mo, te, isa ka kwarto, duwa ka katre, nga kanami namin, the hotel, ganyan di siya makulong, the mga five-star hotel, ganyan kwarto, yun mo. Dito ko ipatulog, dito ko ipakipay ni Eric tulog, ipatuloy ako to. Do, hindi ko magtandog sa katre, kahipid-hipid lang. Nami man ang inubaan, dahil mo man to nakilala to. Oo. Sige, ano nga ito nang balita si Muda? Anong namati ka sa Suna?
4: Oo, bag ko ulit ilong. Ang nagsikad ulit ilong. Ang panggit mo sa ako na friend mo din sa paglaambil. Just yung ano, kumpare ko na sa ilong. Na ano ako mag-una sa istorya ko. Sabi ko, kilala mo si Jilolo. Sabi ko, kilala ko na. Kagatukaran na sila sa mga may ano mo, Lakson, kag sa Burgos.
3: Pati mga amigo tanda iya, mga international performer na sila, nagasakay na sila sa cruise ship para magtukar lang sa mga folk songs, blan eh.
4: Oo.
3: Daw gitara na siya.
4: Sa cruise ship mo,
3: ano na?
4: Before sa cruise ship, mga kasakay before.
3: Ah, sa cruise ship ka sa una?
4: Worldwide na ako naka-donor eh.
3: Ay, siyo.
4: Pati nga sa Greenland.
3: Sa Greenland, no? Sa Greenland, awaning damo, ice.
4: Ulo, biskan, ano, damo, kita ice nila to. Kung mag-winter ganito, tagaas na to, na ilang ice dalan, ginabuldozer lang na.
3: Pero, ining Greenland naman, o kung ng Iceland naman, wala iya masyado ice?
4: Ganyan. Anong siya ng, ano mo, green siya na pinangalan lang siya green, pero hindi siya wala sa damo ice.
3: Ining Iceland, damo siya, hindi siya masyado ice. Ang Iceland, blaneng Iceland, wala siya masyado ice. Pero ang Greenland, daw kumisano mo Greenland, ginaga-green siguro, kaya damo ilamon. Hindi gali, damo, ang Greenland, damo yung gali ice, damo na yung mga glacier.
4: Mga ice na siya, bro. Kaya sila sa babaw mo.
3: Tindo mo ni ang ginapangulagan ni Donald Trump ng mga Greenland ni, no? Ining mga damo da rare earth minerals kung nung daga kalihon.
4: Ganyan man lo. Kaya mo maginang interesan ng Amerika once nga may anong kuwawa sila sa isang lugar. Interesan nila.
3: Tindiri siya ito. Tindo nagsulod at taganin ni sa ano ni, sa isa ka bagong kontrata naman, bangali naman ni sila sa ato, di?
4: Ano daw, paksilika?
3: Oo, paksilika naman eh. Kasi hindi maghatag ang China sila sa ini mga rare earth minerals mo kay China. Siya mo nga itong ginambal kumla, ang robot siya mo sa China, daw tao na ginaya?
4: Oo, correct na lang. Kaya develop sila sana. Ang Amerika daw kulang sa minerals, hindi sila makadevelop sa kamusinang technology.
3: Daw kalabanan, ilang purpose para sa military use Japan? No?
4: Oo, pang ano sila lang eh. Ang negosyo nilang gira eh.
3: May aragi masiguro yan nga para sa daily lives ng mga tao nga para maging kombinyente. Pero daw ang main reason nila na yan para sa depensa sa military gin, no? Nga kung paano gamiton sa mga new technology sa mga armaments nila, na armas nila, bla.
4: Ang isang purpose nila, itong mga ma-position ba lang ilang area kung once nga in terms of war.
3: Ati, sige. Ano nakapatapos kagina siyang Suna ni President Marcos?
4: Wala madulog eh, doon na ako sa iyong speech to. Pang barangay mo lang itong iyong mga pang-speech, hindi mo pang nationwide. Pang barangay lang yung mga accomplishment yung ginapang speech to. Mga nataas ang bugas, mga kung ano ba itong antindi. Man, hindi mo gito siya, ano lang, mga gaya, ang problema ito, hindi gito na tumbok to. Tapos ang aton nga, mga international delegates ganit, daw wala man to. Ang palakpak lang siya, yung mga nakabaton, duro sang malintang mga ano, nang sige palakpak sa kaniya, ginatong speech niya.
3: Naglaing na
4: gud. Bay ko na lang itapos.
3: Damo gani na kutoy chan, gani way ka patapos, blahan yo na do di mata mag do indi mata kambal nga mo na yo.
4: Ha. Wala gyud pang donan. Pang barangay lang ayon nga accomplishment yang ginaambal lang gina sa Sunaya.
3: Ha.
4: Parang di do ka Pilipinas.
3: Ang iya ito yung...
4: Hindi ba yung makutang patapos, lo?
3: Oo, oh, nung lain daw, ako na naglain man matiyag ko malang mati, wala ka daw. Oo. Daw, ano wala niya, sa kapihan to, nyara naman, pinto na magmuda. Siling ko, damo man nalipay ah, damo man may nalipay, damo man nagsalaka kilay ah.
4: Oo. Oh. Damo kita sa lakang kilagi, wala yung madrasi ng problema sa karton nga, ano sabok, nation, karton nga kriminalite, wala yung karton nga banggit sa speech ito.
3: Wala man, yung kabalo ka, nako yung butante sa mga Duterte mo, di wala gin sa update, guro, no kayo dumasin na miss out ko lang, kaya sorry, wala gin sa siyang plano kung paano mabuligan ang former president ng mga paulit sa Pilipinas. Ganda nila sa litisyen sa ato ng mga korte. Ito talaga pangsyon man. No, why siya ka-mensyon? No, why ko ka-batiaw? O simula kon...
4: No,
3: ha?
4: Why get me a-mensyon? Why get me a-mensyon? Eh, kay Balong ka... Siguro sa political rivalry na siguro nga ito wag tapos sa biskan ni Chapera niya na lang mga political rivalry na lang bing ano kay bilang tao ang tatagin palubong pila ka administrasyon na nagagi wala sa may nagagi mo kundi si Duterte lang so kabalas lang mention niya biskan ano lang na ang pagi sadali lang way man to
3: siguro ang iya pa umpaw si Romaldis kasuhan kitungod si Romaldis kinatudlo nga siya gin ang nag-maneuver ni siyang corruption sa flood control. Pero, ang natabo si Nede, reklamo palang, complaint palang galing niya siya ombudsman. Ang nag-complain ombudsman man. So, madetermine siyang complaint, ombudsman, ang makaso man, ombudsman, ito yung maglaman sinilugaw nini.
4: Pinapasapin-sapin lang nila. Kasi, ang duwa na karimulya mo, ang kapadiyod sa ano. Sa iyang administration malo.
3: Kung guro kong indugang yung pagidayang mga kababayan ay assign people from our government nga makapauli ng aton former President Duterte buong taho guro ba si Mampawan pa?
4: Correct. Mag-check na lang. Mampawan kit pa na ma-nobla. Oo. Reconciliation.
3: Oo. Tingkaroon. Karoon ko kasing magpuli ni karoon si Duterte, mano siya ba, mapalak-palak, mabasip niya, hindi na. Oo. Oh. Taya mo, di daw mo malang na, totoo Roma, thank you, gina.
4: Sige na, thank you sa ating building, ito agad na mayo-mayo.
3: Sige, sige.
4: May gabi lang, ito lang ba, nagpalamat din mo.
3: Okay, salamat, okay. Kung ginambal ito, guro, no? Nabuligan ta si Tatay Diggs, Tatay Digong, nga makapauli. Bauto ita ni guro, si Mambag, mabalikid, guro, mamati, matutok, gino? Ang mga pila ka milyon nagbutar kay President Digong, biskan bulatik lang mula, biskan di lang tuon, guro mamati, guro mula. Tingin na pasundayag yung mga, ano ni, ang mga spaceship, mga rocket. mga, ining mga pack silikan ni. Sa naghambal na siya plano padala space rocket, patay ko na, ano ni? Patay ko na kagin murder ko ang akong TV, J. Lulu. Aba sa amigo na ito nga si Toto Roter Gisano di Ayala, Subel. Musta ka na Toto Roter?

0: magnubo. Ha? Unta to na ning pamuho sa mga dalan. Kag isyo rin din na ning mga malita niya. Unta to ng korupsyon. Madali lang kay may cooler kita. Hello? Hello, good evening.
1: Hello?
0: Yes, may nga ba? Sino ni?
1: Si Toto ni sa Ponte de Gana,
0: Roca City. Okay, Toto, may nga ba si Moto? Okay, ah. Tinong malagad na si Moto?
1: Masagis lang ko, parte siya kay Marcos.
0: Sige to, mamati kami. Go ahead. Kapamati ka gina sa zona niya.
1: Mamati mo
0: ko lang siya, pero ang pamanggap ay sakto man. Sige, sige. Ano imo payag mi mamati ta si mo? Go ahead to, take your time to.
1: Ang ako na pamanggap, ya, ilo no. Ano ang dati nga kominta sa mo to? Ano ang iyagin ko? Ano sa Duterte sa? Hindi man ko Marcos, hindi man ko kwan. Ikaw, one-sided lang, ano, one-sided ka, ilo no?
0: Ano wag ang baka one-sided man? Sino namin mo ako?
1: Oo.
0: Nga ginapamangkot mo ko?
1: Kaya pamangkot ko. So, ano man lang komentar sa mga tao. Ako lang na. Hindi ka magkomentar sa mga ano, bagay.
0: Nga ahaw? Hindi pwede?
1: Pwede ka man. Pero pamangkot. May
0: Ti ano di, ano kaya imo yao Marcos kaya lini ka ano kaya o?
1: Ay may kuya hindi ko yao Marcos hindi mo kuya Duterte.
0: Why kaya kaya yung prinsipyo na tinugan niya?
1: Hindi may prinsipyo man.
0: Di na yun ang tinugan prinsipyo mo da maki why ka ba nang tinugan ng prinsipyo? Kada isa sa ato niya itaytol niya sa ato niya kung di niya ang gusto niya patihan.
1: Oh, eh, ang gusto ko man, akong patihan man.
0: Ang imo,
1: ano,
0: imo tasaraw. Kung anong tsakto, eh, imo yao?
1: Kaya tsakto, man, may kaso naman na sila doon.
0: Oh, may kaso oh, sa diin.
1: Diba?
0: Kaso sa diin.
1: Kaya ang kasuhan si Duterte, kasuhan si Sarah.
0: Oo.
1: Oh. Pets man sa. Oh.
0: Po,
1: kaso
0: itchak
1: po man lang, pero hindi pa convicted.
0: Tiugan ni man.
1: Pero ang pamangkot na oh, ang pamangkot kaya, hindi na sila nga ambal mo gina.
0: Kilay mo na yun, nagano po. Kaya nung man na kakilay mo lang na, nung nang buchilingo sila ng kilay dati. May mga reaksyon na sa tao, yaya. Reaksyon. May mga reaksyon sa tao. Kaya wala man na problema kung Duterte ka, kung Lini ka, kung Sino ka. Wala man na problema. Kaya hindi ka niya entitled mo sa prinsipyo. Ikaw yan o kaya, wala kaya gani yung papel eh.
1: Away, wala si papel.
0: Hindi ka magkumpuntar. Hindi ka magkumpuntar. Hindi ka magkumpuntar kung wala ka papel.
1: Papel kaya sa kumuling yun. Ang basihan ko lang yan sa insakto.
0: Tingin mo lang yung basihan mo eh. Hindi ka na magbasi sa iba. Kaya kada isa sa ato, may ginabasihan man.
1: Oo. Wala yung ginula kung patensi mo yung sakto.
0: Di, na problema, kanya-kanya kita ang prinsipyo mo. Eh, para din natanaw niya, okay. Hindi sa personal, kundi para sa katauhan. Kiti ko, munchies mo lang nagamit taton mo. Before kita magambal, di may mga research mo kita kaya may ginabasihan.
1: Oh,
0: hindi lang yung sasabi-sabi. Hindi lang yung hindi lang yung kaya na
1: may nakikita, may may anibawa nga siling mo.
0: Huwag man na yung problema sa kilay, ah. Kanub- anong pag-itsindi mo na may nagtaas, may nagnubo? May kumpormi, may hindi nagkumpormi, eh. Hindi ba?
1: Oo, malalang.
0: Anong pag-itsindi mo sinahaw, yung taas, yung nubo, kilay, haw?
1: Ay, yan ako, yung pag-abot sinahaw, ang subong sinahaw.
0: Hindi, pa sa kaabla, ang sugilanon ta, ang sugilanon ta, pasudlon mo sa utok mo, anong pag-itsindi mo sa saka kapag nubo sa kilay na dagay, pati mo na, ginanotaran mo? Ano pag anong pag-intipitar mo sila?
1: Ari-ari, gilolo, may mag-ilang simutanan, nagkagataka ako sa inyong programa.
0: Awa.
1: Ang ini idulota ka mo. Ang ako lang amoy ang atong busingalon.
0: Ay, hindi na tayo mag mag ano mag mabala, hindi na tayo magpabula-bula storya, hindi ka na magbulatik. An oh. May mga
1: may mga to. Mister Wager lang si Lolo. Kung ano yung discussion ni Duterte,

0: to, ini kay Marcos ni, kay Marcos naman eh. Ako mo lang na yan, mambal ko.
1: Kaya ang imo yung sisugilanon, wala na yung prinsipyo. Kaya nga apo lang puti, kaya.
0: May prinsipyo na. May prinsipyo niya pinulo. Naman sa to sa
1: nga. Di, may prinsipyo. Gani pa lang question nila kung sa to. Oo. Di, kung ang prinsipyo, gani po, ano ba lang ang prinsipyo? Imo, may... May tadlong
0: ka. Ni may kapot mo sa kanin sa kay Marcos, may gising nga komentar, wala man ganay may nahimo. Ang pamangkot sa kay ni Duterte, oh, may nahimo kita. Mm. Pero wala. Kay pag komentar ka, kukunta ka, patay ka. To kay Marcos, mag-komentar ka, wala patay.
1: At di may muna yung prinsipyo, may prinsipyo nga correct, may prinsipyo nga sala.
0: Oo, ang prinsipyo muna yung mga dilulo.
1: Hindi, yung muna yung, dipindi na yung, dipindi na yung simoto ng pagpati. Pati hilan na imo, kaya pati ako manyakon, mo mula nakasimple.
0: Oo. Pati mo kaya ako, pati mo kaya simo. Dilulo, pasinsya kita, may gabi ha.
1: Ati, sige, may gabi man ha. Labugay doon. Labugay porsyon. Ay, kita nga suggest mo lang kita kag naghatag mo lang siya sa opinion niya. Pero kung pupurtahon niya kita yung gano'n as in the though, one-sided, no? Di aton man na opinion, di karon ko may ara ka na i-hambal sa imo yung paborito man, di hambal mo lang na iya eh. That is based on my personal outside sa ako niya yung programa. Because this is a paid program. This is a black time program. So I can have my own opinion on the other side, mga kakipan. So pagbayag, base sa aton observation man eh, nibla. Di may mga pabor man, kag may hindi pabor. For just to confront me in my program, that is another story.

0: Bawang bali toto, rotero. Komentaryo kag reaksyon malang to, nagwagid siya sa panit, ya kag nagtawag di lolo. Oo, oh, sige rotero, sige lang. Oh, kung ako siya, ano man siya, no, mahimo ba siya sa iya programa? Kamagpahayag man siya sa iya, ya eh. Sige na, intetinar taman siya, kag inaamuma taman siya. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, Lolo.
0: Yes, sir. Oh, mayong gabi. Da, sino ni Paliog?
1: Sir, sir, lo.
0: Jeep. But, di ba, ari pa isa? Yes, Jefferson. Ano tani to?
1: Na, meron nami, ay, yung lumati sa mga labi, kay, yung baskog sa mga mga cooler.
0: Oo.
1: So, grabe mga hat.
0: Ha?
1: Yung mga hangin.
0: Ano, no?
1: Kakusok sa hangin.
0: Ano? Di, gawa sinibagyo naman ni Karonji Person?
1: Ano, mami? Nabalag na ako si Noah.
0: Awa ka si Noah. Oo. Te, nanong imo yan, nung imo bahayag na, go ahead ah. Hambal, ano tani na?
1: Ang ako niya di lolo tamtanggang ira ang Iran kag ang Amerika ang China nagpagwa sang isa ka pinikula sa bansang Europe.
0: Oo.
1: Kabalo ka na?
0: Ano kunong anong title sa pelikula?
1: Aba gay mo magbutusin kung kabalo ka wala.
0: O ti wait kabalo kunong title title blanay.
1: ang title sina amo na sang 731 ang munang armas ang China.
0: Ang title sa pelikula, 731?
1: Oo, Jilolo.
0: Oo, tina Sean?
1: Huwag mo pa na makita.
0: Batian ko palang si Imo, tanawon ko na nun na kunwaw.
1: Diwam, o to, huwag ko palawang si Imo to. Oh, grabe mga hangin. Oh, kaya, sobra pa kita hangin.
0: Natumbahan kaya para dormo. Sige ah, thank you lang na yung person na may gabi na si mo. Kaya mabasa lang na problema. Sige to, thank you to.
1: Makita na lang to sa 2030. Muna lang na, pero lato na.
0: Okay, sige ah, lapit na lang ah. 2030. Oh. Okay. Ay, nako. Di-widir-widir lang na kulto. Takto man na, kanya-kanyang panahon. Ina siya mga prinsipyo sa nga. Akon imo chimpo, ten chimpo mo. Anong imo, ano mayo kung hindi, nibla. Ano ginastan mo? Ang para sa good sang katawhan o kung good lang sang mga tao nga nagahimo sang hindi mayo para sila si katao man. Di sini nga chimpo, di sila man mga awat, di sa tao nga chimpo, di anong ila trabahon? Ang mga maayo na mga direksyon, di wider-wider to, po di anong klase galing direksyon sang wider na. May ginatawag itang good wider, bad weather, kag fair weather. Kapan na panahola na mo, tiyam damo klase panahon. May maayong nga panahon. May malain nga panahon. May ara medyo malain, medyo manami nga panahon. Hindi na kada ayong nga panahon na ayong ginanamin mo nga weather-weather. Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Lolo.
0: Dali lang, dali lang. No, dali. Sino ni, sino ni?
2: Ah, taga Mursia.
0: Taga Mursia, sino ang gagalanda, sir?
2: Primo.
0: Si Primo?
2: Primi.
0: Primi? Oh, Primi. Musta? Musta, Primi?
2: Mama na.
0: Anong pilido mo, ra? Primi, ra?
2: Sinikato.
0: Mayong gabi na, Prem. Sa anong malagad na siya mo, Prima? Yes. Anong malagad ta?
2: Nagpamati ko sa cooler mo.
0: Yes, sir. Ano tani na?
2: Nagagawa sa panit niya.
0: Paano ka nakahumbang nga nagawa siya sa panit? Abis, tungod sa anong imo observasyon, kang imo yung basihan?
2: Nga ako niya, tub-tub hindi, mag, ano ang ato niya, kwansa ginoong atong presidente, wala siyang matabo sa atong.
0: Namo na, isa pa nakapunto, gina nga makon-makon. Kilanglan, may Diyos.
2: Nga ako niya, giloloy. Tayo din siya mag, ano niya sa Ginoo, wala siyang matabo sa atong.
0: Takto na? Correct. Okay.
2: Kamu na nga, Ginoo.
0: Thank you again, Primi. Thank you again siya. Thank you. Okay. Takto na? Kasi ang layi siyang langit, ang layi siyang duta, dapat mag-aog yun ini sa katawahan, di ba? Nga direksyon nga maayo para sa tao. Di kung ikaw leader, ikaw ang caretaker sa nga kada tao nga itugas ang Ginoo, kagkaarad ang espiritu sa Ginoo sa katagsa-tagsa. Ikaw magagiya sa ilay ang direksyon nga walbuhi sila, ginapantos mo sila bla. Bilang leader, ginatagaan mo sila basang kasulhayan. Providean mo sila bala nga malipay sila. O kung bilang leader, puro pamigos ang obra mo, pamigos in a sense hindi available ang edukasyon, pigaw ang mga trabaho nga nag-tuhaw abi, kag nag-available abi, oportunidad. Pigaw ang mga pamalaklon, no? Sirkulasyon sa ilang pinansyal, ilang health. See? Kung ano mga problema sa tao, bla? Basic services, bla? Nga, bisan pa paano, may ara ka sa konkrito kag klaro nga mamatsagan sa tao nga malipay sila. E kung malipay ang tao, usually gamba silang ay salamat sa Diyos, ni bla? Karon ko mapigado kag gutom sila, kag maghimo sila sa mga ilay nga mga options nga pang pamaagi nga hindi santo sa parihas nila kag naghatag sang kalitan. Dote, siyempre, hindi man na maayo sa mata sa Ginoo, ni bla? Sakto man si Premia. Dali lang mga kakipay, mag-commercial tanay niyan. Okay, mga ka-K5, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may visit.
5: Ang VCO,
4: yung may D3.
5: Mapagat sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
8: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. O magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
19: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
20: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
21: Pre Tonyo, de, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
23: Performance mo bala? Maluya na?
24: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
25: May baka kag vabuwas ka.
26: Nga nagkapataas ang energy kag stamina
27: para sa mas madugay nga performance.
21: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
31: What is love meant to you?
32: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
33: Paano kung iba lang lusutan lo?
31: Would it be there to comfort you when you need it most?
32: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
31: Or will you still be there to fall in love again?
33: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Malo na kami na. Sultiro ka to. Mga kakaifendo kabos na ginatiaton nga timpo. Before we go, I'd like to say hi to Lorna Cervantes, ang puro ka brotherhood. Dira siya may barangay Sumagwa. Lord, may gabi na si mo, Lorna Day. And good evening lo, kamusta ka na lo si Marjorie Taganunita Galagiti. Barangay Sagang, no? Thank you again, Marge. May gabi na si mo. And also, good evening, Jirili J. Lolo. Shout out lang ko da sa mga upod ko da, nga Grab driver. Kaga sa mga family, Sheldora. Kapamati na sila, Lord J. Lolo. Monitor lang ko nilo, ah. Nainom ko ng DTX Coffee Mix. Si George Nigalilo, ah. George, may gabi na si mo, George. Okay lang biyahe, George. Di George, boss George, oh, gasolina, masaka agad. Ha? Di nakatugong ka-advance, George. Doon gasolina, doon sakit-sakit niyo, doon 6.80 per liter. mahal sa Casinay 680. 6 pesos and 80 centavos per liter ang saka sa gasolina. Sa diesel, from 7 pesos and 30 centavos up to 7.32 per liter. Yung mga 7.50 almost gina ang saka sa diesel. Kag almost 7 pesos naman ang sa gasolina. George, no? Timing gate sa buong sonas ang presidente pagkabuwas saka ang gasolina. Nationwide niya. Namitan eh kung pagsunaya sa buong pagkabuwas nagnubo ang gasolina, nagbarato ang ang pamilite, nagbarato ang mga balaklon. Pagkabuwas mismo, balak, hindi galing buwas ang mata mo. Masaka, yes, almost 7 pesos and 50 centavos ang presyo sa diesel. Kagagasolina, almost 7 pesos ang saka. Ti George, kapakapa naman ito eh. Okay, ti sige. Why nakita tayo mga kakay-5? Gina Seafood Restaurant tanay, ha? Balanta ng direksyon ta. Basta gani restaurant kagya seafood ang gusto ni mo. Diri sa Bacolod sa Negros Occidental, ang aton direksyon, isa lang aton katuan. Priska nga mga seafoods, damo yas ang pilian kada nga mga luto nga gusto ni mo, nami nga mga timplada, damo sila waiter, dasig servisyo, dasig ang luto ay 10 minutos lang, komportable ka, lapat ang dining nila kaglimpyo. May mga parkingan along the highway lang, barangay 10 ang address niya, likod lang sa 888 Chinatown Square. Ang aton katuan, Gina Seafoods Restaurant, mga kakay-5.
1: Salamat gin mga kakay-5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Damay kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Charlie Watt, ako naman si K5, J. Lolo. Mga muyo, kita mga ka-K5. Kay para makaangkon, magkita siyang peace of mind, bisan pa paano. Don't forget to smile. And Chaliwat, don't forget to pray always. Bye-bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin na yun ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
5: Mas na.
1: Ano yung interior?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong discussion, si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-aditix 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig. Basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing no, na.
6: Ang imo makonsum. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalose weight ka, sigurado. Gito na, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why the wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Mel, no? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jira, gusto last eye kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extract. Ngabugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar? 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilay dala sa buong imo sugar?
5: Patigi ka namin sang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balido kla mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kagmay TC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
6: mga dysmenorrhea,
8: correct? So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo, DTX 500 kag MyTC.
6: Mahypo kag mahyper sa boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of this anomalies nga ano ni blan thyroid gland, todo amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Si Narabaw, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Anong sikreto niya?
10: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Narabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
10: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plug to mo. Uy, ka 19, ha?
9: Kampiyon ni Mag-Pitch.
6: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo. Anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw, no?
10: Basic. Oh,
6: maligo
10: gid basic gina.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamay hamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung nang imo hapon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
10: Imong blood sugar test. Ilatong score ganit?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala tayo kapulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mo.
0: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
10: Garantisado.
0: Pure C Vitamin C.
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar sa Iloilo City.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
4: That's why sa Dalan, kilis ginda. May mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Ginda lato ni Doc Ramil. Gito na kape, tubang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang emote cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa emote cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sa ang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo silila, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
2: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
4: Lagi pa na sugtiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it. How Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan Ditribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso, ubusip on kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa Ditribayo. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang Ditribayo makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa Ditribayo, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
2: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang Ditribayo. Because Ditribayo, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT. And it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to Ditribayo. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Ditribayo, which is natural antibiotic, wala ka problema. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damn. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio, sir, buhay mo. Kagpugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kaya ginabutang sa tubig. No need ka inon, ginin mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: So, magkang magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae, sa duwa ka D3bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa millions na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Ramil.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imong ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ganyan din pinsayay. While ining D3bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduhan na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya ibang soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
0: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, at D3bio ka na. Ang D3bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular na regla. Sa pagtumarko sang D3bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
0: D3bio ang D3bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga butika Pure C ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
0: Pure C Vitamin C kag Sanfon Plus.
3: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C.
9: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasi City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasi City.
2: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtonser boy ti nabalaan na tra permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-track niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
3: na may ang pupo mo
2: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo sang ara ko sa Milan Italy ginataki giguya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhastasi ditribayo anong ginhimo ko sir boy I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
2: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay. Kamulang, sir boy, before I take, gin, kuha na ko ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
5: Negative.
3: Kita mo lang.
2: That's how effective is ditribayo.
5: Yes, kag ang kanami, pag sir boy, ang ditribayo, kung tumaroon mo, nagadipindi man ini sa mga kinanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no? Nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imo nga digestion, absorption, tigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kaya kung gusto mo naman magpa reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto na, Doc.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kaga, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambag niya ito kramil, sana naubos yun ang 50 capsules niya. Niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sa medium pain.
2: Kaya ka na magkaon, sir boy.
3: Kaya ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
3: Sir PD.
4: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong cellula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si garilyo tupad mo, kapag ni garilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, kaga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausahan na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3-bio adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubosipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3-bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3-bio adlaw.
2: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, ma-ulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3-bio.
0: D3-bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3-bio ka. Ang D3-bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3-bio! D3-bio! With physio!
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungon sa D3-bio.
0: Ang D3-bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
1: D3-bio! Impormasyon sa ikaayon ayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: K5 News FM.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
10: ko. D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
13: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywa.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero ka tatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
16: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Dito sa pitong katang, sa tabi ng tubigan, may mga kasaysayan na kong nalalaman.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Amat-amat na bungkaras na sa inyo sininga mga hiligdaan, mga kauturan. Sa sininga adlaw sa aton sininga pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umagal. Martes na ang edisyon sa aton sininga pagpalayag, mga ka-K5. July 28, 2026, mga kauturan. Dasig lang sang inadlaw, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kaabyanan. Kita naman diya sa radio. Maaga pa, nakabugtaw na. Aton sa nga pag-abi-abi sa aton sa nga mga tagpalamati, kag mga suki nga mga kasimano. Sa diin man ka mga bahin sa pungsod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kalakip man ang aton sa nga pag-abi-abi, kag pangtamiyaw sa aton mga tagpalamati, mga ka-K5. Sa aton sa nga mga kauturan nga mga OFW nga nagapulaw-bugtaw. Nagahimakas para sa ila sininga pamilya, mga ka-K5. Sa mga suki na itong tagpalamati, mga pinalangga ko nga mga kasimanoam, there is Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, kag syudad sang Rojas, sa makutub sa Malabutan, sa aton sininga pagwaragwag, kalakipman, ang aton sininga nasakupan nga mga areas, mga ka-K5. Nagapalayag kita sa aton sininga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. Pinaagi sa aton sininga waragwagan ang 89.7 FM diri sa Banwa San Pilar, ang K5 News FM sa Banwa San Pilar, ang radio tagbuanay. Aga pa may balita na, mga ka-K5, sa aton sininga pagpagigupod sa inyo subong adlaw sang Martes. Anyway, sa mga tagpalamati naton, nagatanaw kamo sa aton, pinaagi sa aton sa inyong Facebook Live, ang K589.7 FM Radio Tagbuanay, kag K589.7 FM Radio Tagbuanay Digital, mga ka-K5! Yan, aga pa, nakakapina, aga pa, nagbungkaras na! Oy, oy, oy! Bango na! Tama na nga ligid-ligid, kabuta na ang galabuton, mga ka-K5! Tama na na, ninabagpangayo aman! Trabaho na ta, Martes na, mga ka-K5! Diga mo na, kag mag-init na sa ang ininit, mga ka-K5! Sunad na to!

0: دي تي اكس كوف ميكس ماناكا كي فايف كاينا كاكا بيكنا ناكا ديتوكس كابا منيا سمانا تاك بلا ماتيناتون دريسا نوردرن ايلو ايلو كاك سا بريمير ديستريتو سان كابيس نغات باماتي كامو سا 89.7 اف ام sa FM band mga ka K5 sa ginong mga transistor radio. Tunog-tunuga, turo-tunuga aman mga ka K5 para nga gahiribati kita subo nga kaagahon mga kaabyanan. Oh, sa mga suki na ton nga mga tagpalamati nag-ubras kampo. Nano na kamuda, bangun na mga ka K5 para sadya ang aton sininga aga mga kaabyanan. Sa mga tagpalamati naton sa siyudad San Rojas, kag sa segundo distrito, kag premier distrito, nagapamati man kamo sa 100.9 K-Fab News FM Rojas. 100 ba? 100 ha? 100.9 FM. K-Fab News FM Rojas. Upod ta subong si Kuan Guro, si K-5 Jubik Huber. An toto Jubik subong duty kay daw live si gwapong Chipe. Iba? At the same time, makitaan, mabatian man kita sa K-Fab News FM, sa Spearhead Kalunong Radio, sa Camp Macario Peralta, sa Banwasang Hamindan, mga ka-K-5. Saturated na ton ang aton sininga probinsya kagkaiping nga mga kabanwahanan, mga ka-K-5 kagkaprobinsyahanan. Magluwas makitaan kita worldwide mga ka-K5. Muna ya, Facebook page lang, pakishare sa aton sininga live mga ka-K5. Daw hindi ka pa magbangon, way ka may mahimo ka-K5 munmun. May gamay-gamay nga kuan, gamay-gamay nga adjustments sa aton tingog. Sa lamig kag sa init mga ka-K5, wala gig kita may mahimo mga kautura. Laban lang, importante na kamay tisika kag naka DTX 500 pa kalakip ang D3 Bayo mga ka-K5. Mula na nga itong sining kuhan pang laban. Laban sa kapoy, laban sa pulaw, laban sa wala ka unod bulsa mo. Oy, dali na lang ah. Dali na lang katapusan. Diba? Oy, good morning sa mga viewers natin. Pakishare sa natin nga live. Subo nga aga. Kay aga pa, magadulong kami sa mga balita at informasyon sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Aga pa, nagalibot na ang patrol sa sininga mga tinak na mga kauturan. Sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon subong nga kaagahon. Ang inyong kubos nga byan kagalaga diri sa kahanginan sa Banwa San Pilar mga ka K5. Ka K5 Jubert Lago. Ang akong technical partner subong nga kaagahon ka K5 Monmon Villa. Nga wala na nagapamahaw kun aga, gainom na lang gatas. Daw si Riri man siya. Kagatas lang nga ba? Good morning! Sa mga viewers na ton, abi, kuha na i-message na i-share ang live, anay. Para nga sadya nga ton aga. Para nga madamo kita malabutan, malawak ang aton malabutan. Samtang nag-message ka mo kay basahon ko angan-angan ang inyo sininga mga mensahe, mga ka-K5! 46 minutes after 4 o'clock in the morning, sa aton sining ang pagpalayag mga K5, aga pa nagkuhana, nagbinungkaras ng aton mga kauturan, no? Nagalinibot-libot na sa mga mayor nga dala noon para sa pag-umpisa sang aga, kalakip na ng aton sining ang mga negosyante mga K5. Amo nang pinaka-importante mga negosyante naton, nakabango na, nakaumpisa na sang ila sining mga hilikuton sa mga nagaluto. Luto na! Hindi nyo pagpabuyan-buyan niya. Kaya aga ka pagabugtaw. So meaning to say, aga pa, may balita naman kita diri sa radio. Kahapon, nagpatigayon sang State of the Nation Address si President PBBM mga ka-K5 sa ikalima na kasunod-sunod nga State of the Nation Address. At naging pabutsa, kaging pagwaya, kagapon mga ka-K5. ang pila ka mga importante nga ginpuntos ang nasambit nga presidente sa ang pungsod Pilipinas mga ka-K5 sa iya sining President's Report kung suna mga ka-K5. Ikabay pa ang kwan ang mga ginpanghambal niya mabatsagan ka mga ka-apikto sa palangabuyan sa aton sining mga pumuluyo mga ka-K5. Atong hambal niya nga dulaon na ang mga gin-add-on sa electric cooperative, mga ka-K5, daw dito na nagkwan, nag-standing ovation. Grabe. At patindog ang mga tao, mga bisita, mga opisyal, mga ka-K5, nga amindahan ang layi, mga ka-K5, para sa sining problema sa aton sining mga pumuluyo sa kuryente. Makmud ako dako na inang mga gina-charge sa aton. Iban way man tayo kalabtanan sina mga ka-K5. May kalabtanan ka bala sa ginatawag na aton nga kinawatay nila? Kay may kontador man kita yung nga aton mga ka-K5. O, nga sa aton i-charge ina. O, hindi na may sumakita na aton. Kabay pa nga ma-indi-indi tanan-tanan drawing. No? Ining mga kaso nga i-file sa mga makawat kabay pa nga pamatud-an iti para nga ang makawat mga ka-K5 mamadla man kag ang mga gasunod kag naghandom pa mangawat hindi na mangawat o diba? Ano man nga pangunang nga headlines din sa aton sa pagpalayag sa mga adlaw mga ka-K5 sa aton sa nga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. RMPH Oruas Memorial Provincial Hospital ginaduso nga mangin Capiz Medical Center. Shabu kag armas lutang na recover sa 31 anyos ka lalaki sa Banwasang Panitan. Manog kayo sa salakyan dakop sa drug bypass operation sa Banwasang Ivisan. Samtang sa balita regional grupo sa mga mamumugon ginaduso ang 215 minimum wage increase mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal, reforma sa DPWH nagsugod na tagsa kaporekto bantay sarado. Samtang 225 billion nga kwarta propiedad nabawi sa pagpreserbar nga may kantanan sa flood control scandal suno sa presidente. Dugang pa nga mga headlines mga K5 BP Sara ginpanindugan nga indi magbiya sa pwesto. Mabiya ka bala nga yawa mo ni kapadaog. Dokter mabiya ka at nunto. Balita internasyonal, tatlong patay sa pagpanglutang sa isa ka shuttle. Amo na mga nagapangunang headlines mga ka-K5. Subaglaw sa balitang K5 sa umaga, Hulyo 28, 2026 mga ka-K5. Ikaroon sa aton sani, update sa lakad sa panahon sa aton sani ng pagpalyanda ng kaagahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Ikaroon sa aton saning weather forecast sa sunod sa 24 oras sa aton saning pagpalayag sa saning palatuntunan. Ang pag-asa DOST nagpagwa alas 4 subong ng agahon, July 28, 2026 sa ang update sa lakat sa panahon mga kakeifa. Ang sinopsis ang southwest monsoon. Apikto karon sa aton saning mga lugar sa western section sa Luzon. Ang aton sining mga areas, mga ka-K5 sa forecast sa pag-asa, ang Ilocos Region, Sambales, Bataan, mag-experiensya sa mag-uumgum nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, iniapikto mga ka-K5 sa southwest monsoon. Posible ini nga makadulot sa flash floods o landslides, kalakipan ang moderate tubtubabaskog nga pagtupa sa ulan. Ang probinsya sa Eastern Vizcaya, Cagayan, kag Davao Region, mag-experiensya sa mag-uumgum gum kag maulanon nga panahon kalakipan ang pagpanaguob mga ka-K5 inaman ang ipikto sa karon sang Esterlis sa nasambit ka mga lugar. Posible ini nga may aras ang flash flood sa mga manubo nga lugar, landslide sa nabukid nga porsyon kag moderate tubtub mabaskog nga pagtupas ang ulan sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. Ang Metro Manila Cordillera Administrative Region Pampanga Tarlac Bulacan kalakipan ang Batangas Cavite Palawan Palawan, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro, maka-experience sa karon nga kaagahon mga K5 sa mag-uumon, tub-tub, ulanon nga panahon mga K5 sa nasambit nga area, ini ang may upod pa nga pag ulan, pagpanagub, kag pagpangilat mga K5. Ang nasabit ng mga lugar, posible nga maka-experience sa pag tupas ang mabasog nga ulan, flash floods mga K5, landslides sa nasabit ng mga areas. Ang pinakabahin sa pungsod Pilipinas, lakip na ang Wasang Visayas, ang kagprobisya sa Capiz mga K5, ang maka-experience sa karon sa isolated nga pagtupa sa ulan o kung pagpanaguob mga K5. Sa wala nato na paabot ng oras, ini naman ang dala mga K5 sang localized thunderstorms o kung pagpangilat kag pagpanaguob mga kasimanwa. Maghalong magdala sang parangga sa ulan, kay wala nato mapaktan mga K5 ang tupas ang ulan, kag ang pag-init subong adlaw mga K5. Ato sa nga kadagatan mga kauturan, ato sa nga coastal waters, light to moderate mga K5, para nakita sa 1.2 to 2.1 meters to 2.1 meters ang katason sang balod sa aton sa nga baybayon mga K5. Ang pinakabahin sa Wasang Visayas, Mindanao area, light to moderate mga K5. Ang temperatura subong adlaw, alas 5 sang kaagahon, nakita sa 25.8 degrees Celsius. Kaya karon sa hapon alas 2, ang experience kata sa mainit ng panahon, 32.2 degrees Celsius mga K5. Ang aton sa ninga, adlaw, magabutlak, alas 5.38 subong kaagahon. Kay magatunod mga K5, alas 5.37 karon sa kasisidmon mga K5. Amo na ito sa ning update, lakad sa panahon, mga K5 diri sa aton sa ning pagpalayag sa palatuntunan, balitang K5 sa uman. Mga kauturan naton, mga politiko naton, mga barangay officials naton, mga K5, nagayuhum-yuhum na ka-K5 munmun, subong umpisa, subong adlaw, kahapon, si Congressman Benitez ang Bacolod City, Long District of Bacolod City, sa mga interview sa K5 News FM, nagpagwas ang statement, mga ka-K5, nga dayon ang eleksyon sa barangay sa bulan sang Nobyembre. Nagayambi ang manugtapos ang term kag ang may mga kontra mga ka-K5. Samtang ang mga gusto magbulo sa posisyon, lakip na mga SK nga wala ubra. Mga ka-K5, ha? Nagapinot ang paginawa mga kauturan. Pero ang gusto magbulos, nagayuhum-yuhum naman mga ka-K5. Umpisa, dukarong adlaw, dugi nyo na, sige nyo na, pangablit, ngisi-ngisi na, mga ka-K5. Muna, pinaka-importante, nagangisi-ngisi ka, samtang nag-plupalibot, nag-lakat-lakat sa kali, kag nag-plupamugno, mga ka-K5, kay daw madayon. Good! Wala, ginambal ni PBM kapon, nga hindi madayon ang eleksyon, mga ka-K5. Wow, ambas ay ban na, no naman galas 2 adaman mga ka-K5. Islin nyo ng ilislan, buslin nyo ng buluslan, mga kauturan. Alas 4.56 ang aga, baka damo sa mga viewers na ton, pakishare sang live, balikan ko kamo, mga nag-greet diri, wala mo damo, good morning sa inyo, isa-isahon ko ang mga commercial break lang gid ko, mga ka-K5. Pagbalik naton, tamyaon tani mga viewers naton aga pa nagabulog taw. Salamat gid sa pagpananga nyo sa K5 ba. Kag sa aton mga kauturan bisan na sulusipon lang tapos sige ara kamo gyapon. Although pud sa aton sa ning pagpangalagad, isa-isahon ta mga viewers naton, matag lang ko commercial break, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3, Bio.
4: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
5: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio,
6: ang D3 Bio,
4: yung may Physio.
6: Ang Physio,
4: yung may D3.
6: Malakas, mga buti ka.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kailan nalang subong imo sugar?
10: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500
9: nag-inom. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadaragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko na 136 na lang ang sugar ko.
10: TTX 500
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat at sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwara 89.7.
0: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
15: Balik manuwa diri sa ato singa pagpala sa ato singa palatuntunan yanda nga kagahon mga kauturan. Alas 5:02 na sang maaga. Would like to say hi and good morning. Mga ka K5, balikan tanan ni mga viewers ato nag-share sa aton sa ninga live para nga malipay man ang aton mga kauturan nga nagaupod sa aton kada kaaga mga K5. Good morning sa Kainda Hilda Agarason na nagapamatigid, Madam Aisa Butin, dira nagaluto sa pamahaw sa Mainsang Santa Fe, Sir Danny Di Martin, oh, dira sa may Lanot area, mga K5 nakatutok na, si Toto Kichi Bantay or Miss Kichi Bantay, dira sa may Kayos, mga K5. Good morning sa Kainda Vilma Villanueva na nagaupod sa itong sininga palatuntunan niyan da agang-aga pa, mga K5. Buyet Rote, mayong aga. Salamat gid kay aga pa nakabugtaw. Subong kagahon. Good morning sa kay Doy Arthur sa West Villa Flores, Mayon, Kipis. Kaupod man sa kay sa pamilya Baligumba, Dira sa Barangay Bunod, Familia Rote sa may Kwartero Sentro, mga K5. Nelma Cuenca, Madam Nelma, good morning. Lindon Hano, nag-aupon sa ito singa pagpahan sa mga gaon, mga K5. Kay, kuano? Kay Inday ni Matiliano nagatanaw subong kaagahon. Mano ka makapitan or makunsihan ni Inday ni Matiliano. Rosario Lucas, good morning. Sa labahin sang Bituon, Ilaya, Cuartero, Gapiez. Toto Rodney Prias, dala sa Panay, good morning. Inay Lilibet Gardose sa Talslan, Tapas, Capiz, good morning. Kalakip man sa kay Ginelle Yamo, good morning. Ma'am Leia, bae sa Tisa Innocencio, good morning. Pari Richie Pinalba, ang guwapo kong migo sa Ivizan. Dira sa kay Nanay Melanie Pinalbasa sa Pian. Kamusta? Kamusta ang piyesta dira? Good morning. Good morning kay former Vice Mayor Edviel John Alparo. Aga pa nagatutok na diri sa aton sa ning pagpalayag mga ka-K5. Inday LC Aconia, God bless and thank you sa imo pag-upo diri sa aton sa palatuntunan. Kalakipan, happy birthday. Ikas 35 anos nga kaadlawan ni Inday Tessie Blances sa Barangay Balantukan. Panitaan hanggalin sa kay Inday LC Aconia. Good morning sa kay Marilyn Alba, Presidenta from President Rojas Capiz, Nini Atilgan from Japan, Japan, Japan. Good morning sa inyo. Good morning man sa kay Tatay Lorenzo Bargo, kag Nanay Marianita Bargo, sa ang kasanayan Pilar. Aga pa. Nakatutok na mga ka-K5, pakishare sa aton sa ninga live. Subong kaagahon mga kauturan, Inday Rose May Dangan Apolinario. I-check na to ng patrol. Laga pa, nakalibot na. Stand by!
16: K5 Balantay Merkado.
15: Alas 5-5, ka-K5 Bro ni Damandalanon. Go ahead, please.
17: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatikag. Tumalanaw. Sa flash na diri sa buong sa syudad sang Ras Martes nga adlaw kita ka-K5 Jubert, Julio 28. Na, manaya-naya ang aton singa panyempo sa palibot. Wala kami diri nag-aulan sa syudad sang Ras, ka-K5 Jubert. Kagamon na ka nami sa amon sinuman nga lakat sang panahon. Ang dalungan sa ni ka-K5 Jubert, medyo masako na ang pinadari ka mga kauturan manaton sa Maya Rojas City sa paglibot, no? Mga salakyan din sa mga mayor nga kasadahon, madamo na ang nag-amat-amat sa dalagan. Alas 5 sa iskita sa aga subong sa K5 Jubert. Kagkadungan sa na, timprano pa man nga nag-pangolekta sa basura ang atan sa mga garbage collectors, subong man ang mga street sweepers, timprano pa man nagpanindo. Kagmanami na sa pananawan niya na ang syudan sa Rojas. Kaya manimpyo na, ka-K5 Jubert wala na sa may nagalapta-lapta din nga mga basura sa palibot. Kagam na, may nag-jogging na, may nag-brusiklita, lakat-lakat na dalit sa palibot. Lively na ang palibot sa Rojas City. Ang pila dalit ka mga establishment ko sa mayor nga kaysa dahon na matamat man nga nag-bukas. No? So, kanami na ang sitwasyon man dalit sa syudad sa Rojas. Aga nag-idman na. No? So, bugtaw na.
15: Masanaaw na! Gabutan na, hindi ba ma?
17: Gabutan ang mga extension
15: yes.
17: na nakapagsakta.
15: Charger,
17: no?
15: Charger, gabuton. Tama
17: yes, na. Yes, kapagsakta. Sakto. Pangbog na to na kay Aga na. No? So, karoon naman galing iungot.
15: Proceed.
17: Yes, no. Kasi Pablo Jubal, sa sumong mga tinak na arin ako din sa Maya Chedor Arsena Trade Center, as usual, ang guwa sa ngatong siniman ng Merkado Publiko, Gabalang debangday ang mga nakapang-park na rin ang mga salakyan. No? So, magtimbang na bayan sa kasadahon na may nakapang-park. Kaya masako ang atong sin ng mga kuturan man ng mga vendors sa pag-display sa ilas in tag sa mga paninda na rin na ginapangbarigya sa Chedor Arsena Trade Center. Para pala, sa subong, napamtangan ko, ari ako dali sa may seafood section.
15: Wow.
17: No? So, panami sa mga panginhason dali nga nakapang-display sa subong nga aga. Kakita, Jubert, mga fresh, diyan, fresh from the sea. Mm-hmm. No? Nga, mga seafood. Kag, amoy na amoy mo pag diyan, kakita, Jubert, ang baho sa mga seafood. No? So, alis nga, ugid, kakita, Jubert.
15: Anong ba? Kakita, anong baho tulukon niya? Daw talabagin.
17: Medyo malangsa. Pag malangsa, that means fresh gaya ang one, ang produkto.
15: Pag malansa, may kwarta. Pag yes, mabaho, may kwarta sa basura. Tama?
17: Datanda sa perspective.
15: Dakita sina, ha? Basta ang mabaho, gani, manami na. Tanawa pa lang dayok kay ang dayok kay mabaho.
17: Ang mayad ka kay Sam Jubert, no? Para nga hindi maglangsa.
15: Yan.
17: No? So, arin din, kadamo sa mga seafood nga nakapang-display na. Pero ang iba din nga mga stall, kasi Sam Jubert, wala pa siyang display sa so naadlawan, Guro Am. No? Mga angan-angan pa ni, mga alalagutan ng iba din.
15: Kakay-Five Rod, ginasagamsam pa nila gikon no lumapati sila sa ginhambal ni PBM kapon na muna nga no nagahan sila kapamasa yeah, kagabi mo
17: tama siguro samtang da pero pangapi bala DTX ka kay Fabio Bird nagapaminsar no ensakto bala adto ko na no gidya bala.
15: Madayon man bala, madayon gid man bala nga kwaon ang system slow sa kuryente.
17: Amo na ang aton sa gamutan kasi sa Jubert ang pamuluan man sang kapel ko ah. Kung ano ang reactions nila sa siniman nga pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sang iya man nga State of the Nation address kahapon tong adlaw no.
15: May so, man kuno bala. Amo niyo, hambasang tao, mapriso gid man bala ang presidente, ang paryente sang presidente?
17: Big question ka kay Fabio Berta,
15: yes,
17: no?
15: Oh, di ba?
17: So, kay, moto gani, may sabat na to si former House Speaker Martin Romualdez na mabigat man sa kanyang kalooban, pero tatanggapin niya kung ano ang sinabi ng mahal na Pangulo. Sa so, motong statement niya kay Fabio Berta.
15: Gani?
17: Kaya ang hambalbit ni President Ferdinand Marcos Jr., malapit na nga mapasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso. Mm. Ining si former House Speaker Martin Romualdez, may kaangtanan ini sa flood control anomalies ka kay Fabio Berta.
15: Kasi,
17: so,
15: kasi,
17: galing, ah.
15: Oh, kasi, hindi ako presidente ng pamilya,
17: pamilya ko.
15: Ay, hindi ako presidente ng mga
17: kaibigan,
15: kaibigan
17: ko.
15: Mo. Grabe nga. Ikaw kay guro naging musang script na to mo.
17: Mm. Hindi ah.
15: Grabe nga.
17: Matanda lang taguro magkuhan mag memorize ang iya siniman gagin pang state. Kaya dapat ang makatatak ina sa isipan ta. Kaya para may sukton kita sunod. Ba pananglitan nga hindi ini bala makuan ma.
15: Dayon.
17: Ang kasi five job kay ang ibante sa napakigangutan tang ibanta ding mga kauturan disappointed na kay Tang Jubert sa iya siniman nga performance ni President Bongbong Marcos Jr. Kag kahapon tong napakigangutan tang pila ka mga vendors pilaga di nga pahayag ya state or state of the negative address na kay Tang Jubert ang sona yeah. State of the Nation's address kada alas poro na lang ko na negativities ang nagakahinabo yanda sa pungsod Pilipinas no madamo na sa criminal lidad nga nagakahinabo daw kuan bala kabalis karan sa ilas liman nga datos nga ginpagwa nga nagnubo daw ang criminal rate diri sa pungsod pero ang reality gani kasi Fab Jobert no galakat-lakat ka lang sa dalan posible nga bunon kada unoy kunsin oh pero sa tung sa isa dabi ka rider no kasi Fab Jobert kung madumduman ta
15: yes yeah?
17: Okay. Na daw ka delikado amo na ang ilas liman niya ila na iya nga sa luubin ka kay Fab Jobert ha sa mga
15: pananawan kag balatsagon.
17: Yes, kaya kay Fabio Bert, no? So, ina-ina statements. Pero balik kita diri sa mga seafood. Kaya daw ka nami, yan da makaon kita ya seafood kaya kay Fabio Bert, no? Tama na, dadaya pinamigay sa ang sona ni PBBM.
15: Meron talaga pa makutol ko dali na ta mag-kwan at tapos, ah. Proceed.
17: Yes, kaya kay Fabio Bert, no? So, ari ang presyo sa mga seafood diri sa Federal Sena Trade Center. Ang Pasayan sa sabong kapit ng Jobert medyo nag-usos ang iban din nga presyo sa Pasayan. Kaya nakasizing gali, no? So, ikuan ko na lang, tingob, ang price ranges, 300 pesos to 400 pesos kada kilo ang Pasayan kapit ng Jobert. Tapos ining sea white, by sea white gali nga ginatawag, ining dagko, bala nga Pasayan kapit ng Jobert. No, sea white gali ang tawag sinilila din.
15: Lain man ang swahe? Sea white pagid na, lain pagid ang swahe?
17: Lain ang swahe kay Fab Jobert, no? So, binatag ko din. Pero wala sila display yan, da nga swahe. Ang ilan yung mga display namo ni si White, madamo din yung si White. So, ang presyo niya sini, ranges 350 pesos to 400 pesos man per kilo. Tapos, may lukon din rin. Ang lukon, 450 pesos na asa. No? So, ang pinakabarato, 450. Tapos, nakadepende na sa kadagkoon, no? So, pwede man ko nung kaayo, ah. Depende sa transaksyon sa manugbakal ka at manugbarigya ka kay Fab Jobert. Sa amoy na ang salukon. Ang kalintugas naman, 120 pesos per kilo. Mm-hmm. Then ang tahong, 80 pesos per kilo ang gagmay. Ang dagko, 150 to 200 pesos kada kilo. Kag ang bagungon, 50 pesos per kilo. Tapos pwede ka di ka bakal kinaltik, 25 pesos kada kaltik ka kay Fab Jobert. Ang talaba naman 50 pesos to 60 pesos per kilo ang may bakayan pa ini no pero ang wala na bakayan nakatilang na nakaputos-putos na ni siya ting 40 pesos kada putos kadabo naman niya kay Fab Jobert sa isa kalutuan na ang isa kaputos kag ang kasag 250 pesos to 350 pesos per kilo ang kagaykay 300 pesos per kilo ang litob 150 pesos per kilo may mga dayok man di adayok nga sisi, abahong, talaba, pareho, tig 150 pesos kada buti. Tapos ang dayok naman nga dilis, 120 pesos kada buti ka kay 5 Jobert. No? Mm. So far ang display diri o kung ang ginakangita ni mga paborito ni mga hipon, ni mga pula,
15: hipon wala, dayok?
17: Pa rin naka-display, wala pa din naka-display ka kay 5 Jobert. Mm. Pero sa mga nagligat ng adlaw, ba makabakal ka to sang 100 pesos, baka bakal ka 20, no? Depende sa ilaban ang atakos, kaya kay Jobert, kaya metalaksan sila, no? Sa amoy na, ang 20 pesos mo, damo-damo naman niya, no? Kung nagkataon ni Kamangga, at i-solve gid ang imos, ni man nga, pares, nga hipon, no? So, amoy ng mga presyo, na diri yan, da sang seafood sa Chudor Arsenal Trade Center, kag sandig diri sa atin ng monitoring, wala gil sang dako nga pinagbago sa presyo. May iba na rin nga nag-us-us lang sa mga 20 pesos. Ang iba naman, nagapabili ng ESP nga presyo kay Feb Jobert. Kaya pagkabot sa supply, sa mga managbaligya, wala sang dapat nga kabalakan. Kay bangod nga bastante ang supply kay Feb Jobert. So expect kita mag-uro-adlaw sa atin rin nga mga ka-K5 na mas madamo pag isang sahi, isang seafood ang mag-display diri sa may seafood section kay tungod ang iba na wala pa nakapang-display. So, karon ini, mag-kuangid kompleto na din nga nakapang-display na ang mga managbaligya man natin ng mga kuturan.
15: Mag-uro-adlaw, guro?
17: Sa space center. Mag-uro-adlaw. Kompleto na ini sila. Damo na ini. No? Samtang din kita sa pihak na bahin. Pinainit ang mga police reports man nga atin nga nagkalatipon na pumalin ka puntong adlaw. Kakita Jubert, din naman sa may banwasang panay. Another case na naman ni sang illegal fishing, no? Nagbigad to may mga nagkaladakpan man, subong may ara naman. Tatlo ini sa mga tripulante ang dakop. Matapos ini nga nagpatigayon sang illegal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sang banwasang panay. Kaya kay Fab Jubert, ang mga wala naging hingadlan ng mga tripulante, ang lunsay residente naman ini sang barangay Kasanayan sa Banwasang Pilar, no? Mga kasiman, wanin nyo da, kay Fab Jubert. Kaya base diri sa nakuha taman nga impormasyon nagikan sa Panay Municipal Police Station, ginapayag diri nga dadakpan ini sila sa akto nga nagapatigayon sang pagpangisda nga ginatawag troll, no? Mm. So troll naman ini nga wala sang may nagkakaigo nga permit kay Fab Jubert. Kaya diri natigayon nga nakumpiskal sa mga otoridad ang isa ka unit sang pump boat lambat nga kompleto sa accessories kaga kapin 30 kilos manis ang isda nga nagabalo naman na 4,000 pesos. So ini ang tanan nga mga nagkala-confiscate kasubong sa mga nagkaladakpan nga mga individual gin turn over ini sa Menro LGU Panay para man sa nagakaigo na disposition. No? Sa adto sa Menro LGU Panay kakita Jubert ang ilas ni man nga final transactions may kaangtanan sa sining nga mga confiscated items kag mga nadakpan nga mga manog pangisda. Kag sa dugang pa, diri naman sa piyak na bahin sa Banwa naman inisang tapas kakita Feb Jubert. Kapuntong adlaw, pa isa diri ka wanted person sa kaso man nga homicide ang natigayon nga nadakpan. Pamaagi man ini sa sa pag paninguha kag padayon nga kampanya man against wanted person sang Tapas Municipal Police Station na kay Feb Jubert. So ini natabo mga hapon ini Hulyo 27 siguro kadungan ini sang State of the Nation sa address gid ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon man nga adlaw. So ini ang nadakpan ginkilala diri kay alias Ryzen 55 anyos ini siya mangunguma nagtemporaryo ini siya nga naga-star sa Sitio Arisgal Barangay Cristina Tapas Capiz pero tumandok gid ini siya sa Barangay Santo Niño dumalag Capiz ka K5 Jobert. So ang ini nga pagdakop sa iya sa gintingob man ini nga pwersa o kon sa pagpaningwa no para maagi sa pagserbe sang warrant of arrest. So nadakpan siya pamaagi sa pagserbe sang warrant of arrest na kay 5 Jobert nga kung sa din ang warrant of arrest ang gin-issue sa presiding judge of the Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 21 na Mambusaw Capiz kag napitsahan man na Hulyo 27 sininga tuig. Kag may ginrekomendar diri nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan nga kung sa din nagabalor ini siya sang 60,000 pesos K5 Jubert, no? 16,000 pesos para sa iya siniman nga temporary o kontemporaryo nga kahilwayan. Kaga sa subong, ang ining nadakpan, nagapabili na sa kustodiya man sa Tapas Municipal Police Station kag natala na nga i-turn over sa Court of Origin nga nag-issue sang siniman nga warrant of arrest K5 Jubert. Kag sa atin rin nga pagpakigangot sa pila na ka mga police station sa probinsya sang Capiz, subong na tinakna, kasi Five Jubert, so far so good. O kung so good, no? Wala sang. Kung na, nung nabalhag, din nga mga incidente sa ila siniman nga mga kabaluhana, no? So, we are expecting after sini or later on, kasi kagdirak pa lang, no? Basubong pa lang may gina-operate sila. Kasi Five Jubert, kag wala pa, wala matigayon na nga madakpan, no? So, aton galing nga pag- pagigangutan na maliwata ang aton diri nga mga police stations agad nga mamonitor tagid ang kalinong kagkatawahay diri sa probinsya sang Capiz.
15: Okay.
17: Kaga kakita Jubert, before ako diri nga mag-end, no? Mag-greet ko anay ang aton si man nga mga friends kay Sir Nestor Calzado. Kita ako na siya. Good morning, Sir Nestor. Kaga Sir Roy Abila, good morning. Subong man sa kay Sir Richie Pinalba, good morning Sir Richie. Kay Nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop, good morning. Kag sa kay Josue and Rosing Meat Stand, good morning Ma'am and Sir, no?
15: Kag bago naman na imo nga soke, bago naman na.
17: Yes, bago ini ka kita Jubert friend ta ini manukan ini sila, no? So kung magbakanta mo diri sang karne sang manok kadto kag sa kay Josue and Rosing Meat Stand. Kay damo ni na no, damo ka din mapilian. Kag syempre sa atong singa mga ka-K5 nga nag-upod sa atong singa pagpanganagan sa mga adlaw. Good morning mga ka-K5. Direct ta diri sa Chudoro Arsena Trade Center para sa pagpanganagan sa malitang K5 sa umaga. Ini si ka-K5 Rodney Daban Dalanot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
15: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanot sa patrol mga ka-K5. Sabi daw, kwan subong, hyper subong ka kay Five Road niya, mayad gulong bugtaw niya. Nagmayad ang tulog mga ka-K5. 20 minutos na nakaligat sa tag ng alas 5 mga kauturan. Sa atong sining pagpalayag din sa atong sining pagpangalagad subong kaagahon mga ka-K5. Ining mga taga Capiz, kag mga taga Iloilo, naga palamang kutanay, mga taga Western Visayas, mga K5, matapos nga nagpagwas ang warrant of arrest ang ato sa ning Sandigan Bayan, mga ka-K5, 3rd Division sa Sandigan Bayan sa pagwas ang warrant of arrest. So kahapon nga adlaw batok sa kay Uswag Ilonggo Party List Congressman Ju ang mga ka-K5. Ining inisyo sa Sandigan Bayan sa 3rd Division ang arrest warrant kag hold departure order para ni sa kagwa sa pungsod Pilipinas mga ka-K5 kay may kaangtanan sa kaso ining graft mga ka-K5 nga ginatudlo kag ginatumod may kabahin sa conflict of interest sa mga flood control projects mga ka-K5. And kun ako si Uswag Party List, si Jojo ang kung ako malang priso bang dalahigon ko kamu tanan-tanan ng mga local officials kung sino ang mga grupo mo, kung Jojo asus daw grupo mo malang mo matumok si mo ganito karon buong karasta. Damo man naka-enjoy si mo, damo man ang nakatilaw sa party kung may party gid man. Madamo man sa gintagaan nga proyekto, pilahihan ng iyasang iban, ikaw subong manalod sa kasalanan. At may aras sa sang warrant of arrest si Kong Jojo, mga ka-K5, sang Uswag Ilonggo Party List, mga ka-K5, si Congressman Jojo. Ang rano ni Jojo, sikat-sikat din sa Western Visayas. Tiyan mo ng mga party list sa mga taga Western Visayas, sa mga Ilonggo, mga ka-K5, karon na dalahig sa sining nasambit nga kontrobersiya mga ka-K5. Damo sila mga ka-K5 ang nadala diri mga ka-K5 sa sasambit yang ginpagwasang ombudsman mga kasimanwa. Araw-araw, damo-damong mga natungdan. Isa lang si Toto Jojo Ang. James Ang Jr. Ripagid, kadamuon sa ila mga K5. Yagin pagwa karon ang whole departure order sang nasambit niya nga aton sining Sandigan Bayan mga ka-K5. Di baluon tani nanong reaksyon sini, may may mga taga-DPWH, may ibang pang naka-upod, may isa pang kongresman, mga kayfans. Ipangluad na lang sila tanan-tanan kong para iririmaw kamutanan, di ba? Ma'am Tata Colvin, ini Aida Binubo, good morning. Jeremy Iwayan, may ad nga kaagahon dala sa may barangay Balugo Pilar, kalakip man, sa kay Toto Vanilio Casabon, Rosmi Dangan Apolinario, Giselle Marcos, ang Sapian Lunoy, kay Toto Kristan Wyatt Gulay, nga nagaupod man sa sininga pagwaragwag nato. Ikuan gina, wala sang ginatago nga hindi mabalahuba. Ti sige-sige na ni. Balantayan ini mga ka-K5. Ang aton sini nga mga ginpagwa sa karon, no? Sang Sandigan Bayan, what will happen next mga ka-K5? No? Anong matabo mga pinalangga naton nga makasimanwa? May mga pending projects. Si Congressman Juju ang mga kabyanan. Diri sa Wasay Visayas o sa ibang pagid nga mga lugar, mga K5, ti manamot ti congressman ka, contractor ka, pati may kwani, may vested interest. Amo na nga nakitaan sa mga K5 nga hindi dapat kag nagakabagay mga kabyanan sa kontanawon mo, nasambit nga proyekto kag bilang posisyon mo congressman, may conflict of interest mga ka-K5. Nabalauba pa rin plug control ininonong Milan. Asus, kasadyahon sa ila mga ka-K5. Balantayan ini mga pinalangga natin ng mga kasimano. Ano mga balita? Subungad law, mga kasimano, ha? Ang Shabu Kagarmas na-recover sa 31 anyos na lalaki sa Banwa sang Panitan, mga ka-K5. Baring report with ka-K5, Myla Puentes.
18: K5 News FM Live Report.
15: K5, Myla, wait please.
19: Saging kasanga drug by bust operation sa Poblasyon Panitan Capiz, Lunes, Julio 27. Ginkilalang nadakpan kay alias Jeep Jeep, 31 anyos, kag-residente sang Poblasyon Ilaya sa Dasambit, Kabanwa. Nakuha sa posisyon sini ang 4 ka-sachet sa ginapatian Shabu nga nagabugat 15 gramos kag may standard drug price na 102,000 pesos, isa ka unit sang caliber 38 revolver nga armas lutang kag mga bala, 1,500 pesos nga buy-bust money kag mga non-drug items. Natigayon ang operasyon pinagi sa gintingob nga puwersa sang Capiz PPDEU Panitan kag maayon municipal police station. Sa karon yara na sa custody sang Panitan PNP ang akusado kag nagapangatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
15: Thank you so much, K5 Myla, sa mga balita, mga kauturan, dugang pang mga impormasyon para sa aton mga tagpalamati. Nalakip na sa napulo kadugang hagna nga ginaduso ni Senator Christopher Lawrence Bongo, mga ka-K5, sa nagailapi sa ginapatigayon sa buong 20th Congress ang pag-upgrade sa estado sa aton sa nga Provincial Hospital, mga ka-K5, ang Rojas Memorial Provincial Hospital. Ini sa idalom sang Senate Bill number 2324 ni Senator Go ginagdeso karon mga K5 gikan sa level 2 nga General Hospital mapasanyog sa level 3 ang estado sang RMPH nga nahamtang sa Barangay Lanot ang extension balada ang bag-o mga K5 nga building, no, kag pagatawag ini nga Capiz Medical Center digi na ginpang ngalitan sa karon nga maaprubahan ini ang nasambit nga hagna nga may kapareho sang version sang House of Representative nga mapailalom sa pagdumala sang Department of Health, mga ka-K5, kay tikun hindi maghalin ini sa pag-inakop sang provincial government as our provincial hospital, hindi kaya sang probinsya ang kadamuon sang pasyente, ang kadamuon sang transaksyon, kagkakulang sang tawo sa nasambit nga hospital, mga ka-K5. Di suno sa ila kung panaglitan nga maaprubahan, mga ka-K5, dako ini nga bulig sa provincial government nga mabuhin ang expenses naton nga ginagasto sa hospital. Kalakip man ang ginabakal kag gina supply nga bulong kag tawo mga kakifan. Di talupang doon ini mga kauturan para sa aton sini nga mga tagpalamati nga ti unidad sa ubong panahon hindi pwede nga hindi ka magbaton sang pasyente, bawal balibaran ang pasyente sa mga ospital mga KK5. Hindi ko matabo ini dako ini nga bulig sa provincial government mga KK5 kalakip man ang pagdugang sang pagbaton sa mga pasyente at the same time ang pagdugang sang tawo medical nurses kag doctors mga KK5 agod nga mapasanggad ang operasyon. Kung si Capiz Governor Fred Castro pamagala, no? Nga ti, kung madayon ini, dako ini nga bagay para sa RMPH kag sa serbisyo para sa mga kapisenyo, mga kakaifay. Hindi na pananaw naman nga batunon, kagaprubahan, no? Nga paidalom ini sa paginakop na kagmanagement sa Department of Health. Mga KK5, mga amak mong pasyente nga nagakuan, nagabaha mga KK5 hasta sa hallway nagahiligda ang tawo nga may masakit mga KK5, magluwas dra wa isang lugar ang aton sini nga mga bantay mga KK5, no? Balantayan ini para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga kasiman. 30 minutos na kaligid sa tak ng alas 5. Dugang pa nga mga balita diri sa aton sa inyong pagpalayag mga KK5. Manog kayo sa salakyan. Dakop sa bypass operation sa Banwa sang Ivisan. Yaring report ni KK5 Myla.
20: KK5 News FM Live Report.
15: KK5 Myla Fuentes, go ahead please.
19: Dakop sa otoridad ang isang kamanog kayo sang salakyan sa Ginpatigayon nga drug bypass operation alas 10:17 Hulyo 27 sa barangay Kudyan, Ivisan, Capiz. Ginkilala nga kusado kay alias Benji, 37 anyos kag residente sa barangay Ilaya, Ivisan, sa nasabit nga Banwa. Nakuha sa paginakop sini ang 3 ka sachet sa Girapatihan, Cebu nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag may standard drug price nga 34,000 pesos. 500 pesos nga bypass money kag iban pa nga mga non-drug items na ibaluan nga ginakabigman si Benji nga street level individual kag provincial priority target list. Natigayon ang operasyon pinagi sa gintingob nga pwersa sa Capiz PPDU, Ivisan, Mambusa o kag Sigma Municipal Police Station. Sa karon nakahunong na ini sa karsel sa Ivisan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
15: Thank you so much sa K5 Myla sa mga balita, mga kauturan, nagikan sa Banwa, sa Ivisan, dugang pang mga balita, informasyon, mga ka-K5. Oy, ang mga labor group kahapon, nagtinipon-tipon mga kabyanan. May mga ginasinggit nga increase ang sweldo sa ilang sining pagbaton sa ilang sining pagpanrabaho. Nadugay gid wala matalupang dan sang gobyerno mga ka-K5. Di ang mga mamumugon ganagaduso sa karon sang tani no 250 minimum increase sang ilang sining sweldo mga ka-K5. Oh, may mga grupo kapareyos ang kuano Iloilo PepsiCo PepsiCola Workers Independent Union. May mga panibag-o sila nga mga petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga ka-K5 sa Wasa Visayas nga kung pwede sunod sila dagdagan sang 250 ang wage increase para sa mga mamumugon sa bilog nga region. Mga ka-K5 tisunod rin ang sweldo hindi bastante mga ka-K5 hindi masarangan ining nasambit nga minimum wage nga 550 nga gina-enjoy karon sa mga mamumugon, kulang gani, no? Sa presyo, sang balaklon, kag-servisyo, mga ka-K5, nga nag-increase do karon, no? Tisuno sa mga grupo, magkapanawagan sila, no? Kahapon, nga magkaisa ang mga mamumugon, suportahan ang panawagan para pataaso ng sweldo nga ginabaton adlaw-adlaw sang ordinaryo nga mga mamumugon, mga ka-K5, para nga makatuluti bawas man sa kapigaduhon ang aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Ay, wag ka may mo. Gutom, gid kung hindi ka mag-increase, tagabay pa makit. Ani na, amo na ba lang nga, kaisa ka-increasean sa sweldo kada tuig, pero ang imo nga ginabakal kapila na mag-increase ang krudo kagasolina mga ka-K5, increase man ang tanan nga mga balaklon, mga kakaypan. 33 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 diri sa atong Singapag, palay sa atong Singapag palatuntunan. Good morning, Eugene Roda Valencia, sa kasanayan. Sa pamilya Tulio, kag Roda family, thank you so much. Kay Tay Alfred Vargas Senior sa bayan niya sang Balasan. Good morning sa Prahana. Apoy ako ng si Prahana. Nagahiwat sa kasining kaadlawan sa mga adlaw. Happy birthday. Kalakit man sa kay Hazel Paderes, good morning. Nonong Milan, good morning. Jisrael Colosino, med ayad nga aga sa mga taga Bara sa Sitio Pangpang, good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Dali lang gid ha. Pagbalik na ton, magapatayon sa itong singang tandem broadcast sa itong mga sister station. At the same time, ang aton man sininga pagpatigayon, mga K-5 sang dugang pang mga balita, diri sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5. Paliog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K-5 Radyo Tagbuanay.
21: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
24: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
26: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
27: DTX 500.
28: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
30: Ilan tong score gani?
28: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
29: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
27: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, kagsip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula, ako niya naubo, kagsip on.
27: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
32: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
32: Mighty C,
34: mabaka sa mga butika.
35: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Elaine, ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
35: DTX Beauty Soap.
34: Sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
37: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
35: DTX Coffee Mix.
34: Mga butika.
35: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
35: DTX Coffee Mix.

0: para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
2: Pilar Kapil. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
3: Balik pa naman din sa atong singa pagpalayag. Oras na itong 38 minuto sa ligat sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Oy mga friends na itong dira sa Kuano, yung Union of Blinds sa my Rosity. Good morning. Toto Albinda, good morning sa grupo na itong dira. Good morning kay Ping. The rest of the group kay Jertel and the rest ng mga abyan na itong dira. Good morning. Kalakitman, good morning kay Joseph Asuncion. Ginagaw po sa ito siyang pagpangalagad subong kagawin. Kay Manang Margarita Buenvenida, dari sa Sitio Lopez Cayos. Medahid nga pag pamati mga ka-K5 dari sa ito sa ning palatuntunan sa Balitang K5 sa Uman. Mga tagpalamati na ito, nambansang iba na ito mga kauturan. Ginpahayag sa mga kauturan na ito ni sa pagwasang statement ni PBBM regarding sining hugot nga pagbantay na karon sa programa ho, kag porekto sa sining ginasugod na reforma sa Department of Public Works and Highways mga K5 kasunod sa natukiban nga anomalya sa flood control sa pungsod mga K5. Di kahapon ginpahayag diri mga kauturan nga ti dako nga bulig no nga tagan sang pagtamod sang administrasyon ni President Marcos mga K5 agud nga hindi na mag masulit liwat. Hindi na maglalaliwat ang problema sa DPWH mga ka-K5. Di, amuning siling sang presidente nga ti magluwas sa flood control, magapaidalom sa ang investigasyon sa iban pagid nga proyekto sa ahensya, agod nga masiguro ang kinahanglanon mga ka-K5. Di, bantayan na to ni, ini kay ti ang plano, ipatuman ang tama, insakto, nga presyo mga ka-K5 kag hindi baraghal nga pag-ubra sa mga programa kag proyekto. Kabay pa nga matuman ang ining mga ginpanghala mga K5 sa presidente mga kauturan. Kay nagakwat, nag-asa ang mga ordinaryo nga mga mamumugon ang aton nga mga pumuluyo mga ka-K5 sa nasambit iya nga sitwasyon sa gobyerno. Puro na tayo loan, lumos na kita sa kalunlunan, mga K5, mga International Monetary Fund, nagkasunusin upang nagpautang, araya ang Pilipinas, wala yaga ulihi sa kautangan, mga ka-K5. Itugtumsan o, ang ordinaryo nga pumuluyo, ang mga pigado nga mga pumuluyo, amo nagasuprir, ang mga manggrano, nagamanggranon, ang imol, nagaimol, mga ka-K5. Ha? Di mano ka, Pabi? Makaran-karan ka? Anong may himo mo sini? Tubtubsan om na yung magkasakripisyo ang mga ordinaryo nga mamamugon. Nga kung hindi ka mag-ubra, hindi ka magbakas, hindi ka kakaon. Kung hindi ikaw magpangita sang palangabuyan mo, wala sa may matabo sa imo. Kay tanan, dukaron na bakal mo. Ha? Mahal na sa bugas nga Pilipinas ang sang una nag-import, ha? Nag-export, I mean. Subong kita nag-import mga ka-K5 sa mga lugar nga diri pa nagtuon sa aton sa Pilipinas. Ang pagpanguma, mga ka-K5. Welcome and good morning, K5 Wasa Visayas and K5 Island, Negros Island Radio.
4: Manayanayang amon nga tiyempori dyan sa may probinsya kang Antique, nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix, kag-ready rin man ang amon Mighty C Alkaline Vitamin C. Kampiyon ng signal, balik ka ni mo, AVP.
5: Kamusta unta? Signal dira sa may kalibo, ka K5 Michael Silorio. K5 Michael. Wala pa si ka-K5 Jobert Lagos ang Pilar Capiz.
3: Good morning, Sir Ray. ABP, kasatahan natin mga kaobdanan sa Bilog Gawas sa Visayas, kag Negros Island Region, ang Pilar kagang Bilog nga Capiz. Makanay-kanay yung panahon subong, aga pa naka-DTX Coffee Mix na ang mga pumuluyo. Samtang naga-istorya sa natabo nga suna ni Presidente Marcos. Back to you, Iloilo.
5: Ang duwa na ton ka mga halang don nga mga tatay dira sa Bacolod, K5 Babes, ka K5 Robert Pacardo. Good morning!
6: Ayan! Mayong aga, Sir Ray, spiha o malay, halang don ka man pang kay ti taas ng imo kabay plungkuan. Mayong aga, magkampiyon signal ba diya sa amon ah? Balik toyo, aba, balik toyo.

0: Baktoyo si Ray.
1: Mga balita, balit toyo, kakipay, bench ng talaw.
2: Sa balita mo?
0: Mga balita. Abtik balik kay gali, no? O sige, dire sa amon na... si Ray, sa amon, sa atong sining mga balita diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island region, mga kaki 5 ini may pila ka mga ginaresto sa atong sining mga katapos sang mga kapulisan, mga kakabay, pero ang pila ka mga nagakalanabo diri sa sudad sa Bacolod ang operations angot sa droga sa Gyapon naga kwan pa nagapadayon mga kaki 5 diri sa aton kag ining mangunguma nga nagalawig lang sang Carabao sang gabi nga na sang aga sa puan na sa puan na siya, pero galing patay na mga kaki 5 dira sa may barangay Kamingawan siyudad sang Kabangkalan. Ginkilala ang biktima kay Vernaldo Canonoy Tayhon, ginabulubanta sa isintay sa isintaan sa edad. So, no, sa asawa sa biktima nga si Joseph, si Josepina Tayhon, lasay sang gabi, Hulyo 26, ang natapos ang iyasing nga bata nga bata, kag ang biktima sa pag-arado sa kampo mga kakibang nagpauli ni. Gina pauna sang biktima, papauli ang iyasing nga bata, apang naglabutan, o nalabutan lang last 10 ang gabi, wala pag-iapon ka pauli ang biktima mga kakibang. Isang aga, patay na sang nasapuan.
2: Sa ibang pahit niya balita mga kaki 5, ang pulis balato nga nagtutok sa kaso sang isa ka foreigner ginpasidunggan ni Police Brigadier General Romando V. Cardinho ang medalya ng kadakilaan sanda ang nakabato na mo sanday Police Colonel Timar G. Alam Commander, Police Captain Mary Jane C. Gutierrez, member kag Police Master Sergeant Clifford Kick Larina, investigator on case para sa ilang investigasyon angot sa pagpatay sa national citizen nga si Carpenter sa tong Hulyo 12 nga sa diin madasig nga na-establish ang motibo at the same time pagpasaka sang kaso. Mga kaki 5, so ining pagpasinugog ginhiwat sang nagligad ng mga inadlaw mga kaki 5 ini para sa pag-apresyar sa mga maayong accomplishment sang aton kapulisan.
0: Amara mga balita na mo dire sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
1: Salamat kaki 5 bebebs gata la Robert Pacarto dire sa antang ato sa mga balita dira upod daton si kaki 5 Robert Lago sa Pilar Capiz kag Roha City.
3: Sir Ray, ABP, kag sabilog natong mga kaopdanan, good morning once again. Mga nagapanguna nga balita dire sa probinsya sang Capiz. Nagalaom sa karon ang provincial government sa pagpamuno ni Governor Ferdinando Castro nga maaprubahan ini mga ka-K5 ang pagsaylo sa amon sa ninga provincial hospital ang Rojas Memorial Provincial Hospital sa paginakop sang Department of Health. Ini kabahin sa napulo nga mga hagna nga ginaduso karon ni Senador Bongo mga ka-K5 because ang Rojas Memorial Provincial Hospital ang tuma naging kadamo ang mga pasyente. Hindi kaya sa provincial government nga ma-improve into level 3 ang estado sang RMPH mga ka-K5. Sa karon humana ang building nga bag-o dira sa may barangay Lanot Roja City apang gusto sa gobernador kag ini ang ipa idalom na sa management sang Department of Health para madugangan ang empleyado kalakip man ang mga facilities mga ka-K5. Samtang kahapon nga dlaw, samtang nagapatigayon sang Suna, CPBBM, nagpatigayon man sang kuano, pag-aristo, may ara nga ginpatigayon nga operation, bypass operation sang Shabuk kagarmas sa Banwasang Panitan. Dakop ang driver sang jeep mga ka-K5 nga 31 anyos nga inisya mga ka-K5 ang may ara sang recovery sa iya nga druga, more or less mga 100,000, isa ka kalibre 38 nga revolver kag iban pa nga mga non drug items mga ka-K5 nga na-recover sa aton mga kapulisan sa Banwasang Panitan. So para mo ni mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Iloilo.
1: kampiyon na KK5 Jobert Lago. Sa loanta mga balita, dira sa may Antique, sa mga pinakamadasig na balita, KK5 Antique, go ahead.
4: Mga talalupang doon nga balita sa probinsya kang Antique, may nadakpan kagabi dyan sa may San Jose de Buenavista, taga San Pedro, pero nadakpan niya sa Baldalipi by bus operation, high value individual, 700,400 ang nabuhal si alias Kiao. Warati trabaho, 47 anyos, nakahunong ka dyan sa San Jose MPS.
5: Sa dukang pagkit niya mga balita, speaking of Sona, nagtambong ang aman gubernador kahapon sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kay Imauman, ang presidente kang League of the Municipalities of the Philippines, President Kagamtik Mayor Junjun Pacificador, lakip man ang Aman Liga ng mga barangay President Nunoy Julio Cesar Tahanlangit. Nakiselfie man si Gigoba kay Congressman A.A. Ligarda sa silid kang batasang pambansa.
4: Para so far mga balita, ramon niyo sa Antique. Balik ka rin mo, Sir Ray.
1: Sa isa man sa pinakamadasig na balita, ha, may arasang duha ka mga dagko ng balita si KK5 Michael Silorio. KK5 Michael Silorio sa mga balita, go ahead.
6: Sa mga balita diri sa Banua sang Kalibo kag bilog nga probinsya nga Aklan, posible mo pangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang isa ka estudyante matapos sa sumbagon ang isa ka teacher nga lalaki tulog knockout gyud ang maestro kag sa subong aras sa pribado nga eskwelahan na nagagawa sa investigasyon nga maybe binaisay ang suspect nga estudyante kag ang maestro kay ginasugid nga hubog ang nasabitan nga teacher mga kakaibay. Search warrant, kina-apply man sa panimalay sang isa ka Kafgo. May na-recover nga kaliber 45. Hanap patani ini nga itago sang tiyo nga si alias Rodolfo. Pero ginadakpan ini sang kapulisan. Ha. Ginbutang na sa shoulder bag. Kaga nagwa siya tani. Ha. Nadakpan siya sang pulis. Di, pati siya dalahig. Ha. Magpangatubang sang kaso. Upod sang iya gumankon nga dati anay nga Kafgo mga ka-K5. Bumang mga balita si Ray, balik sa imo.
1: Salamat kayo ka-K5 Michael Silorio. Nagabuylo ng duha ka tigulang sa bakulo, hindi na maglakat. Kaya may mga balita pa din sa syudad sa Iloilo.
2: Wala nito sa Kimpo.
1: Ano mga balita, ha? Ang suna ni Marcos kahapon, ang suna man ang duha ka estudyante sa Esplanade. Ginimo nilang hotel ang Esplanade ra sa may barangay Progreso Lapos.
2: Kaya sabak mo pa.
1: Wala isang may makakita sila. Pero may nakavideo sa ila mga ka-K5 samtang naga-perform sang bayo-bayo ang estudyante nga babaye kag lalaki. Sa atong sa mga K5. Kung balikan sang news team sang K5 News FM Iloilo, ang area subong aga kag nakita ang ebidensya. Ang ebidensya ng papel naging gamit sa paglimpyo sang tambotso ni Manoy. Ng mga barangay officials na pabutangan nila sang tanod ang area mga kakipa para hindi na ni maliwat kagang aton sini nga mga kapulisan sa pagronda sang patrol sa mga amo na nga oras. Pero untong adlaw gatagiti ang init, ha? Grabe ang bayo ni Manoy naghingagaw bago ang sona ni Marcos.
2: Original college to high school kon
7: why man to nagsakit ang bayo-bayo ya.
1: Sa imo bala na mga 3 minutes lang.
2: High school to high school?
1: High school. Pero ano gayon, di mga preskid babes gantalaw, mga 3 minutes lang tapos na.
7: Sabaka diri.
1: Salamat din kay 5 Western Visayas. Why na ta oras?
3: Thank you. Salamat din sa ito mga kaupdanan mga ka-K5. Aga, pakita mo, grabe, giman to, no? Esplanades to sa, ano, Lapus. Nagakinarabaw ito na ito mga kabataan. Waya-waya mga bata. Sumong, no? Basta abuto niya sang kalam. Ay, maluoy ka. Ah, wala ginyaya respeto. Bahala na kung mabidyuhan ka. Kita nyo na po ito. Maluoy ka. Alain sila kung gumagawa. Bala ang kwan. Gumawa ang kakipive mo ng original video. Kursyon pa lang itong kita na ito sa post kagabi. No? Abo, nakong iskandalo sa ginikanan. Makabataan yung puguhan niyo mga ginikanan. Mga bata nyo, why na yahuya? Basta mag-init, malatat tiyagon, bisan damo pataw, palipod-lipod lang. Asus, maragagusip. Amo na mo kay isang problema sa gobyerno, 14 anyos, 13 anyos, nagabusong na. No? Nagatanaw sa mga social media, bata pa nagabulusong na mga K5, kay nga man, timprano pa. Mga luoy ka, mga kauturan. Wari o, si BP Sara Duterte, nagapanindugan mga K5, nga hindi magbiya sa pwesto mga kauturan. Di suno sa presidente nga iya sa ning statement ka hindi siya maghalin niya sa pagkabisi presidente. So no sa iya makabig nga pagtraidor sa 32.2 million ka mga Filipino nga nagbuto sa iya kun iya ini bayaan ang iya sining pwesto sa pagka vice presidente. Labangin matay na galing apin niya kag mga leader niya, bayaan pa nila. Kaya pagani, katapos si Marcos, nag-disog na nila sa Marcos para magbulos man. O, oh, mari, sign pa sa pagka-BP, kakipay mon mon. O, oh, di, kung luyag naman ni Pangulong Marcos Jr., suno sa iya, nga madula ini sa gobyerno, sarang mahimo ni Marcos ang tanan agod nga makakas ini sa pwesto, apang hindi siya magbiya o kung mag-resign, mga ka-K5. Ay, yan ganon! Paano, sino nga buang nga politiko nga ma-resign nga nagatubod ang grasyaman? Sino nga tunto nga politiko nga magpaminsar Inday Arlene Unyada Basa kag Inday Lisa Barrientos nga ma-resign sa gobyerno nga nakapungko ka na, nakugasto mo, ma-resign ka? Dagala sa ganing iban magdalagan para nga makapungko, para makatilaw man sang himaya. O, siya ya ma-resign? O, malayo pa mo nang inaway nila nga why pa nila mapatapos si Marcos? Busla naman nila kag mga plano sa grupo nila sa to. Do karon ma-resign? O, tiyara o, wala sang kamaturan kag ginapandugan ni BP Sara nga hindi saya maghalin kag magbiya sa pwesto bilang vice presidente, the highest officer of the land, mga ka-K5, next to the president, mga kabiyanan. Para nga ta, katanan mo nga travel, tanan mo nga trip libre. Ang gina-kiss-kiss mo sa alatrasan mo, ang ginapahid mo sa guya mo, ang ginalamon mo, kwarta sang tao, ma-resign ka. Kapangunyadi, ganing mga kapitan nga, kag mga iski nga, makasulod sa posisyon para nga makalibre. Vice presidente ka, ma-resign ka? O, tiwala sa maturan, hindi siya magalin. Sa pagka vice presidente, mahalin lang sa kung pahalinon sa kakasuhan sa kagaw kakasun sa sang layi nga ginap patuman ka sang gobyerno pag basiman sa pagingabot sang presidente sa Pilipinas. Nano imo paminsaron nga manaog ka kun busog ka. O, di ba? Sino abi tudlo abi alin sa ordinaryo nga politiko? Ha? Pagpungko mo, anay nga nagdaog ka na, nagasto ka, nagbayad ka, nagsubri-subri ka sang kwarta kada eleksyon. Tapos kay ananara ka na, ma-resign ka nga, busog ka. Gabakas, paano ang mga tutoy sa palibot niya? Paano ang mga hinuptanan niya? Paano ang mga salalikon niya kung maghalin siya sa posisyon? Yan. Ang kumbaga yung mga gintutunan, ang mga idu-idu niya. Kahit kung wala sa gutom ang idu-idu niya. Siya magasto sa mga idu-idu niya. O, mumala, bisandiin lang ang politiko, mga ka-K5. Kung wala ka na sa posisyon, daw tae ka sa pananawan sang tao. Kung sa poder ka, ginasimba ka. Kung sa poder ka, ginahangaan ka, ginapasalamatan ka, kaginatibong ka, kung wala ka na gani sa poder, bisan ano pang hinimuan mo kung wala ka na sa poder, ay sus, wala sang tao nga masapak sa imo. Bisan ano pang inbuligan mo sa politika subong, bisan ano mo kapakaon, bisan ano mo kahatag, bisan ano mo kabuli, gay mo mugto sa pabulong mo sa pag-ayo, pag-abot sa leksyon nga wala ka sang sobri at tagsani siya magbuto sa imo. Dahan nyo na, mga pinalangga kong tagpalamati. Why nata panahon sa ito sa inga pagpangalaga? Good morning sa mga friends na tondra sa Blanca Beach Resort, dira man sa may Calle 5, sa Perieng's Restaurant. Good morning sa mga taga-Dulangan. Good morning. Kag mga presidente sang persons with disability, good morning sa inyo tanan-tanan. Padayon lang ang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. No? Ang ato sa inyo pag-inom sang DTX Coffee Mix, Mighty C with Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kang aton sa ning Klinika DTX 500, mga ka-K5. Aton sa ning paggamit sang sabon para misamis ang imo itsura, ang aton sa ning DTX Beauty Soap nga may aras ang Ampalaya Leaves, mga ka-K5. Dali maghining ka, magputi imo nga kalawas, makinis ang imo panit, mga ka-K5. Mag DTX Beauty Soap kita, mga kauturan. Good morning, Inday Dolores Abilarde, mga kauturan. Upon nagid lamang sa aton mga kaupdan at mga sister stations sa K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindad. Kagato sa inyong 100.9 K5 News FM Rojas. Standby na sa newscast sa aton sa inyong K5 News FM Philippines mga K5. Upon nagid lamang din sa aton mga field reporters kag mga news contributors sa mga aga. Salamat sa inyo sa pagpagigupod mga ka-K5. Upon sa akong technical partner dire sa K5 Radio, Tagbuanay sa Banwa sa Pilar. Sa K5 Moon Moon Villa sa Kinandan Banwa. Sa pagpanguna sa aton sining at Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itang. Oy! Kagamon sini pinalangga kang mahugod nga Mayor Arnold Alba Perez kag sa mga municipal officials sang Banwa sa Pilar. Sa kinaandan mga kauturan isi ka K5 Jubert Lago. Madamong salamat sa inyo sininga pagpagigupod sa amon sa Subong Adlaw. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
8: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radio Taguanay.
9: K5 News FM. News FM.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio, D3 Bio.
13: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
18: 27 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood git ko?
19: Kina sa una ang imo?
20: Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
21: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
24: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
25: Wala sa kondisyon ang makina ko.
17: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
24: Tika, ma-joy ride na ta.
25: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
24: Basta sagad nga driver, extend, lover.
17: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, tennis one is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, tennis two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, tennis three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, nga may Visio.
4: Ang Visio,
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: nga may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500.
3: Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
3: Kaysa DTX 500.
4: Ang stress malikawan.
3: Pagkamuringon malimta.
4: DTX 500.
3: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris.
4: Lymphoma.
3: Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
4: Protektahan ang aton mata.
3: Mag Eye Care Gold
4: Capsule
3: adlaw-adlaw.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon,
3: para sa manami na eye health,
4: mag-inom sang
3: Eye Care Gold Capsule.
4: Kaupod
3: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ka K5 sa ato na headlines. Una kita sa lakad sa aton nga panyempo. Habagat ka Gesterlis nagadalas ang ulan sa pilakabahin sang pungsod. Headlines ka K5 sa top story of the day.
9: K5 top story.
1: Marcos nagpasalig nga tapuson ang mga reforma sa nabilin nga duha ka tuig sang iya termino. Headlines ka K5 sa nagkakahinabo sa probinsya sang Capiz.
9: Balitang lokal.
1: Pulo ka mga panimalay totally burned. Masobra 120 mil pesos nga halit ginbilin sang sunog. Mga pumuluyo sa Rojas City, nagkalain-lain ang reaksyon sa sona ni President Bongbong Marcos Jr. Publiko wala nagapating nga bastante na ang hinimuan sang administrasyon ni PBBM. Armas kag droga na recover sa 31 anyos nga lalaki sa panitangan. Automotive technician na dakop sa drug buy-bust operation na masobra 34 mil pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. Subject person sa drug buy-bust operation sa Barangay Kulasi na pasakaan na sang panumbungon. Rojas Memorial Provincial Hospital ginaduso nga mangin Capiz Medical Center. Headlines ka K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas.
9: Balitang Regional.
1: Bangod sa kinagamo, 76 anyos nga lolo ginbuno patay. 23 ka mga panimalay sa Antique nagkalaguba bangod sa paglaslas sang Bagyo Quiapo. Masobra 3,000 ka mga pamilya apektado. Police Regional Office 6, wala sang by the record nga insidente nga naangot sa zona pagpatigayon sang rally sa rehiyon nangin matawhay. Headlines ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
9: Balitang National. Balitang National.
1: Ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naglabot sa isa ka oras kag 26 minutos. Anay House Speaker Martin Romualdez nagpayag na wala ini nagpangayo sang special treatment sa nangin payag ni President Marcos Jr. sa SONA. Pilipinas, ginakonsiderar na ang social media ban para sa mga minor de edad suno sa PNP chief. Headlines ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa luwasang pungsod Pilipinas. Balitang International.
9: International.
1: presyo sang gatong sa world market. Nanaog kasunod sang temporaryo nga ceasefire sa Strait of Hormuz.

0: Samtang KK5 headlines kita sa balita sa patagsang negosyo. Presyo sang diesel magasaka sang masobra 7 pesos kada litro sa pagtakop sang bulan sang Hulyo. Nag-headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita, sports.
0: Alex Ayala mag-aatubang kay Zing sa City Open. Kag-headlines ka K5 sa patagsang showbiz, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Katy Perry dismayado matapos nga gingamit sang White House ang iya nga kanta. Kagbantayan mga ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo.
3: Pahibalo, ora mismo.
2: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natong
3: yon.
2: Pahibalo, ora mismo.
3: Pahibalo, ora mismo.

0: Oras sa K5 News FM Philippines, 15 minutos na nakaligad sa alas 6 ang aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya sang Capiz. Maayong aga siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sabang adlaw sang Martes, mga ka-K5, Hulyo 28, tuig 2026. Kaupad sang inyong atag balita, ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Ka-K5, direkta kita sa kaundan sang aton sinigin pang linyada nga mga balita. Una kita sa lakat sang aton nga panyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.

nagpaandam ang pag-asa sa posibleng pagba kag paglandslide sa pila ka mga lugar bangod sa epekto sang habagat kag Esterlis. Maka-experyensya sa magalumon nga kalangitan nga may palaptalapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region. Samtang ginalauman ang palakalaka nga pag-ulan o kon panaguob sa Metro Manila kag iban pang bahin sang Luzon, samtang localized thunderstorms naman ang makaapekto sa nabilin nga bahin sang Pungsod. Mga ka-K5, ang adlaw nagputlak subong aga alas 5:38. Kag magatunod naman ini karon na lasa is 27 sa gabi. Ka-K5, inyo nabatian ang dalagan sa aton siniman nga panyampo. Karon direkta kita sa mga balitang lokal. Okon sa top story of the day, mga ka-K5. K5, top story. K5, top story.

0: Ginpabutyag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation address sa Consona nga padayon niya nga tapuson ang mga reforma kag mga programa sang gobyerno sa nabilin nga duha ka tuig sang iyang termino. Sa iya isa ka oras kag 26 minutos nga speech sa batasang pambansa, ginpabugal sang presidente ang mga nahimo sang administrasyon sa nagligad nga 4 ka tuig kag ang mga prioridad nga pagatutukan pa. Lakip ang pagpakigbato sa korupsyon, pagpalig-on sang ekonomiya, seguridad sa pagkaon kag enerhiya, edukasyon, serbisyo sa panglawas, kag pagdepensa sa soberanya sang Pilipinas. Inpayag ni Marcos nga nagasulod na sa mas determinado nga bahin ang kampanya batok sa korupsyon. Ilabi na ang investigasyon sa ginapanhayag nga anomalya sa mga proyekto sang flood control. Ginanunsyo man niya nga naghahanda na ang Office of the Ombudsman sa pagpasaka sang nagkalain-lain nga kaso batok sa anay House Speaker Martin Romualdez nga iyaman nga pakaisa. Ginpabutyag sang Pangulo nga wala sang personal o kon pampamilya nga interes ang makapugong sa pagpatuman sang hustisya. Sunod sa iya ang iyang responsibilidad, amo ang pag-alagad sa katawhan kag indi sa iyang pamilya. Dugang paniya, kapin sa 25 billion pesos nga pondo kag mga propiedad ang nabawi, na freeze o kon napreserba sang gobyerno, samtang kapin sa 800 million pesos ang nabalik na sa National Treasury. Sa bayan sang ekonomiya, ginpahayag ni President Marcos nga padayon ang pagdagsa sang mga estratehiko nga investment pinaagi sa green lanes for strategic investments. Sunod sa iya, sobra 6 trillion pesos nga investment ang nainganyo sa nagligad nga 3 katuig nga ginapabot makahatag sang kapin 400,000 nga mga trabaho. Ginpahayag man niya nga ang pagpalapnag sa mga industriya pareho sang semiconductors, artificial intelligence kon AI, logistics, pharmaceuticals kag advanced manufacturing agad nga maparigon ang kompetensya sang Pilipinas sa pangkalibutanon nga merkado. Nagpanawagan man ang Pangulo sa Kongreso nga amyenderan gilayon ang Electric Power Industry Reform Act o kon IPIRA. Agad hindi na pagpabayaron pa ang mga konsumidor sang systems loss sa ilabalayaran sa kuryente. Sunod sa iya, hindi makatarungan nga ang katawhan ang magapasan sang sininga gastos. Sa sektor naman sang agrikultura, ginpasiguro ni Marcos nga padayon ang mga proyekto sa irigasyon, mekanisasyon, cold storage, kag moderno nga teknolohiya agud nga mapataas ang produksyon sang pagkaon kag mapalig-on ang seguridad sa supply sang tubig. Samtang sa edukasyon, ginanunsyo niya nga pagpalapad ang school-based feeding program nga magabenepisyo sa kapin 4.5 million ka mga estudyante. Maga-deploy man ang gobyerno sang 10,000 school counselors associates sa mga pampublikong eskulahan agad nga suportahan ang kaayuhan sa mga kabataan. Ginpabutyag man sang Pangulo nga padayon ang pagpalapad sang serbisyo sa panglawas, pinaagi sa mas madamong abitibisyo sang PhilHealth, libre nga bulong, kag pagpaligon sang zero balance billing program, kag medical assistance for indigent and financially incapacitated patients MAIFIP. Sabay naman sang West Philippine Sea, ginpabaskog ni Marcos ang tindog sang Pilipinas sa pagdepensa sang soberanya kag ginpasiguro sa nga padayon nga suportahan sang gobyerno ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard kag mga manugpangisda. Sa pagtakop sang iyang speech, ginpasalig sang Pangulo nga sa nabilin nga duha ka tuig sang iyang administrasyon, tapuso niya ang nasugdan nga programa kag tubanon ang mga promisa sa pamuluyo agad nga mangin mas mauswag ang Pilipinas. K-K5 inyo nabatian ang top story of the day. Karon liton kita sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.

0: Nagkalain-lain ang reaksyon sang pila ka mga pumuluyo sang Rust City sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Konsa din may mga nagpahayag sang suporta samtang ang iban nagpabutyagman sang ilang pagkadismaya. Suno kay Tuto, isa ka negosyante sa syudad, nanamian siya sa payag sang pangulo nga ipatuman ang hustisya nga wala sang ginapaboran nga pamilya o konabyan. Positibo man ang iyang pagtanaw sa plano nga kuhaon ng system loss sa balayran sang kuryente. Pagatubang sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon kag sa tindog sang gobyerno sa isyu sang West Philippine Sea. Apang nagalaom siya nga tanigin anunsyo man sang pangulo ang pag-amyandar sang rice tarification law agad nga mangin mas estable ang presyo sang bugas kag makabulig sa sektor sang mangunguma. Sa kabugusan ginhatagan niya sang 8 o kon 9 nga grado out of 10 ang performance sang pangulo kag nagalaom nga matuman ang mga ginpangako siniya. Sa piyak nga bahin nagpahayag sang pagkadismaya si Inday, isa ka vendor sa TATC. Suno sa iya, hindi siya kontento bangod nga madamo na sang mga pangako nga wala na tuman kag wala man nila nabatsyagan ang kauswagan bilang ordinaryo nga mga pumuluyo. Dugang pa niya, mapati lamang siya sa mga pahayag sang pangulo kung may makita na nga konkreto nga resulta. Ginpayag man sininga sa iya nga pananawan na ang mga ginapapreso amo lamang ang mga kontra sa administrasyon na kag hindi ang mga matuod nga may kaangtanan sa korupsyon na. Tungod sini, 2 out of 10 lamang ang grado nga iya ginhatag sa SONA kag nagapanawagan pa nga manaog na lang sa pwesto ang presidente. Samtang, suno naman kay Tatay Chudo Rico nga nagabaligya sang bugas kag nagapamasada sang tricycle sa gabi, kinahanglan mapamatudan sang administrasyon nga mapanabat ang mga responsable gid sa ginatudlo nga korupsyon sa mga proyekto sa flood control. 5 out of 10 naman ang grado nga iya ginhatag sa SONA sang presidente. Para naman kay Rafael, isa ka meat vendor, wala pa siya sang ihatag nga grado sa SONA. Suno sa iya, makontento lamang siya kung makita na nga natuman ang mga ginpangako kag mga pahayag sang pangulo sa iyang State of the Nation Address o kon SONA. Sa piyak nga bahin, wala nagapati ang iban nga publiko nga bastante na ang nahimuan sang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad nga masulbar ang mga isyo kag nagapanguna nga problema sang pungsod. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Rose May, manog barigya sa karenderya, iyagin pahayag nga magluwas sa wala paghatag solusyon sa flood control projects. Wala man niya nabatsyagan ang mga ginpromisa sang pangulo. Kadungan sang iya gindulong nga mensahe sumugod nga nagpungko ini bilang presidente. Sunod diri, kunta niya ang mga ginapanguha o kon ginapagwa nga balita nga madamo na sang nabaligan nga pigado si Marcos, makaabot man sa ila kag kuntani mahibaluan sini nga indi tanan nga pigado o kon ordinaryo nga tawo nakabaton sang iya nga programa nga ginapabugal. Magluwas diri luyag man sini nga tagan kuntani pagtamo ni Marcos ang indi intsakto kag padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag bugas nga tuman nga nagapapa sa publiko. Samtang, arestado ang 31 anyos nga lalaki sa Ginka sa nga drug buy-bust operation sa Kapurisan. Las Dos Vientes sang hapon, Julio Vientes 7 sa Barangay Poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz. Ginkilala ang subject person kay alias Jep-Jep nga residente man sang nasambit nga lugar. Nabakla ng subject person sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 1,500 pesos bilang buy-bust money. Dugang nga na-recover sa posisyon sang arestado ang tatlo pa kasasyay sang ginapatian shabu. Kalakip na ang residyo kung sa din ginablubanta may kabugaton 10 gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Na-recover man sa subject ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga loaded sang 4 ka mga bala. Sa subong, nagapabilin sa kustudiya sang kapulisan ang arestado nga magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pang balita lokal, dakop sang otoridad ang isa ka automotive technician Sa ginpatigan nga drug bypass operation sa barangay Kudyaan, Irisan, Kapisa. Ginkilala ang akusado kay alias Benji. Kanay siya riyan, yos, kag-residente sa barangay Laya, Irisan, sa nasambit nga Banwa. Nakuha sa pagginakop siniya ang tatlo kasi siya isang ginapatihan shabu nga may kabugaton 5 gramos kag may standard drug price nga 34,000 pesos. 500 pesos nga bypass money kagiban pa nga mga non-drug items. Naibaluan nga ginakabigman si Benji nga street level individual kag provincial priority target list. Dati gayon ang operasyon pinaagi sa gintingob nga puwersa sa Capiz PPDO, Irisan, Mambusao kag Sigma Municipal Police Station. Sa karon nakahunong na sa karsel sa Irisan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak nga bahin na pasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o kon Regulation Law ang subject person sa ginkasanga drug bypass operation sa Don Julio Vienti 2026 sa Barangay Kulasi, Rojas City. Matandaan nga ginkilala ang mga persona kay Mark Sanigabayeron, 20 anyos, kag residente sang Sitio Luyo sa nasambit nga barangay. Nakuha sa posisyon siniya ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang nga may 5 ka mga bala, isa ka wallet nga may unod nga sang isa ka sachet sang ginapatian shabu kag 2,500 nga kwarta. Naibaluan nga ginakabig nga problema kag ginaangot sa pila sa okon sa pila ka serye sa ang kinawatay sa ilang nga barangay ang among nga individual. Sa subong nagapabilin ka, nga nakapreso sa Ruas Component City Police Station na si Gabayeron. Sa dugang pa nga balita lokal, nalakip sa napulo kadugang hagna nga ginaduso ni Senator Christopher Lawrence Bongo sa 20th Congress ang pag-upgrade sa estado sang Ruas Memorial Provincial Hospital. Sa idalom sang Senate Bill number 2324 ni Go, ginaduso sini nga gikan sa level 2 nga General Hospital, mapasanyog sa level 3 ang estado sang RMPH nga naamtang sa Barangay Lanot, Rojas City kag pagatawagon nga Capiz Medical Center. Pananglitan maaprubahan ang nasabit nga hagna nga may kapareho man nga bersyon sa House of Representatives. Mapaidalom na sa pagdumalas ang Department of Health o kon DOH ang nasabit nga pasilidad. Inalauman nga makabulig iniya agod nga mas magdako pa ang numero sa mga pasyente nga maakomodar sang ospital. Madugangan ang numero sang mga doktor, nurses, medical staff, kag madugangan ang mga kagamitan sang among nga ospital. Samtang sa nauna nga pahayag, kumpiyansa si Capiz Governor Ferdinand Castro nga mapahuman na kag mas mapaayo pang kalidad sang serbisyo nga madulong sang RMPH. Sa tion nga ini ang mangin Capiz Medical Center kag mapaidalom sa pagdumala sang Department of Health.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal. Karon direkta kita sa mga balitang nagkakahinabo sa Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Bangod sa gahod, 76 anyos nga lolo ginbuno patay. May detalye sang balita sa si K5, Regilin Tornino sang K5 News FM, Kalibo.
1: K5 News FM, live report.
2: Lalaking nainis dahil sa maingay na kainuman, pinagsasaksak patay ang 76 anyos na lolo sa isang birthday party sa Banga Aklan.
3: Maghahating gabi nitong Hulyo 26, kagigising lamang umano ng 37 anyos na sospek. Matapos makipag-inuman sa 76 anyos na lolong biktima nang mangyari ang insidente sa isang birthday party sa kanilang barangay. Sa salaysay nito, Nairita umano ito dahil ang ingay ng nasabing lolo, kung kaya't walang kung anong dahilan nang bigla niya na lamang itong pinagsasaksak. Dead on the spot nang datna ng banga PNP ang lolo habang nakatakas naman ang suspect. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na sinuntok pa pala ng suspect ang biktima at saka umalis. Muli itong bumalik at doon na makailang beses na sinaksak ang biktima, dahilan para magtamo ito ng patal na tama na naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Hulyo 27, kusang nag-surrender ang suspect sa isang barangay kapitan at kalaunan ay itinurn over sa banga PNP. Mahaharap sa kasong murder homicide ang lalaki kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng naturang biktima.
2: Sinusubukan pa ang kuna ng pahayag ng banga PNP ang naturang suspect para malaman kung ano ang malalim na motibo nito sa naturang krimen. Para sa K5 Digital News, ito si ka-K5 Regilin Tornino, K5 News FM.
0: Samtang, 23 ka mga panimalay sa Antique, nagkalaguba bangod sa paglaslas ang Bagyo Quiapo. Masobra 3,000 ka mga pamilya apektado. May detalis ang balita si ka-K5 Jujin C. Murillo sa K5 News FM, Antique.
1: K5 News FM, live report.
4: Nagdangat sa 23 ka mga panimalay sa Antique ang nagkaragba kadungan kang paglaslas kang southwest monsoon o kunhabagat na ginpabaskag pa kang Bagyong Quiapo katong Hulyo 24. Base sa pinakaurihi nga dromic report kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO, ginalakipan dya kang 8 ka totally damage nga nagarin sa hamtik nga may 7 kag isa ra naman sa may banwa kang tubyas for near. Samtang 15 naman ang partially damage nga ginalakipan kang 13 sa Hamtika kag darwa sa San Jose de Buenavista. Naman anya nagdangat sa 3,540 ka pamilya o kung 12,989 ka mga individual halin sa 36 ka barangay sa probinsya ang apektado. Ginalakipan dya kang 527 ka pamilya o kung 2,290 ka individual halin sa 8 ka barangay sa San Jose de Buenavista. 61 ka pamilya o kung 213 ka individual halin sa dalawa ka barangay sa Sibalem, 557 ka pamilya o kon 1,929 ka individual halin sa 5 ka barangay sa Bugasong, kag 2,362 ka pamilya o kon 8,405 ka individual halin naman sa 19 ka barangay sa Amtik. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang, Police Regional Office 6, wala sa may na-record nga incident nga naangot sa Sona. Pagpatigayon sang rally sa rehiyon na nangin matawhay. May detalis ang balita si ka-K5 Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM, live report.
5: Nangin matawhay ang rally nga ginpatigayon sa nagkalainlaing nga lugar sa Western Visayas, padungan sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo 27. Base sa nangin assessment sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6, wala sa major incidents nga na-record nga maangot sa Sona ang kapulisan. Suno pa sa PRO 6 nga resulta ini sa comprehensive security preparations, heightened police visibility, pagpabilin sa intelligence monitoring kag close coordination sa mga partner agencies, local government units, force multipliers kag community stakeholders. Samtang nagpasalamat naman ang PRO 6 sa tanan nga naghatag sang ila kooperasyon agud mapabilin ang katawhay sa bugos nga rehiyon sa Tion sang Sona.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita, ang lokal, kagbalitang regional. Ang ining mga balita, ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa DirectX 500 o kon DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, bangod sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mahimo nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tabok PLDT, Rojas City. Kag subong man, mahimo nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Ka K5, direkta na kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.

K5, inyo nabatian ang mga balitang nasyonal. Karon liton kita sa mga balita nga nagakahinabo sa luwasang pungsod. Balita International. International. Liwat na naman nga nanaog ang presyo sang gatong sa world market. Domingo nga adlaw, kasunod sang temporaryo nga ceasefire sa tunga sang Estados Unidos sang Amerika kag Iran sa Strait of Hormuz. Nanaog sang 4.9% ang presyo sang Brent crude oil nga natala na ipagwa sa Setyembre kag yara na ini sa subong sa $92.02. Madumduman nga ang presyo sang Brent crude ang nagdangat sa $102 kada bareles sa nagligad nga simana. Kag amo ini ang pinakamataas humarin sang bulan sang Mayo. Nagapabilin naman nga ginakabalakan sa oil market ang ikasarang sa mga tankers nga makaagi sa Strait of Hormuz. Samtang ang mga oil producers sa Persian Gulf ang nagapangita sa iban pang mga alternatibo nga rota. Bangod nga nagataas naman subong ang tensyon sa Red Sea bangod sa inaway sang Saudi Arabia kag mga rebelde nga hot

0: Magasaka ang presyo sang diesel sa pagtakop sang bulan na sang Hulyo sunod sa Department of Energy. Yari ang mga presyo sang gatong nga magasaka sininga Martes, Hulyo 28. Sa diesel, may pagsaka nga 7 pesos kag 32 sentimo sa kada litro. Sa gasolina, may pagsaka sang 6 pesos kag 80 sentimo sa kada litro. Sa kerosene, may pagsaka nga 4 pesos kag 22 sentimo sa kada litro. Sunod sa isa ka oil company sang tinalikdan nga simana, nga ang presyo sang gatong ang nagsaka bangod sa ginakahangawa nga disruption sang oil supply, kasunod sang nagapabilin nga pagsarado sang Strait of Hormuz.
1: Balitang negosyo.
0: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita o kon ang balita sa patag sang negosyo. Karon liton kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sport.

0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Magato bang ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala kontra kay Qin Wen Zheng sang China sa round of 32 sang 2026 o kon 2026 City Open sining Martes, Hulyo 28. Ini ang manginuna nga pagampang ni Ayala sa torneo samtang ginabuksan niya ang iyang hardcourt campaign. Nagampang si Ayala sa Wimbledon Open sang Hulyo 6 antes nga nagpaidalon sa preparasyon para sa City Open. Ginapaabot nga mangin mabaskog ang iyang pag-atubang batok sa Chinese tennis standout sa isa ka importante nga first round nga hampayan.
0: Balita Sports.
1: K5 inyo napatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon sa hello kita sa balita sa patag sang showbiz.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Katy Perry dismayado matapos nga gingamit sang White House ang iyang kanta. May detalye sang balita si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron.
0: K5 News FM Live Report.
2: Dismayado ang singer nga si Katy Perry sa White House matapos gamiton ang iyang kanta nga Firework sa social media account. Ginpahayag ni Perry ang iyang pagkadismaya matapos gamiton sa White House ang kanta sa isa ka video may kantanan sa missile attacks ng Estados Unidos batok sa Iran. Ginathags ang singer nga wala siya naghatag sa permiso nga gamiton ang iyang kanta kag ginakondinar ang amungatikang sa White House. Kay Perry, ang Firework nga kanta ginsulat bilang simbolo sang paglaom kag kusog para sa mga tawo nga nag-atubang sa mga kabudlay sa kabuhi. Dugang pa niya, hindi husto nga gamiton ang iya kanta agud suportahan ang gyera nga mahimo lamang magresulta sa kinagamo sang individual. Ini nga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, dinhi si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya
1: sa San
2: Capiz, K5 News FM.
1: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Karon sa ilo kita sa mga pahibalo kag o kon sa mga panawagan na kag mga pahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga rega kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
1: Ginapahibalo si Dedensia Coros sang Barangay Luktugan, Rojas City nga ang imong wallet nga may unod nga ID ang kagcash ang sarang mong maklaim sa security office sang Capiz State University main campus nga nahamtang sa Fuentes Drive, Rojas City. Ginapanawagan si Ian Rodolph A. Acevedo ang tag-iya sang Pag-ibig Loyalty Card nga gin-turn over ni Roderick Rubio, isa ka tricycle driver. Ang nasambit nga card ang nakitaan sa karsadaan sang Rojas Avenue, Rojas City, last 10 sa aga, Hulyo 22. Sa tag-iya, mahimo mo inidiri nga maklaim sa istasyon sang K5 News FM Rojas, 3rd floor, FCD Building, McKinley Street, Rojas City, Luyo sang Capitol. Ginapanawagan kung sino man ang nakakita sang ID nga iya ka SM nga ginapahayag o kung ginapanag-iyahan ni KZ Balakanta sang Babson's Menswear. So na sa tag-iya, posible ini nga nawigit samtang nga nagasakay sa tricycle nga nagaduag puti ang gikan sa Barangay Baybay padulong sa SM Rojas. Sa nakakita, palihog nga i-turn over sa Barangay Hall sang Barangay Baybay o kon sa mismo nga SM employee kag sa istasyon sang K5 News FM Rojas. Oras 51 minutos ang nakaaligad sa alas 6 sang aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugsan nga pagpangalagad sang DirectX 500 Morning Newscast.
0: DirectX 500 Morning Newscast.
1: Ang ining mga balita, ang boylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Clinica Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Agad nga mapalayo sa mga ubo, sipon, kag kung ano pang sa isang balatian, mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. Mas magana ang imo nga immune system. May mga mabakala sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Rua City, Tabok, sang PLDT. O kon, mahimo man nga mabakal sa mga nagapanguna nga mga butika nga malapit sa inyong lugar. Madamo gid nga salamat sa aton sining mga ka-K5 nga nagupod sa aton sining pag-pangalagad subong nga aga. Good morning kay Patrick Robles Vlog sa Robles Family sa Lantangan, Puente Verde, Capiz. Good morning. Good morning kay Jezreel Colasino from Batangas City. Good morning kay Rodolfo Evangelio Jr. Good morning kay Bernadette Omiten Calzado. Good morning man kay Mirasol Kiyachon Kadigal. Subong man kay Nika Christine Deseo. Good morning. Good morning pagid kay Ma'am Dolores Abelarde. Hi Gianna Amvel Celoso. Good morning. Rain Auntie Cam, good morning. Sa iyang wifey, Baby Cam. Kaya sa ilang anak nga si B-Boy Cam. Sa iya pagid nga iloy nga si Helen Cam. Nga nagapamati sa Dayaw. Good morning. Happy 75th birthday kay Ma'am T.C. Blances sa ang Balatuk Okon Balatukan, Panitan. Good morning kay Ma'am Elsie Acuña. Sabaman, good morning kay Ma'am Liza Barrientos. Yapamati sa Tambaculasi. Good morning kay Liwayway Bartizo. Good morning sa ating mga friends sa Timbangan ng Bayan, kay Sir Nisir Calzado, subong man kay Sir Roy Abila, kay Sir Richie Pinalba, good morning. Good morning pagid kay Nanay Bebeng sang Bebeng Flower Shop. Ka K5, sa ngalan na gid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong partner sa technical side, with ka K5 Jovic Huber. Kagsamon nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa amon nga station manager, Miss A Ma'am Amy Orleans Berondo. Kag subong man sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nangintag balita. K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ma-checklist
5: na pa. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Halos ubos ang mga kalalakihan sa Indians. Uy. Ubos. Oh. Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
4: Uy.
5: Oh. Even may mother ka nga kapatay. Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. kag ina sa gin proseso ginbutang sa D3 bio.
4: Wala sa D3.
5: Oh, di ba? Ordinaryo.
4: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kaysa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na kapasalamatan nato ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
0: D3 Bio.
4: Correct. Another checklist.
5: Gusto ko ang D3 Bio.
4: Duha ka
5: preparasyon ordinaryo nga vitamin D3. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
6: Economy na boy.
5: Gusto ko ya.
4: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
5: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butka.
4: Nga, sir mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
5: Is ketones. No? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques nga gadistorbo sang aton neuron signaling. No? Kumbaga din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga sang duha ka neurons, di hindi nakakommunicate.
6: Sa mga dendrites, no?
5: Kaon sa may mga synapse, di that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
6: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad kagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yagali dapat?
5: Ma-D3 Bio kagid.
6: The best para sa may edad.
5: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
4: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistant tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
5: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Doc.
4: Diabetes in the brain. Natigulang ka ka diabetes in the brain.
5: Bro,
4: amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
5: na sa D3. Sa ordinary nga vitamin D3?
4: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
5: Correct.
4: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
5: No.
4: Ga-travel halin sa latrasan.
6: Butangan mo to barrier?
4: Oh, butangan mo barrier. Para ngang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isaur doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
5: Wash mo na siya.
4: Ang hugas. Ya, kung gusto ka nga, Antara, ipasulod mo, git?
5: Pwede man, ginausag niya.
4: Imuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
6: May applicator.
4: Imuhan mo, oil lubricant.
5: Uy, mayo na siyang lubricant, ha?
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. With VCO.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
11: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabaka mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pa.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
17: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
20: Ganito ako.
19: Tigasi.
20: Tigalapa.
19: Tigasay.
20: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
19: ang extend.
20: Supplement for men.
19: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men.
11: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
11: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
11: Glaucoma,
20: Eye Care Gold Capsule.
11: Bacterial Conjunctivitis
20: o Pink Eye,
11: Eye Care Gold Capsule.
20: Eye Allergy,
11: Eye Care Gold Capsule.
20: Cataracts,
11: Eye Care Gold Capsule.
20: Ang Eye Care Gold Capsule
11: may aras ang lutein,
20: vitamin A,
11: vitamin E,
20: vitamin C,
11: zinc,
20: kag bilberry extract.
11: Eye Care Gold Capsule
20: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
11: Mag-inom sang Eye Care Gold.
20: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Adlaw-adlaw,
20: Eye Care Gold Capsule.
11: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
23: Para sa

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Maynga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 28 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Martes nga adlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok, dadri sa aton nga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag, pinagi sa 100.9, 100.9, sa inyo sini FM Band, FM Dial. Likewise sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag pinagiman sa K5 News FM Philippines mobile app, kag sa Facebook K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas Digital Facebook pages mga ka K5. Ano ba lang mga balita subong aga nga mangin sentro sa aton sining pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Pagpasaka sa panumbungon sa kogalingon nga pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez angot sa isyo sang korupsyon. Una nga ginmit lang ni President Bongbong Marcos sa iya sini ikalima nga State of the Nation address kapon nga adlaw. Samtang publiko nagkalain-lain ng reaksyon sa nanginsona ni PBBM, may mga nakontento kag may mga nakulangan naman mga ka K5. Pag-upgrade sang Arim PH gamangin Level 3 Hospital kag Taugon nga Capiz Medical Center, suportado ni Senator Bongo. Series ang operasyon kontra droga ginkasa sang mga otoridad. Pila naman ka mga magagmay nga mga drug personalities nahimo sang mga otoridad. Mga anay rebelde sa Capiz nakabaton sang bulig. Mga ka K5 samtang militar paday ng pag-inganyo sa mga nabilin nga mga miyembro sang Communist Terrorist Group nga magsungka na. Samtang antes matapos ang bulan sang Hulyo, ikapito nga bulan sa tuig 2026 mga ka K5, mayara naman sang dako nga saka sa preso sang gatong subo nga aga mga ka K5. In fact, kagabi nagagutok ang mga nagingagaw patugong sa mga barato nga mga gasoline stations mga ka K5. Pila balang ginsaka sa preso sang gatong kaga ano ang reaksyon si Nidri sa mga biyan naton nga mga motorista nga sa adlaw-adlaw nagaagunta sang tuman kamal nga presyo sang gatong pero hindi matutukan mga ka K5 sang gobyerno ang pagatag sang dako nga relief hindi lamang sa mga yara sa public transportation kundi sa mga ordinaryo man nga mga tawo nga do ka pareyo bala mga ka K5 nga kun nagabakas ka do di malas mo kay wala ka ginasapak ka gobyerno. Do diri ari kita sa pungsod Pilipinas kadto sa laya kun may nagabakas ka. Pro kun tuman ka kapigado, tidudamo ka sang pribilehiyo nga mabaton. Pro kun nagabakas ka, nagatingwa ka, nga hindi ka man mag-igod sa tuman nga kaimulon pero hindi ka man manggaranon, kasarangan lang. Hawot-hawot ka pagani nga mangin middle class. Wa gitana sang ayuda or even mga relief nga ginatag mga ka K5. Lantawa bala sa presyo sang gatong timayo yung aras sa public transportation, automatic. mayara sang 10 to 15 pesos nga subsidy nga ginatag sila per liter. Di kita yung mga ordinaryo nga tao nga ti sadlo-adlo nga tanan gasakay sa aton motorsiklo, sa aton tricycle, sa aton dito, ditulod-tulod mga kakayfight. Wala. Ari kita sa isa kapungsod nga kung nagabakas ka, di malas mo, mga kakayfight. 15 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kumiyara ka mo karon sa mga mensaheng nga ligipalabot diri sa aton sinigapagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sininga mga mensahe. Balikan taman karon no, ang mga highlights sa pila ka mga ginbuyan nga payag sa mga wala makapamati kahapon, sa mga masako kahapon, wala nakatune in sa State of the Nation Address sa isa lapit isa koras kagtunga nga sona ni President Bongbong Marcos. Balikan ta na karon ng mga highlights, mga ka-K5. Ilabi na ining may mga impact sa publiko nga mabatsagan nyo gid ina kon magtupa, mga ka-K5. 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check ta na yung pinakalatest ka update sa dalagan sa panahon nante sa mga dalagko naton. Nagapanguna kag mga mainit nga mga balita diri sa aton sinigapagpangalagad, mga ka-K5. Istoryanta na ang pinakalatest update sa dalagan sa panahon subong adlaw, kaya managligad to sa report sang Office of the Civil Defense. Tatlo gid na balaga na patay, may mga missing, mga ka-K5, bangon man sa mga pagbaha nga dala sang bagyo Quiapo. No, hindi gid malikawan nga kung may bagyo gani, may baha, may mga nagakalamatay kita mga kauturan. While ang mga iho deposit ng mga politiko, basta may kalamidad na namian, kay hupos nila ma-liquidate ang ila kinawatan nga pundo, mga ka-K5. While kita nag-suffer sa ginapainan man sa bilyon-bilyon, mga ka-K5. No? Bilyon-bilyon nga balor sang pondo para sa mga programa kontrabaha, pruti ginaba kita gyapon. Nawili kita sa mga infrastructure projects, gakisa nalilipat kita nga may iban pagidya nga mga metodo para ma-address na ito ng problema sa pagbaha, mga ka-K5. Hindi lang ni infrastructure project alone, nga kung sa din nag-salivate, nag-laway-laway, kag nag-dilial ang dila sa mga makawat ng mga politiko, mga ka-K5. Kita ka mo politiko nga nag-imol samtang nga responder, wala gid. Kita lang yan nga nag-abakas, nag-apubre, willing mga aras sa poder, mga ka-K5, nga mga masyado, mga matapubre, kag mga maimon. Lantawan nyo lang kung ano nagbago sila kabuhay sa nakapungko sila sa ila trono. Amo nabi kay kada eleksyon mga balaklon ka mga sahi sa bubutante. O kundi do ginamata-mata lang kamo sa mga animal nga ni mga ka-K5. Ipakita taya nga kita nga mga Filipino, kita ang ordinaryo nga tao ang mas labaw kagamhanan, hindi kita magidolo sa politiko. Kay once mangin panatiko ka na sa politiko, ti sigurado magiging bulag ka. Hindi mo na makita ang mga bagay-bagay nga kung kaysa ginatampa ka na nga ginasuportan mo, tamaan kakawat, tisigyapon gabiba-biba ka pa. 18 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check ta na yung latest update sa dalagan sa panahon diri sa aton nga pagpangalagad. Nakasanbay sa number 3 aton connection sa pag-asa sa latest update sa dalagan sa aton sinigit Siyempo. Subong adlaw sa Martes sa number 3 nakastanbay pag-asa weather specialist ka K5 Veronica Torres.
5: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga ulap sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iyan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow nga, posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala na areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon. At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Maylawag at Legazpi. At sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa Mikelayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas, sa Mikaraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa pag-asa. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Klakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:38 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
2: Madam mga salamat Veronica Torres sa gindulong latest weather bulletin dari sa Foro de los Pueblos. So subong wala sang low pressure area nga na monitor nga posible mangin tropical cyclone. Pero of course no may lapta-lapta sa gyapon, may mga gulugal umon sa gyapon nga aton sininga kalangitan. If inyo lang taw nung latest satellite image gikan sa Pag-asa, magulugal o mampila ka parte sang pungsod Pilipinas, mga KK5, subong adlaw sang Martes. Gani, way gid malain ko magbitbit ka pa yung orkapote, para kung magpulo panalisik, manada or magulan, mayara ka sang panagang mga KK5. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga, kung may mga minsay ka mo mga KK5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Kapon ang State of the Nation address sa konsona ni President Bongbong Marcos, amo nang pinakalawig so far nga sona nga gin-deliver sini sa iya sining pila ka tuig daga pagpungko bilang presidente sang pungso da Pilipinas, mga K5, ang shortest so far nga sona ni Marcos among last year 2025, naglawig sang isa ka oras kag 10 minutos. Ang kahapon, naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos, mga KK5. Year 2022, ang sona ni Marcos, naglawig sa isa ka oras kag 14 minutos. Year 2023, isa ka oras kag 11 minutos. Year 2024, isa ka oras kag 21 minutos. Year 2025, 1 hour and 10 minutes. Kag kahapon, year 2026, no? Sininga 2026, 1 hour and 26 minutes, mga KK5. Amo na ang running time sang sona sang Pangulo, mga KK5, do gagin na deliver niya kahapon and sa mga previous years nga pag-deliver sini sang State of the Nation address o konsona, mga KK5. Tisay dalom gani sa aton sining 1987 Philippine Constitution, may mandato ang presidente, mga KK5, nga mag-deliver sa siniga sang State of the Nation address, mag-report sa Kongreso, mga KK5. No, angot sa estado sang pungsod, mga KK5, kaging deliver niya ni kapon through sa iya sining sona, mga KK5. Ari ni sa Article 7 Section 23 sang 1987 Constitution, mga KK5, ganagasiling, the president shall address the Congress at the opening of its regular session. He may also appear before it at any other time. So muna nakasaad kag ginahiwat in usually every fourth Monday of July, mga kakayfabe. Gin-report niya ang latest status, economic, political, and social conditions sa pungsod. Mga accomplishments sa ninganahimo, mga kakayfabe, mga legislative agenda and policy priorities, panawagan sa Congress kapag in-act sa pila ka mga lai, mga kakayfabe, kaga ang pag-mention niya kahapon kundiin magapadulong ang pungsod Pilipinas, mga kakayfabe. So sa highlights sa yes, ininga sona, no, sa aton si magkautor niya mga tagpalamati sa pila sa mga highlights ini, kaya mga kahapon madamo ang mga masilingta kontento, pero di madamo man ang nakulangan. Kay wala so far makover tanan sa presidente sa iya sininga sona ang kwani ang kabugusan nga ginalaoman sa publiko nga ila sininga mabatian mga ka K5, no, sa iya sinigin deliver kapon nga ikalima na nga state of the nation address o konsona mga ka K5. Kagkadungan gani kapon sa iya sininga sona may mga hublag protesta man nga ginpatigayon mga ka K5, no, may mga protest man nga ginpatigayon aangot karon no sa panawagan ngati pahalinon si Marcos, pahalinon si Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka K5 kag iban pa nga mga makabig naton diri kakulangan no nga nakit-an sa publiko mga ka K5 kag pila ka mga miyembro sang agresibo nga grupo among nagiwat sang ublag protesta mga ka K5. Ang pila sa mga importante nga punto sa ikalima nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos kapon July 27 sa corruption kag flood control, no, nagapabutsag nagpayag ini nga may resulta na ang pila sa mga investigation nga ginpatigayon angot sa mga anomalya sa flood control projects. May mga kaso na nga napasaka kag may mga kongresista, opisyal sa DPWH kag mga kontratista nga napriso. Kag ginapayag diri sa presidente, masakit man sa iya kag mabuga at man sa iya bilang ti magpakaisa sila, pero pasakaan na sang kaso si Anay House Speaker Martin Romualdez. Late Representative Martin Romualdez file na isang kaso pakaisa mismo ni isang presidente mga kakayfabe. Kag of course ang payag karon sang pagpatuman sang padayon nga reforma sa Department of Public Works and Highways so kon DPWH mga ka-K5. Now sa Middle East crisis kaga sa concerns about OFWs mga ka-K5. Ginapayag karon diri nga may gilayon nga bulig nga ginatag ang gobyerno sa mga OFW nga naapektuhan sang tension sa Middle East. Napunggan ang madasig nga pagsaka sang presyo sang petrolyo pinagi sa koordinasyon sa oil companies which is nga nagligad to about terrible. Pilo-pilo ang ginasaka, pero subong, dako gyapon ang ginasaka, pero controlled mga ka-K5. Kag ang Department of Energy na ang nagadetermine so far, considering nga ari kita sa state of national emergency mga ka-K5. May mga job fairs para sa mga nawadaan sang obra, sunod sa presidente. Pag-abot naman sa economy and tax relief, kung sa din nakabaton man isa matunog kapag pamalakpak, ginapanawagan sini sa Kongreso ang ipasar ang tax relief measures. Lakip na rin pagpalapad sa income tax exemption kay currently, ang aton current income tax exemption, correct me if I'm wrong, aras sa 250,000 pesos annual income. Pero ginaduso sa presidente nga pasakaon ini into 350,000 pesos mga ka-K5. Subot silingon, ang mga taxable incomes dati nga nagalapaw sa 250,000, posible nga may exemption na kun manginlay mga ka-K5 ang ginpayag kapon sa presidente nga pasaka ng tax exemption sa 350,000 pesos mga ka-K5. Kag kita diri ikaw nga gapamati subong kita tanan makabenepisyo gid sini mga ka-K5, no? Ginakuan man diri, no, ginapayag karon nga ang corporate income tax kag tax amnesty patuman pagabot sa kuryente mga ka-K5. Ginapanawagan sa presidente nga kakson ang ginadugang na systems law sa balayran sang konsumidor, which is ining systems laws nga ni, hindi taniyaway tani ginakonsumo, just like abing kapelko nag-impose na saton sang systems laws. Amo na ang nadula nga kuryente while gina-transmit ang kuryente from point A to point B pakadto man saton sini nga mga konsumidor mga ka-K5. wala mo makonsumo, ginatunga-tunga sang tanan nga mga member consumers ang systems loss kag ginalukdo ta ina mga ka K5. Tisuno sa presidente ginapanawagan niya nga kakson ini ang palasanon nga ni mga ka K5. Pagabot naman sa disaster preparedness. No, mayara sang ginapatuman nga konsepto sang state of imminent disaster agad makaresponde ang gobyerno antes pa man matabo ang kalamidad. May ginlunsar man nga oplan kontrabaha sa bugos nga pungsod kung sa din masako subong ang pagpinang kanal, pagpinanglimpyo sa mga kanal, mga drainage system, mga ka K5 protikon lang taon ta, kulang ini nga effort. No? Kag dapat adlaw-adlaw ini. Ginapanawagan man ang pag-amyanda sa National Building Code agud mas mangin disaster resilient ang mga building nga ginapatindog. Ang ato National Building Code gawala man ginasunod sa lokal mga ka K5. Pagabos sa transportasyon, ginapayag ni Marcos nga prioridad ang dugang nga tren, busways, transport hubs, integrated terminals, airports kag pantalan. Ginasuportahan man sini ang modernisasyon sa pampubliko nga mga transportasyon. Pagabot sa agrikultura kag pagkaon, ginapalig-on sa Gyapon ang sektor sang agrikultura agod mapabakod ang supply kag mapanubo ang presyo sang pagkaon. Kag ginakuan man sini napayag isa sa mga cabinet officials nga na-mention si DAR Secretary Conrad Estrella III nga hindi anay ni maka-retire kay damo panisang kinanglan himuon sa agrarian reform mga ka-K5. Pagabot sa enerhiya, ginanunso man ni Marcos nga tun-an liwat ang posibilidad sang nuclear energy production sa Pilipinas. Kay kung mayara kita sang iban nga source of energy, hindi kita mang-independent katama sa nagagilinamo na yung mga pungsod mga ka-K5. Gailinaway. No? Pagabot naman sa edukasyon kag artificial intelligence, suro kay Marcos nagapabilin niya prioridad ang edukasyon. Ginakuan man sinino ang paggamit sa artificial intelligence para mapauswag ang serbisyo kag industriya mga ka-K5. Pagabot sa sports, ginasuportahan si Alexia Lagod mas madamo ang kabataan nga magtuon sang tennis. Kag ginapasidunggan man ang pila ka mga kilala ng mga humalang pang mga ka-K5. Kag sunod kay Marcos, padayon ng suporta sini sang gobyerno, agod gima-inspire man ang iban nga mga kabataan mga ka-K5. Pagabot sa healthcare, ginapabakod ang universal healthcare pinagi sa DOH kag PhilHealth. Ang YAKA program, kag ang pagpangayo sa bulig pinansyal nga wala na nagakinanglan, sang sulatalin sa mga politiko, nga ginagamit ini sang politiko para ipakita sa nagapangay-bulig nga kuno, ila ini nga bulig. Proti people's money ining ginabulig, ang ila da papel malang kaglaway mga ka-K5. So muna, nga wala na nasubong iya sa mga guarantee letters coming from politicians. Kundi, no, pwede kani ka direkta pangay bulig sa mga concerned government agencies mga ka-K5. Sa ekonomiya kag AI Hub, ginanunso ang Pax Silica Industrial Hub na magatugas ang AI-centered ecosystem para sa trabaho, industriya kag ekonomiya. Sa foreign policy ginpanindugan sang administrasyon ang 2016 Arbitral Award. Ginapayag na hindi magpapugong, hindi malingkang ang Pilipinas sa pagdepensa sa iya sining soberanya. Kag kita iya mga Filipino, hindi madali-dali malingkang sa mga dumuluong mga ka-K5. Na-mention man ang Tacloban shooting kung sila nagpabutsag sang pagpakigunong sa kalisod sang pamilya sa mga biktima si Pangulong Marcos. Kagang minsay sini sa mga Filipino mga ka-K5, and I quote, "Filipinos are a noble kind, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars." End of quote. Kagdugang pagidiri sa mga ka-K5 ginsiling ni Marcos na padayuno niya ang mga reforma kag programa sa administrasyon sa nabili niya nga 2 katuig sa Yesiriga Puesto, mga kakikay. Pilagi lamang ini no sa mga ginpayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapon sa Yesiriga Gindulo nga State of the Nation Address sa Yesiriga Sona. May mga nakulangan, may mga satisfied man mga kakikay-five. Kagadriga ni isagid sa mga namitlang ang padayon nga away kontra korupsyon, ang padayon nga pagpanindugan sa aton Siriga Soberanya, batok sa nagadaog-daog sa aton sa West Philippine Sea. Pero madamo man ang nakulangan mga kakikay-five. Balikan ta ni diri sa aton Siriga pagpangalagad ang pulso sang publiko, ang reaksyon sang publiko angot sini. Kiti at the end of the day, bisan ano pa na nga mga ihambalda sa mga politiko, mga KK5, kag sa mga high profiles ng mga tao sa nasyonal nga level, at the end of the day, ang tao sa idalom sa Gyapon ang makabinipisyo or mag-suffer. Ano man ang in outcome mga KK5, sang dalagan sa nabilin ng mga tinuig sang Pangulo mga KK5. Balikan ta na, diri sa aton Siriga pagpangalagad, ang inyo sini nga mga minsay. Ano ang masiling nyo sa bago lang natapos nga sona ni Pangulong Marcos? Satisfied bala kamo kung hindi? Pila ang inyo ihatag nga grado? Ano ang mga kulang? Kagano ang mga masiling naton nga dapat padugangan si Siriga ginpayag mga KK5? Balikan ta na, diri sa aton Siriga pagpangalagad, ipadala ang inyo mga opinion diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Balikan ta na, pagkatapos sa mga pahanong.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Kuweks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3!
10: Kasakit ang tiyan!
11: Max4 Biotic!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
11: Max4 Biotic!
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
11: Para healthy ang tiyan!
10: Pag-klinika!
11: Max4 Biotics!
10: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw!
11: Clinicas for Biotics.
12: DTX 500.
13: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: DTX 500.
15: Si Edin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow.
17: DTX 500.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
20: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
20: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika!
26: DTX Coffee Mix?
27: Gusto ko na.
26: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran?

0: performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga utok.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
0: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: 18 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takda nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasantang nyo sinig mga minsahe diri sa aton sinigapag pangalagad. Kahapon sa nasiling tanan, nag-deliver siya sininga Sona. Sona, palang tupiko tato. Nag-deliver siya sininga Sona si Pangulong Marcos, mga ka-K5. Now, hibalon tang reaksyon sa publiko, mga ka-K5. Angot sa ila sininga nabatian. Satisfied bala sila o kung hindi? Anong ilang mga ginalauman sa nabilin niya mga tinuig sa presidente? May detalye sa balita na kasanbay si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
0: K5 News FM Live Report.
8: Nagkalain-lain ka-K5 Roldan ang reaksyon sa aton siringa publiko sa ikalima nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. Kung sanin, may pila nga nagsayag sang suporta o nakontento sila sa mga pahayag ni Pangulong Marcos sa siringa Sona. Samtang ang iba naman may nagpabutsag man sang ila sining pagkadismaya. Kahapon nga adlaw, no, pagkatapos mismo sang Sona, sang aton sining presidente, ginayon man kita nga naglibot diri sa aton sining siyudad sang Rojas, agud kuhaon ang reaksyon sang aton sining publiko sa K5 Roldan. Sa aton sining pagpatingangot sa kay tuto isa ka negosyante man diri sa siyudad sang Rojas, ginpahayag niya ka-K5 Roldan na nanamian siya sa payag sang Pangulo na tiipatuman ang hustisya na wala sang ginapaboran na pamilya o kon abyan. Positibo man ang iya pagtanaw sa plano na kuhaon ang system loss sa balayran sang kuryente kagang pahayag sang Pangulo, no, kung paano gin-address ang pagsaka sang presyo sa mga banaklon sa pihak sang mga krisis. Kag sa tindog man sa aton sininga gobyerno sa isyo sang West Philippine Sea. Apang nagalaon siya nga tani ginanunsyo man sang Pangulo ang pag-angindar sang rice tarification law agud bangin mas stable, no, ang presyo sang bugas kag makabulig man sa sektor sang mangunguma. Kay tiini si Tuto ngani ang

0: nagabaligya, gini siya, no, sang retailer, gini siya sang bugas, diri man sa PETC, ka-T5 roll down. Sa kabugusan, ginatagan niya sang 8 o kung 9, amo na ang yasiling-yasiling ang grado sa performance sang Pangulo. Kaya nagalaom siya nga ang mga ginpangako sini sa SONA ang matuman kung tani. Sa tiyak na bahin, nagpahayag naman niya sa pagkadismaya si Inday sa kavendor dira sa Mechadura Arsena Trade Center. Sunod siya, hindi siya kontento. Bangod madamo na sa mga promesa nga wala natuman kag wala man nila nabatsagan ang kauswagan bilang ordinaryo nga pumuluyo. Kag iya pa siya ginpahayag, mapati lamang siya sa mga pahayag sa Pangulo kung may makita na nga konkreto nga resulta. Kag dugang pa siya, siya siya pananawan ang mga ginadakop lang sino diri, no? Nga mga kontra sa administrasyon kag hindi ang mga matuod na kantanan sa korupsyon. Kaya bangod siya, siya siya nga reaksyon dos ang ginhatag siya nga grado sa SONA sa Pangulo kaya nagpanawagan pa ini siya na manaog na lang sa pwesto. Sa pihak nga bahin, isa man ka negosyante, no, magagmay nga negosyante na ton, kag at the same time, nagapamasada man isang tricycle ang nagpayan sa ngayon sining reaksyon na suno siya, kinahanglan na pamatudaan sa administrasyon nga mapanabat ang mga responsable gid sa ginatudlo na korupsyon sa isyo sang flood control projects. Five naman ka T5 Goldan ang ginatan sining grado sa SONA sang Pangulo. Samtang isa man ka meat vendor ang wala naman niya naghatag sang grado sa SONA sang Yasin nga Pangulo, akon sa SONA sang aton sining Pangulo, kay suno siya mahatag lang siya kung nakontento lamang siya kung nakita niya na nga matuman ang mga ginpromesa sa o kung Yasin nga mga ginpahayag sa ikalima nga SONA sini kahapon ka T5 Roldan. Ari pamatian naton ang ila sini nga mga reaksyon no, sa ngaton sini nga ma-interview ka T5 Roldan.
1: Bilang isa ka magagmay nga negosyante no, gin sunod ko gid pamati ang SONA sa ngaton presidente, kag didto ko nabatian ang nanungod sa ustisya nga ipatuman nga wala sing pamilya o kaibigan nga dapat ang ustisya mo magapim babaw. So nalipay ko sa batian, kag subong man nabatian ko na nungod sa aton mga black loan nga nagatinaas nga may mga tikang man siya nga pagahimuon. So kag subong man sa inerhiya nga sa diin hindi na pagpuluhon bilang isa man ka konsumidor sang electric bill no, sa aton nga konsumo sa electric nga kwaon na ang system loss kasi diin ginapasaan sang consumer. So isa man na sa ako na lipay nga mabatian kag subong man sa seguridad labi na gid sa West Philippine Sea muna ako nabatian. Pero isa man sa ginexpektar ko tani nga bilang isa ka negosyante no, labi na gid sa mga nagaminahal nga mga black loan no, kag subong man sa among negosyo sa bugas no, way ko nabatian nga na sa iya nga amindar na ang rice tariffication law. But before sang Yasuna, nabatian ko dito sa Senate President, sa Gay Katsilyan, nga isa man na sa mga lidak o priority bill sa aton presidente, sa atong gobyerno, pero tani matuman man ina, agod mang inistable na ang presyo sang bugas para sa aton konsumidor.
2: So, ako, hindi ako satisfied sa Yasuna nga Suna. Madamo siya nga mga gimpangako nga wala gid namo nabatyagan or nagsang iban nga nabatyagan ang iyang mga hinimuan. Daw pareho bala sa naskam ka, gimpapati ka katulad sang ginahinaing sa mga kadamaan nga about sa flood control, yung mga corruption nga nakatabo, ang mga krimen nga nga wala bala sa lalag sa mga sorbe nila. Hindi ko balaan kung bias ba ang pagpagwa sa mga news nga ina, pero bilang ordinaryo nga tawo, hindi ako satisfied sa iya nga hinimuan sa subong. Kung may ara man siya hinimuan, siguro sila lang ang nakabatyag. Pero sa Muslim nga mga nababatian ko, hindi lang para sa akon, nga wala gusto sila na namian sang papamalakad sang gobyerno. Daw, na ano bala, daw kalaw ay subong kailaingin sa mga previous nga mga pag-ano sang gobyerno, pag dumala sang gobyerno sa to na time ni, hindi ko na pag-i-mention, kay dumanami pa to. Do kahit paano may bisan na no mga kayo, do may ano pa may progreso pang nagakatabo subong. Bisan na no mukha kayo duwa na kamukha asawa mo, hindi mo makita ang ano ang progreso. Tapos yung mga napanunduman na naisip ko ang future sa mga kabataan ko kay gaisig na panundum ako sa ulihin bagay sa bata ko mukha mo nga pamalakas ang gobyerno wala ka ba diba stabilan sa Pilipinas ang matabo sa aton mas buwa ka mo sa ano ubra ka mo sa ibang bansa agad ya kay dari wala agad ya yung gid oo
3: sa silinya subong siya sinasuna away na kuno sa pamilya ka Abyan, no, nag-ahudag ng ombudsman sa pagmasaka sa kaso sa CSD o pakaisa. Ano masiling mo? Ano na ibo na pananaw? Ano matuman?
2: Ay, para sa akon, kulang pag yun nga mambal niya nga ang iya pakaisa. Hindi pa naman napandibala. Parang base sa subong ambal niya, ubrahon niya sa subong, ginapa niya ng iya pakaisa. Base pro pag ano, tawag yan, parang pagwa lang bala. Nga kuno gahulag na base sa sunod wala na kami balita kay daw wala galigin na anuan daw wala pa siya may nadakpan yung ginatawag na big fish katulad yung ginaano niya tong kung pag basta nakikita ko lang ha pag iya kalyado na hanay niya o oh, daw wala siya masyado na ano nga latara naman na nakikita naton pero pag sa mga kontra again sa iya, yun yung mga pinagdadakpan niya. Pinagdadakpan
1: niya. Okay, manang iya, ano, ng Sona, kay kaso lang, kung kinang lang, mapamatunan niya din, mapapriso yan si Sir Maltes. Oh. Ay, kung hindi mapapriso, ay wala. Why, siya po. Hindi siya, hindi na satisfy ang tao siya.
3: Kat ano pagitan mo sining kumbaga mga duyag kaning mabatihan daw ay kumbaga na mabatihan na siya sining suda mga
1: pulsoy tapos mga sa mga senador man abi halimbawa karon sige man lang nila nga away hay karon ila trabaho no hindi na nila makakuan makap kay taga bantay man ko kay na kay siyempre ara mga sa barangay ay nawala man niya gintalakay kung madayon ang barangay election.
3: So, po na mga tuyan mo kaling batihan
1: ka? Oo, kay ako na batihan sila sa panag-upload lang ni Cove Castro, no, hindi madayon ang barangay election. Sa pamatiyagan na niya. Ay, sa subong niya kaso na dapat gintalakay niya, gibla.
3: Oo, may doon po na ginagabantay batayan.
1: Batayan na mo, oo.
3: Ano? Ano pagit ang imo mabalatay sa iya sinigaso?
1: Hindi nang na iya pa mapamagtutot sa iya kinapang hambal iya pa patupon niya kiti.
3: Okay.
1: Nga ma.
4: Mahunting ka lang kita siguro kung matamot na ang iya kinapang hambal na kayo. Marihato. Ay, hindi pa man tama kung tinto kaya wala pa ang niyamay mo. Ano na nga? Ang masabat na to.
3: So, sa iyo, okay ka na siya sining mga statement o kung may anak ka pa nga luyag ka ni mabatihan nga waya mahambal siya sining nga suna.
4: Ang kaya nga kayo, ako maubara niya na kung mapagkinto kita.
3: Okay. Sa imo, di susubong hindi ka pa ka...
4: Hindi, wala. Tumambay na kung kinto kita. Kaya wala pa maubara. Ang labrao na maayo. Ang mula na.
3: Ang kung ikaw patagaan, pahatagon sa grado siya sining nga statement sa suna, tilay mo
4: mahatag
3: from 1 to 10.
4: Wala pa mang kukatag, hindi pa kukatag, wala pa man niya mong bro, wala pa niya may mo, ang yagi na panghamuan.
3: Wala ka grado nga
4: tag. Wala.
3: Sige.
5: Narabatian, no, kati 5 Roldan, ang reaksyon, no, sa ngaton sining publiko. Dili sa Sunod sang Rojas, angot sa Sona, sa ngaton sining presidente. So sa ngaton sining observation, may ara, isang mga nanamian man ako nakontento sa Sona, sa raton sini nga Pangulo, sa mga gimpahayan sini, may ara mga naman nga nadismaya, apang iba na may ara nga nagapabilin gyapon, no, nga nag-observar no, sa tunga-tunga gyapon lang, hindi pa man makahatag sa nila, sini nga husgar gid sa aton sini nga Presidente Katipaib Roldana.
6: Okay.
5: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, sini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si Kakipaib Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
6: Maraming salamat sa gindulong balita ni K5 Darren Henson. Magbalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanuntok.
7: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
11: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pagdevelop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka. Ka.
12: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
13: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
10: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
12: Correct.
10: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang paginang paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
12: Correct. No?
10: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
12: Antioxidant
10: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
13: Kakas yun ang punggod.
10: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako, ginaya makabulig ya.
12: Correct, no?
10: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
12: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
7: DTX 500!
14: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
9: Sa kapila ka mag-inom?
14: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
14: O, ayun ko ginibatsyan mas in gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
14: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
7: DTX 500!
10: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurinon.
12: Correct, no? Kay collagen
10: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
12: Puting datos ang DTX 500.
10: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
12: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
7: DTX 500.
10: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
12: Ang extension.
10: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
7: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
15: 470.
9: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali two times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
15: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3.